0: Yan ya. Pwede matarag tubig, pwede magandis sa dalan.
1: Oo. After ha, after pila kabulan, nag-change of mind siya?
0: Correct na.
1: Oo.
0: Kaso na ka-trabarbing, kay Subong, kay ang kalabanan sa itong game sa mga electric vehicles.
1: Oo.
0: Ito bangod sa kamahal isang krudo.
1: Oo.
0: Basi makibot naman kita nga mag-invest naman. Kag may magsunod naman din ng mga negosyo sa salakyan.
1: Mm.
0: Kag pamakalok naman ng Pilipino sa mga active use ng mga salakyan.
1: Convertible.
0: No. Convertible, oo.
1: Pwede sa mala, pwede sa maha.
0: Ito ang i-vehicle. Hindi na naman gamit. Ito, taragol mong i-vehicles ba ha?
1: Away eh. Balda eh.
0: Dari na lang sila sa debugs.
1: Convertible, no? Ulan init, pwede.
0: Buksa yun na lang pakat to sa lubraan, kay grabing ba?
1: May problema sa baha, no? Galala na gidya.
0: Galala
1: na gidya? Ay, nako.
0: So, hindi na gidya na profile normal. So, nikumparar ka sa nagligad nga mga 10 years, 20 years ago.
1: Mm-hmm.
0: Nako, na ganun kinalae niya. Kaya kinbasa mo na yan. Kaya kalabotikod mo.
1: Oo. Dito gani sa kin restaurante to, so na do why man ba? Subong no. Taas man tubig ko. Teka, laki ta sa makalugan ni kita pang France kay hindi ya flood prone mo. Pero so niya gataas tubig ho.
0: Correct na. Sa pagit mga concern kit for me, ang aton niya drainage
1: system.
0: Drainage system. Tapos ang pag asikaso man sa gobyerno eh kung paano git ma punggan eh.
1: Mm. Tingala ko yung lang atong drainage. Di ba ang kalabanan sa drainage katong pang France? Kundi pag-ula, pag taas ng tubig, i-absorb yun na. No, haboy ito sa iyang outlet to. Diri sa magsaysay area, once magtaas ang tubig da, gabulwak yung tubig pakantos taas ya? Tingala ko, siguro grabe ba? High tech?
0: Diri mo lang din mga balaan, katong pang Irwin.
1: Oo.
0: Diri mo din mga balaan, mabalikawot ang una-una sa nagubra, no?
1: Imbis pa kanto sa sapa.
0: Pabalik sa tawo.
1: Nagay mo sa fountain.
0: Oo. Saan uron sa tawo eh.
1: Isa dyan.
0: Diyan naman namin. Diyan kayo mga paminsar nga eh. Pinasay dito na minsar ah.
1: Oo.
0: Okay. Balik awot.
1: Igo mo raw eh. Wala alagyan na yung tubig ya. Ay,
0: kamugan eh, wailutan. Dari pagkitaan, may nakita, hindi kami, di mo nga natalupang dandiy kami nga, sila katuig na sinuspatanay. Sila katuig ng inubranay sa tamburong.
1: Oo.
0: Dito na ito natalupang dandiy. Gawa na galilap sa nagtubig.
1: Tayo mo, mamakumulang.
0: Pag nagtata, oh, doon nakukulat pa na din. Ginubra mo na dito tamburong. Kasi galibota mo.
1: Oo.
0: Makita tama na. From day to day ng mga improvements ang project sa trabaho niya. Tinatapos din man o sa tel sa pagbabaw kung tubig, hindi ka labay sakyan.
1: Pero kitaon ng tamburong?
0: Yung tabunan, natabunan.
1: Tabunan, tamburong.
0: Pero na itililyo, maging may lapos man.
1: Importante
0: may magwa man.
1: Bahala, nada kung may lapsan, basta may tamburong.
0: Oo, basta may tamburong lang. At galing, matinergi siya po ng tubig kung may nalusutan dahil.
1: At least may project?
0: Oo, ano ah. Project ko, no? Kaya mga galing nga diversion tactics, galing. Ang tawag.
1: Nako.
0: Ang diversion channel.
1: Diversion tactics.
0: Sila, diversion tactics.
1: Tingala ko lang kadabaha yan sa bakulod. Damot yung rason niya. Singganan nga. May anong itong mga proposals niya. Lakantoon ta nga itong zoning ordinance. No? I-check ta. Subong. Magkuha ka sa permit ang aton nga MBCCI reklamo siya tungod sa mga sa mga kalamidad ni nagdamo pag proseso karon sa magkuha sa business permit daw aguntong aton mga negosyante oh.
0: Tama gani na te. Amo ning concern da ka Prof. Irwin. Tod no. Ang matakdan kriminalidad. Pero ang concern diri sa mga investors na mati nagligad to. Concern siyang ano ka to Prof. Irwin sang business sector is the crime. No. Ito din nag-increase, kinagigad doon. May pila ka mga businessmen ang involved sa plaka incidente sa krimen. Ito din ang kamalakan. Ito ka, basi, mas malesen, rin ang mag-invest pa ko lang yung bangon sa krimen. Subong yung katropang Irwin, ang dapat rin bantayan ang pagbahala. Amo ng concern sa mga investors rin sa atom. Ang baha naman.
1: Kaya kung magbaha, why ka kita?
0: Oo! Doon ang krimen niya, tumalagsala na, pero ang bahaya ka to, Farwin, terminate niya. Magabot din kayo sa tigululan. Sigurado, kita nga?
1: Oo.
0: Kaya mo nang natandari nga dapat ng tawon ba lang? Kaya kung gusto kita mangin handog pa sa nagligay administrasyon, smart city yung bakulo.
1: Ah, oo. Smart city. Sumunya, mas super city, gano? Gayom na ka.
0: Super city.
1: Oo, super.
0: Kaya mo nang balantayan, tandari kay Tol ka pa Farwin, ang sitwasyon subong sa Bacolod, different na sila sa nag-ibet pa mo. Isang sila na ka-administration na nag-bulos, pati ang one of the main concerns ng Yakon rin sa aton, is ang aton rin yung flood control ng system rin.
1: Oh.
0: Pati, Great Bacolod so far, ay portion na niya natin dupili ang ginabaha. Pati, muna nang pasalapatan, tamang rin na hindi na di ba tamaan na mag- naputuputo yung masakay na plato sa aeroporta, makakaasa refrigerator, makakatabok isa, makakatong sa lugaan na to.
1: Why pa?
0: Oo, why pa. Pero ito na ito na maglabot sa punto ngayon.
1: So, why pa? Gina pa kayo, pangmuyo, kung gina ka turpang pros, hindi
0: lang. Gina-imagine ko na bilang dalan sa Nuwa, no?
1: Oo.
0: Masumuntido ka namin pag yan.
1: Oo.
0: Matingala, nag-itaguro ang preferwin niya, pag-grabe, nag-itidig baka mo.
1: Sa din
0: nga sa siguro on the balas may San Juan di ba?
1: San Juan area.
0: Oo, oh. Dala sa San Juan, so far do hindi pa
1: eh. Oo. Nanubuan na
0: sa mo. Siguro kung baha una di.
1: Oo. Nanubuan na sa una, sa una way nagabaha ka tropang France.
0: Oh.
1: Dekada 90 kay Y pa nanda sang reclamation.
0: No.
1: Dagat man nada ti
0: may gato na tubig. Kaya mo na din sa may Rizal Extension, yun di ba lang?
1: Oo, dala.
0: Paubos ang, ano, paborito ng mulo sa tanan?
1: Oo. Oh. Panaog ng tubig mo.
0: Pero, kasi dudulugo na tayo sa parway ng dalan.
1: Oo.
0: No, dudulingin sa sana pa pala do, sa catch basin, sa bala, no?
1: Katropang, Franz, hindi ka ba problema ako, no? Kay Dira, kung di kita na da sa backup one, sa Boruloloy Gym, hindi ka, kung magbaha ko, hindi ka na magpanaog to dito, gets the lumya sa molda. Dira, kami, kami aranda sa ibutang daw, ano ganit tawag da, ha? Nang
0: bridge?
1: Oo, bridge pa kanto sulod to sa mall.
0: Oo, tigaling wala naman din ang pisaan construction ni ang Boruloloy ni nga building eh.
1: Why pa? Why pa?
0: Why pa?
1: Oo.
0: Bigin sulod man ibay sa, ano, pa P4, hindi 4 phase, kundi
1: P4. Ah, P4?
0: Private-public partnership na.
1: Ah, PPP?
0: Oo.
1: Oo. May lang, why nag-F?
0: PPP, private-public
1: partnership program. Why nag-F4 ba?
0: 4 phase. Wait, nakabalo ba siya na 4-piece na yun?
1: Oo. Na piece by piece na.
0: Piece by piece. Sige, like, muna din sugit nila na doon bukaan ni Ture mo. So, Twin Tower niya bilang dating ito sa Irwin.
1: Oh.
0: Based on their, ano ni, ng perspective.
1: Oo. Oo. Tangan Tower.
0: Muna yung plano. Bukaan ni do commercial building of HST. So, another half pala for...
1: Mm-hmm.
0: For the ano blang tapawin sa mga things sa dosa cyber center blang mga BPO daw mo na blang plano dere.
1: Ah.
0: Pwede maangot in sa tapawin dere sa may barangay 12 pala.
1: Oo.
0: Dere sa may manukan.
1: Oo, oh, dere sa likod.
0: Pwede mo ng plano mo, the Twin Tower ni siya, na butangan sang bil, tay-tay.
1: Oo.
0: Ito, kita na blang tapawin, same na bala sa Dreaman sa mall ba? Na nag-aangot sa south and north. Wing?
1: Oo, oo, oo.
0: Doon mo na pag-inchindi ko sa ilang pag-explain mo.
1: Tama, tama na, oo.
0: Doon mo na mo.
1: Nga, madiretso ka rin ka lang da sa proper, sa plaza.
0: Oo.
1: Magiging ka lang, pasunod to small ah.
0: Oo, oh, hindi ka na tumanaog sa talan.
1: Okay, para kung baha to, dren lang agi.
0: No, dren lang agi.
1: Oo.
0: Oh. Ewan mo ng solusyon. Pero huwag yung solusyonan kung paano mo ang tatang baha.
1: Away. Oh. Ang botati. No, ma-brain diversion channel eh.
0: Dito talaga rin na balaan ang ginatawag na nila nga sluice gate.
1: Sluice gate?
0: Sluice gate ng tawag.
1: Atod ka?
0: O, ang sakapanahog na black.
1: Oo.
0: Nalubagon mo nang daw tornilyo yun ha?
1: Oo.
0: Masaka na siya.
1: Oo.
0: I don't know kung manual operated na or automatic operated. At isugin nila automatic na. Ano mo? Automatic na mo.
1: Sensored guru na?
0: sensor. Kasi, doon po kung paano nag-function ng sensor na.
1: Ang problema da, kung mag-ulan, magbaha, kag mag-bundak ulan, kag mag-brown out.
0: Ate mo na ng problema.
1: Ang sensor, ang sensor na nila, ma-andar pa na, automatic man ang generator nila da.
0: Ay, doon po. Do, why man ito kabating may generator na da?
1: Eh, manual eh.
0: Manual. In short, manual. Sumalipot yung pulong, manual ang operation, no? Ang galing na yung sino ng mga tao ang malungi na.
1: Oh, si Almana?
0: Pardon, Almana! Pati, may apelido din si Almana?
1: Oo.
0: May apelido na sa?
1: Oo, apelido yan.
0: Din ka na.
1: Almana, din ka na. Sa pagkadugay, dugay si mo. Bagto ka lang nakulot. Kinsiratan mo pa.
0: Ambot na. Kung nga mo na.
1: Hay.
0: Eh, dapat tigaling yung makulod, ya, LGU, na nalod sa tabo, eh. Kasi wait pa na yung turnover sa jurisdiction sa LGU ang pag-operate sina mo.
1: Wait pa, buta sa nukunong target nila.
0: Ambot lang. Kung
1: saan, no, target nila. Okay, mabahag, habagat na subong, kinalanan ng mabrebrihan na sa...
0: Hindi mo manasama always open ka pa Erwin. What if kung mag-high tide din?
1: O magsulong tubig?
0: So, magsugatan na ng tubig sa halin sa bukid. To ang sugataon mo din taob sa baybay.
1: Oh.
0: So, buksan ng sluice gate na masulot ako.
1: Mm-hmm.
0: Hindi na mag-sinugatan na, mga binubuanay na sila.
1: Mm-hmm.
0: Instead niya ang pressure from ang current from sa bukid niya tubig yung magdadalugdob eh.
1: Oo.
0: Nagsugatao man isang taong sa baybay.
1: Oo.
0: Si Water World.
1: Oo. Ako ang tadira sa reclamation ano na da ng bahaon kay bahaon ginada.
0: So,
1: dira nagkakadtong tubig mo. Kagnubuan sa katawang fans. The only to do that is pataason mo tubig. Garanti, grabe na katrabaho nga na-reclaim na sa pataason mo pa. Yeah, you know, good line na siya. Ako onta, bisan ano, palak na, bisan ano, himuonta, ang reclamation, bahaon kag bahaon na dada siya.
0: Amo gani na. Teka lang, amo na din mo, kaya artificial yung pagtampok daan niya. Hindi niya siya silingin dahil kaproparway niya nga, ano mo gani, ginibungod, giningin tampokan mo. So, when tiyaran na niya sa ako niya nga LGU dahil kung ano na masudyan da. But kabalo naman kita nga ay mga pamagi naman na sila kabagdanan niya tigin tukot na ni ganing diversion channel.
1: Oh.
0: So, isa inisa sa mga solusyon nila
1: sa
0: pagdinaha sa draman nga area sa ako sa syudad sa Bacolod, Katropang Irwin.
1: Oho, oho. Hopefully.
0: Madugang ko ni Bla.
1: Oho.
0: Katropang Irwin, ang update na rin sa panayon na pingala kita nga doos asod-asod ang mga operasyon sa kapulisan, sa mga otoridad. Kila binigini ka tapar, pagdakta, nagpagkumpiska sa mga illicit cigarettes.
1: Oho.
0: No?
1: Oho.
0: Kaya kinagigas sa sipala, ito ang mga kailangan test na nakuha man. Lunsay mga kasur na bahayin sa probinsya, katapar Erwin, ang mga nagkakumpiska ang binilyon sa pesos na balor sa sigarilyo. So, hindi lawag-lahog. Okay, tapos, Katropa Erwin, na remember man to nato, na dari sa syudad sa Bago, na may nakompiskar na kung gani, or muna itong ibang warehouse, may nakompiskar ng mga machines, mga raw materials, sa pagimo, sang sinang ng mga kontrabando, dari sa ato sa probinsya man sa Negros Occidental. So, kay Katropa Erwin, dari nato sa kanon na ibaluan, ang Negros Occidental Police Provincial Office nagapatigayon sang mas paidid no nga pagbantay kag pagtuto sa pagwa sulod o konpresensya sang sini nga mga illicit cigarettes. Gipayag diri sa atin ni Police Captain Ulysses Catalogo ang aming Police Major Ulysses Catalogo ang Public Information Officer o spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office Katropang Erwin. Nga isa ini sa imando man sa nga to ni original director nga kapag tudubantay sa presensya sa sining ng mga piking ng sigarilyo diri sa aton sa region nila binigit ng Negros Occidental. Kaya si Katropa Erwin may kabugusan ng 22 million pesos kung sumahon pa ang kabugusan nga nakonfiskar sa probinsya sa mga may kantanan sa sining illegal na operasyon sa picking ng mga sigarilyo.
2: Mm-hmm.
0: And si Propa Irvin, since January up to July, may aranas ng 150 persons or individuals ang gintasakaan ng isang kaso angot sa illegal na operasyon sa sinigapikinan ng sigarilyo dari sa Negros Occidental.
2: Mm-hmm.
0: So, sa karoon na Propa Irvin, tudubantay ang aton nga kapulisan kaya ginahibalon nila ka-proparwin kung sarili ni Halim ang nasambiting ng mga piki niya sigarilyo na masami makumpiskar sa aton ng mga otoridad na binigini sa mga inaligar na kasakay ang ginatransport sa mga motorbangka.
2: Kaya
0: kung ano, pagiging ka-proparwin ng mga mode of transportation. Kaya mostly doara sa baybayo niyang lakas ng operasyon mo. Nagalabay nila ka-proparwin aragin mismo sa may baybayon na sabing nga madakpan nakay sa mga motorbangka. Pero ka Propa Irvin, gin-confirm sa ato ni Police Major Katalupo na hindi gipi ang lugar na may mass production outside the province. Bukod sa isla sa Negros ka Propa Irvin, ang nasambit ni nga mga taktila kasahod, mga master boxes na makumpiskar hundreds of master boxes ka Propa Irvin sa picking ng mga sigarilyo ang makumpiskar sa mga kapulisan o sa otoridad na nagabalor sa minilyon ka pesos ka Propa Irvin na which is the how many percent pa rin dapat ang makadpo sa gobyerno para manging buwis ka Propa Irvin kaya tikabalor naman kita ang syntax bili o ang syntax law ang ining na mga sahay, dahil nga sa mga produkto, tabako, ilim, mga buwis na nagakadapat pag-abot sa gobyerno, Katropang Irvin. So, muling pahayag sa ato ni Police Major Katalogo, sa karon ginatutukan pa rin nila Katropang Irvin, ang posibleng nga dugang pagiging mga detalye, investigation, sa presensya sa sining na piki ng mga sigarilyo, pero sa ato sa Negros Island Region, Katropang Irvin. So, pamatigyan ta, payag ni Police Major Gilisus Katalogo, ang spokesperson sa NOCO.
3: Nabalik sa ining, ano, ang ining di, ang nato niya mga kampanya against sa mga contrabands or illicit, especially from the illicit cigarettes. So, amo na sir, nato niya natutokan di yan, kanina sa may mga damo, kita ng confiscation, dari, previously may harap kita ngayon na of course ini mga tuwig may harap kita ngayon maging kuha kita or ngayon na operate sa ato ng polisyon especially sa bago and then may harap naman kita na recover sa bago na may worth millions of ano tawag sila ng mga illicit cigarettes na and all of all other Negros Occidental may mga lugar man mismo na nga voluntaryo mismo inaksar kampanya na nato para hindi maglapta inyong mga kontrabando or illegal na cigarettes dari sa Negros Occidental. So that is why kung nabatsagan ninyo, damo kita sa may mga operations kinakandak because it is also part of the priority.
2: Okay.
3: Senator man. So, ang ato sa mga ano di being na langlanto na tondri is we will protect the community. Doon nga ang sigarilyo na hindi na consider maging nato na sarto sa sale but yet still part and foremost mo na nato sa obligasyon man sa implementation sa lagi and also protecting the community against sining mula sa kabalo kung ano mga tridentity sa nato mga sigarilyo compared to regulated or mga lisensyado ng sigarilyo na nabaligyan sa itong market.
2: So,
3: and also we are protecting also the consumer at the same time ang economy nato kaya understand nato ining mga ginabaligyan ni wala hindi kinagbayad na sa ato gobyerno isa yung nakabagay nga itong inalantar so that's why namo kita operations sa lagin na tawag yung illicit cigarette trade sa Negros Occidental.
2: Pero possibly sir sa inyo nga pag-trace kaya ito may mga naresto naman yung mga naga ano to sang nagadulong be no or nagatransport sir possibly dinayhan sir ang ginhalinan gid sini sir.
3: Ay, ang nato niya yung pagnanto, sila recently nga ito nakuha siya sa kadakong 14 million plus na illicit cigarettes sa Bago are not from Bago, not from Negros Occidental. It's coming from the other province na nagkakasal sa dito. We understand that the possible, the, ano, the outlook of market kinalanto na nato kasi naturally sa mga kapagay may mga consumer o kundamo ng mga porsyon sa ato profession sa ato komunidad ang nagpanigarilyo Now, isa man ka ba, kaya nga the onset, nga tiya, mas likely ka result na ito nga po because sining barato, just because nga

0: subsidiary sa Negros Oriental. Mm.
1: Okay. Sir, when it comes to destruction, ni sir, sa mga na-confiscate, ano ni sir, may plan naman si PD for that?
0: Ginaulat natin, sir, just because we are coordinating still sa other government agencies natin. Mm. And of course, the BIR and the Customs, isang sa mga lugar, ginigilang mga bagay nga ito, kina-coordinate. Right after which, natin may proper documentation at coordination with the concerned agencies and of the government, we will recommend for the destruction sa inyong mga sigarilyo para hindi na natin magamit. Sa nga, hindi na magamit pa. O eventually, mapakita na ito sa publiko ang transparency of the operations ng atong kapulitan. Mm. And after which, na makuha natin yung mga konservanto immediately drafted. Okay. Ay distraction natin upon the coordination that pwede na natin marikwisan. Mm-hmm. Yung mga cancer agency with the also sa ila approval man mismo kag conformity, we will distract kayo para makita mo sa publiko na ang mga isasindiro nga sa mga operations na illicit.
1: Pero so far, Sir Jude, based on sa inyong record, sir, may pila na ka-individual na napasakan kaso bangon sila, sir?
0: So, ligan niya mga as of July, mayroon kita yung mga more than 150 na persons who been arrested sa pagbaligya sa mga illicit cigarettes in 20 operations. Kaya sa previous panin, so amo ni natukang sa ito ng 14 million. Mm-hmm. But prior sa nag-abot ang 14 million na ito manakuha sa bago, mayroon na tayo ng kuma. From January to July, may nakuha na kita yung almost na confiscate na nato. So after 20 operation, almost 8 million na ang nakuha na ito yung manang confiscate na ito na illegal ng sigarilyo dari sa Negros Occidental. Prior pa nagtukang panin 14 million sa pinaka-recent operation na ito sa bago city component with season.
1: So, mga dagan siya, mga 22 million na.
0: Yes, sir. Naman ang ato niya kadakuan niya sa atong operation.
1: So, sir,
0: hindi pa rin mga lataw nato.
1: Yes, sir. Ang 150 individuals, to sir, for the whole region, to sir?
0: No. Negros Occidental.
1: Ah, Negros Occidental. Lagi 150 individuals ng napailang kaso, no?
0: Yes, sir. So, hindi nga ato niya, illicit cigarette nato. Individuals arrested.
1: Okay.
0: On this. And then on 20 operations natin. This is police operation natin either by court and the act or either implementation of
1: Set 1. Yes,
2: sir. Kaya ko Irvin, no?
3: Oo.
2: Si Police Major Judicius Cataligo.
3: Oo. Kinabot na mo naman late na file ng Katropang France.
2: Kaya naman.
3: Pero hindi ta marigar nga ang volume ba na sa sigarilyo de nga nagasulis ng Negros Central. Damo kayo.
2: Correct na. Kaya mo lang ang ginatingwa nila kapag Irvin na makapta niya. Mapungan ang pagdagsa dari sa Negros. Ito ay hindi mo ni matakda ang ginalinan. Sigurado nga hindi mo ni maguntat ang pagsulod si Nikita Parvin.
3: Oo. Pero Danay ka, paano mapasulod? Paano na transport? Kahit kung kadagatan, may Coast Guard man ta. Nga kaya mag-detect sa ni may mga bantay ano man ta. Ano, gani, bantay dagat man ta. Sa mga entry ports, ara mo lang ato nga mga kapulisan, no? I mean, may inspection mo tila. Kung last time to dito sa Kawayan, Katropang France, Ilog, Katropang France, nako man to mo, lumilyon man to sa, na-transport sa, via si, ano lang, ng si Travel, Halin Mindanao pa. Pagkadakop, nakpan tong mga individual to na filean sa kaso, pero mapagwa man lang kay ti hindi man amo na kasolido ang penalidad sa ining illicit cigarettes mo.
2: Kaya mo ginaka pa rin kay ang amo na ginaba tayo na Manila eh.
3: Oo.
2: Ang operation ng sa pulis ang tayo na Manila mo.
3: Na.
2: Kamo na nga sa pag sulod di kundi matutukan di mabantayan kauhay lang eh. Mm. Kalusot din no.
3: Oh, pero may nagkakalusot may guro ah.
2: Teka, posible, may aragit eh. Teka mo, nagkaligabi na kabaligya. Naligay
3: ko. Teka, lata kayo sa mga merkado. Bisang dito sa merkado sa Piyako. May ara eh. Na, may nakabaligya na sila eh.
2: Oo. Kaya mo, nisubukan sa parwin ang atong ring na dapat na batayan man. Eh, so, kapulisan mo lang kahit eh. Sila ning nagapanguna sa or nag-spearhead rin sa sininga pag-contact.
3: Anong lead agency natong Katropang France, PNP gyan?
2: So party may arang ano gidi ang unang GIR so ang DTI. So ti ang GIR and DTI kasi nagatakbangon sa PNP.
3: Oo.
2: For the enforcement

0: Eh, tingnan pa rin lang, kaso ko ito for wings, hindi ko magsalado, DTI and BIR mo.
1: Yes, so,
0: why nag... Kasi, makabi ka ng, kay Wings, ano mo, why ka bala buwis o tax? Oh.
1: Unregulated siya. Why sir, nag-remit ng taxes na?
0: And also, ang fake product eh.
1: Grabe, no?
0: Sa mga kaso nga, patok sa mga madakpan, Petra
1: Parvin. Ginasigahom ta lang, mga kabataan ta, hindi lang mag-tiner. Why ta kabalo, abis ang unod ka to pang France mo. Why ta kabalo, basi lumboy na siya, or yunano na sa...
0: Paguba na?
1: Oo, guba sa atong nga lawas.
0: Oo, instead nga natural. So, basi kami, namin, nila kami napagin yung mga chemical. So, parang essence pala sa sigarilyo or masinaya kabi aroma, sigarilyo. Magkakopya ang original. Diba, si, may dugang na niya.
1: Baratong sigarilyo, mahal ang doktor.
0: Ganit, amogin na. Diyan mo na mag-goodbye kay si Basason. Takotahin niya, Dr. Corwin, ang porsyento sa populasyon sa ato yung nagkapanigarilyo, nagkapanabako, no? So, 80 advantage nila ang kadamoon sa numero sa mga nagagamit sina Dr. Corwin.
1: Ahay. Sige lang. Now, at least, I hope na ni, masakote na ni kung niligalin kay Tropang France, no? Yan na sige home ta sa itong mga kapulis sa itong tuturidad.
0: Magdali ka na parawin, ha? So, muling update ang patrol sa liwat, inisi ka Tropang France, Sandro Burgos, dalang mga bukol-bukol sa lawas mong tumaro sa San Tomas School. Para sa nag-aubyon ng Pilipinas sa Pilipinas, XFM News.
2: XFM Live Reports.
1: Salamat kay Tropang France sa mga latest balita na update natin sa atong PNP. Ang ining pagdakop, paglaot sa mga illicit cigarettes, mga katropa, illegal nga mga sigarilyo nga nag-salud Tres Negros Occidental. Ang pinaka-concern mga katropa, kay why man nag-agi sa insaktong regulation, why man nag-agi sa DOH, why man nag-agi sa DTI, why man nag-remit sa taxes, balan mo sa sigarilyo may sin tax mananda. Luwas ang value-added tax, no? Kaginapaybalo sa gobyerno ang negatibong epekto sa pagsigarilyo, katropa, no? Pero despite of that, damo Japon mga katropa sa mga kulturan ta, nga sige Japon pa rin garilyo, ya? Damo sa Japon sa mga kulturan ta, nga sige Japon na, ano, sige Japon na, bakal sang sigarilyo, bisan tag 12 piso pa da, bisan tag 11 piso, ang balila kay kung unta to nila ang pagsigarilyo do, mahunos ko nung paginawa nila. Hindi kaya ko no, galalain sila, kurug-kurug sila ko no. At depende man sa tao, no? Nga maka-withdraw siya sa sigarilyo, nga maka-untat sa sigarilyo, para mga katropa, paminsaron mo lang sa tag-unsi, pulo ka piso ang stick sa sigarilyo. Makapanigarilyo ka sa lima ka stick sa isa kadlaw. Paminsaron mo, pulo-pulo na. 50 na. Kung chain smoker ka pagin. Ang isa mga kaha, matunga mo na sa isa kadlaw mo. Bako mo na. Magasto ka sobra 200 sa isa kadlaw. Kung ginbakal mo na bugas, mayara ka na sang 3 kilo. Bugas abi. Baklon mo. Diba? At least nag-adopas pamilya sang sa bisyo mo. Sige ka pa ng ganilyo. Kabalo kang gubaon ng imong baga sina mga katropa. Doktor katuan mo. Pero kung mag-maintain ka lang sang Premium D3, Santon Plus Gold, Vitamin C, nami ang epekto sa lawas. Sometimes, ang logic natin sa pamitsaron ito, mga katropa, do ka komplikado, bla? Nga, gina-justify ta, ini ka mga bisyo, just because gusto ta. Pero kung istruhihan ta gani, para sa ika yung lawas ta, gambal ka, gasulod din sa pamitsaron mo, kamahal. I-maintain mo siya, baklon mo siya. Di, sigarilyo mo, maintain mo man. Ang inom mo, maintain mo man. Adlaw-adlaw, ga 2 bottles ka. Kabalak ka kung pila na, precious bong. Mabarasyong, tagduwan mo na kabutilya. Pero ti, tanawab lang ka na butilya. Kung tagpila na, Mayara na 30, 40 o 30, butang tabi, for example. Oh. Di bisyo Japon, no? Gagasto ka Japon. Oh. Balot ang dugay-dugay, mamunay may pektos lawas ta. Oh. Di ba? Ma'am Gloria Cuenca, mayong aga, happy listening. Mablia Fuentes, dara sa Barangay Felisa, thank you so much. Sa kay paring Jansky Gasparo, linya, pa-shoutout lang da sa watching from Sitio Bunga, Barangay Urong, Kabankalan. Thank you. Sa babaw-babaw na sa, dito na to sa La Familia, no? Na aming nakapihan na dyan. No? Mama Rivi Castin, mayang aga, Felisa Moms Chapter, shoutout lang sa kay... Asa shout out sa MJC Metal and Stainless Fabrication and Services. Maying aga. Salamat. Hambal pa ni Jansky Gaspar sa niya. Mag-amo na katropang win, malumos gid ang mga buaya. Uy, hindi guro. Pinsar mo buaya, salom pag inadalom. Hmm.
3: Tuod ka?
1: Oh, Jansky. Maying aga. Ma'am Lea Fuentes, mayang aga, kag sakay, Gloria Cuenca, mga kamams natun, Drista Kuling, thank you. Salamat sa pagpamati. Kag sakay parang Vincent Hilbulario, mayang aga, good morning, katropang Win. Dan, sharing na daw may ara na subong sang fungus nga ginpang hatag sa mga farmers. Oh. Para pangontra sa pestis ang RSSI. Sigahom ta. Kung successful ba na ang atong kampanya kontra sa pamiste sang RSSI. Gusto na tumabalaan gani, no? If may ara na report ang atong provincial government, angot suni. If we're just, successful sa atong pamispang spray, sang RSSI or nagadugang lang ta budget, gadugang lang ta sang aton Bukolda, nga may mga planters tas gyapon nga naguntat na sa ilang mga patanom tubo kaya hindi mamama ang infestation sang RSSI. Tanaw-tanaw karon, Ma'am Jessica Gonzalez, thank you. Salamat gid sa pagpamati sa atong talatuntunan, no? 8:34 na. Mga katropa, balikan ta ning issue karon sa RSSI, no? Plus may mga uy, happy birthday gali ha. Sakay happy birthday sa kay Jessica. Jessica ano ni siya? Pahayahay, happy birthday sang Ma'am's Bacolod. So, happy birthday to you. Kung may mga wisik-wisik ka na, ma'am, kang may sumusupra-supra ka, okay lang.
3: Ang balapan!
1: Oo. Magaganda. Happy birthday, Ma'am Jessica Payahay. Thank you so much. Salamat kita. I hope nga ang adlaw ni mangin mabinungahon kaga masadya para sa pagsilibrar mo sa kadlawan, mga katropa. Kami diri nagkalipay man nga ti Arita Japon intakta, nagapanikasog, nagapangita sa kinawala ta, no? Kagpadayon ng kabuhi. Okay, happy birthday to all birthday celebrators, mga katropa. Ma'am Jessica Payahay, happy birthday to you. Pag-commercial ko na, mga katropa, balik kayo ta sa mga updates, sa mga balita ta, pagkatapos sa mga panundong. Standby
2: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santol Non Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
2: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Mas nagani gayon ko sang order yung kape. Dato kang pagitpagka-nervyoso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko. Kaya wala akong kapalpitate. Kalmado git. Permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix. Langit ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santhon kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santhon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
8: Edgarin, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kami, sis. Tumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist,
2: consult your doctor.
4: Bibili sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Yes, to help!
10: The secrets of health.
11: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in Cleo.
12: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
11: Okay.
12: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot ug sa aton sunod nga panimalay.
10: The secrets of health.
11: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta Doc Leo nga way sang instant solution.
12: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Dosil.
11: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang na sa guwa mo. Dili mo blame chin yan or if not daw gulpi lang ginit ang imo ulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo ya ang mamuni-muni ka lang gid nga
12: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho kag bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman ta gid indi mo nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalbal sa iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod especially sa hormone.
2: Santhon Plus Gold.
12: Ang Santhon Gold capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges, ngayon di kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse taanay, makapulo-paminsar taanay makarelax ta.
10: The secrets of health.
12: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton siringa part sa brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
11: Short-tempered ikaw.
12: Yes. So,
2: Santhon Plus Gold.
12: Ang isa pagyud sa manami man, ang mangosteen nga sangkap sa Santhon Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton siringa nerve. Ng isa sa problema once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
10: The secrets of health.

0: para nga masigurado pagit magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababayenhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo-balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa ginatawag benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom kape eh.
0: Mm-hmm.
4: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Toling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawa sa napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kaway niya caffeine.
1: The secret of health.
3: Mga katrupa, exciting!
5: XFM Exciting!
6: Nagabulig pugong sa paglapta sa mga cancer cells. Proteksyon, agud malayo ka sa balatian. Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na sa ginpadako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo. Bullseye XFM 90.3.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
6: Vision Next, marami na ang natulungan.
7: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyong di dyan, Turbo.
9: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain.
12: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo.
15: Luzon,
14: Visayas,
16: XFM Cebu,
17: XFM Bacolod, sa XFM
14: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9, XFM, XFM 103.9.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
18: Pwede,
19: yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
19: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.

0: Balik kita mga katropa, oras na ito, 8:15 na sa aton nga pagpangalaga din sa Bulsay, mga katropa, no? We would like to say happy birthday ni Watsa kay Jessica Pahayahay, isang members ng class ma'am natin, moms natin din sa Bukulot. Nangyaga. And to all the birthday celebrators today, mga katropa, it's August 18, 2026. Medyo ga-init man ang istorya sa barangay Neske Elections, kay ti Tubtub Subong, Lapa. Way pa sang mihura to, way pa to sang resulta ang mga proposal. Pero sa isa blaka statement to sa aton nga executive secretary, mga katropa, no, abali ako na, sige magwa na na, no, basi maaprobahan na sa no, kay may budget kon na postpone ang eleksyon, ambal nila makasave kita sang 32 billion pesos nga savings na to, na para sa barangay Neske Elections. And that's why ang mga proponents are keen enough to propose it para sa 2020, para sa November 2 postponement, no, recollection lang para sa mga kuturan ta. There were 7 sa aton nga kongreso, samtang mayara naman mga katropa duha sa Senado ang nag-propose sini nga mga tikang para i-postpone ang aton SK and barangay elections, no, which scheduled so kuntani sa November 2, no, siring tuig mga byan matapos kina postpone ni siya. I think last year, no, na postpone siya, and today ang schedule nila nga ipatuman ang ining barangay na SK elections, no. And if that happen, mga katropa, this will be the second time nga i-postpone ang SK and barangay barangay ng SK elections dari sa Bukulot, dari sa Pungsyon, Pilipinas. No. Iyan ka mga politiko, iyan ka mga nagapungko sa Kongreso kag Senado nga mga proposal nga abalila maka-save kita, maka-save ko, no. Para maka-save ang Pilipinas, no, more than 30 billion pesos nga pwede pa i-allocate para sa sa aton mga LGUs, no, para sa mga programa, mga assistance para sa pumuluyo, mga katropa, no, para maihatag sa mga vulnerable sectors, mga katropa, tungod sa ining kinagual nga naglugtad rin sa Middle East at this point of time. Now, kadami pamation, no? Kadami pamation sa ining plastada, no, nga ma-postpone man kita, no, ang budget para sa barangay elections, reallocate, mga katropa, no. Pero ang COMELEC, abi mga byan, may ara sang allocated nga 19 billion pesos, no, para sa barangay Neske elections, and they spent already naglabot na sa 8 billion pesos for the preparation alone, no. So there's that, may bilin pa, no, nga 11 million pesos nga probably mangin savings abi sa COMELEC, mga katropa. But this is not just it, no. Ang aton nga gobyerno mag-reallocate pa sa budget, mga katropa, para sa ining eleksyon sa mga kabarangayan naton, no. So that's why ang balila, we can save as much as 30 billion ma-postpone ang barangay na SK elections. Okay. Nabi sa pamatian, mga katropa, galing ang approach ba, ang sitwasyon ba, ang mga nagkakalatabo ba daw, hambal natin wain tamahimo, and we result nagkanto kita sa punto nga makita tan lang ang barangay ang SK elections nga ihilabtan tan lang, ipostpone tan lang, ipostpone ang ining mga bagay, no. But nonetheless, ang sitwasyon is sensitive, no, it can proceed, no, pwede man sa ma-postpone, no, mga katropa. And that's why uklo-uklo man ang aton nga mga kauturan sa barangay Nesca elections, no? Hindi man mag-full blast mula sa mga intensyon nila, padlagan, no? Kaya ba si mga pendeho ta pagkatapos gin postpone na lang to sang aton nga Comelec, Kongreso, sang Senado ang ining eleksyon, no? So kinahanglan pa ipasa ini, no? Ang ining ginakabig ta budget o kun approval sang ano sang gina-propose nga postponement mga katropa. But without that, mga byan, magpadayon kita sa preparation para sa November 2, no, sa barangay Nesca elections. To ato advice naman sa mga mapadlagan, mga katropa, ipreparahan eh, no? Preparar. Kaya ito kabalo. Though lapit na eh. It's August already. September, November. September, October, November. And we have less than 3 months, mga katropa, for that preparations, no? Para sa barangay Nesca elections, no? Ato na mapaglantaw na butang permis casualty ang mga eleksyon natin sa mga barangay, no? Tungod lang sa mga problema nga nakita sa mga public officials. May nagutik yun isa kung sige, duham na nakabagay, no? Duham na nakabagay, kung may kwartang gobyerno, pero wala kwartang politiko, no? Nga mag-subsidize sa gasto, sa aton barangay Nesca elections. Amarabla. Pero madugay-dugay pa ito mga katorpa, no? Ang parawagan niya sa mga ano ta, sa aton niya mga barangay Nesca, barangay officials. Why not nga ipamahiantan lang ni, total na postpone naman, na-allocate na ng budget na mo, no? In order for us to save and magastos ang ukon maka patigayon sa mga programa pagid, no, i-realign tang budget para sa bulig, para sa aton nga mga kauturan nga nagasakripisyo, no, sa sining crisis nga ginatubang naton sa matag-adlaw nga tanan. Pero ti damo sa mga nagtaas ang kilays ni, ambal nila sige, hindi nami nga ang ining mga sitwasyon, ang ining mga bagay, mangin ano na scapegoat bala, no, sang aton gobyerno, para makasave nga naka-allocate na nada, no, naalokara na sa budget pa, sa budget ta, no, since nga ginakto naton ang aton nga general appropriation, ang aton election fund yan, naka-allocar naman na mga katropa. So why postpone, no, nga i-postpone abi, just for the sake of saving, no, mga katropa. Dito ko damo man sa pwede i-mobilize ta mga budget, guys, lukran gani, damo gani sa mga budget nga pwede tandugon ta eh, pwede ta gani ka dugang sang supplemental ta, dako ko ng kwarta eh, no, sang aton tungsod, para i-mobilize para sa aton nga mga assistant nga mga programa, mga katropa. Utilize lang to mga unprogram funds to, ang program pa, unprogram nga mga allocations natun, amun lang to realign ta kay way man tutupa to mambal ta, okay, despite sa mga problema ta, mapadayon ta Japon sa build more natun kay para makita sa atong gobyerno, makita sa pumuloy natun nga may atat mga proyekto daw ko naman nandaw joint venture naman ang tataranta, hindi pa makasave ang gobyerno ta sa mo ng mga bagay katropa do ka sadya, no? No. Anyway, morning. Ma'am Len Talde, good morning katropa. Salamat gid, ha. Len Talde, like and share ko na. Okay, thank you gid. Salamat gid, morning sa inyo da. Sa mga taga Mambato, Himamaylan, thank you so much sa pagpamati diri sa aton nga palatuntunan, no. So going back mga katropa, ano pang lantaw nyo ihan, no? Okay sa inyo nga mag-postpone kita sang barangay na scale of kay do ka amuning gusto sa mga politiko tayo, sa mga kongresista tayo, amuning gusto sa aton nga mga matag-ask mga senadores dito sa Senado, no? There were certain proposal na gusto natin i-postpone permi ang barangay Nesca elections. Now, galing ang repercussions naman lantaw natin, no? Dota tradisyon na bla sa aton nga mga sanga sa gobyerno nga once kami aras problema barangay Nesca election na yun. So, it feels, para sa ako na, daw na naginatagaan, balor, bla, ang pinakagamay nga nga sahi sa panggobyerno ng aton barangay, mga katorpa. Smallest unit, unit of governance. The responsible, mga katorpa, muning barangay mo, no? Di nagatiner ang tao da, ga gusto man magpili sa ilang butuhon nga ano nga mga opisyal kay nadula ng ilang ano ilang salig to sa mga nagpadlagan barangay officials to kay ti pagpungko nila buhalin sa pasalig pakadto sa tsupi nga mga promisa, no, halin sa pasalig wala sang nagtupa nga mga proyekto, halin sa pasalig nga mag-uhon ang padagan sa gobyerno sang barangay. Ato ay ang pinamilya nila nga mga pilog pamilya na kubra sa barangay. Ang mga budgeto ng mga assistants, mga katropa, way nagtupa sa kalatuan. Nagkantos pamilya. Ti anong tabo? Binipisyo pamilya. Amo rin promisa sa mga barangay kapitan. Man damo mga katropa sa mga barangay naton nga dirisponsod nga naka-benepisyo man sa mga ulo ayuda sa national government nga panikasugan man sa mga kapitanis naton may lusot permi, no, ti kung kisang aton nga mga pumuruyo nagkita-kita ni na lantaw ni nila ang mga problema katulad sini, no. And later ga-demanda na isla naman public officials naman isla naman ang amon barangay kagagawa do kaya doon sila naman lang mismo nag-session da para mag-inintindihan ay para makabinipisyo sa programa sa gobyerno. So takaan ang tao, no, i-postpone pa natin ang ato naman di doon wala ginabala tagaan balor bla ang barangay Neske elections, no, often than not ang barangay Neske election amon na ginapostpone ta permi. Amo na gina-postpone ta nga nakapagkit sa atong constitution nga dapat 3-year terms lang na sila, no, ang atong mga barangay, and they have to have that re-election to still maintain their position as chieftain sa mga barangay dres Pilipinas. Daw kalawaib la nga pirmi lang tayo ma-postpone kay ti may problema amo na nakita na to pagkatapos amal ka makasave kita. Daw barangay Neske elections, doon ako bagay ang tao niya ready na mag-ilis ang ilang mga officials barangay, ready naman magsuporta sa mga gusto na suportahan sa mga barangay, pero ang aton nga mga kongresista, ang aton nga mga tagas nga official dito sa Senado kag Kongreso, hindi pa sila ready, may pag-urupon doon. Daw ako manabla gakatabo ni sa mga barangay ta. May mga barangay kapitan man nga grabing promisa sa una pagpalagan. Nga ari ay pakigbato ko gid ang pagkabuhian sa tao. Ipakigbato ko gid ang sentimento sa tao. Tagaan tigid mga proyekto, no? Ay alimentar tigid ang sitwasyon sa kang pigaduhon. Diri sa barangay naton ang igo murahon iya. Ay ti. Nalimtan niya lang to. Si kapitan nagpakuribong to sa barangay. Plasan pa sa ato nga mga kagawad nga daw gapta mong goman kung anong obraho nila kay pagpadlagan nila unemployed nimo ang mga kagawad nagpadlagan lang kay way trabaho di dumaog damo kilala damo katropa dito sa mga barangay nagdaog bilang kagawad pero pag perform na gani mga katropa hangla babaw langit way na kay chindi ko ng role nila sa ila mga possession din ang kagawad. Di tao kasi kita na. No? Islan to ni. No? Hindi tayo makita ni Slagani. May harap ito sa mga barangay kagawad, mga katropa, nga triple, dobling ilang mga katrabaho. Barangay official na, gatrabaho pa sa mga private ng mga kumpanya. Nag-extra pa dito sa mga taratapan sa mga alkalde, kag iban pa. Kita mo sila? Hindi mo makita na sa ano? Hindi mo makita na sa barangay? Makakita mo na sila, konsesyon na lang. Pero the rest, sa pirang mga nedlaw, nga deras barangay, dapat na makatulis. Bakit kada kagawad, may komitiba mo? Kaya dapat ilang pungkuan pagkatapos mga related nga mga issues ko or mga concern sa ila pamuluyo i-dira nila itambak. Pero ti paano abi pagka tumos barangay hindi mo makita to mga officials barangay? Ha? Ang mga kagawad to na ti may trabaho ng iban mo. Ti paano na? Ang balga ni sa itong local government unit, mga katurapas, ngayon di pwede ka double compensation ka. Ha? Pero may aras mga kagawad niya mus na. Oh. Ti din ta subong. Tingog sa pumuluyo, abi kinang lantay. No? Tingog abi sang aton nga mga constituent dapat pumatian ta. Hindi tingog sa mga kongresista. Ginapabatsag nila, no concern sila. Ginapabatsag nila nga, okay, kami di, gusto namon nga mo niyo. Gusto namon nga mag-ilis namin sa mga opisyal namin sa barangay. Tapos, ipospon ta. Marang problema. Sadya mo, no? Airway oras na ito mga katropa, 9:06 na sa atong platuntunan. Ma'am Lentalde, sige, habaliya, sige, tama. Sila na lang, kagpamilya, katropa, dira sa barangay, nanti. Kita na lang, mga programa, ganis gobyerno, sulo sa mga barangay kapitan, scholarship gani, sulod gani, nalusutan gani, mga katropa. Kung ano ang, kung nagapadalagan, tanan, kung nagapadalagan, tanan nga, plataforma tapos kun ano wala na dula na Ma'am Lentalde, good morning, salamat gid. Grabe ga pagwa sa sentimiento si Mamo. Ma'am Miss Pamorino, Ma'am Nena Gestro, Ma'am Jessica Gonzalez, maayong aga sa inyo, salamat gid. Ang bisan barangay SK elections lang pero magastuhan man ang mga nagapadalagan bisan sa iya mga handbills o dapat gid kag kapi-kapi sa kag tinapay sa barangay. Amo gid man ang tradisyon natin, sir. Para mapakilala ka, para mapakita mo nga okay ka, dapat may ara ka sa mga ginahimo nga mga visibility campaign la. Para makita ka sa barangay nga makilala ka. Di mo gina ang karakaran subong tiyan, hunta karoon niya mo na sa sistema. Pero mga katropa, hindi na siya talaksan para i-postpone ta ang aton SK barangay elections. No? I hope na ni mga katropa, mapatigayon lang ni para matapos na mga katropa, para makahambal ta nga, okay, amon sa ginpili sa aton gobyerno, amon na ginpili sa aton nga mga constituents. So, amon na, mga katropa. Istoryan ta pa na eh, binaranggay ni sa mga katropa, no? May ara sa nga mga presidential scholars nga nga ara sa barangay. No, I think no pito na sa kabilog mo, if I'm not mistaken, ang mga ano, ang mga scholars nga. Nga dapat maging beneficiaryo sang ining scholarship program sang idalom sang ano, kanatapan sa presidente. But what have you? May pila ka mga barangay, mga katropa nga supposedly kay ang mekanismo sa di mga katropa qualification nga dapat ang aton nga mga qualified scholars dapat pigado gid, no, makaeskwela sila sa insakto nga may eskwelahan, no, ti na tigayon ni isa man isang ginhimo sang aton presidente nga mga programa para wala sa mabilin kuno sa tabtaban bla nga makambal sila nga okay, may ara to sang napatapos ginyang gobyerno nga nang successful nga nakiskoylas la kag nakatrabaho sa ulihi. Pero tabo iya mga katropa, may mga barangay ta di sa Negros Occidental nga sa scholarship program nga supposedly pinakapigado ni pinion mo, no, ang nakasulod ja barangay, ang nakasulod ja ang mismo bata ni kapitan. Amo ra kong kis, aga kawad an salig ang aton nga mga officials gobyerno, ang aton mga pumuyo, mga katropa. Kaya nga, di ginasuhot man sa mga public officials na ito, mga programas gobyerno mo. No? Kadamo, mga katropa, kung ang balunta, damo sa mga halin pa to sa mga ayuda sa una, sa COVID-19 to. Ha? Ang aton nga mga nakabinipisyo to, mismo man, ang mga pamilya sa kapitan. No? That's why, ginambal to ganit sa DSWD. Kaya hindi, kami lang mauyat sa mga master's list, pagkatapos, kami mahatag sa mga ano, sa mga ayuda. Di nalutsan man Japon, no? Nalutsan man Japon nga, nalutsan man to Japon in the sense, mga katropa, ang talan to mga lista, impasulod man sa barangay, kalabanan to, kilala, pariente, membro sa pamilya. Same happens, mga katurapa, sa programa sa scholarship sa aton gobyerno. Dari sa pungsod, dari sa aton sa Negros Occidental, one from Cagayan. Next is Bago, no? For delay kada sa sake, mga katurapa, public officials naton, no? Do not do that again, no? Kay kalaw ay sang imahin sang aton nga mga barangay nga mismo na ang tawag na sa mga kilala tas nga bantay sa lakay mo. Programa sa gobyerno nga dapat mangita kita sang pinakapigado nga mga beneficiaryo, recipient sa mga programa. Igo mo rahon mga katropa, pamilya, bata nila ng sulod ko scholarship program. Makabaton man ta sa mga pasensya, pero kung kisado ka si Kwawi, do ka lain ba lang sa sitwasyon. 9-11, ma-commercial ko na ihaboy ta mga obligasyon ta pagkatapos balikay ta pagkatapos mga katropa sa katun mga talakayan.
1: Bullseye XFM 90.3 Supply.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag vitamin D3 ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
0: Chronic pain.
7: Ang sakit.
0: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Mga katupa, exciting!
10: Madamo na ang nakabenepisyo sang madasig kagarantisado nga makabulig sa indigestion. Mga produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule, may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Ara man ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098, series of 2026.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Further
3: then, yung nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isong pasalayan.
3: Ini ang Bullseye.
6: Mga katropa, balikan ta tong programa plus sa katong gobyerno, sa katong national government, mga katropa, sa katong nga Office of the President. No? Ano nga programa? Ang programa nga ni mga katropa, gintiguluhan. Bawat barangay makikinabang sa programa, sa program. Isa ni ka scholarship program, mga katropa, nga direkta ginahatag sa mga barangay. Ang pinaka-implementors na di, ang aton nga mga barangay, ang aton nga barangay, no? Public officials na ton, si Barangay Kapitan, Kagawad, mangita ni sila sa mga tao or sa mga estudyante nga naka-plastar na bla, naka manu-graduating na, pero ginakulbaan basi ma-drop out, basi ma-drop, basi hindi makatapos sa trabaho, sa eskwela tungod sang financial constraint, no? Problema financial. Balaan mo naman, pagka senior high mo, makadto ka to sa college, mga katropa, kinahanglan naman budget na sa mga aton nga mga estudyante nga nag-ukon sa aton nga mga kuturan, kapaiskwila kasi yung mga bata sa kolehiyo, grabe, madugo na siya, no? Kabing pa, bata mo daw kabilog, tatlo kabilog, gaeskwila, gadungan, abieskwila, mga katropa, bugat ni para sa pamilya ta, no? So, aton nga ang presidente, ang tanatapan sa presidente, nag-allocate sa mga katropa sang nag-allocate sa sang budget kadiyan, no, sa 200,000 sa kada sa kapin, ha, 42,000 ka mga barangay, no, sa bilog bilog nga pungsod, no, ang ining budget, mga katropa, ihatag face by face. First, 100,000 pesos, no? Direkta nga makadto sa mga ano bala, senior finishers, no? Mga scholars natun, no? So, kada isa magabaton sang 20,000 pesos, no? So, kung may ara ka sang 100,000, you have at least 5 ka mga recipient sang program ganing mga diyan. Okay. Anong target sini? Sa nabalta, ang mga senior high students, no? Nga manog tapos na, nga kinahanglan, nga nabudlayan magtustos ang ilang pag-eskwela, kag nabutang sa lang-alang, nga daw hindi makatapos tungod sang problema financial. Amunay karon ang ginalantaw sa aton national government, no? Ang allocation naton sa nambal is 100,000, mga katorpat, face-face, pero 200,000 niya, no? Ang ginahatag is 20,000 each, okay? Bulig ni para sa mga kuturan ta, basi hindi maka-eskwela, bla? Tungkol hindi makatapos, bla? No? Tungkol sa grabe nga kailan sa eskulahan. Alright, so ang himuon, iuyatan ni, ipatuman ini sa mga barangay. May mga applicants, pwede ka ka-apply. Pero ang mapili sa di mga katropa, barangay. Especially sa mga Kagawad, nga ang ila komitiba na naka align sa ini nga mga programa, Committee on Education. All right? So amo na. Amo man isa ang ma-supervise mga katropa, Dries Bacolod dia, ti ang liga ng mga barangay kaga ang aton DILG, amo ni ang mag-supervise ini programa mga katropa. So kita nyo ang mga plastada nga pwede nga mahimo kag nagadahom kita mga katropa, no, nga ay may ara sa mga benepisaryo nga tsakto. So ang ini nga mga budget mga katropa nationwide ini mga biya, no, nga ginata na nagapangita or ginakwalify sa barangay mo kun sino to ihand ina sa DILG. Pagkatapos amo ning ipa-qualify sila, i-check mo na background abi mga katropa, and then i-approve, no, para sa budget nila, para sa programa sang presidente. Now matapos ang pila ka mga tinuig, pila ka mga binulan, may natok iba ng tao, no, mismo ang barangay kapitan, bata sa barangay kapitan, amo to ang recipient man sa programa. Bago, may araman isa,

0: lines sang DILG kung paano mo roll out abi anong pila ka mga limitations kag restrictions no sa sining programa. Siguro ba sige nintindi man sa mga public officials naton sa mga barangay officials naton nga si kapitan kay kalungoy si kapitan no pasudlon lang to kagawad no damo pa ni maginawa Victor, I tell you no kung na practice ni sa mga barangay damo pa ni maginawa ni ha? So ang siste panihutan bata ni kagawad bata ni kapitan no di lima man lang to silan lang yatag mo pa na sa iban silan lang to nakabaton mga katropa nahibalan to nga ti kun amo ni sistema conflict of interest komplikado mga katropa kay hindi nagakadapat for delay kadya sa sake mga katropa ikaw ang chief executive o kung ikaw punong barangay mga katropa you should veer away sa mga programa nga pamilya mo ang makabenepisyo may kasos na da okay may kasos na da so since nga kita nga mga tao kita nga mga nagabati sining programa mga katropa way matang kabalo sa mga guidelines na di ati why man nagpiyait until nga mismo ang pila ka mga resente nagparapot sa mga concern ni sa DILG ta pagin call out ang atensyon sa mga barangay kapitan no nga naka-intra amo ni nga aton ginahambal gani mga katropa damo pa na di no one from Kawayan ang iya to rason mga katropa is ang iya sweldo 8,000 lang barangay kapitan dito sa Kawayan. And that's why, sinya, hindi ko kapabli nga magpatapos sa akong bata. Tungkol sa kita. Tungkol sa kita. So, wait na kabalo kung ano man rason ni Kapitan Dugang nga napasulod niya to kag sa Committee on Education daw nagsabotahe islabi. Nga si Kapitan lang to bata, ang Kapitan lang to mga resipiento. Nga why man sige expect arabi nga base bang conflict of interest kag i-call out sila magresolve tapas kaso sa ombudsman no so nga agi na flag naton ini mga katropa this is one of many forms of corruption in the government being perpetrated by public elected officials naton sa barangay and it's inappropriate mga katropa hindi sa nagakaigo no. Kung may ma-file kaso, pwede na sa filean sa kaso. Ang ginapangita itong mga katropa, recipient, pigado, na hindi makapatapos bata nila sa eskwela. Hindi sa kay kapitan. Kagwala sang kita ng insakto. Okay? Nintindihan tama na mga ginahambal sa mga kapitanes. Kaya, balaan mo naman, pigado, ipit kayo, kabugat. Sang pagpa-eskwela, that's why kami lang itong naghimo sa pamagi para at least bata namon to makabenepisyo sang sa ihatag pa namon to sa iban.
1: Tuod ka?
0: Daw, amorabi, 20,000 pwede ka na tuig mga katropa o. Ano-ano malang ang sweldo ni Kapitan man? Ha? Nga makapatapos ng bata. Na kung managtapos, may 20,000 pesos nga assistance ka, though something mga katropa makabulig-bulig sa pag-graduar sa bata mo. But since mga public officials natin di, mga katropa, nabutangan sa kolor, nabutangan sa pagpakamaraot sa atun publiko, ang ininga mga sahi sang modus operandi. So, ang pamangkot ni, okay blani, no? Hindi pwede eh. While gusto man natin matulong na siya ang pagpangayo sa pasensya because na booking sila because na balaan sila ang pamangkot pagid nga nakapasar sa aton mga regulating bodies mga katropa sa barangay kag sa DILG no for sure sa aton nga Office of the President mga katropa may ara pa rin sa mga screening nga gakatabo dira mga katropa and they have to choose sa mga qualified individuals nga maka agom angkon sang benepisyo nga di mga katropa. Oh. So nga as kapitan gid. Nga as si kagawad gid. And I tell you mga katropa, damo pa ni

0: Nahibal anta, damo pa ni matikutok ibanta. Nga programa sa gobyerno, ginatukob sa nga aton mga barangay officials. And that's why gambal mga kuturan. Tapos nga kinahanglan ta mag-eleksyon, no? Para maislan ta nisla. Kinahanglan ta mag-eleksyon, no? Para maislan ta mga korap ng mga officials. Ang experience naton sa flood control, sa mga programa sa gobyerno, ginakauti mga sa official naton. Dako ang learning natin dari mga katropa mo. Maybe basi may epekto na sa pagpili natin sa mga opisyal natin sa gobyerno sa panahon sa eleksyon. Basi may ara na epekto nga gusto natin itadlungon. May ara gamay nga porsyento nga naghandom nga gusto natin baguhon ang patakaran kag ang sistema, kultura natin sa pagpili natin sa mga opisyal natin sa barangay. Basi pa lang makabulig ba na sa no? Di sumungho. Amo na yung nagrebokaho, i-postpone ta pang barangay election. I-postpone ta pa ni ang pagpili natin sa mga opisyal natin sa barangay. Kay gusto sa mga kongresista ta, kay gusto sa mga senadorista, kay para makasave kita, mga katorpa. Ang ini nga ba practice mga katorpa is more than saving much money from money sa allocated nga mga budget natin for election. Why? Ang pangurap grabyo. Ang kautiana is gobyerno, grabe oh. So we need change. Paano mabag-una? Siyempre eleksyon. Islan mo sila. Mangita ka to daw mayo manabi. Di pa korap ng mga officials, gobyerno. Nga aspirant, abis barangay to. Rather than kamulunto nila mga budget to. Kwarta sa aton nga gobyerno. Nga aton mo na. No? Naghalin mo na sa aton. Hindi niya talatapan sa office of the president, mga katropa, nga kwarta. Hindi ni personal nga kwarta sa presidente ta. Kwarta ni sa gobyerno, mga katropa. Kwarta ta ni, sa taxes ta ni. Naging convert na lang, ginhimo programa sa gobyerno para makabinibisyo pa next taon. Muna ba? So, amo na, mga katropa. Ang bali ma'am Lentel Deo, sige mo na balaan ko. Damo na gid, nagpangkurap mga katropa. Ano niya? White pa na rebukaho, pero mantayin niyo mga desong mga nedlaw mga katropa. Damo naman eh, mag-inuwa ng mga barangay officials natin nga imbulbado para sa programa sa presidente ta. White, insakto nga, plastada mo. Amo man ay tabo sa una sa mga ayuda ta. Amo man ay tabo sa mga listahan na ita sa benepisyo sang aton nga mga social amelioration, no? COVID-19 assistance, mga katropa, no? Ang ginlista sa mga kapitan to, kilala kang supporter lang nila, hindi gano'y pamilya nila. Di na booking to. Amo naging kwato sa DSWD and distribution. Kami lang mag-mapping man para sa mga tao nga beneficiaryo sa sinayang programa. Kay kung ihatag natin sa mga barangay, sigurado, tukob naman sa bakunawan. So, amo na mga katorpa. This is one typical example nga we need to proceed for the barangay na scale elections. Kaya dirap lang ang daan, kita na sa tao, maybe, mga katropa, ini mga isyo sa korupsyon, nga natubang natin, nga na-experience natin sa pungsod, mga katropa, isa man sa mga nagatmatulod sa atin mo sa pagbago, kagpagpili sa mga opisyal natin sa gobyerno, na papungko natin sa pwesto. No? Di, why stopping? Nga, pungganta. No? Tungod nga, ang inyo barangay, hindi nyo control, kaya huwag ka mo budget, ha? Ang mga kapitan nga pangita iya sang budget halin sa kay congressman. Budget sa kay kung sino nga tal por ano tal to. Ang mga gastos ng ilang kandidatura to. Balan mo mga katropa ang barangay election. No? Simple mo lang nimo. Mapadlagan ka pero may ara ka backup. Sino backup mo? Tiara sa pwesto. No? Maybe si congressman. Maybe si konsihal. Maybe si mayor. Maybe si gov. Ang mga suporta si Muda. Kaya ato mga kongresista, mga katropa, ato mga opisyal dito sa Senado, Kongreso, nagagastos na di sila nga para man sa eleksyon nila magpadlagan sila, may ara sa suporta ng mga barangay kapitan. Kaya mga coordinator, leader nila sa mga barangay, mga katropa, puro man kapitan. Amo na kalapnago ng korupsyon sa pungsod Pilipinas mong. Di ba? Tanawan yung mga barangay kapitan nyo. Kung sino nga mga barangay kapitan nyo, nga nagaduso kung sino nga politiko na sino nga gusto suportahan sa barangay. Gusto kampanyahan sa barangay. Nga dapat na sa atong konstitusyon gambalta dapat ang aton nga mga local government unit pinakagamay nga sahi sa paggobyerno sa aton barangay should be non-partisan, hindi mag-intra politika. Pero look at now, sa aton mga barangay, wala na huya sa kapitan yung mag-endorso sa mga politiko nga mapadlagan. Si kapitan pagani nagaparaday. Si kapitan pagani gaupod to sa kampanya eh. Si kapitan pagani ginakwaan to sa mga budget eh. Tutuod, real talk lang. Si kapitan pagani nagamapping to, sinutong aton to, sinutong tagaan ta. Patawag na to sila, kayong budget arin diyo. May nagkaladakpan na gani mga kapitan sa una to. At hag mo na sa publiko. Nga kada kapitan ta, may boss nga may ara sa. Amo na kalap nagon mga katropa, kung istoryahan ta corruption, nagpanaog na sa level sa barangay. Di base pa lang, nakabulig to, base may ara kamuklatan. Ang flood control, kagang gusto nato nga pagbag-o sa atong sistema, kini-expose na nimo. Amo na practice ta, amo na culture ta, amo na i-practice na to, amo tradisyon na to sa panahon sa eleksyon, nga kung mapadlagan, bato na ang kwarta, kaya para makabalos ta. No? Pero pagpungko nila, ati, balos naman sila eh. Nako. 9:34 mga katropa, makomersyal na eh. No, balikan tayo mga balita pagkatapos. Tara kayo, ito naman pila ka mga dugang, mga updates sa barangay ito. Na standby.
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi

0: Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Please, sa mga buti ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Exciting! Win

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balansing nga mga komentaryo.
4: Hindi
3: nag-atras ang public opinion.
5: Objective.
3: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.
7: Balik kita mga tropa sa pagpaglag na ito, 9:32 na.
8: Balik-balik kanta ni. Ang pinaka mga restrictions, kili, mga guidelines kili ibla sa ining programa sa gobyerno ta, ang ining scholarship program sa presidente, no? Ang bawat barangay makinabang, makikinabang program, no?
7: Tsakto magli. Why may problema, gli? Tsakto lang, oh? From the name itself, Katropan Junel, bawat barangay makinabang program, di barangay gli na kinabangs ni? Barangay official na kinabang, Leo. Tiyan mo na igurot from the title itself, mga katropa, mali yan, sa bawat barangay makikinabang program, BBMP. O, amo rin ina-allocation, no? That's about 200,000 pesos fund nga gina, ano, no? Nga gina-allocate sa DILG nato. So, ining programa, mga katropa, kagana mo sa mga barangay na kintra, ti barangay kapitan to, ti ako na guro, barangay mo. Barangay mo, no? Well, pero it is what it is, mga katropa. Ang aton nga mga public official dapat mangin careful man, mangin ano man, sensitive man sa inatag sa mga posisyon. Ang programa gobyerno nag-enforce mo pagkatapos kamugli ya, kamoy gli ma benepisyos ni di. Kundi hatag ta sa mga tao, mga kultura, ta pigado. Hatag ta sa mga kuturan ta nga kinahanglan, at least may ara ka magrabaton nga sulto, at least may ara ka magrabaton nga benepisyo ang mga tao nga hindi makapiskwela makapatapos ang ilang mga kabataan sa kolehiyo. Amo na tani ang ginapangayo, mga katropa, no? Amo man ay mga restrictions, no? Ang budget nga ni mga katropa hindi pwede magamit sa mga construction development sa barangay, road repairs, kag pila ka mga pasweldo honoraria sang aton pila ka mga nagatrabaho sa barangay da, hindi man pwede, no? So amo na sistema karon, oh, di amo na ni mga katropa. I tell you, damo pa rin maginuwa daw. I tell you, damo pa rin marebokaho nga mga public officials naton mo, no? Hindi pa hindi mo bawat barangay makikinabang program, di mga officials barangay mo na nakinabang man eh, ha? Oh, dali scholarship ngin butang. Hindi amo na eh. Hindi gintulon man sa mga officials sa barangay. Sige, bawat barangay mo makikinabang, o BBMP, o bagay lang na sa ginalantaw sa mga public officials natin somehow, no? We hope nga makadto sa insakto nga tao ang ini nga programa matagan sang nagakaigo nga budget, mga katropa, mag-sustain para may ara kita may mahambal nga sa kada barangay. May ara gid nga mga graduates natun nga posible makatapos sa pag-eskwela, kag makapangabuhi sa insakto, makaangkon sa oportunidad para makakuha sa insakto nga trabaho. No? Good luck ha sa mga barangay officials natun. Huwag kayong huwag kayong lalok-lalok kay Budlay na. Huwag kayong kung ano pa kay Budlay na.
8: Sometimes ang grasya kinahanglan taman nga ipakigbahin mo, no? Sa aton nga mga recipients, sa aton mga kulturan, and that's what public service is all about, no? Amo sa public service sa mga barangay gani, kung alang-alang ka man lang magpadlagan, ti ano ka na lang, private ka na lang, ah? Bulig ka pero private ka. Pero sila nga napungko ka to kay ti gusto mo mag bulig sa tao, padlagan ka, ti okay man na mga katropa, pero dapat ready ka, sakripisyo mo. Amo rin ginahambal nato mga katropa, ang public service, ang public service mga katropa, hindi siya tool out nga sweldo-sweldo sistema. Hindi sa amo na nga pag-intindi ta kalabanan sa mga barangay official ta padlagan to kay wa trabaho mo. Ginihimo employment ya, ginihimo ta gatasan ang aton positions gobyerno para mayaran ta isang ganet kagakita, no? Oh, kabay pa mga lesson ini para sa aton nga mga barangay officials nga ara sa nagapanirbisyo sa aton nga mga constituent dira, no? Lentalde, good morning. Salamat kid John Bert. Junibert Fajardo Abino Ophelia. Chakto ma'am, Ophelia. Ari kami sa Rosal Takuling. Thank you. Salamat gid. Sa pagpamati, no? Kantuan ta mga katropang impeachment kahapon kay sa Jani, no? Padayon Japon ang impeachment kontra sa Vice Presidente naton. Amo ni ang pagdayday sang prosecution sang kamatuoran mga katropa kay ti ipanindugan nimo sang aton Kongreso nga gin-impeach ang aton nga Vice Presidente for grounds mga katropa, betrayal public trust, kaso nga grap, kag iban pa, grave threat sa aton Presidente. Pero atin nakita sa buong ang spending sang intelligence fund sang aton Vice Presidente mga katropa, medyo madugo ni sa, no? Nga mga bagay nga ginatalakay karon sa impeachment, mga yan. Kung paano gingasto sang aton nga president, vice presidente ang kapin 600 milyon pesos nga intelligence fund niya sa office of the vice president. And take note mga katropa, this is the first time nga gintalakay diri sa impeachment mga katropa ang intelligence fund, because by practice ang aton nga office of the vice president wala gid man niya sang intelligence fund mo, no? Only the president and all mga agencies sang gobyerno nga may ara sang military and surveillance operations ang nag-angkon sang intelligence fund, while nga ginahambal naton this is not subject for proper liquidation for security purposes, mga byan, no? Amo na ginapanindugan man sang office of the vice president nga sa iya intelligence fund, no? Paano natabo, no? Di gintagaan sa sang pundo at the grace man sa presidente, napitay man sa una mo. Okay, hay man sa una mo. Tigin tagaan sang leeway, no, nga makaangkon sang budget. Ang budget kadungan man ni mga katropa sa posisyon ginuyatan sa Vice Presidente, no? Nga ano nang sekretaryo, sekretarya sang Department of Education, sang Education mga katropa. So, may mga spending nga nagwa to. May ginpagwa naman nga witness ang mga katropa, nagpungko ang special disbursement officer sang Vice Presidente nga nakabalo sang tanan nga spending sang presidente sang sa Vice Presidente sang iya intelligence fund. Pero ang sadya mga katropa kahapon, though hindi maginginsinaan na ito, no, kay ginpamangkot sa prosecution mga katropa ang ining witness hindi kabalo sa iya magtagalog. Gabisaya lang sa iya, no? Ginpresentar ining hostile witness mga katropa dito sa impeachment court, no? Kagahambal sang aton sang hambal sang presiding officer, so dapat leading question lang. Hindi mo sa mapaamin, hindi mo sa mahimuan senaryo paakuon, pamangkot ka lang, no? Nga angot sa ining kwarta nga ginpagwa intelligence fund nga ginpagwa sa office of the vice president mga katropa. Amo ring sulod ho i-testingan tabla ang special disbursement officer Gina Acosta mga katropa,
7: Gagin pa pungko sa witness stand kahapon. Damo sa mga revelation, mga katorpa. And think of 600 million nga kinahanglan i-justify karon sang aton office of the vice president no sa impeachment court kung paano ini palagyuhan, i-depensahan, i-justify ang spending, mga katorpa, matapos nga may pila ka mga kauturan, may pila ka mga individual kada nakip diri sa spending, mga abyan. Basahon to na karon kung sino ang mga makabit na naka-avail no sa mga kwarta no sang sining 600 na million pesos sobra nga ginhatag sa office of the vice president as confidential and intelligence fund. Ano mga spending nga medyo questionable, mga katorpa, sa ining intelligence fund sa vice president, no? Ariel?
4: Okay. Nagipatawag ko diri sa Senado. Pizza, boss.
5: With your permission, Attorney Ligutan, kung papahintulutan niyo po, Ms. Gina, pwede po gamitin po ninyo para mas maunawaan ng mas nakararami, Ingles o Pilipino sa pagsagot?
7: Bisaya niyo sa mong.
4: Your Honor, pwede po aluan ng Bisaya, Your Honor.
5: Sige po, basta ma-translate ni Attorney Ligutan without any objection from the respondent yung ibang mga kataga o salita.
9: Your Honor.
5: Nakagamitin niyo.
9: Yes. May we request an interpreter from this honorable court if this honorable court would allow. So that the defense would be able to easily understand the statements of the
5: defense. We have a senator judge who can interpret, but I doubt if I can do that or will do that.
10: Okay. Ma'am, Your Honor, I have a proposition. Ma'am Acosta, alala ko, when you testified before the Committee on Good Government sa House of Representatives, ma'am, we spoke in Tagalog, then sinigitan natin our great Bisaya language. No? Ma'am, pero po, para po mas mabilis, kung po pwede po, no? Let's try as much as we could po to speak Tagalog. Kung po pwede lang, ha? And then, kung if you really have to speak Bisaya, then, of course, hindi po pinagbabawal yan. We should be proud of it. Pero kung po pwede po, Tagalog po tayo.
4: I-try po na ako, sir. Okay. I will try my best.
5: Oh, Bisaya. Let's try our best po. Sige, ma'am. While we're looking for a court-appointed or selected translator to get an official translation, hanggang kaya, ma'am. Pero kung hindi po, kung ikong hindi po kayang gamitin ang Ingles o wikang Pilipino, gamitin niyo po ang Bisaya o Cebuano. Subukan po namin unawain at interpret.
10: Alright.
5: You may proceed, Attorney Ligutan.
10: Salamat, tama.
7: Oh, ara mga katropa mo to. Nabudlayan sila mag-Bisaya. I don't know, ma-proceed na sabay man daily what. Ang, ay, karon o. Oh. Karon na yara, impeachment karon. Titanong ta karon kung paano ang plastada. Suggest ang ano, pero amo ni mga katropa o, oh, ang pila ka mga bagay gina-consider naton. Paano gingasto ni ang ining budget ng intelligence fund sa aton presidente, vice presidente, I mean. We have mga recipients, mga katropa, para sa recollection lang sa tao, sa pumroyo ta. No? May gingastuhan din ka mga tao nga ginpagwa din mga katropa. That's why si Ma'am Gina Costa Arada, para justify how valid the spending would be from the Office of Vice President having Pia Piatos Lim nga nakabaton sa 140,000 pesos. Si Ralph Jos Bacon, no, nga nakabaton sa 150,000 pesos. Si Ann Ong Pauco, 50,000 pesos. Hart Tiago Santiago, nakabaton naman ng mga katropa sa 250,000 pesos. Beth Revilla, 50,000 pesos. Clarice Ontiveros, no, 500,000 pesos. Katropa, 500,000, no, nga nakabaton di. Gindinay man ni Senator Risa Ontiveros, hindi ko na, yeah. Gindinay man ni Congressman Jose Jocno, nga hindi man kuya nakabaton sa 120,000 pesos, nakalista din ngalan mo. Jose Jocno Jr., nakabaton sa 120,000 pesos. Dayan Mapolapid, bago ginigo pa. Dayan Mapolapid, 150,000 pesos. John A. Lapid, damo Lapid yun. No? 350,000 pesos. Nga nakabaton siya. Beverly Clear, Mampano, 130,000 pesos. Matthew Queso. Si Matthew Queso, mga katorpe, nakabaton siyang 250 pesos. Nova Santos, 50,000 pesos. Sala Kasim, 180,000 pesos. Renan Piatos, no, damo sa mga Piatos. Nakabaton man 110,000 pesos. Xiaomi 8. Huh? Hindi 8 na baton niya, 100,000 pesos. Miggy Mango, nakabaton sa 50,000 pesos. Conor Adrian Contis, 50,000 pesos. Hanilet Camille C, 350,000 pesos. Christine Apilgate Estrada, nakabaton sa 50,000 pesos. Denise Tanya Escudero, Escudero pa, nakabaton man sa 120,000 pesos. No? Amo na yung mga recipient, mga katropa, sa intelligence fund base sa acknowledgement receipt nga ginpagwa sa Office of the Vice President, mga katropa, nga ginpresentar sa COA, nga naghambal ang COA, this is a flag spending. Hindi nagakadapat nga spending sa dalon sa guidelines, no, sa atong gobyerno, mga katropa, kung paano mo gastuhon ang intelligence fund. Though, amo na isiste, karoon bantayan ta, ano mga development sini? Ano pa ang pwede matabo, mga katropa, sa impeachment trial? Okay? White oras, no? Salamat kid. Jonabert Fardo, thank you so much. Salamat kid, ha? Buwas naman. Okay? Mga katropa, ta nga nag-birthday, subang happy birthday sa inyo. Ma'am Jessica Hayahay, Pahayahay, happy birthday to you. Members ang aton nga moms. White oras, mga katropa, buwas naman. Nasa ngalan sa aton technical partner, katropang Junel Apsay, mga katropa, sa aton station manager, Mr. Rex Lipa, sa aton CEO, President, Dr. Rimili Tuoy, ako naman sa katropang Win Salinas, sa kapahalam. God bless you.
11: Bullseye XFM 90.3.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
15: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
17: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
18: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
19: Santon Gold Herbal Tea.
18: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
19: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
22: Ha?
21: Oh, ma? Ikaw na?
22: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
21: Clear Skin Herbal Soap?
22: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
21: Hala, tingala ko naghuben ka.
22: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo man ko sina ha?
22: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Tintagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit, diriyo.
22: Ah, dali na.
1: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
23: Sister Pain.
24: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
23: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
25: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
26: Mga katupa.

0: mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari ako subong sa pagatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagka-impormasyon. Dari sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon, nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Istoryahan naton ang parte sa cancer. Bao may apat gali ka 4 main types of cancer, meaning carcinomas ang isa, pagid sarcomas ang isa, leukemias ang isa, lymphomas. So tibalaan nyo naman na siguro, i-research nyo bala. Pero ining ato niya pag-aistoryahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, dumudamo man na siya sang klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Diri kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon dira agad na bilong ang aton sinayang pag-istoryan ang anal cancer. Dito na pag-followin yun, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed niya ng alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayaran. Nasa nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anos. Malang ginaguan sa aton ni ko. Kag-perhwisyo gid kung magpagwa ka sa imo sining ko. Sa mga naga-feel yaki dati, close your eyes and cover your nose. And of course, especially your ears, tira. Somewhere there, over there, dapa there. Agot pala, nataw ina, may mga series of test pa ina. Amot lang, basta doktor lang pamangkutan nyo. Ina ko ng luyag naton nga magastuhan. Gid kita, tindi naton pagtagaan, protection, lawas naton eh. Ari kita diri iya, agot maghatag sang pag-asa, maghatag sang protection, maghatag sang prevention. So, istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spinhico.
1: Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito ina sila. And of course,
1: Evergreen Coffee Mix.
0: Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin nga kun i-challenge naton ang kaepektibo sining mga produkto nga ini ukon sang mga sangkap sang produkto nga ini. Basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no? Damo sang pamaagi. Pero iniya may mga sources kami iniya. May mga pagtuon iniya nga nagasuporta. Nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Suno sa pagtuon, ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Ang balunggay o kun malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain nga mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells. Ang saluyot o kun ampalaya, amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius, madamo nga mga pagtuon nga naga pamatuot nga inisya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya. May triterpenoids, fatty acids, proteins, and carotenoids nga nagapakita sa anti-tumor activity. Ang tumor, siyempre, benign niya. Ang cancer, iya, amon ang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita amon ang pagtuon nga ang wheatgrass makabulig man patay sa mga cancer cells. ti amberly grass bebe ti kantabe updayon tika may ingredient ang barley grass extract na ginagamit ini nga magprevent ukon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Nga XFM kid how?
4: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
3: Nga XFM kid.
5: Inami ang music ah.
3: Nga XFM kid.
5: Ay pula ka lang music magkatapos bukta ko blamay arapin sa mga balita blamay sa nami bigit sa mga DJs nila kanya.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
6: Simply
3: may how kita pa
6: enjoy lang
3: nga XFM gid how
8: Timo
9: XFM 103.9 XFM 103.9
10: kasakit sa nawong kong gintampa mo
11: mas masakit pa dirang ginbatsyag sing kasing-kasing ko sa salok naging buhat mo! Putigan ka! Ginpapati mo ako! Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo! Upang ginlo-iban mo ako! Kasakit! Upang sabihak sino! Hindi ko mahimo nga kaugtan ko! Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigugma. Sa diin!
12: Endless Love.
13: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay. Inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon amo lang ang makapabulag sa isa kag isa
12: endless love
13: mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: kagkaron sa kasugpon sang kasaysayan ni Dander, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless Love sa kasaysayan.
1: May isa ka paraiso.

0: Nang, may fishing net diri o. Ano abi kong gamitin ko ini nang?
1: Uy, husto no? May mo na kita na makatulas ang isda. Kimadama ako sa dala ng mga lamas diri o. Pero paano kung magabot ang tag-iya?
0: Karakilahan lang naton eh. Makahibalo man ako magamit si Ninang.
1: Ugaling. Basibala kong mag-isi.
0: Hindi ah. Halungan ko eh.
1: Ah, sige. Ikaw ang bahala.

gamit ko maplastal sa hindi batuho na para hindi masangit kag magisi ang net. Karon, ihaboy ko na ini sa tubig. Ha? Ha? Ato na ang net sa tubig. Karon, amat-amaton ko ini butong pabalik sa akon. Sulitan ko sang makatatlo ka bisis, ah. Sigurado, Ged, na madamo ako sang makuha. Madamo galis ang isda sa bahin ngayon, eh.

0: mo kasangkwa?
1: Oo nang eh. Buta ganing ala to.
0: Ay abaw, kadalaggo pa. Pero ibuto lang anay dira ha. Karon ko na lang inalutuon. Ay, tawagan ni sila. Patakasa anay sila. Handa ng pagkaon diri oh. Karon naman sila maligo.
1: Sige na nga. Kay gutom naman ko.
2: Oy, dali to mo diri anay. Pakaon na kita.
0: Kina pa kung hindi mapahamtang. Hindi ka naman dula sa una-una akong tag-iyas ang payag ngay ni. Si Dunder. Siya kagakulang ang nakahibalos ang lugar ngay ni. Kaya may isa man kami diri kapalakuwayan nga naging saksi sa amon pagigugmaanay.

0: Buah, kadamot sang kaon ko ba?
1: Ay, mapahuway-huway lang anay kita. Pwede man kita nga makatulog-tulog sa makadali. Kika namin isang hangin, no? Dugi na tuyo ako.
0: Inamanggay yung buhaton ko, no?
2: Gusto ko magpaligo.
1: Ah, sige. Ikaw ang bahala. Katuyo ko, gitba? Maigda ko, di ba, nanay, sa barantilya, ho?
0: Tawgon ko, Blaselino. Pa! Dali, di ba, nanay? Paunla ko sa paa mo, kay matulog ko.
1: He, maguntat ka. Nagalingaw-lingaw, mangganing bana mo. Tulog da!

0: huligid man kita ba? Salamat gid Shine ha. Kung wala mo kami gindala dito, hindi amo sinikakumpleto ang adlaw ko. Kag nanamian gid ang bana ko. Sigurado gid nga kun hindi masako ang weekend namon, siya gid mismo ang manghagad nga mabalik dito Shine.
1: Kag mas maayo kung dalon ninyo ang mga bata, kay sigurado nga ma-enjoy gid sila.
0: Husto ka Shine. Kadamo na gid sang turista diri no. Nanamian sila diri. Pero mas manami tuyang ginhalina natun. Amo tuyang tunay nga paraiso.
1: Paraiso nga aton gid.
0: Indi.
1: Ah?
0: Panumduma ha. May nagpatukod sang payag didto. Kag dibuynas lang kita kay wala siya didto.
1: Siling ko gani taga diri siya. Apa nga nito siya nagpatindog? Tagun estranghero. Mas matingala kita kung nga nidugid siya sa among lugar. Kanga gusto niya nga mag-isahanon.
0: Misteryoso ang among tao, Shine. Mahimo nga kung hindi siya aswang, isa siya kamanughiwit.
1: Sobra ka naman imo yan.
0: Oh! Posible gidi na, no? Kay mahuyugon sila sa mga mabaw-i nga lugar nga amo sina. Hindi bala?
1: Buing, naubos ng kaliwat sa mga amo sina nga mga tao. Sa subong niya, bahin na lang ina sa mga sugilanon sang aton mga katigulangan sang una nga panahon.
0: Ay, ambot niyang. Hinali lang yan nagpalanindog ang balahibo ko sa ginambal mo ah. Pero sinugid ayahan ang nagpatindog sang payag nga ato?
1: Isa lang ang nagasulod sa huna-huna ko. Si Dunder.

0: sabihan ako kag makabalik diri sa payag ba? O animal nga baktin, no? Sagad pa to rawi ko. Oo na! Ipos lang! Unahon ko ikaw sa pagpanaog diri sa sakayan. Anay ka ba? Eh, maluksyo ko sa tubig. Ah. Manabaw mo lang kaya rin na kami sa higad eh. Dali di nga baktin ka. Dalon ko ikaw sa likod na bayan sa payag. Dito ko ikaw ihigot. Karon ko lang ikaw hatagan sa pagkaon mo. Una plaster ko ng mga gipamakal ko nga kagamitan sa banwa.
1: Nga XFM kid how?
2: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
1: Nga XFM kid.
3: Inami ang music ah.
1: SFM kid.
3: Ay, wala ka lang music magkatapos mag-talk up lang. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung nabibigit yung mga DJs nila.
4: Wala isang konkreto nga sabat.
5: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
1: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9
7: Supple Plus Gold.
8: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
10: Available at Needing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Vision Michael X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
13: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
9: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
9: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Didings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: kitaan sa kwarta. Kung sigurado ka na kung diin mo makita si Chemi Ding, amo na pag-apas mo sa iya eh. Apang sa subong, wala na itong mahibaluan kung diin siya. Diri ka lang anay ah.
1: Oo, oh, matuod. Kinanglan ko nga magpabilin diri. Basta nga makatindog na ako pagi sa akong kaugalingon ng mga tiila.
0: Dapat lang. Kay diri, kung makabakal ka lang sa kaugalingon mo nga sakayan, mabuhi ka na. Sigurado na nga may arki lang sakayan mo. Mana mga turista nga nagakanto diri, mauyugon magpamunit sa kabatuhan. Nubo mo nga kitahon sina, lima kagatos.
1: Kung mga buhi abing nga mga alimango, mga pasayan kagkasag ang ibaligya ko, pila ayan sa banta mong kitahon ko.
0: Kung buhi gid nga mga alimango o kung kasag, hindi maglubo sa 1,000 ang kitahon mo. Man, bisa na pulo lang kabilog ang makuha mong alimango, apang pulos na lag ko, pila na kakilo ang malambutan sina? Pila ba lang kilo sa alimango?
1: Gusto ka matuod. Pero, nga, hindi kaya gusto mo magpangisda.
0: Mas mahapos para sa ako na magpangarga sa pier. Oy, dako man ang makita ko dira. Kung madamo ang nag-alabot ng mga turista diri sa isla, kadalag ko pa maghatag sang tip ang mga foreigner. Mga badalag ko matuod ilang mga dala, pero mamagaan man lang. Kay wala ako ya, ginabudlayan.
1: Ate, sige. Dira ka na lang sa nasawaan mong trabaho.

0: sulod ko gitanan sa bag nga dala nato na mga gamit, ah? Pasi ko natala ato sa ginpang laban ni nanay.
1: Ha? Sigurado ka?
0: Basi lang nang.
1: Kanugon sa tukon madula. Inhatag pa naman ato sa angko ni Karen. Inpadala to sa yasantiya niya sa Amerika.
0: Naanatula, Abi man. Aha!
1: Oh, nga?
0: Basi ko nabilin sa payag.
1: Ha?
0: Oo nang. Kay nakita ko ang ginauyatan mo ini antes kay nagtulog.
1: Balikan ko ato, boss.

hanapitan na ako sa payaga. Oh, ano ina? Punis ang baboy? Yung baboy sa payag? Wala ina kahapon ah. Mapalapit ako sa iya. Uy! Itik ka ding aridiri? Oh, susangasang kahoy. Binagitay nga bag. Pagtaon siguro yung asang baboy. Aber? Uy! Feeds din magaling unod sang bag na ini. Makuha ako ah. Kagihatag sa baboy.

0: Oh, arin ang pagkaon mo. Nan, magkaon ka lang dira, ha? Ubusan ginahatag ko nga pagkaon sa imo. Para nga mabusog ka. Bayaan ko na siya. Ano ka bala? Malili ako sa puwertahan. Ba? Siradong puwertahan? Aber, malili ako. Basi bala kung nabilin ko dira sa sulod ang tuwalya ko. Hala! Ang akong tuwalya? Nasabit sa halayan? Kagkaupod sa bistis ang lalaki? Uy! Pinagigam! Balik din ko. Diyos ko! Gander?
1: Ba? Shine?
0: Juan, nabilin ko ang tuwalya ko diri kahapon.
1: Tingala ko man nga kapamilyar sa kahamot. Madali lang ha, ay kuhaon ko.
0: Salamat.

0: pasensya ka na, ha? Wala ko'y nanalaban.
1: Ah, oo, wala sang kaso, ah. Salamat.
0: Ah, malakad ka na bala? Basi kung magabihan ka sa dalan.
1: Anad man ako, ah.
0: Idulong ko lang ikaw. Diyan, asta na lang sa dulunan sang resort.
1: Ah, sige. Salamat.

0: namon kahapon ang payag mo. Wala ko makaibalo nga imo gali ato. Makaligad ang malawig nga panahon. Sino man labing maguna-una na mabalik ka pa.
1: Maayo kay ikaw ang una nga nakagamit siyang payag.
0: Hindi kay ako lang. Madamo kami.
1: Kaupod mong ba namo? Mga abyan o kun boyfriend?
0: Kaupod namon si Karen. Kagang bana niya nga si Lino. Kag sigurado nga makibot siya kung makaibalo nga imong payag nga to. Nakaibalo ka bala nga gusto niya nga magbalik diri liwat? Pating bana niya nagustuhan ang bayan nga ini sa piyak sang isla.
1: May bana na gali siya? Sa sano pa?
0: Mga isa ka tuig matapos ka nga nadula. Ang tanan nga siling nga naanod ang sakayan mo sa iban nga lugar tungod sa kabaskog sang bagyo.
1: Dito ako nakatupa sa Mindoro. Pag isang kabataw nakasalapo sa akon. Apat katuig nga wala ko makaibalo kung sino ako. Kung saan din ako nagalin. Isang aksidente lang ang nakapabalik sa akon kaisipan.
0: Naamnesya ka?
1: Oh.

0: FM 103.9. The Secret
1: of Health. Tumanya ni importante Sir Josel nga matalo pangod na to nang aton sa niya kurason kag aton sa kaugatan kay imagine na bala Sir Josel. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay siguro Sir Josel kun sa kada panimalay may isa lang dira ka hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala Sir Josel.
2: Ang iban siniti wala kuno eh. Kay way pa siya kay balo gali kay hypertensive naman siya mo.
1: Especially sa primero way nga dan symptom ni hypertension Sir Josel ano. Gali hindi kita magkumpiyansa lang no. Pero pagkaon galit na aton sa isang mani, makabulig sa aton sa ringang kurason. Kaya nga man, makabulig sa panubo sa aton sa ringang LDL. Kaya ang problem, Sir Josel, kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sa ring HDL. Nga suppose, ang LDL, amugidya ang manubo. So ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol ako ng aton sa ringang HDL. Mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa aton sa ringang kaugatan. Kag mapanami ang blood circulation sa ni, kag sa regular sa ni, kag hustuhan nga pagkaon sa isang mani ginaangot ni Sir Josel sa manubo nga risgo sa batian sa kurason. The secret
2: of health. In the absence ng mani abidokle may allergy kas mani pagkatapos not all the time magkakaon ka sang mani. Where can we get all of this bioactive compounds ang ining mga support nga pwede naton makuha sa naglilain sini nga organ sa ato sini nga lawas dokle.
1: Ang isa Sir Josel sa ma-recommend gid nato no nagakaigo sini nga kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josel. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton. Santhon Plus
2: Gold. Ang iya sining nga mga sangkap, ang tanan nga mga super arada, ang tanan nga mga ex arada sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3 and the Santhon Vitamin C. Which is kinanglano na ton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
3: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhaan ta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag-ara na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
1: Gintuyo, gani Sir Josel, kaginhungod, yun niya ginupo ang queen sang prutas kag utanon amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas Sir Josel tikapin paginupdan pagidinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay Sir Josel ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad ni Sir Josel para hindi pala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala Sir Josel kulang na sa exercise.
2: Santhon Plus Gold dira sa Santhon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika. The secret of health. And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Dok Leo.
1: Amo ni bintaha, yes, Sir Josel, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ringan lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josel, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer, sir. Kag sa mga kababayenan, especially Sir Josel, age bracket 40, 45, or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Josel sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josel, nga nagasunod sa itong programa, wani sila nagasupok, ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami, si Sir Josel, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae, sir, kahit kung ara na sa stage sa pagmenopause, Sir Josel, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan to galingon niya mo. Tisupukan mo pa. Paimnan na lang bala. Santhon Plus Coffee Mix.
4: Anti-oxidant, anti-aging.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pabilisan
2: na basta. Santhon Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione.
5: Premium D3 Coffee Mix.
2: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweetener ya stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
1: Correct, Sir Josel. Kag ginarecommend mo din para sa may mga insulin resistance, Sir Josel, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan dyan ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josel, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
0: The Secret of Health.
5: Southern Plus Gold. Santon Gold Live Testimony.
6: Apur balik si Biloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
7: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sarah sa mga kutipan ni

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Para sa mabagot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.
4: Mga katropa,

interview sa mga personalidad na naging sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro, sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro, sentro sa balita, sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro. Kagaroon, ya.

0: FM News Central.
1: XFM time alas 10:45 na mga katropa may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagonsinin ka man sa buong bahin sang kalibutan, welcome na dali sa pagpalayag sa itong kapalatuntunan, ang Sentro. Sentro. Wala kita sang impeachment trial, subong. Kahit iga binaha, tos Manila, no? Kaga malayin tong panahon, mga katropa. Sentro. Kag subong agang inyo dari kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: XFM News.
1: Kita naman dari makatropa maginup na nai humalin na last 10 media sa nga agad up to balas 12 isang uto. Agad sip na ka mga importante nga mga issues mga katropa nga aton dari tutukan talakayan kag diskusyonan. Sa mga nagka-monitor, dara subong sa ato, numaling kay inang pa, tamiyawon, tas laban na sa mga aga.
2: Eh, di na ka mo?
1: Oh mga katropa, good morning sa inyo sa mga nagka-monitor, dara sa radyo, mga katropa, ang XFM Bacolod. Mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9 sa norte nga bahin sa probinsya XFM Sagay City. Sa radio frequency naman mga katropa nga 87.5 sa sur nga bahin sa probinsya XFM Cabancalan City. Sa radio frequency nga 106.1 kag mga katropa sa Negros Oriental XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7. Meron kita sa social media, sa Facebook, kag sa YouTube mga katropa. Ang aton nga Facebook, amuning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag sa YouTube, amuning XFM 90.3 Bacolod mga katropa. May ara man kita sa streaming apps ang XFM Philippines mga katropa. May himo na ninyo ma-download galibre sa inyong mga Android phones. Pangitaan nyo lang sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-install kag ma-download mga katropa, ma-access dira ninyong kapensay senta ka mga on-air stations ng XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. May aramang kita mga katropa sa text line sa XFM Bacolod. Mahimunin ninyo mga katropa, mapadala mga mensahe ninyo request and comments sa siningin number ang 0915-628-7926. Sentro. Kagsubong nga, gano'n ba lang mga katropa nga itong tutukan talakayon? Kagdiskusyonan, sininga adlaw sang Martes, Agosto 18, 2026, diri lang sa itong nga palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News.
3: Sentro sa mga balita.
0: Sentro sa mga impormasyon.
3: Sentro.
1: Mga katropa, bao, masakit inipamatian. Daw hindi naging matapna sa karon ang sitwasyon kag ang presensya mga katropa sang mga armas diri sa aton sa Pilipinas. Kay sinigid lang aga mga katropa, panibago naman nga shooting incident na natabo sa sulod sa Ateneo de Zamboanga University mga katropa. ADZU. ADZU mga katropa kung basahan ta. Ateneo de Zamboanga University. Dito sa syudad sa Zamboanga. Considerin mga katropa, isa ka estudyante ang ara naman sa likod sang pagpanglutang sa sulod sang nasambit nga bulutuan o sa Sining Universidad. Mga katropa, sa pinaka-initial tading information, duwang patay. Isang pilason, no? Napatay ang ganman kag may isa ka estudyante nga napatay samtang nagadalagan nagapalagyo. Mga katropa, ang masubo diri kay nga again Facebook live sang Sining sang suspect. No. Ang suspect yung kilala sa kay Muhammad na Il Jalani. Amo nang pangalan niya. Mga katropa, gin search ta sa social media si Muhammad na Il Jalani. Dogin dula ng mga katropa ang iban nga mga post. Pero may information nga nagagwa ang suspect isa ka honor student top 1 sa klase mga katropa.
0: Sentro.
1: Sa karon ongoing investigation sang otoridad kung ano ang motibo sa sining insidente. Grabe mga katropa, naga-Facebook live pa siya. Gin-Facebook live ya pang insidente. Nakitaan mga katropa nga ang biktima, may mataas nga kalibre sa armas no tanga dala. Kag amo to. Sa video mga katropa, sa Facebook live sang biktima, mismo sa iyang account, nagpalupok siya sang armas no tanga. Sa sulod sang bulutuan, una mga katropa sa video nga nakita naton, gintiro ya ang maestra nga doon nagapungko sa tubang sa mga estudyante. But luckily, maestra way na sakam. Way ginaigo. Nagsailo ni siya mga katropa, naglapos siya sa piyak. nga classroom padulong pagit sa piyak man mga katropa ang classroom naglusoto sa mo sa una ito naging katuan nga classroom kung sa dito nagapungko maestra dito sa nagagi lapo sa piyak ang classroom kag dito mga katropa nagsulod siya kag nagpalupok gamit ang handgun. Why na-identify kung ano nga kalibre sa armas 9mm kung 45 kag nagpalupok mga katropa may isa ka estudyante nga naigo kag ti amo to mga katropa ang inang estudyante ang isa sa mga napatay sa sining suspect. Wala na to natukiban kung paano siya napatay. Trigger warning, posible basi nag-suicide. O kung mga katropa, basi na tiruan sa mga otoridad na nag-respond di man dira sa lugar. Te ano ning polo sa active shooter nga simulation, mga katropa? I don't know kung nagpatigayon isang active shooter simulation ang bulutuan nga rin. Kahit din rin sa ito sa syudad sa Bacolod, mga tropa, nagpatigayo na sa mga active shooter drill mo. No, may mga simulations na kita din rin na ginapatuman. May pila na ka mga, may pila na di ka mga bulutuan, mga high schools, and also elementary, mga katropa, elementary schools, ang nagpatigayo sa active shooter drill. I don't know kung ang Ateneo de Manila, Ateneo de Zamboanga University, mga katropa, ang nagpatigayo man sa active shooter drill da. Nga aamuning natabo. No? Kung kabalo ka ni mga katropa, posible makabulig ka ni. Posible makaluwas ka sang isig ka pareho mo. Kung ikaw mismo naka-undergo drill or simulation sang sining posible nga mga circumstances nga atubangon sa sulod sang bulutuan o kung sa diin man kita nga mga lugar, mga katropa, natuloy dyan sa school. Vulnerable kita tanay mga katropa anywhere. No? Sa sulod sang mall, sa sulod sang kundiin pa, sa mga open spaces, open nga mga lugar, we are vulnerable mga katropa basta may active shooter. Central. This is very ano mga katropa, usual ini nga nagakalatabo sa Amerika. Diri naton makita mga katropa kung ano ang resulta kung tama kahalog ang layi sang gobyerno ilabinagid mga katropa sa paghupot sa armas lutang.
0: Sentro.
1: And the big question pagidari nga, si Jalani, nakapuses sa nga muni nga kalibre sa armas sa diin ini balahalin. Kag sino ba lang nagapanigiya sa sining armas? Ito yung mga katropa, kabalo naman kita. Basta Ateneo, dahil nga eskwilaan, mga katropa, well off ang family, dere. No? Manggaranon ding iban nga mga halos laban ng mga estudyante, may kulukwarta na dire.
0: Sentro.
1: No? I-confirm ta pa ni mga katropa, kaya may mga ligasyon nga nagagwa, nga basing isa sa mga napatay do bata sang opisyal. No? But nahulaton ta ang confirmation kung bata gid man sang politiko ang napatay. Sa tion sang sininga natabo mga katropa nga pagpanglutang.
0: Sentro.
1: No? Tiba siguro kung ma-confirm ba nga bata gid man sang politiko, tiba siguro may impluwensya ng bata da sa sulod sang bulutuan. Ha? Nga ati siya gibing tiniro.
0: Sentro.
1: Sa kadamo-damo sa estudyante, mga katropa, kung gusto yagin mga pamatsyo ng mga schoolmates, eh, dira, may video, dira ka ng mga katropa nga ipakita ta. Pinaburuan niya na natiro. Kaya nga, may natalupangdan lang kami, nga dumigin pili siya nga mga target. Isa ka teacher, kaya gatong estudyante.
0: Sentro.
1: Ipakita ta na dugay-dugay, mga katropa, ang video sa shooting incident and other angle nga nakuha sa ibang estudyante sa tion sa natabo ng insidente sa sulod ng brutuan.
0: Sentro.
1: Di grabe mga katropa, no? Doon sa nagligad lang to, ano to nga bulan? Gani ang sa Tacloban? Do June to nga bulan? Hunyo to? Dari mga katropa, Agosto, ginsundan dito sa Zamboanga City. Kasubo man nga sitwasyon man. Dapat amuning atindiron sa aton nga gobyerno, hindi mga labay-labay. Eh nga mga katropa, this is for the public awareness. No? Ano abi kay mga pamulitikang lakat nila? Kung ano-ano na lang ang mga bagay ang dapat atindir o ang ginaatindir nila nga pila ka milyon ka pesos ang gasto sa kada adlaw nga sesyon da or trial da. Mga katropa, muning dapat atindir o ang tatutukan tani kay nga dugay na ni siya mga katropa ginapanawagan mo. No? We are hoping mga katropa nga hindi na ni siya masundan. Amo ginigambal ta nagligat to sa tion sa natabo to sa Tacloban Black. Ngay, pangabayon tang hindi na ni masundan pur gali mga katropa na sundan gid. Pila pa lang kabulan naglipas ha. This is unexpected. No? Tiabi naton bangod sa preparation sa aton nga gobyerno, sa aton nga mga otoridad for the security sa tanan. Not only just for the students, but for the whole public. No? Hindi lang para sa estudyante. Bisan sino, mga katropa. Sa sulod sa ngulubrahan nyo, sa opisina nyo, posible na yung matabo. Huh? Nga ah, ano ang ginhimo sa gobyerno? Dapat ang gobyerno ni mga tropang matag sa atensyon sini. Kaya nga ah, mga estudyante, imbestigarahin kung sino sa likod nga maka-impluensya sini mo. Amo lang dapat pangdakpon kung sino ang naga-impluensya sa ila. May mga nagasugo ni. Sa amo na nga pang-idaron, pobre espiritu, mga katropa, kung ano na yung himuon, kung ano yung imando mo, mapate na.
0: Sentro.
1: No? Diba? Amo ni sa mga katropa, kaseryoso sa sitwasyon ta. Kaya nga, nasundan pa.
0: Sentro.
1: Kag naliwat pa. May kabuhi, gid nga nadula, mga katropa. No? Karon, talakayon, tanapalanta to sa inyong mga videos later on, no? Kag mga katropa, basi makatag, magkita karon sa ligwa, kag tiyempo. Pagkagangutan, taman later on, si Attorney J.V. Hinlo, nga isa to mga katropa nagkare sa impeachment trial, to mga katropa dito sa Senado. Talakayon, tanino, general insights siya for the, during the impeachment trial man, mga katropa. And also, ano man, balis ang pila ka mga konsyalis, diri sa siyudad sa Bacolod, sa mga posible, bilang mga insights and pagpanumdom sa general public nga ano mga katropa, especially sa baha nga nagaluntad sa karon sa aton sa Pilipinas. Tedros Bacolod, naman nandiyan atong balantayan kay ito, hindi man kita ano no. Malayo-layo man kita mga katropa, pero prone kita diris baha. May pila na diri ka mga flood prone areas nga ano nga masamigid nga makita naton nga bao ginabaha man.
0: Sentro.
1: Teno mambal sa syudad ta, basi karon makaupo nato ng chairman sa Committee on Environment si Councilor Hubert Baez. Kag iba pagid karon mga tropa nga mga topic ko ang talakayan aton diri karon tutukan kag diskusyon ang diri lang sa tokpa natuntunan ang sentro.
0: XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro. Alas 10:58 no mga katropa. Ipakilala ko na sa inyo mga produkto sang Yes to Health.
0: Sentro.
1: Ang mga produkto sang Yes to Health amo ning Ultimate Trio. Inalakipan sang Santon Golder Ball Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Mga katropa, ang Santon Golder Ball Capsule made of Amarguso, Malunggay, Aos, kag Spirulina. Gintingobin ang mga katropa sa isa ka kapsula agad nga makabulihin at sa dulas sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o kol malignan. Matasin mo nga sugar level, di mo nga blood pressure. Kagun ano pagida mga katropa, ang mga balatian nga nagabatsyag ka kamo. Oh, doon nagahatag sa kabudlayan sa inyong tagsakad lang o maktibidades. Mga katropa, ari magtumar everyday sa Santon Golder Ball Capsule. May araw makita makapaboost sa atong immune system, makapaayos sa atong pamatsyag. Mga katropa, magtumar kita everyday sa alkaline base ng vitamin C, ang Santon Vitamin C naman. Okay? Kag may araw kita sa Premium D3, soft gel capsule mga katropa. Mahimo naman nini sa virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Makabuligin ni pa-healthy sa atong mga katulaan na, makababakon sa mga katulaan na, makapa-healthy sa atong mga cells. Kag mga katropa, makalikaw sa atong sa mga infections, kag kausa bakterya, kag viruses. Mabakalinitanan sa Yes to Health Wellness Center. Nganam tayong Trasadalan, Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod, mga katropa. Kag sa mga leading drugstores nationwide.
2: Eh, di na kamo?
0: Sentro.
1: O, ginapangita na kamo, kaya mabakal na kamo sa mga produkto sa Yes to Health. Para maging healthy kita always, mga katropa.
0: Sentro.
1: Alas 10:59 na mga katropa. Aray no? Before ko mag-proceed kay Attorney J.B. Hinlo, unahon tanay kay amunis subo mga katropang naglanog naman nga balita sa bugos ka Pilipinas. Siling tabago lang, hindi na ni tani masundan. Kun husto ang pagpatuman sa kung ano na mga katropang ang mga pagsulundan sa mga bulutuan. Diba? O, mga rules and regulations. Amunin nga ton, dapat atindiron. No? Ang kapulisan na ton. Ti, Dris Bacolo daan, nakabati na kita, may mga active shooter drill na kita or may mga simulations, ano pwede himuon, no? Ano ang mga bagay nga ubrahon sa tion nga may magsulod nga manugpatay, mga katropa? Armas, ang bala hindi mo ni masugo. Once ka makapalupok ni mga katropa, kung sino dekra nang maigo sinati, goodbye, no? Amo nang masubo dira. So tisubong mga katropa dito sa Ateneo de Zamboanga. Oh, may panibag-o nga shooting incident sa sulod sang bulutuan.
0: Sentro.
1: Mga katropa, trigger warning, no? Kay ti medyo sensitibo ni siya kag kabayolente blang bagay. Nga hindi naton blang matungkad ang pinsar sa sining individual kay nga mga katropa. The first place ano ni siya, mom? Top 1. Achiever isang bata. Maalam. So ting mga katropa, we cannot say kung ano ang sasulod kag ang lakas ng iyan nga pinsar nga makatropa nabuhat sini. Anong nabatsyagan sa sini nga bata samtang nabuhat yan eh. May pang-duwa-duwa bla o kun wala. Ting mga katropa, makita ta sa video do may mga option lang siya, do may mga choices siya. Kung sinong iya tong pangtirohon. Are, pabatita sa inyong video. Atong pag-Facebook live bilang katropang Jude Paliog. Tapos atong isa ka video nga kuha man sa estudyante kung ano ang natabo sa sulod sang isa ka classroom, hulot klasian sa Ateneo de Zamboanga University mga katropa. Are, oh, pabatita na sa inyo ang pag-Facebook live sang suspect sa insidente mga katropa. Doga flakoy kaya signal, no? Karate kaya signal. Mga katropa, rin na siya, padulo na siya sa entrance ng isang classroom. No? Pasulod na siya. Pakato siya sa classroom, rin na. Nakita yung teacher. Nitaya yung armas. Nakita yung teacher nga nagapugpo sa table. Pinalukpan niya. Nan, pinalukpan niya. May lang may strawinigo. No? Nagwa siya, atras siya. Nagbalik siya sa sulod. Mga katropa. Pero why siya nagpalupok liwat? Pagwae ni sa classroom nga ini, kung sila itong itiro yung teacher, nagsulod sa piyaka classroom. Kahit mga katropa, are, inside, ginisla niya armas ang hanggan. At dito, nagpalupok. O, doon pila kalupok, tatlo, are, may isa ka siya tingin igo. Lalaki ni mga katropa ni igo, nagamiyangon, nagapa, kaya may igo. Ay, doon kung ipalukpan niya niliwat, basta doon yung finishing niya. No, mga katropa, doon may choices siya. Doon may mga gipangpili siyang gipangtiro, ya. Hindi sila yung mga estudyante nga masugatan niya, pagtirohon niya. Kung ikumparar dito sa Tacloban, are ang insidente, ang sitwasyon sa sulod sa classroom naman, sa natabo na itong shooting incident, mga katropa. Mga estudyante, nag-panic, no? Kamatiyan na sila.

0: mga katropa, no? So, amo to ang mga maswerteng mga individual nga nakapalagyo sa tiyon sang pagpanglutang ni Nimo Ahmad na Il Jalani. Ara dang picture ya, katropang Jud, no? Ari si Nimo Ahmad na Il Jalani, oh. Kari so, pakita tang picture ya. No? Mga katropa. With high honors ni siya. Honor student ni siya. No? Ah, okay. So sa information na din mga katropa nga nakita, no? Unang naging tiro sa suspect ang isa ka-teacher, Maylang Winigo, no? Tapos mga katropa, gintiro yung estudyante ito ng isang napatay. Mga katropa, no? Tapos, gintiro ya ang iyako galingon. Sentro! Nag-suicide siya, mga katropa. Ano na yan, no? Nga amo ni subong karampant. Kadamo sa sininga mga insidente. Nga makita naton, nga mabatian nato, mahibaluan naton mga katropa. No? Grabe subong ang sitwasyon ilabi na gid ni sa status ang mga estudyante ta. Ano ni man? Amo na niguraya ng tiyon mga katropa nga i-cut off or i-tap down na ang paggamit sa social media. Sentro. And also mga katropa with some I don't know, maybe games, no? Kay mga katropa, ang dating niya, the first person shooting game siya mo. Ang ginatawag na first person shooting game na siya nga ang makita mong armas lang bala. No? Do mo nang dating niya. So sa information ko din nga na-receive, nga nakalusot ang armas. Nga nakasulod ang armas sa bulutuan. Gali mga katropa, ginaligar, ang estudyante ning suspect nagdala sang salakyan pasulod sa bulutuan. Sentro. Dito yagin sulod ang mga armas sa iyang nga salakyan. The big question, kay sino ni maarmas? Mga katropa. No? This is, ano na ni siya mo, no? Grave concern na ni siya katama. Eh. Diba? Grave concern na ni. Kaya nga, nalutsan ang eskwelahan sa armas. Tingaling ang ining estudyante, yung mga tropa, nagdala man sa lakyan mo. Base dito, yung tagong sa lakyan para hindi makumpiskar kag hindi siya maabot sa kwartya. Diba? Ti sigurong kwartya, di maguro nang inistrikto, ti lusot. Sentro. Tapos mga katropa, sa karon, gina-investigate pa ni kung ano ang madalom nga rason. Kung nga agintiro o kung nga naniro, mga katropa. No? Nga naniro siya. Kag mga katropa, nga naglabot sa punto nga mamatay gid siya sang kapwa estudyante. Sentro! Di ang teacher to nga tiniro, ya may lang way nasakam to. I don't know kung pilason tong manunudlo. No? Makita mo sa video, mga katropa, ano gid sila mo, no? Off guard gid sila mga katropa. Why gid sila may namasgaan kung anong matabo? Why gid sila naglaom nga muna galing mga katropa hang imuon sang isa ka estudyante sa kapwa ay mga estudyante kag sa iya nga manunudlo. Sentro. Pero mga katropa, I doubt do hindi igiguro pag ubuson daw mga estudyante pamatay. Do may selection sa, no? Maybe may atraso tong pinatay ang estudyante. Bukod mga katropa, base suya sa isa ka teacher. Maybe disappointed man siya sa isa ka teacher. So amo ni ang dako nga pala mangkutanon kun nga matabo ini mga katropa. Kag nga nagakalatabo na ni subong nga pasugtan ta, no? Sa nga pasugtan ta nga makasulod ang ining mga bayulente nga butang sa ginatawag nga child friendly school, di ba? Child friendly school mo amo na masamay nga ginambal ta daw pagsulod sa bulutuan, child friendly school mga katropa. Di na may problema ginikanan o kon ang ara sa palibot sang kabataan. Sentro. Hindi kita ka-judge sa kay Jalani. Kaya base mga katropa, kada isa sa aton may depression, may anxiety, may kung ano pa mga tropa nga mga psychological issues nga ginatry i-overcome sa tagsa ka isa sa aton. May gerak sa sulod sa aton nga pinsar nga ginatinguan ta nga magdaog na. Mga katropa, isa lang nabot silingon. Kaugalingon taman ang greatest enemy mo. So, dire mo na di basi siguro sa pinsar ni Jelani, dire na di ginaway ang guilt, ano pag ina posible ng mga consequences kung matubang niya, and also posible ng mga resulta sang sininga iagin mo. Oh, te, siyempre, mapinsar ka ba na mo? Imuon ko na eh. Dayunon ko na eh. Posible mga katropa, may araan na nga nag- dalagan ng mga pamangkot sa pinsar sa sininga suspect. Central. But maybe siguro sira ng pinsarya, sira ng pertahan sang iyang una-una na hindi na gid mabuksan, tay mga tropa binuha sa gidang ini nga krimen. Central. No? So far, wala tontan eh. Base ko may madamo pagid ng mga pilason. Kag mga katropa madugangan pagidang casualties. Central. Hope not mga katropa.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 11:11 na padulungan tani si Attorney JV Hinlo. Kabyo topiko kita. Dire kita mga katropa. Magatutok sa sininga hitabo no. Sa issue sa karon mga katropa sang impeachment trial ni Vice Presidenta Sara Duterte. Ay, tika po mga katropa, si Gina Acosta to ang grabe to, no? Dudamo gito sa, damo gito ginausisa siya, mga katropa, no? So check na ni mga katropa, sa piyakalinya makopod na ton subong, no? Si Attorney JV Hinlo, for the general insights lang, sa ika-16 ng adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa piyak ninyo mga katropa si Attorney JV Hinlo. Attorney, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupod mo subong si Katropang Andrew, Attorney.
2: Mayong aga, Katropang Andrew. At sir, mayong aga sa taga Negros, tag sa Dilog na Pilipinas.
0: Attorney, thank you. Good sa mga tiyempo subong, no, Attorney. So, ano tong mga madiscuss mo for the benefits ng aton ng mga listeners sa ika-16 nga daw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Anong mga insights ta, Attorney?
2: Kagapon, no, nagtistigo ang Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte. She was presented sa prosecution bilang hostile witness. Ang pangalan niya si Gina F. Acosta. So, amo na ang yung pamangkot siya regarding confidential fund, being the disbursing officer, at paano nagkaroon siya sang authority, kung paano ni ginggasto, so amo nang iya testimony.
0: Okay. But attorney, ang pagpresentar to ni every time sa pagpamangkot kay Acosta, ano to, ayan attorney man, ano tong pag-observe mo, sir?
2: Well, as disbursing officer, supposedly din pamangkot siya sang propeso, sang compliance sa COA Circular 15-1. No? So, according to her, yung sunod naman ini, but ang prosecution, nag-question, kay dapat, according sa prosecution, ging laid down kung ano ni nga mga projects, kung sa kay sinuni dapat ingatag, dapat ang pagkaintindi sa prosecution yung arali dapat siya pag-disperse sa tada tao na magbatod sini. Kaya yung question siya na aging hatag siya lang sa isa ka tao who is the security officer ni VP Sara.
0: Okay. So, bali, attorney, gindiscuss ito si La Chica, no? Na-mention niya to.
2: Yes, ang security officer Colonel La Chica, no? Yung first name is Raymond Dante. So yan yung gina-question sa prosecution na aming tagyalan sa isa katawo. Pinagsabat man ang witness, sila ni Gina Acosta, na amuni siya ang kainsindi kung di na ni Gaston ang confidential fund kung siya ang kabalo sa security matters na gina-handle sa OVP. So, ang gusto pag-uon sa prosecution na dapat yung hatag ni Gina Acosta being the special disbursing officer, dapat yung hatag yan ni sa actual beneficiaries na tag-isa-isa yung paghatag. Hindi lang na ang kabilugan yung hatag sa kay security officer Colonel Lachito.
0: Okay. Pero attorney, so far ang tsaktugid man to ay hanang ginhimo ni Gina Acosta nga pagpahatag sang kwarta for Colonel Lachica, attorney.
2: There are two interpretations, no, varying interpretation sa point of view sang prosecution. Kasi siling sila wala ding sunod ang circular 15-1, no. On the other hand, nagsiling witness si Gina F. Acosta, ginag sunod niya ang proseso. Tagamo na yung pagka-intindi niya. So, depende na rin sa impeachment court. Okay. Kung makita sa impeachment court na ang gingimo ni Gina F. Acosta, ay ging sunod ang COA Circular 2015-01 or may violation. So, amuna, no, it depends on the interpretation ng impeachment court base sa testimonya ni Gina F. Acosta. Now, ang question pa, additional question, granting may violation sa Circular 2015-01, whether ang violation sa circular is a ground for impeachment. So that is another question. It ang punto natin, it does not mean na kung ma-prove sa prosecution na may violation sa circular ay automatic ground na for impeachment. Because ang ground sa impeachment ay hindi man nakabase sa whether or not yung violar ang circular.
0: Oo. Okay. Pero attorney, ang sa sining ika-16 nga adlaw sang trial ni Vice President Sara Duterte, do ano ning mga anong mahambal ta sini attorney, anong imong natalupang dan, sir?
2: I am still putting it at 50-50 kay ang mga witnesses iya pa ni sang prosecution. We have to give chance sa depensa na magpresentar man sang ila witness para ang mga judges sa kanila ma-analyze ang duwa ka side.
0: Okay.
2: Whether there is enough ground sa ding himo ni Vice President to justify a conviction. Otherwise, ang ginasiling naton, ang whatever actions na gina-complain nila against the Vice President, first, they have to prove that. And second is i-determine pa na sa impeachment court if it is one of the grounds sa impeachment. So if whether an act was done, if according sa konsensya kag sa pagpati sa West, hindi na upod sa mga grounds sa impeachment, then there could be an acquittal on that particular ground. But kung magpaminsar ang West na ang ginghimo falls under the guideline to impeach, then they will have to convict.
0: Okay. Sige. So, attorney, basi may ano ang posible, no? Si Acosta gyapon ang ngin-witness for the day 17, attorney?
2: For continuation, patong iya testimony, kaya mo to medyo bad weather kagapon.
0: Yes.
2: The Senate has to go home early. Tagsubong galing adlaw diri sa Manila, sa Senado, work from home sila. So there is no impeachment hearing for today.
0: Okay, sige. Attorney with this, thank you very much, Attorney, for your time. Good morning.
2: Salamat man katropang Andrew.
0: Yes, Attorney.
2: Amuning imo abyan, Attorney J.J. Hinlo. Salamat kit.
0: Okay, thank you, Attorney. Salamat kit.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na ba tayo si Attorney J.V. Hinlo? Mga katropa, no? Isa sa ang Deputy Secretary General for Visayas, ang PDP Lab. Sa pinakalatest update, ano yung mga katropa na natabungan shooting incident dito sa may Zamboanga? Oh. Ang biktima, ang tatay isang biktima, galing mga katropa, isa ka-chief sang police customs. Dito mga katropa, sa Zamboanga, gin-relieve na sa pwesto. Hepe, sang pa-police customs ko, no? Eh? Temo to galing ang armas, ya, ha? Do ka mga tagaas, no? Ay kaliber ng mga armas. Pasiguro, ti naka-access tong bata, ti nagamit siya gito, eh. No? Tapos, sa karoon mga katropa, ginaligar, sa information talang din gina-receive, apat na ang confirmed nga patay.
1: Central.
0: Mga katropa, no? So, ginaligar, siyam naman ang confirmed nga pilason sa sininga insidente, mga katropa. Uy, mga katropa, ha, sa information kong na-receive, wala labot sa duwa ka mga estudyante, laki pang suspect. Ang napatay, mga katropa, duwa ka gwardya ang dugang nga napatay.
1: Sentro.
0: Base siguro, ang pag-Facebook live niya, dito na lang sa estudyante, guro. Base prior sila yung mga katropa, may pinaniro na to siyang mga gwardya, galing yan. Dito yan ang galing, guro, gingkwaan sang footage, ang pagtiro niya sa sulod sang classroom. Mga katropa, siyam ang pilason. Posible, balantayan ta kahit yung mga katropa sa karoon, do apat na ang confirmed nga napatay. Laki pang suspect, isang estudyante, kaginaligar mga katropa, duwa kagwardya.
1: Sentro.
0: Grabing halit mga katropa, no? So, tiyan mo ni subong mga katropa, ang aton rin nga i-update, bantayan ta, kaya base kung magsaka pa ng number of casualties.
1: Sentro.
0: Sa sininga insidente mga katropa, kay masubo ini, no? Nadugangan naman mga katropa ang napatay.
1: Sentro.
0: Bawal sa sininga, grabe, no? Sininga binuwatan. May takabalo, sinong balasolon din eh? Tiyan, ang tatay ako nung subong, sa information nga na-receive ta, mga katropa, ang tatay na relieve na sa pwesto. Hepe siya sa police customs, mga katropa. Oh. So, relieve na sa pwesto based sa information tanga na-receive direct. Nakuha. Posible, iyagin armas, mga katropa. No? Di man nabi makombata sa sinang mga armas. Di dras tatay ay. Imported. Imported ang armas. Oh, okay, di. Do hindi na din kubon sa aton mo, no? Imported na siya. Nan. Important. Ma, hindi ko bima ano di sa Google mo, 'di ba? Pangitaon tabi sa Google. Ano ni nga sa isang armas? I-search ta kung ano nga sa isang armas, no? Ang ginggamit sa suspect kay ang naintindihan ta to, yang nakita ta to, ano na to mo ng ano to? Handgun to yang naintindihan ta mo, no? Mga katropa, ari ay bao, katropang Jude, ang inigaling armas, CZ Scorpion Evo 3. Mo, may ano pa sa telescopic pa siya? Tactical pistol caliber. So, di posible 45 ang bala, sina? Ah, oo. CZ Scorpion Evo 3. I think, ano ni siya, ng Amerikani siya or Russian? Ang armas? Ah, Czech Republic ni. So, imported. Czech Republic ang origins ng sininga CZ Scorpion Evo 3. Ng armas, mga katropa. Czech Republic ni, no?

0: sa police customs?
1: Ah.
0: Ang kalabaon sang bala ni Katropang Jod?
1: Ah.
0: 22 sang bala? Gagmay siya? Gagmay? Pro... delikado, ne? Gagmay lang ni siya, oh. 22 sang bala? Tito gulo gagmay ni Guro ang iyang liso. Pero galing ti kung maigo ka isang makapila ka beses ni ano mo man eh? Batsagon mo gini eh? Pero ang churaydo ka gamay lang siya mo, no? Masulod siya sa bag ya. Masulod sa bag, matago siya. Na, gamay lang oh. Gamay lang sa, matago sa bag na. Sulod na. No? Pero ang iyang lupok, ano no? Ang iyang lupok, do bilog ang sound, no? Bilog ang sound yan ang pagpalupok, blaw. Hindi do, hindi blaw do ka biti sa sound yan. Terry, oh, ang rate of fire, gali ah, ang rate of fire sa sining armas, 1,150 rounds per minute. Te, submachine gun sa mo. Te, kung damo-damo lang ni, kung bastante lang ng balay ang amo ni Bio, te, pilakas dyan, te, gurong tong balay, guro. Diyos ko. Te, mga katropa, amo ning balantayan ta subong sa Pilipinas. Kay, grabe, makapuses mga kabataan subong. Ha? Sang sininga size ang armas, ni amo ginangambal naton. Base may posesyon ng amay, tiway kita nagsala, no? Hepe sang police customs, mga katropa, no? Kabudlay sang sitwasyon ta subong, kay hindi tani mapaktan, kay bisan sino na lang gali makatropa, kung tuyo iya gali iya mamatay, himuon yan eh. No? Sige, XFM time alas 11:26 na mag-pause kita for a while. So, punan tani karon. Ang iba pagin nga mga discussions, kag topiko, kag update mga katropa sa natabuli ng shooting incident dito sa sulod sa Ateneo di Zamboanga University sa siyudad sa Zamboanga. Mga katropa, stand by, magabalik pang sentro. Fats, Andrew Burgos, sa sentro.
2: Sentro. Supple Plus Gold. Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
8: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo, mabibili na.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
1: Isa naman kabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag binipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gani si Grace ang silay. Sa na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix unianggit ko kay my glauta pathology. Nagnami pangatiyag ko kay naghamis ang panit

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, gag na gwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: Yes to Health!
2: The Secrets of Health.
3: Ang dapat tatagan, 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato siringa pagtulog.
4: Number one, dari kung nga ang sundo naton kung may mo palangin ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton siringa pagpanihapon. Number one, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josil, kung late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis naton? Katapos kaon daw kanami, gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali, late na nga ton kaon, Sir Josil, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux, so kung heartburn, kaga especially kung aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
2: Santon Plus Gold.
3: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
4: Nagabulig gali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better ng aton sining sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josil nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagiging aton sining digestion. Iupod pagin aton ng garlic na sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Josil, sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sininga blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josil para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
2: The Secrets of Health.
4: Ang premium D3 capsule, Sir Josil, with VCO and malunggay oil, nag-support niya sa smooth regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas pa improve sang sleep kun sige-sige ang aton sininga pagatumar. Okay gid ang ila sininga tulog.
1: Yes!
4: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT, so kung medium chain triglycerides, nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa lisos ang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay, kag nagabulig man para ang mga inflammation diri sa lawas na ton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton, Sir Josil, ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, nga nagabulig pa namin sa digestion bangod siya sa ringa mangustin, kag iban pagid yung mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sa cholesterol, balanse sa blood pressure. Makuha naton, Sir Josil, hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sining nga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sining nga panghuna-una kag paminsaron.
2: The Secrets of Health.
3: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede ka mo kapangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
4: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga naga-edad-edad na kung brain benefit ng aton pag-istoryahan.
2: The Secrets of Health.
3: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia. Para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
2: The Secrets of Health.
3: And then, naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
4: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josil, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes to Health.
3: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sini nga lugar.
2: The Secret of Health.
1: Exciting!
5: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Resistensya sa trabaho, mag-inom sang produkto ni Doc Hiko. Una, ang Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Ikaduha, ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Ang kape nga puno sang sustansya. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
6: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
9: Sentro sa mga balita.
10: Sentro sa mga balita.
11: It could be evidence-based. No?
9: Sentro sa mga impormasyon.
10: Sentro sa mga impormasyon.
12: Ang evidence
9: sa prosecution,
12: ito ang
9: testigo
12: nila.
9: Sentro sa servisyo publiko.
13: Wala man sila nag-engage siya sa mga
9: Feds, Andrew Burgos, Centro,
14: Centro.
2: XFM News.
9: Centro.
15: XFM time, alas 11.38. So, mga katropa, nagabalik na ito ko pala tuntudan ng Centro. Nagpatay niyo din nga kopon si katropang Franz Sandro Burgos. Mga katropa, sa pinakalatest na ring update ito sa Zamboanga shooting sa sulod sa Ateneo di Zamboanga, grade 10 student ang estudyante or grade 10 ng estudyante ang unang agintiro sa sulod sa Ateneo, mga katropa. Oh, grade 10 ang estudyante nga unang agintiro sa suspect. Ka grade 9 naman ang ginatudlo nga shooter. Grade 9. Pero ang gintiro ya una, isa ka grade 10 student. So grade 9 galing suspect, grade 10 ang una nga gintiro sang suspect. Alas 11.39 na mga katropa. At ang padulungan si Councilor Homer Baez sa sininaman nga tion bangod sa pila ka binaha nga nagluntad diri sa Pilipinas kay mga tropa nga dala sang habagat. Ano ning maambal sa nga itong mga konsyales dari sa siyudad sa Bacolod, ano ang posibleng ilaman bing ipalapot ng mga panumdoms publiko Iting Bacolod so far makatropa. Kung bukas na ang Diversion Channel, hindi kita pag anunsang baha. Kaya mula mo natin nga, tondring balasian. Kung sirado ang ano gani ko no, ang Diversion Channel, sigurado ti malangoy kita eh. No? Check na niya, no? Si Councilor Homer Baez, ang chairman sa Committee on Environment, sa itong sanggunian panglunsod sa siyudad sa Bacolod, angot makatropa sa pila ka mga pagbinangan na galutan diri sa siyudad or sa Pilipinas. So, tenong posibleng nga mapalabot ng mga tikang sa nga tondre ng mga lideres sa siyudad sa Bacolod. Sa piyakling niya makatropa si Councilor Homer Baez, chairman sa Committee on Environment sa sanggunian panglunsod. Councilor, good morning, sir.
12: Yes, Katropang Andrew, good morning. Yes, ako sini mga tagpanamati. Maying agri.
15: Yes, Councilor, salamat gid si mga tiempo, Councilor, no sir. May gabi naman ang inulan sa karon, no? Pero sir, may pila ka bang area sa Pilipinas nga do gabing baha? Pero dresser sa siyudad sa Bacolod is one of the ano makita balantayan diri kay experience makita sa binaha, no? Pero Councilor, as the chairman sa Committee on Environment diri sa SP, ano ang posibleng tabing nga mapalabot nga mga ihibalo or mga pagtudlo for the public para malikawan man ni Councilor na sambit ng mga pagbinaha diri sa aton even though ati may Diversion Channel na kita, Councilor.
12: Well, sa nagkakalatabo sa buong nationwide,
15: yes,
12: meaning wala sang exempted pag-abot sa ginatawag na pagkalamidad, pagbinaha. Especially kung ang hindi kita kabalo mag-tipig sa itong sining environment, wala kita ga-observe, especially kung sa basurang aspect, sang proper segregation, pag-handle sang basura naton. Kag natural may failure sa government side sa kita ka mga infrastructure kag ang system nga kin set up mas put isundon meaning domino effect ini tanan once may ara kun sa mga set up pa may ara lang failure nga isa ulamit kit ang tanan dapat ang isa diri ka klaro nga mensahe tanan kita mangin involve na hindi lang tudlo tanan ang failure sa gobyerno mayara man dapat kooperasyon sa kumuluyo kag kung maginubdanay tanan I think hindi ko magpati nga hindi tanan ma-address ang problema sa pagbinaha na kadamo sang kung factors kung nga may amusin nga sitwasyon every time magtupangulan.
15: Okay, gani man nga, Councilor. Pero Councilor, Tidri, regarding sa waste segregation, tabala. Do you think, Councilor, ang proper waste disposal is makatagid man sang solusyon for the problem, especially sa pagbinaha, Councilor?
12: Para sa akin, kung gusto kong tagid, pwede tagid yung mahimo kung i-observe ta ang segregation at source. Na ang pick-upon sang aton basurero amon na lang mga residual waste kaya ang mga basura tanga pwede ma-convert magani ni sa pas mapuslan aton nahawiran kung hindi man ta may separate nga adlaw nga or grupo na pwede ta ma well in fact ang barangay mismo gani willing magbaton sining mga basura nga ang mga na-recycle tanabala na ma-convert pa nila into environmental points for me tanan should be involved. Well, in fact, ang akong committee nag-engage kita sa pila ka mga eskwilahan gani, like Bacolod City College, supporta ta dira. Nag-meeting man kita sa mga public schools sa aton gani, aton sa mga superintendent of schools. Good ma, amuni nga mga pillars ng mga makakugid ang mabulik sa pag-address yung problema naton sa basura kahit pagpinahan.
15: Councilor, at least may mga programs na kita din, no? Nga doon ginapatigayon nyo man. But Councilor, assessment mo lang bisa karon, sir, sa after sang sining mga pag-inulan nga na may experience ante din. But daw matolerate naman, Black Councilor, ang issue ta din sa pagbinaha, sir?
12: Well, kung tulokon ta sa part abis ang executive ni Mayor Greg, since day one, wala giniuntat ang pag-clearing sa mga waterways naton, mga suba, mga drainage. Ginhalos gintutukan kag kun kulang sa equipments, kag bakal, kag maggalimpyo gid ya. No. But on the other hand, bagod sang epekto sang global warming, hindi na mo ang volume nga nagatupa sa aton subong.
15: Okay.
12: Grabe na gid ya ang tubi, ang ulan, parte ni ang sa unang kung nang halimbawa bala ang aton drainage daw kasubong pa lang sa isa ka pipe nga makakomodar sa isa ka drum. Subong niya ang gatupa nga tubi pila na ka drum. Dili maawas lang ginaya. Pangkabilugan nga sitwasyon kag ang natural ang mga sauna nga mga duta nga mga humayan di sa Bacolod hindi na subong humayan na convert na ito ka mga commercial establishments. Last pagidabi sang grabe na git nga pag take off sang aton sining development ti amo ning mga factors nga grabe gid ning epekto plus pagid ang mga reclamation ga reclaim kita bala sang mga areas along the shoreline grabe man ni ang impact ti amo ni tilang naga contribute but para sa akon ma-address ni properly palagihuan tagid niya ang amo sinikalala ang akon gani bisan hindi media aksitahon tang kadilugan nga sitwasyon pero kun may magsugod nga lahali ng sa aton nga inisyatibo dako gid ang impact dako gid ang buhin sang problema nato.
15: Okay, gani man, sige. Councilor Wedeser, thank you very much for your time and for this information nga gin hatag man sa publiko. Councilor, God bless you, sir.
12: Yes, madamog gid salamat katupang Andrew kag maayong agas.
15: Yes, sir. Thank you gid.
14: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
15: Mga katropa, ito nabatian si Councilor Homer Baez, ang chairman sa Committee on Environment Risaton sa Sangguniang Panglusod sa siyudad sa Bacolod. Kaya po na yung blank ceiling na ito, mga katropa. No. May mga natalupang dala kita. Ito, no, ang pagka-resilient pala sa mga Pilipino, mga katropa, is doon ginahimo na langit balay amuhat ang problema sa pagbinadri sa ito. Meron ito, ganagin pa sa ako, may picture ko ng anak ginatag ito pang Jude para ano lang, baby, kasi makatimingan mo makita mo lang. Suksok na sa goggles, kag may ano sa scuba, sa scuba na blang. Do sa ano to, Haro, Iloilo to. Di mga katropa, bangon sa kadalom sa baha, kinanglanta na lang mag-scuba dive. No? Diba si Dugay Dugay, kita gani ko nung mga tao, muna ganing balblas ang iban, nga ga-evolve ang tao. Ga-evolve ang tao. Kasi Dugay Dugay, may mga hasang natabang ko yung puro tubig ng palibot. Buwan na ito sa dutang, alapakan kay perte ng baha. Puro na lang gidbaha, wala to, balik kita. O, buwan na kita-kita, o, kay puro baha, mga katropa. Titri na to, mga... Amo na, san. Mas scuba dive na lang siya abangon sa kadalumon sa baha, mga katropa. Sa nagalawig ang panahon, mga katropa, dako ang pagliwat, dako ang pagbago sa aton mga palibot. Diba? Ito yung mga katropa, the more nga taas ang population sa tao, mga katropa, may tendency man ina nga may dako nga pagbago sa palibot. Diba? No? Damo ang tao, pagtukod sang balay, nagadamo man, tapos mga katropa, gadamo man ang manggad sa mga politiko kay puro man kurap. But we cannot blame the number of population, mga katropa. Nga, naglabot sa punto, nga muna ning sitwasyon ta, especially ang issue sa pagbaha, ang pag-istoryahan. Hindi tayo mabaso lang pagdamo sa populasyon. Hindi tayo mabaso lang pagdamo sang panimalay. Kaya may mga lugar, tuod ko mga katropa, nga huwag man hindi ginabaha. Nagbaha lang kay bangod yung tukuran subdivision. Mga katropa. May arang iba niya nga kung ginstudyuhan ng San Justo, ang ina nga pag-ubras ang sinabi nga mga infrastruktura, mga infrastruktura nga ina mga tropa, kung gintunan lang gin San Justo, hindi man na siguro magbaha. Diba? No? Kaya nga, mga katropa, ginabasol ang tanan ng mga bagay. Pero ito yung mga katropa, nakitaan na ito yung subong, dugay na tagaling nga makabalo naman kita nga ginatuntong kita sa mga politiko, ginainto lang tanila. Pero galing mga katropa, in a different way. Nanarisari nga mga pamaagi nga ginatunto, tagali nila. Ito yung mga katropa, flood control, isa na nisa. Sa mga pamaagi nga gintunto tanila. damo pa ang ghost project kaysa sa ginapatihan ko nga ghost mo. No? Makasiling kay. Dumas nagpati na ko sa ghost subong. Kay nga ah, ara nag-a-exister ang ghost galing project. Subong amo ning aton nga kaim tangan mga tropa. Te, ano ka mo? Ano kita? Ang iban sa aton nagapanikasog para magpangabuhi sang gusto, magpangabuhi sang patas mga tropa. This lem is mo ya mo no, grabing ilang pwesto, paunay-hunay ang mga buaya. Tapos mga katropa, pila lang kabeses ang sesyon. No? Minilyon pang kita kada bulan. Kung isipo mo mga katropa, tidako-dako man ang sweldoon tuod sa kongresista, pero galing mga katropa, te grabe ang kinawat nila.
14: Sentro.
15: Gasolulubra ang pinangawatan. Te, mano, tanda ka ron? Paano pa tabi? Huwag kita tayo mga katropa pagdaog. Diba? So, ipangabait na lang na sa kaitasan kung ano ang mahimo, dira. No? Eti, time will come nga may biltada, gina.
14: Sentro sa mga mali, sentro sa mga impormasyon.
15: Sentro! Alas 11:51 na ang oras ko doon ginakulabos na. Pero mga katropa, patay lang ka mag-iapon sa pagtutok sa Facebook page ta kay. Gaya ginadulong namon giapon sa inyo mga katropa ang dugang mga detalye kag updates sa natabo tong shooting incident dito sa sulod sa Ateneo di Zamboanga University mga katropa. No? Todo bantay kita. Tay mga katropa dito sa Zamboanga may tinirohay sa iban nga lugar ay mga katropa ongoing ang rescue operation bangod sa mga landslides. Kay ang iban nga lugar grabing ulan. Ginabagyo to sila. Tapos ako man ang yellow grade alert status ang NGCP, oh.
14: Sentro.
15: Bantay naman ka mo, dugi-dugay. Kaya ba si brown out naman?
14: Sentro.
15: Duhay na lang kita ni pasigatuan, mga katropa. Ang pungsod Pilipinas, do ano na lang gini mo, no? Do display na lang black? Kaya problema ta, do mo na niyang nagadalas Pilipinas mo? Oh, pagbati mo Pilipinas, ah, puro problema na. Pilipinas, o pagbati sa iban ng mga pangayaw, mga foreigner, oh, we're going to the Philippines. Sabton sa dahil sa kapwa foreigner, ah, oh, you're going to the Philippines? Many problem. tourism ang ginalaod sa foreigner, makabalo, nakabalo itong ibang mga foreigner, kabalo, tourism, ah, many problem. Puro Emma. Amo ng Pilipinas, problema. Mga tropa, pagkabati sa Pilipinas, problema. Kita nga mga Pilipino, problema do man. Arita sa pungsod nga puro problema mo.
14: Sentro.
15: Oh. Kita nga mga nag-i-listar di, problemado man. Problemado, ang gay-listar problemado, kaya presidente, ginaproblemahan man. Puro na lang tanan problema gani no siling nila katos Pilipinas problema mo isa lang pagabot ka to triple mo problema. Ay na ano na lang gid ni
14: sentro
15: kataas ang alta presyon mga tropa hindi ni bangus sa kinakaon sa tao bangus sa problema nga ginadala sang panggobyerno ta.
14: Sentro.
15: O na ano ka may alta presyon ka na may high blood ka. Ano, biking kaon mo, muna mo. May ligong ka magkaon sa muna. Hindi ah, panggobyerno niyang rason kung nga ginahiblad ang tao.
14: Sentro.
15: Hindi nasubong mga tropa pagkaon ng kaos ng haiblad sa Pilipinas, kundi ang panggobyerno tanan. te, diba? Mga tropa? Oh, kumpurme man ka mo? No? Kumpurme may mga mga rason sang high blood sang tao pag gobyerno.
16: Sir, yes sir.
15: Sige, ang oras ko dugin ako labos na. Mga katropa, kay magabulos ng XFM Network News no for the more updates sa aton there is regional and national news. Mga katropa, sa liwat inyong kormansi si katropang Franz Andrew Burgos ng kapistamat gain may ngunto and God bless us all mga katropa.
14: Andrew Burgos, Andrew Burgos. Central.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
19: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
18: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
20: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
21: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
22: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainom ko sa ordaryo ng kape. Gatukang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
21: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
21: Premium D3 coffee mix.
23: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
24: Sakit ng katawan?
18: Mag Santone Plus
24: Herbal Oil.
25: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
24: Santone Plus Herbal Oil.
26: Talagang maaasahan.
24: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
27: Edgar, saka service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako likod.
24: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
21: Santone Gold Coffee Mix.
28: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatian ko ng Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
21: Santone Gold Coffee Mix.
24: Nagkape ka na.
26: Nanakas.
24: At gaganda ka pa.
18: Bibili sa mga butika.

0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02-93, series of 2026. To work responsibly.
1: Mga katupa, exciting!
2: Visayas, Visayas, Mindanao, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Lares at Brian De Paz. Headlines.
3: Ang mga pawang headlines, ihatid po sa atin Suntan Gold Coffee Mix. Dalawang estudyante patay kabilang ang grade 7 suspect sa naganap na pamaril dyan sa Ateneo de Zamboanga University ngayong araw.
4: Ama ng suspect sa Zamboanga school shooting na nagsilbing customs police chief, nirelieve na sa pwesto.
3: Senator Ping Lacson pinuna ang 1.939 trillion pesos na ginastos sa flood control pero baha uncontrolled pa rin.
4: Unang bar parliamentary election tuloy sa September 14 sa kabila ng nagharap ng ambush ayon sa Malacanang.
3: Department of Labor and Employment o Mapila laban po sa injunction sa 85 pesos wage hike sa NCR.
4: DepEd pinag-aaral ang paggamit ng sobrang gulay sa school feeding program.
3: Balitang regional, mahigit 150 na pamilya apektado sa baha sa Zamboanga del Sur. Klase sa 10 LGU kansilado.
4: Sa balitang international, mahigit 180,000 na residente sa Hawaii walang supply na kuryente dahil sa Hurricane Lala.
3: Showbiz, Edward Barber engaged na sa non-showbiz girlfriend.
4: Sa balitang sports, CJ Obiena na sungkit ng gold medal sa Poland.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
3: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Martes, August 18, 2026 at live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayo sumasanyo sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
4: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
3: Kami po ang iyong mga katropa, o si Buddy Oberas.
4: Ako si Brian De Paz.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide, Nationwide.
3: Unahin po natin ang malungkot na balita. Dalawang estudyante ang namatay kabilang ang grade 7 student na itinuturong suspect matapos ang pamaril sa Ateneo de Zamboanga University Dako alas 7:45 na umaga kanina. Kinilala ang suspect na si Muhammad Nail Halani habang hindi pa agad inilabas ang pagkakakilanlanay sa pang nasawing estudyante. Batay sa paon ng investigasyon, nakapasok umano sa campus ang suspect na may dalang dalawang baril. Sinabi ni Mayor Kymer Olaso, pumasok umano ang suspect sa Ateneo de Zamboanga na may dalang high-powered firearm at 45 caliber pistol bago naganap ang insidente. Nagpakamatay naman umano ang estudyanteng suspect sa pamaril. Inulat din na nag-livestream umano ang suspect sa Facebook habang nagaganap ang pamaril. Sa ngayon, patuloy namang inaalam ng otoridad ang motibo at iba pang detalye ng insidente. Samantala, agad po na nagtipon ng mga magulang sa paaralan para sunduin ang kanilang mga anak matapos ang kumalat na balita.
2: XFM News Nationwide.
4: Sa kahoy na balita, nirelieve na sa pwesto ang ama ng sospek sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School na nagsilbing Customs Police Chief sa Zamboanga. Kinumpirma ito ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno kasunod ng insidenteng ikinasawi ng dalawang estudyante sa naturang paaralan. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pamamaril kabilang ang motibo at iba pang detalye sa likod ng insidente.
3: Agad po na responde ang Philippine National Police sa naiulat na pamamaril dyan sa pribadong paaralan sa Zamboanga City. Ayon sa PNP, naipag-ugnayan ang Police Regional Office 9 at Zamboanga City Police Office School Authorities at iba pang tanggapan para ma-check ng kaligtasan at maayos na pag-exit ng mga estudyante, guro at school personnel. Sinabi ng pulisya na kontrolado na ang sitwasyon habang patuloy na inaalam na ang buong pangyayari. Hinimok naman ang mga magulang at guardians na matining kalmado at sundin ang abiso ng paaralan sa oras at paraan ng pagsundo sa kanilang mga anak. Nanawagan din po ang PNP, huwag na magpakalat mga katropa na hindi beripikado ang impormasyon, larawan o kay video at umasa lamang sa opisyal na pahayag ng mga otoridad.
2: FM News Nationwide.
4: Sa kagayon na balita, nagpahayag ng matinding pagkabahala ang Department of Education o DepEd sa naiulat ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga Grade School kaninang umaga. Ayon sa DepEd, nakahanda itong magbigay ng suporta at kinakailangang assistance sa mga nasabing estudyante, pamilya, school personnel at mga otoridad na naapektuhan ng insidente. Nagpaabot din ang kagawaran ng pakikisa sa buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga sa gitna ng insidente.
2: Nationwide.
3: Alas 12 sa is ang oras sa XFM News Nationwide. Sa ibang balita po tayo, bumuo ang Marcos Administration na isang ad hoc subcommittee na tututok naman sa implementasyon at monitoring ng infrastructure projects para matiyak ang maayos sa paggamit ng public funds. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, kabilang sa mandato ng grupo ang pagsusuri sa resulta ng mga proyekto at ang pag-check na mapupunta lamang ang government contract sa responsableng mga kontratista. Sinabi ni Castro na naging maingat ang pamahalaan sa public spending noong nakaraang taon dahil sa pangambang mapunta ang pondo sa mga proyektong walang sapat na basehan. Ngayon, muling pinapalakas ng gobyerno ang infrastructure spending sa panguna ng DBM kasabay na mas maigpit na monitoring sa paggamit ng pondo. Layunin po ng bagong subcommittee na maiwasan ang irregularity at ma-check na may malinaw na resulta at pakinabang sa publiko ang bawat infrastructure project.
2: XFM News Nationwide.
4: Magkakaloob ng libreng towing service ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa mga sasakyang nalubog o naipit sa baha sa gitna ng biyahe dahil sa patuloy na pagulan dulot ng habagat. Ayon sa MMDA, dadalhin ang sasakyan sa bahay mismo ng may-ari o sa napiling pagawaan saan man sa loob ng Metro Manila. Para sa mga nangangailangan ng saklolo, makipag-ugnayan lamang sa mga opisyal na social media accounts ng MMDA o tumawag sa MMDA Hotline 136.
2: XFM News Nationwide.
3: Si Senator Ping Lacson, mga katropa, ay nagsabi na yung 1.939 trillion pesos na ginasto sa flood control. Pero ang baha, sabi niya, uncontrolled pa rin. Patropa natin sa balita, Brian Di Pasa, XFM Mega Manila.
4: Ibinigyag ni Senador Ping Lacson na umabot na sa 1.939 trillion pesos ang pondong inilaan ng pamahalaan sa Flood Control Management Program ng Department of Public Works and Highways o DPWH mula 2011 hanggang 2025. Sa kabila ng malaking pondong na ilaan sa loob ng 15 taon, nananatili pa rin umano ang malawakang pagbabahang nararanasan sa ilang bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila. Batay sa datos na ibinahagi ni Lacson, patuloy na tumaas ang taunang pondo para sa flood control management mula 11.323 billion pesos noong 2011 hanggang 372.814 billion pesos noong 2025. Samantala, ilang umano'y manumali ang flood control project sa Bulacan at Oriental Mindoro, ngayon din ang mga slope protection project at illegal na reclamation activities sa Taguig City ang naungkat sa mga privileged speech at pagdinig ng Senate Bureau Bond Committee. Sinumiti na umano sa Office of the Ombudsman ang mga kaugnay na ebidensya para sa kaukulang imbestigasyon. katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
4: Nanawagan si Political Analyst Professor Dennis Coronacion na panatilihing transparent ang investigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control projects matapos umabot sa 1.938 trillion pesos ang iniulat na ginastos ng gobyerno mula 2011 hanggang 2025. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion na dapat muling siya sa atin ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga proyekto upang matukoy kung sino-sino ang responsable sa umano'y irregularidad at kung saan napunta ang malaking pondo.
5: Tingin ko, itong patuloy na pagbaha at pagulan ay mananatiling reminder sa atin na huwag natin pakawalan, huwag natin kalimutan yung kasalanan ng mga gumasta sa flood control scandal na yan.
4: Giit ni Coronacion, karapatan ng publiko na malaman ang buong detalye sa paggamit ng flood control funds, lalo na't patuloy pa rin nakakaranas ng matinding pagbaha ang maraming lugar. Mahalagaan niya ang imbestigasyon upang matukoy ang mga responsable at maging batayan ng publiko sa pagpili ng mga lider na kanilang iboboto sa hinaharap.
2: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, inirekomenda po ng Department of Justice ang pagsasampa ng 5 magkakahiwalay na kasong kriminal laban kay Marikina City Representative Marcelino Marci Chodoro, kaugnay naman ng reklamong sexual na pang-abuso. Batay sa review resolution ng DOJ, may pesang August 5, 4 na kaso ng rape, true sexual assault, at isang kaso ng acts of lasciviousness ay nirekomendang isampa laban sa kongresista. Ang mga reklamo ay nagugat sa reklamo ng dalawang babaeng pulis na dating nagsilbing close-in security ni Chodoro at ng kanyang asawa. Samantala, ibinasura naman ng DOJ ang kasong perjury laban sa dalawang complainant dahil sa muna ikakulangan ng ebidensya.
4: Itutuloy ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM sa September 14 sa kabila ng ambush sa interim chief minister na si Abdur Rauf Makakuba. Ayon sa Malacanang, ang Commission on Election o Commission on Elections ang itinuturing na isolated incident ang pag-atake at hindi ito sapat na dahilan upang ipagpaliban ang halalan. Sinabi ni COMELEC Chairman George Sherwin Garcia na wala ring plano ang poll body na ilagay sa ilalim ng COMELEC control ang Dato Odin, Sinsuwa at Maguindanao del Norte. Samantala, pinaigting ang Philippine National Police ang kanilang seguridad sa nasabing rehiyon. Tinatayang 9,400 na police ang i-deploy para tiyaking ligtas at maayos ang pagdaraos ng eleksyon.
2: XFM News Nationwide. Breaking news. Breaking news.
3: Kapapasok lang ng balita, ipinataw po ng Office of the Ombudsman mga katropa ang 6 na buwang preventive suspension laban kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza. Dating LTFRB Chairman Chupilo Guadis III. Ito ay mismo kay Assistant Ombudsman Mico Clabano. Abangan po ang mga dagdag detalye.
2: Breaking news! Breaking news!
4: Sampa ng motion for reconsideration ng Department of Labor and Employment sa Pasig Regional Trial Court laban sa injunction na nagpapahinto sa pagpapatupad ng 85 pesos dagdag sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Igrit ni Dole Secretary Francis Tolentino na dumaan sa tamang proseso ang NCR Wage Order Number NCR-27 na naayon ito sa tripartite wage setting mechanism. Hiniling ng Dole sa korte na ibasura ang nasabing petisyon at alisin ang preliminary injunction dahil nila walang jurisdiksyon ng korte sa usapin at hindi muna dumaan ang mga naghain ng kaso sa itinakdang administrative remedies. Kapag ipinatupad din natin ang 1.1 milyong manggagawa sa NCR ang makikinabang sa dagdag sahod na layong makatulong sa kanilang gastusin sa gitna ng patuloy na pagtaas ng cost of living.
3: Samantala, si Executive Secretary Recto ay binigyan din po ang magiging epekto ng edukasyon sa kinabukasan ng pamilya. Katropa natin sa balita, Deddy Guzman, XFM Mega Manila.
2: Live!
6: Sinulat na Executive Secretary Ralph Rector ang Presidential Scholars sa Dumaguete City na pagbutihin ang kanilang pag-aaral kasabay ng pagbibigidiin sa papel ng edukasyon laban sa kahirapan. Ayon kay Secretary Rector, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng kahit isang college graduate ang bawat pamilyang Pilipino. Sinabi rin niyang halos 1 trilyong piso ang ginagastos ng pamahalaan sa edukasyon ngayong taon para sa tinatayang 30,000 estudyante. Sa Presidential Scholars Program, nasa 200,000 estudyante ang inaasahang makatatanggap ng 20,000 pesos na assistance. Tiniyak ni Rector na patuloy silang susuportahan ng national government hanggang makatapos ng pag-aaral. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
4: Pinag-aaralan ng Department of Education o DepEd ang paggamit ng surplus vegetables mula sa mga magsasaka sa pinalawak na school feeding program ng kagawaran. Ito ay kasunod ng ulat tungkol sa pagtatambak at pagtapon ng mga karot at repolyo sa Tudlay, Benguet, Lalumano sa oversupply at kakulangan ng buyers. Ayon sa Education Secretary Sani Angara, maaaring makatulong ang programa sa mga magsasaka habang nakapagbibigay ng masustansyang pagkain sa mga estudyante. Dahil dito, hinikayat din ni Angara ang mga pribadong kumpanya at organisasyon na bumili ng gulay na direkta sa farmers at i-donate ang mga ito sa mga paaralan. Sa pagtataya ng kagawaran, umaabot na sa 4.6 milyong learners ang saklaw ng expanded feeding program.
2: Ang
4: Department of Education at DA ay piniigting po yung milk feeding program para tugunan din ang malnutrisyon na mga mag-aaral. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
7: Agriculture o DA ang kanilang pagtutulungan upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng listas at masustansyang gatas sa mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang nutrisyon. Sa ilalim ng milk feeding program ng school-based feeding program, layunin ng dalawang ahensya na makatulong sa pagbabawas ng kaso ng kulang sa sustansya at mapabuti ang kalusugan, paglaki at pagkatuto ng mga bata sa paaralan. Bukod sa pagtulong sa mga mag-aaral, nagsisilbi rin ang programa bilang suporta sa lokal ng industriya ng paggawaan ng gatas sa pamamagitan ng pagbibigay kabuhayan ng mga dairy

0: mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17, katropa. Ang tamang oras sa XFM News Nationwide na napapinggan nyo rin sa pamagitan po ng XFM 104.9 Santiago Isabela. 100.7 XFM Radyo Patrol Iloilo. At 95.7 XFM Tugiganaw.
0: Balitang regional.
1: Punta muna tayo sa Pagadian. Mayigit sa 150 pamilya apektado sa bahasa Sampuanga del Sur. Ang klase sa 10 LGUs ay kansilado na rin. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante, XFM Pagadian.
2: Higit 150 pamilyang apektado sa pagbaha sa tatlong barangay sa Kumalarang, Sampuanga del Sur, bunsod sa malakas na pag-ulan. Dahil dito, suspendido na ang klase sa pampublito at pribadong paaralan sa naturang bayan. Samantala, ang bayan ng Dinas, Bayog, San Pablo, Kumalarang, San Miguel, Lapuyan, Marcos Tubig, Vincenzo Sagon, Lakewood, Pitugo at Gipos ay nagsagawa din ng suspensyo ng klase bilang pag-iingat para sa kaligtasan ng mga estudyante at school personnel. Nakipag-ugnayan na ang Provincial Social Welfare Development Office at PDRMO sa mga local government units para sa relief assistance at patuloy na monitoring sa mga apektadong lugar. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
3: Senador Mark Villar, tinawanan lamang umano ng publiko ang kanyang pagbisita at mensahe sa probinsya ng Cagayan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Cagayan.
4: Sa halip na ikinatuwa, tila pinagtawanan pa ng ilang netizens ang pagbisita ni Senador Mark Villar sa selebrasyon ng kapistahan ng Tuguegaro City nitong 16 ng Agosto ngayong taon. Itong lumitaw sa ilang Facebook posts matapos ang pagdalo ng senador sa mga aktibidad ng lungsod, kung saan ilang minuto pa lamang mula nang maipost ang larawan at video ng pagbisita, mas mataas na agad ang bilang ng laugh reactions kumpara sa ibang reaksyon. Ayon sa mga nagkomento, ito ay senyalis na hindi pabor o hindi natuwa ang ilang tao sa presensya ng senador sa pagdiriwang. Sa kanyang mensahe, binanggit naman ni Senador Villar na mas nagkakaisa pa umano ang mga Cagayano kumpara sa Senado. Idinagdag din niya na gagawin niya ang lahat upang maging number one ang Cagayan sa buong bansa. Ang pahayag nito'y umani naman ng iba't ibang reaction online. Dahil dito, naglabas ng pahayag ang ilang private pages kung saan sa kanilang posts binanggit na dapat maghanda ang mga Cagayano dahil baka matulad ang probinsya sa Las Piñas. Sinabi sa posts na matapos ang issue sa Las Piñas, dito naman sa Cagayan, nakatuon ang interes ng pamilya Villar. Bukod dito, may mga ilang ding nagkomento na buti pa sa Cagayan, may boses ang senador at kayang magsalita. Ngunit tikom ang kanyang bibig pagdating sa Senado. Ginala si Senator Mark Villar bilang marugang ng gobernador matapos pakasalan ang anak ni Governor Egay Aglipay. Dahil dito, madalas rin siyang makita sa mga programa at aktibidad sa lalawigan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang diskusyon ng mga netizens sa social media tungkol sa pagbisita at mensahe ng senador. Mula dito sa Region Regional Center at Tuguegaraw City, mula sa ngayong pilad ng 95.7 XFM Tuguegaraw. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa bumundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
1: Driver ng LTO patrol vehicle na nag-counterflow sa Santiago City, pinasisibak sa pwesto. Katropa natin sa balita, Alte de la Cruz, XFM Santiago.
5: Kumilos ang Land Transportation Office sa LTO laban sa isang driver ng ahensya matapos kumalat sa social media ang video na nagpapakitang sangkot ito sa pag-counterflow at pag-obstruct sa daloy ng trapiko sa Santiago City. Sa paunang pagsusuri ng LTO, pumasok sa maling direksyon ng kalsada ang isang patrol vehicle ng ahensya at ang counterflow pa palabas ng Centro Mall noong August 12. Kaya naman ipinag-utos ni LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilao ang agarang investigasyon. dahil dito nakilala ang driver na agad pinatawa ng LTO show cause order at inatasan itong humarap sa Intelligence and Investigation Division at magsumite ng paliwanag. Paglabag sa obstruction of traffic at disregarding traffic rules, maging improper person to operate a motor vehicle ang natukoy ng mga paglabag nito. Ngayon ay nasa ilalim ng 90 days preventive suspension ng driver at inatasan isuko ang ID at lisensya nang mailagay sa alarm kasunod ng pagsibak sa nasabing driver. Binigyan din ng LTO na hindi nito kukonsitihin ang anumang paglabag sa batas trapiko maging na mga kasapiman ng ahensya. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito sa katropang Altay de la Cruz, XFM News!
6: Dalawang motorista na sawi sa magkakahiwalay na aksidente sa Cebu. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
7: Patay ang dalawang motorista sa magkahiwalay na aksidente sa Cebu City at Talisay City. Sa Cebu City, dead on the spot ang isang 38 anyos matapos umanong makatulog habang nag-counterflow at bumangga sa isang SUV sa A. Soriano Avenue, Barangay Carita, pasado alas 3 na madaling araw nitong Martes. Kinilala ang biktima na si Jameson Argoncillo, isang crane operator sa isang malaking mall sa South Road Property sa Barangay Mambaling. Ayon sa kanyang asawang si Margie, galing sa night shift ang biktima at mauwi na sa kanilang bahay sa Subangdaco, Mandaue City nang mangyari ang aksidente. Samantalang isa ring motorista ang nasawi matapos masangkot sa aksidente sa Cebu South Coastal Road malapit sa Talisay City Port pasado alas 8 ng gabi nitong Lunes. Batay sa paunang investigasyon, mabilis umano ang takbo ng motorista habang patungo sa Cebu City nang sumagi sa isa pang sasakyan. Sa lakas ng impact, ilang metro ang pagkakatilapon sa rider habang bumagsak sa Center Island. Kinilala ng kanyang pamilya ang nasawi na si Pedro Apawan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa dalawang insidente upang matukoy ang eksaktong sami at ipapagdetalye na magkahiwalay na aksidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng cellphone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Alvin Mata, XFM News.
1: At panghuli, mayigit sa 100,000 pesos. Alaga po ito na ilegal na droga na kumpiska sa Culasi Antique. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM Antique.
8: Arestado ang isang lalaki na kabilang sa target list sa isinagawang by-bust operation sa Barangay Centro Norte, Culasi Antique. Dakong alas 7.24 ng umaga noong Lunes, Agosto 17, taong kasalukuyan. Kinilalang suspect na si Elias Jack, 41 taong gulang, may asawa, negosyante at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska sa operasyon ang tinatayang 15 gramo ng pinaghihinalaang shabu

0: kakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropan Peso Mariano at sa Toulouse.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: ang katropa, katropang Brian, may binabantayan tayong LPA at ito po ay may mataas na possibility maging ganap na bagyo sa susunod na 24 hours. Kapag naging bagyo at nasa loob na ng Pinas, tatawagin itong Neneng.
1: Katropang Buddy, isa pang LPA ang binabantayan naman sa labas ng PAR at mayroon ding mataas na chance ang maging tropical depression sa parehong panahon.
0: At mayroon ding tropical depression na minomonitor po sa labas naman ng PAR.
1: Patuloy namang nakakaapekto sa Luzon at Visayas ang southwest monsoon o habagat na nagdadala ng monsoon rain sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas kabilang ang Metro Manila.
0: Sumikat pa rin ng araw 5:43, lulubog po mga katropa 6:17 ng gabi.
2: International.
0: Ang balitang international at it's atin ang Suntone Gold. Mahigit sa 180,000 utility customers sa Hawaii ang nawala ng kuryente matapos sagupitin ng Hurricane Lala ang Big Island bago ito humina bilang tropical storm. Patay sa power outage monitoring data, nasa 183,123 na customers ang apektuhan po ng pagkawala ng kuryente. Iniulat naman ni Hawaii Governor Josh Green na mahigit sa 100 na bahay ang napinsala dahil sa malakas na hangin at pagbaha. Patuloy na nakataas ang tropical storm warning sa Kauai County habang pinayuhan ng mga residente na manatili sa loob ng kanilang bahay dahil sa banta po ng pagbaha at iba pang panganib.
3: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Suntone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Engage na ang TV host actor na si Edward Barber sa kanyang non-showbiz girlfriend na si Ricky Umali. Ibinahagi mismo ni Edward ang kanyang engagement habang nagsasalita sa isang church gathering kung saan ipinakita rin niya sa screen ang larawan nila ng kanyang fiancé. Ayon kay Edward, matagal niyang ipinagdasal ang isang relasyon at masaya siyang ipinagkaloob ito sa kanya. Agad naman umani ng pagbati mula sa kanyang fans ang anunsyo ng aktor na matagal nang hindi nagbabahagi ng detalye tungkol sa kanyang love life. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide. Balitang sports.
0: Ang balitang sports, hatid po sa atin ang premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Muli nagkampyon si Filipino pole vaulter EJ of Vienna matapos duminahin ang Golden Sand 2026 sa Poland. Nalagpasan ni Vienna ang 5.91 meters. Ang kanya pinakamataas na marka ngayong season para makuha po ang gintong medalya sa World Athletics Continental Tour event. Ito na ang pangwalong gold medal ni Vienna ngayong 2026 mga katropa matapos ang sunod-sunod na podium finishes sa iba't ibang kompetisyon sa Europa at Asia. Nalagpasan ng 40 anyos na atleta ang dating season best niya na 5.85 meters sa Madrid at 5.83 meters sa Germany.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Martes tayo katropa, August 18, 2026.
1: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Overa.
1: Ako po si Brian Demas.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas. Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo. Dito sa XFM News Nationwide, Nationwide.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Suntone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Suntone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Suntone Plus Gold. Suntone Plus Gold. Mabibigay.

0: sa mga butika. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin... Plus Gold.

0: Aminang natulungan.
1: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Visionex Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Visionex Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus. Mabibili sa mga butika. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ha? Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gaid. Kamutol, testing iba la. Kampiyong gid yan, Turbo.
2: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
2: Turbo, may maka at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
2: Sister Pain.
5: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape may mataas nga levels ng antioxidants.

0: And then yung an-an, wala nang gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Pili na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Katropa, yari na ang ating winners sa ating weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.

0: dagi tamuman, magintra man sa santong kagtik sa libo-libo pa premium. Salamat niya.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One booster sang Santon Gold Capsule. One booster sang

0: premium D3 soft gel capsule. One booster sang Furbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libong-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
1: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
2: Oh.
1: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sa atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukigid naton nga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari kami naman isa naman ni kay Edison Santos sa ninyo pagparagad sa pagdulong sa inyo sa nagapauna sa ninyo mga health tips and informations. Kamusta kamo? Kamusta ang inyo sa ninyo kayong lawas? Kamusta ang inyo sa ninyo paningkay-singkay? Kabay pangaral langit kamo ha sa mayad sining sitwasyon. Labi na gid ang inyo sa ninyo kayong lawas. Mabudlay na balan kon magmasakit ikaw kon may ara na kita masakit ta makabudlay ina bangod kay magastuhan ka gid mayad lang kon matabangan ka dayon sang tambal-tambal eh matabangan ka dayon sa mga interventions nga imuon pero sometimes lagi kinanglan sa mga medical procedures bala ulo pirahan ikaw may kuloan nga parte sa imo lawas so hindi na normal. Pero sa ato sa ring pagparagad sa programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan sa ring mga XFM station sa Bilogay, Isla Sang Panay, kag Negros Island Region. Kag sa ato sa ring pagparagad, as usual, upod ta ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag welcome man sa aton sa ring pagpangalagad. Kag kumusta na naman sa aton sa ring mga suki nga mga tagpalamati. Kag kabay pa. Nga yara ka mudra. Sa mayo sa ring kahimtangan. Kag ang ining mga tiyempo wala, Sir Josiel, nga nabulubog now. Ulan-ulan tayong galabanan sa ni Sir Josiel dira na sa sulod sa balay. Kag tining tiyempo wala nga kung nai ko bra, Sir Josiel, kapin pa ko mabulubog now. Daw ka nami gida masami panginaon
0: o kung... Duha man na nagabagay ang tubang niya, Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: Kung hindi plastic basurahan.
1: Mm-hmm.
0: Kahit kada kaon sang ginagunot siya sa plastic ihaboy sa basurahan ang putos.
1: Kaya kayo brahon, Sir Josiel mo?
0: Oo. So, sa ito sa ring mga kauturan, ang ato sa ring paghahambalan subong is about our habit. Inang hindi tabala magunta tambal na ton kung hindi magkalataktak ang nagatalapik sa pusod tabala.
1: Mm-hmm.
0: Hambal nanda ko no, siya ba o pati sila niya tungaw kakataktak sa pusod mo ba? Kakita ka mo katungaw, toliti sa umasin na terminolohiya na sa tama kapula sinikon na mabusog na sang dugo. Nga tama kakatol, gamay lang na daw punta sa dagom, dako-dako lang sa punta sa dagom kadako, pero naligan ni magbanog ang busod mo kon kaysa, sus gabuslo man, Dok Leo, kag...
1: Kay... Or baka siling kita, Sir Josiel, nga mataktak ang tungaw sa pusod mo, kati nagbaliskad, kay nagabruslos kabusog mo.
0: Oo. So, ti, ang ato siling nga paghahambalan is about overeating, kung masubrahan kita kapanginaon. Amuning masami galing kay basta niwang kagani, Dok Leo. Ginapasubrahan ka permi sa kaon kay gusto gidda sang ginikanan sini magtambok.
1: Mm-hmm.
0: Kay kon tambok ko no healthy mo.
1: Mm-hmm.
0: Kon sa mga may edad-edad na kon tambok ko no manggano ni sa buyon.
1: Dira ka na makilala ang progress sa buyon eh.
0: Oo. Ti ang overeating labi na gid sa mga hambal naton mga pida. Nga mga kabataan. Pati na sa mala may pida pag-iapon eh. So mga pida, ginapagustuhan na kakaon, kapin pa kon masarangan sang pamilya, sang ginikanan mo. Hambal nga, ay tito, bosa pagkapida, gini mo. Ti anong gusto mo? Ati kon, anong hambal sang bata? Hala kakaon to? Bisan pa na nga hindi manami ng mga kalanunon, Dok Leo?
1: Kati ang ginalaga, Sir Josiel nga, bisan pa, no, maundan ko nung lawas mo.
0: Magtambok.
1: Mm-hmm.
0: Hambal nga ba, kakute-cute si mo, no? Dabayan ka lang.
1: Mm-hmm.
0: Hindi man pwede matawag matambok kaysa wayon ka ka, nanay ka kamalon niya. Ay, siling niya, puriya, siling niya, sulay lang.
1: Kwan lang gura, makaulumo lang ah.
0: So, ari kita dari sa ginatawag nga perwisyo, dalas ang sobra sininga Panginaon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. May hambalan ng ganyan sa Ingles nga when you feed the crave, you dig a grave.
0: When you feed
1: the crave.
0: The crave. Ang naginagutom.
1: Mm-hmm. You dig a grave.
0: Ginakutkutan mo lang sa lulubgan niya.
1: Mm-hmm.
0: Kung pasobrahan mo, Dok Leo, no?
1: Timagambala ba kita, Sir Josiel, nga crave, tindi niya siling na... natural nga pagkagutom eh.
0: Mm-hmm.
1: Kundi ang craving, Sir Jocelyn, basta kaya nagutom kung may craving, kaya makaon tagyapon mo.
0: Oo. So, ti amo ning problema tod, no? And actually, ang aton sining habit, the tawag naton mara sinang nagkakabuyo kita, Duklayo.
1: Mm-hmm.
0: And we ask for more. And we long for more. Nagapangayo kita dugang, kaginahandum ta nga magkaon pagidugang, Duklayo.
1: Kagdirisin ni Sir Jocelyn nga punto, nga muna ginatunaan sa mga nagahimo, sang mga kalanon, especially mga highly processed and ultra-processed food.
0: Oo. So, muning ginatunan nila paano tanaman sila sa maintuan niya magkaon kag magbakalman. Kaya ti, the more we buy, the more ang ila sinigiganan siya. Now, dari kita, Dok Leo Abi, ihimplo lang ha, sample-sample. Nga ano ni mga pagkaon? Nga masami na ito, sininga, ay sininga, daw nanamian, ganda ko sininga, daw hindi ako magpulis sa balay ko, hindi ko kakaon, Dok Leo.
1: kag, may iban, Sir Jocelyn, no? Especially kung dito ka sa malayong lugar, makakadaw ka sa sudad, masilingya nga pagpuli mo, dapat may dala kagid nga amuni.
0: Mm-mm.
1: Nga pagkaon, kati nakita mo na ginakaon sa mga sikat.
0: Oh.
1: Amuning mabatian mo sa mga pasayod nga ginakaon sa nisang kadaman. In fact, makabataan na Sir Jocelyn, madala ta sa pagkumyut, madala ta sa salakyan, makalabay kitas lagko, makratula. Kamalo na sila kung ano makita nila, Sir Jocelyn, pag-abot sa mga signage, pag-abot sa pagkaon, pag-abot sa mga kalanon, Sir Jocelyn, hindi na sila masiling naton nga aware na gid sila ila.
0: Oo.
1: Sugod sa linghod nga mga edad. Nga kung hindi kita kabalo sinino sa aton tugalingon, mismo sa aton tugalingon ha, hindi mo kita kabalo, Sir Jocelyn, mag-iya sa mga lamharon.
0: Oo.
1: Kung kita man mismo ang biktima sini.
0: So, ti, dapat kay balo kita ha. Pero ti ano gid man abi ang cravings ninyo, Dok Leo? Mangkot kita abi. Ti sa inyo da may nagapangita nga ay silingyo. Bisan bala sa ano na lang sa concern. Kun ini man cravings concern na.
1: Mm-hmm.
0: Siya boy ko kainom kapon Santon plus gold capsule silingyo kay way ko kabakal ba. May nagmuno sa ko galingon nila ayan sina Dok Leo.
1: Way pa ko Sir Jocelyn nakabati nga na do na guilty sa Sir Jocelyn.
0: Ah.
1: Kaway sa cravings ang ampalaya mo.
0: Ori ni gani daw hindi sa maglakat kay pasa kakaon kaos.
1: Kalabanan ni Sir Jocelyn ginit sa pera na eh.
0: Oh.
1: Pero nabalaan kay Sir Jocelyn nga daw may ara yang hindi mapahamtang. Ari pila nabalaan daw gida, nagahambal gid sila sa aton. Hindi sila mapahamtang, hindi kumpletong adlaw kag kaluya sang lawas. Kundi sila makainom sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Santon Vitamin C, may nabalaan kita sa niya, Sir Jocelyn.
0: Oo.
1: Kay may benepiso sila sa ring lawas.
0: Mm.
1: Kag hindi sila mapahamtang, sa punto, Sir Jocelyn, proven and tested na nila ang benepiso sila sa ring lawas.
0: Kag may mabatian man kita sa niya, Dok Leo, nga boss, sila niya, kamiter man ko sila niya sa iban niya kapis, na wadan ko stocks ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Mm. Abi mo, Sir Jocelyn, may ara, sana nagambal. So doon din ako magliwat dok sa isa to. Hindi ka lang pag-mention ha.
0: Oo.
1: Sige ka lang to.
0: Kumuntiway mo ginusisa ko. Mabasikon mo kung may lakot gin man to kung mong malang tubla.
1: May ara gin man eh. Pero ito na pag-ihambal ko na na. Pero ang punto lang sa nidre, kahit hindi gin man man eh, gara Sir Jocelyn, nga may mga times gin man. Ito pangalagsa. Hambal garo na to. Yung iba nila makatiming.
0: Oo.
1: Nga nagkaka-out of stock gin man ang aton nga Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix. Yung iba nung isa makatiming o kung na makatiming sa wala, Blaster Jocel.
0: Mm.
1: Though, kinatingo ha nga, aragid pa rin sa shelf sari sa mga butika at parmasya.
0: So, panong taon nyo kung mga pika mo, Santon Gold Coffee Mix, sa kaya may collagen, may glutathione, tindi nga makikita sa na may collagen ka glutathione. Anong tuyo, gahigup lang ka mo sa kape, ga-enjoy ka mo, nanamitan ka mo, pagkatapos baka naman ka mo Santon Gold Coffee Mix, but you are feeding your body of vitamins and minerals, so kung nutrients, importante may collagen kag glutathione nga nagadala sang positive results sa ato sining skin sa ato sining skin, for example nagapa younger looking sa ato sining skin kay ginapa-firm niya Dok Leo.
1: Correct Sir Jocelyn, kag amo gani na kinahanglanon ta magkaon sa mga kalanon or mga sources bala Sir Jocelyn makuha naton sa collagen ug glutathione, especially samtang nagaedad kita kay nagagamay na sila sa aton lawas. That's why nagakorain out panit ta, that's why nagahina mga joints ta, kag iban pa gyud yung mga signs and symptoms of aging Sir Jocelyn.
0: No.
1: Kag ang worst sini, kundi kita kabalo sini mag-usisa nga samtang nag-aidad ng isa katao, may iban Sir Jocelyn nga nag-asab pagid sa pag-inom sang kafe. Tuwain nat niya ko nag-aasab ka sa pag-inom sang coffee. Ng coffee ba lang may ara sang anti-aging properties and ingredients? Kasubong sang glutathione and collagen. Nga aray na sa ato sa ring Southern Gold Coffee Mix.
0: Oo. Oh. Di ko nagkabalaka ka mo dati. Hindi ko na yung mag-inom niya. Kaya balan mo, conscious ako sa akong blood sugar level. If that's the case, you can still drink and have coffee. Premium D3 coffee mix naman galing niya ang i-recommendar na Tondok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kung gusto ka mo yan, no? Healthy coffee, area nami sa why pagkatagi ng batsyag, Sir Josil, like sa blood sugar o kung ma-concern natin sa insulin resistance. Gusto kita ma-maintain ng ato sa ring insulin sensitivity, mapabilin din na. O kung ma-improve na, ang kombinasyon sang vitamin D3 kag santhon sa rin sa panit sa mga gusto yun, Sir Josil, ara dira sa ato sa ring Premium D3 Coffee Mix. Kagang manami pagkanya balita, kasubong sa nga ton sa nga Santhon Gold Coffee Mix ang gingamit o kung isa sa gingamit yung pampatamis na sa ila amo ang stevia. Zero calorie. Why a problem, Sir Josel, sa concern niya? Basi magtaas mo sa calories or triglyceride mo or imos ring cholesterol, etc. or lipids mo dara tungod sa kalamay.
0: Ti may iban si ni Dok Leo galing at sinhinga tindi na lang ko mga pi ah. Kahit tindi ka man mga pi. Kaya tindi ka join, for example, Doc Lyman na guro nga lima katuhin mong bata, anong katuhin mong bata, balon mo to, mga pi kita.
1: Mm-hmm.
0: Because sa bata, sa pagalinghod niya pala si Doc Leo, doon ni Gidman advisable mo. Nga pakapihon mong bata at 5, 6, 7, 8 years old. Mabudlay, kapin pa kaya may danger of basi magpalpitate, hindi pa kay balon magmanage ang kogalinghod niya. Pero parang nga in man siya, bakal ka mo Santhon Plus Coffee Mix, parang nga bilog ka mong pamilya, bata inom Santhon Plus Coffee Mix, the rest inom sa Santhon Gold, di ka ni Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero bisan sa mga hamtong kag may mga edad, pwede kaya po ng Santhon Plus Coffee Mix.
0: Mas nami pagid, no?
1: Mas nami pagid. Kay wise sa caffeine, that's why recommended man pati sa mga bata. Kaya ito yung pinakapunto natin, Sir Josil, sa ni ang binipisyo sa soya bean, bala?
0: Oo.
1: Isa sa ni protina, Sir Josil, kinanglan sa kabataan para sa pagdako. Pagdako siya sila sini nga unod. Pag-abot naman sa may mga edad-edad for repair naman sa mga kaunuran, tamo isa sa rason, Sir Josil, niya ang nagakupos balang unod samtang nag-edad, kakulan sa protina ina eh.
0: Aha.
1: So dapat maalagaan gid nato nga aton sering lawas sa tagan sering kaigo nga protina alin sa bata sari pagkadto sa pagidad kag tining kay mo kita Sir Josil nga inom ko sang coffee pero gapasulod ko sang protina. Sige si mo sering lawas sa porma iya sang gidatawaga Santhon Plus Coffee Mix tungod sa soya bean powder nga sangkap sini kag gidugang pagid nato Sir Josil kon protina nga aton sering concern di ginalagas dira ang balunggay, ang spirulina nga sangkap niya, mga complete protein na naisala, Sir Josil.
0: Okay. So, amo na sa pagpangapi pa lang. Actually, habit na naton kagkalabanan sa ato ni na magpangapi. Sa primero, ay mantagin tudluan niya nagadidi kita sang kape mo.
1: Mm-hmm.
0: Gatas man na iya. Because we need really nutrients sa gatas. Testa nga nagdako kita, nagmatomato naman lang kita. Primero, tisunod-sunod, haklo-haklo, tilaw-tilaw. Asa sa ulihin na namitan, sa ulihi, ginapangita na Doc Leo. So kung mag-amuna ang ato sa nga mangin habit, dapat niya ti ang pangitaon ta perme. Inang may binipisyo kitang makuha. Bisan sa kape, kagpagpangapita pa lang.
1: Correct, Sir Josel. Kag hindi lamang sa sabor, ha?
0: Oo.
1: Ang aton dapat sa ningan lagson o kung sa damil lang, kundi sa binipisyo sa aton sa ningan lawas.
0: Amo nang pinakimportanteng binipisyo sa aton lawas, ang pamangkot si ni Doc Leo, if, ha? Mag-overeat kita. Sang masami na to siningin gina-crave, abe. Pamangkot yung kina, Doc Leo, kung anong gina-crave nila, bala?
1: Mm-hmm.
0: Laban-laban, may masabat. Gida ako na ice cream.
1: Mm-hmm.
0: Konsiling niya cake.
1: Mm-hmm.
0: Ang konsiling niya salad. Konsiling niya bisan soft drinks kung mayara.
1: Pero habal sa kilala ko, yeah. Bisan kanton lang ah. Basta pero may mayara na satisfied ako.
0: So ti ini nga mga pagkaon na tuloy, mga sweets ini. Kag amo gining masamay gina pang kita nyo bisan sa mga bata balam hambal ay mapatsyenda ako sa umaha.
1: Mm-hmm.
0: Mapabanwa si nanay sa room-an. Buwas siya ti ano bilin mo duwala na Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Sa una konpigado ice candy.
1: Mm-hmm.
0: Kun may kulukwarta ice cream.
1: Correct, Sir Josel, matamis or dumduman kong kilala ko sa antike, Sir Josel, mag-market day ganyan sa Sibalom.
0: Oo.
1: Dara sa Sibalom, antike. May hapon na daan sa mga listener na to, Andra. Maglakat sa nanay. Sige na, pagpuli mo, baklan mo gi ko bitsokoy ha. Oh? Ang duro-duro gi klamay.
0: Pikita mo lang kaon bitsokoy pero klamay galing in after ni nagpakal ka na lang kalamay. So gina-crave na to nini. Ti tama katasang sugar intake sini? Ice cream, cakes or pastries pagkatapos sa salad abi. Mga donuts and chocolates.
1: Especially milk chocolate or Josila.
0: Oo.
1: Kami dark chocolate mo na be.
0: Ang dark chocolates may makuha pa kita dira nga binipisyo somehow eh. Mm. So halong kita dira kay kontaas gani ang sugar intake na tondok le. Ano gani? Gapanukto ka mo. Nak-nak.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos may kasabat dito, I'm diabetes, who's there?
1: Welcome ah. Ang halunga-halunga na tanabi Sir Josil sa mga mataas asang sugar o kung added sugar nga sangkap sini sa mga ginakao na ton, basta high in added sugar gani Sir Josil, it can make us or the, make the person crave more.
0: Oo.
1: Gusto niya bagi dugangan, dugangan, kagdugangan Sir Josil, doon ikabla masatisfied.
0: Mm-hmm. Masakit sinikit yung iban subong bangon sang development bala or if not mga bag-o nga mga nagagwa nga pagkaon ang iban sinay mahambal na tikon why siling ice cream pizza na lang eh.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Tikon kaysa yung nasabat mo lang ulang what ano gusto mo pizza uno or pizza dos.
1: Pili ka lang sa doa lapit-lapit malaka.
0: Hindi gani burger.
1: Mm-hmm.
0: Bauso gina subong. Siling niya, tida, wala na gidman. Siling niya daw, medyo nagutom ako, may snacks lang ko, burger lang ah.
1: Mm-hmm.
0: Asa sa hulihin, handad na siya, when sa galiga pa maho, burger nga burger na lang.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Pagkatapos, di, manginaon ah, manginaon, no, Cleo? Maalagaw, bigs niya mapamulta. Ano kanon mo siya, fried chicken.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, di, magluwas sa fried chicken, anong idugang mo? Siling niya, isa, guro ka large nga drink kag fries ah.
1: Bawat na ito. Sampat akong boba.
0: Sampat akong boba. Tekon mga amo ni masobrahan ka kakaon hambal. Ay daw kulang daw bitin to siling niya na bakal ko siya nga fries. Abi mapadugang ta siling niya sang jumbo.
1: Galing Sir Josil amo ni. Kaya gusto ni kita ng balme. Daw kulang.
0: Mm.
1: Abi padugang kita sang daw ginatawag upgraded version or dako-dako. Nga man, ini mga kalanon Sir Josil gin-engineer ini sila iya para sa maximum pleasure. Ning malipay ka bala Sir Josil? Kumbaga manamitan ka bala? Pagkatapos minimal lang sa tighty or hindi ka madali-dali sini mabusog.
0: Mm.
1: So halin sini sa medium, eh upgrade mo gamay eh.
0: Large.
1: Oh, large.
0: Oo.
1: For daw lang alam pagidhaw.
0: Ah, pagkasunod mong balik sila niya daw bitin to sa naligad. Siya duha gani ka sir. I'm stone ah.
1: May kami pa na Sir Josil. May balon pa na puli.
0: May take out pa.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Sa mga ano abi ilim nun. Bauti, ara da paborito nyo? Ang hambal blante, hindi kita katigab da?
1: Mm-hmm.
0: Oo, ara da?
1: Baliban na lang sa ibang ganyan, pampatigab lang. Eh.
0: Pagkatapos kung maglagaw, medyo sulusosyal, ti, sino nyo, huwag kita milk tea kag milk shake da?
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Oo. Amoyin ang kalabanan niya na pangayo kay kita mo, blabisan sa kabataan, makakita gani ha, labi na gid kon talagsa lang bala ng pakadto diri sudad bla mga halin sa mga umabla. Makakita sang milk tea, mm-hmm. Nga may ano na, may sago.
1: Mm.
0: Mambal nga nanay, nanay. Namit guru ranay. Hay katira dok Leo. Siya mapasudad to bakal demantas niya milk tea.
1: Correct.
0: Oh. So mangin habitual na. Pagkatapos ining ano gid pinaka simpleng himplo sini Dok Leo. Pangapi ah. Mhm. Siya te, why ka da selling niya sang kalamay? Pagkatapos hatagan mo sulodlan sang gamay nga kalamay bla Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Gamay nga sulodlan, kagamay man niya nga nang no, ano lang ah. Di gani ko cerita na gamay-gamay gid. Na ano man ning kutsara mo siya kagamay-gamay nga dugay sila yung magsandok sila sang kalamay ah. Te nangapi ka pa.
1: Husto Sir Josil, ano? Muna bilang hambal sa kilala na Sir Josil nga ang iban purpose mo lang nila sa ni nga magpulong pangapi.
0: Mm.
1: Chismis mo lang. Pero ba nakapunto sa ni nga dapat sa amuna bilang nag-aminaritis ka na, huwag ka pa dapat nagadala sa sakit sa iyo mo sa ni nga lawas. Kaya ba nakapunto sa ni Sir Josil? Gapangafe kagid man bala ko nang Balser Josel Blangando kagamay sa imo sa ninga kalandos ko sara obedo ko dako amo na be pero kalamay ang laban. So hindi makapaayo sa aton sa ninga lawas. And beside ang pagkaon Sir Josel sang mga makalamay nga mga pagkaon kontra sa pag-inom sa mga makalamay nga mga ilimnon, mas dasig yung Sir Josel ang epekto sa ning makalamay ang ilimnon sa aton sa ning lawas. Kumpara sa aton ginakaon, kati liquid na sa mo. Ina-absorb na rin sa aton sa ning lawas, yung epekto na sa aton sa ning insulin and blood sugar levels.
0: So, ti, muna ang dako nga disbinta sa aton. So, later on, why na tamay mahimo si ni Dok Leo? Duha na lang yun ang alternative ta sila kung matabo. Hindi na halos masarangan ni na sang halaka kaon ka lang kaugbos kalugbate adlaw-adlaw kagbalunggay pamahaw panyaga panyapon nga pilagi kasi mana paras mo kumambal hindi din kun sumudan din ko. Duha lang dangatan mo ha kung hindi supplementation hospital.
1: Correct Sir Josel or maintenance medication after that. Kung may mga ginabat siya, kaya sa'yo mo sa nangalawas, especially kung, kung may relasyon do Sir Josel sa lifestyle, pero waay makorekt o kung waay mabag-o bala sa mga dapat ni mo himuon, dapat ni mo kaunon, ka mga dapat ni mo likawan nga buluhaton, kagamuman mga ilimnon ka mga kalanon. So, hindi naton Sir Josel na masolbar, kundi kapabilin nga aton lagi ni manage sa mga symptoms sini natantil nga mag-decide kitang ang mga pagkaon o kung mga kalanon nga resulta sa badatian aton nung tatan para nga masolbar man ang mga sintomas kag science na nabatsagan.
0: Kaya mo galing scientific explanation sa Dok Leo, no? Ang mga pagkaon, yadugay ikaw gutumon, amuni ang masami nga makita naton kumon. In short, sini, makaon ka bala ng paborito mo, okay? Nga, saan ka saan ulang ikaw na sumuran sa cake how? Gauntat ka lang kung kaysa kay mambal ko, niya daw damo na kaon ko, blood sugar ko, pero pati ka na, duha na kakihad ang nakaon.
1: Kalabanan sa Sir Josel, nagabatyag lang sang amo sina, sang sumuod kung damo ng nakaon.
0: Oo.
1: Pero masalin na makaon, tanga bulong lang sa ila, hambal sa klala ko, ay, din tabo man.
0: Ipa-ila-ilaan niya na lang, kakainobos ya.
1: Tama.
0: Siya nagkaon ko, nagligad to sinya sang cake mo. Ay, siya nagkaon ko, gali sang cake. Gindala di sinya sang tupad sang balay. Sorry, siya naubo. Ko. Kaya pa ila-ila na lang sa imo bala.
1: Nanugid pa.
0: So ti initanan, may mga ano eh, may mga effect ini sa to sininga lawas. So sa unknown to asa mo galina, ang manamit niya pagkaon, madugay kita mabusog kay wa isang fiber content amo ini siya amasami nga ginabakalta and mga highly consumable nga mapagkaon bala. Pero instead, Dok Leo, para malikawan nato ng mga ill effects nga inisang overeating or mga illnesses caused by overeating. Sa mga gina-cravings nato ni nga daw hindi ginami pikto sa lawas, ano, can we offer an alternative? Ano ma-alternatibo ayhan na, Dok Leo? Pwede nato ma-offer sini sa ila?
1: May ara gin, Sir Josel. Amo ganyan na ginaliwat-liwat na mundari, no? Sa aton sa mga tagpalamati. Nga kung may ginalikawan ka mo sa hindi makapaya sa lawas, dapat may ginabulos ka mo. Otherwise, gabalik lang gyapon kita dito sa aton sa naging bayaan. Kati why man kita sing iban sa naging alternatibo, Sir Josel eh. Kundi butongon kita gyapon sa temptation pabalik dito kay ang ginahandom na ton sa una, ginalikawan na ton, resulta Sir Josel sinisagutom, naghangin-hangin lang aton sa naging atyan. Kabay man kita sing ginbulos ni. Pero for example, pala inom ka soda, pala inom ka sa ni soft drink. But instead, kung daw ara ang craving sa imo, timpla ka bala suwa. Puga ka suwa o kung puga ka sa ni sang lemon. Pero nami, Sir Josel, tani kung waay sa ni sang sweetener kung kaya mo. Pero kalabanan sa ni mamaguhan dag makita, mangita agad sang tamis, Sir Josel mo. May mabakal man actually sa ni stevia, Sir Josel. Yung pampatamis bala. Zero calories. So, pwede nyo magamitan sa nisang stevia bilang inyo sa nga pampatamis. Kasubong bla, na nagainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santhon Gold Herbal Tea. Isa sa pampatamis na stevia eh.
0: Oo.
1: Matamis sa panamil, pero zero calorie. So, instead nga nag-crave ka sa soft drink sa lemon juice or calamansi juice nga may stevia nga gamay.
0: Oo.
1: Para nga may damil sa tamis. Gusto ka magkaon sa nisang milk chocolate. Kay masiling ka ba daw hindi kompleto ang adlaw. Kunwai kasi yung tsokolate, may nabalaangan ni Sir Josil nga, nakabalik lang ang siman, nanaog ba? Basta nakabalik lang sa kailawa, to ay slabog ng hanay mo. Kaya bisan isan lang kung nukabar, lagi siya matagaan.
0: Chocolate.
1: Ang punto mo lang sa nga, kung kabalo ka pala nga, mas manami, gani, kung huwag ka mahatagan. Napasalamat ka pa siguro, ano? Pero pinakapunto, Sir Josie, alam mo yung taridad, tabla akong kaisa nga, hindi man sa ginahatag, kundi sa kabubuton, bilang nga nadumduman ka bila.
0: Amo na nga, bisan isa lang ka, ano gani, habon, Dog Leo? Hindi, timur malipatan sa bilog ng kinabuhi. Bawas niya nag-abot to sila niya, ang abroad blood to sila niya. Huwag isa malipat ka na akong ginpadaraan ako di kahabon.
1: Correct ni Sir Josil. Hindi talaga magtimplahon ang milk lotion, ha? Kung napadalahan kita sa nga kayo,
0: basa si Strohon nila.
1: Mamarapuyot na nga gatas niya ba? Ang pinakapunto, Sir Raymond, kung nag-crave kita something, syempre ang kalabanan gina-crave na ito, mamantika, makalamay o kung mga maasin o kung mga mabitsin para Sir Josil, dira ka sila sining mga sangkap. Like for example, kung nariba, nag-crave ka sa pizza, mula nagaling Sir Josil, kinanglan isang kapisan eh. Kung nariba, gusto na ito sa isang healthy swap o kung healthy alternative, pwede may kita kahimo Sir Josil sa homemade nga like gakaong kita pizza, dough, ang dough sa na ginagamit Sir Josil, tihari naman mo. Pwede kita makagamit sa isang whole wheat nga flour ka duro vegetables sining aton sining toppings. Amo lang nagaling sa kalabanan kaysa una Sir Josil sa may to tempo pakita nagakandak kita sa mga cooking demonstrations eh. Ang kalabanan reklamo mabatian aton sa Sir Josil mauti. Mabudlay kumpara mo sa magbakal ka na lang sa ready-made ang adaan.
0: Ati mahapus ya kon magbakal ka lang. Pero tira mo nang hambal nila nga mahapus ka man madula sa babaw kalibutan.
1: Correct, Sir Josil. Pinakapuntulan sini, pag-abot sa pagkaon, dapat kugihan gid na ton. Amo gani nga may mga panahon nga bisan ano kita ka kugi, Sir Josil, bisan ano kita kapisan sa pag-prepare, kung kaysa ang mga sources bala na to nalang alang man. Like pag-abot sa mga utanon, dapat kombinasyon permi sa mga utanon, sari-sari, amo man sa prutas, adlaw-adlaw gid na dapat, Sir Josil. Kung gusto kita nga hindi kita matintar sini sa pagpangaon-kaon, magkaon kita sang healthy. Kaya nga man, mabutang, mabuligan na ito na itong tugalingon, Sir Josil, hindi kita magsigi crave sini sang unhealthy. Nga mga kalanoon, kung ang aton ginakaon, Sir Josil, may healthy fat. Kung ang ginakaon aton sini is may ginatawag fiber. Both soluble and insoluble fiber. Kag ang aton sini carbohydrates dapat sa healthy source. Hindi kita dali-dali kag basta-basta magutom sina Sir Josil. Dugangan pagid naton sang quality protein. Kung plant-based ni mo pagkaon, soya, balunggay, spirulina, may mga protein din na Sir Josil. Ngayon, hindi kita basta-basta sini mahilaban, hindi kita matintar magsige kima-kima sini Sir Josil. So, may mga healthy swaps kung tani na ton, kung gusto kita sinisang healthier nga substitute sa ton sini nga cravings. Or, even gani Sir Josil sa mga naka-adapt na, why naman gani? Why na gani mga juice gani kung kaisa niyo? Simple nga tubig na lang gani. Makakita silang iba nag-iinom soft drink. Simple nga tubig. Mabulong ng ilas ni Sir Josil nga. Ginatawag pagpangita sa mga liquids or juice nga dapat ipasulod sa lawas. Ang iba sa hindi healthy gani. Muna yung balsang kilala na ton. Kung di ba lang healthy, pasulod ko sa lawas ko. Drink na lang ko anay sa tubig. Parang at least why sing dugang sining mga artificial na nagsunod siya sining lawas kini baka payo
0: kag amo nang hambal ta nga hindi man amon kamo mapauntat sa kun anong nakagawian ninyo nga amo na ang makabulig sa inyo sining pala nga buyan. Pareho sa abisin eh, paano mo na punta to naman nagatrabaho sa call centers? Hambal nga, ay, night time shift ka, graveyard ka, hindi nami na sa lawas mo. So, ang himo naton is hataga naton na lang siya sa supplementation saying ay inom ka lang Santon plus gold capsule bla premium D3 soft gel capsule ni gani Santon vitamin C. That's the thing that we can provide as bulig naton para nga hindi dali-dali mag-deteriorate ang lawas niya. That's very, very important. Kasi you are altering the normal cycle sa lawas mo. Ang inugtulog dapat sa lawas mo, amoy ang chimpo sa imo inugtrabaho.
1: Correct, Sir Josil. Kung nintindihan to man, hindi basta-basta struggle sa mga graveyard shift na nag-aubra, Sir Josil eh.
0: Oo.
1: Damo sila sa temptation, Sir Josil. Magluwas po sa pressure sa ila sa ninyo ubra bala. Ara pa, Sir Josil, yung kaysa ang hindi nila mapunggan bala ang tentasyon pag-abot sa mga dapat nila kaunon, tuwing imnon. Pero palabot, Sir Josil, sina ang pagpanigarilyo para nga ma-distress sila sa iban bala. Which is, dari sila nagasulod ang pira na ito, Sir Kasustyon, Sir Josil, kasubon sa ginambal ni mo, ngabisan paano na lang makapiyan-piyan. Like ang pag-inom sa isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, kaysa sa wala agad. Kag puro ka lang unhealthy articles of food and drinks dira, gawa agad, bisan paano pang pian-pian, pang bulubalan sa inyong musang lawas.
0: Kaya nga, if we speak about Santhon Plus Gold Capsule, for example, could you imagine that you have that Santhon from my Mangustin may anti-cancer properties. You have that vitamins and minerals from Ampalaya, from Malunggay, from garlic, and from spirulina. Especially sa mga nagapulaw, Dokleo. Hambal nila bala, kung sige pulaw mo, kung nagaramutiun ka, punta mo lang siya, naga-anemic ka, kag naga-as-as ikaw, naga-niwang ka.
1: Galos parun ka.
0: Oo. Depleted ang nutrients sa sulod sa iyo sa nangyarawas, Dokleo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So with that, tinanglantang supplementation sa Santhon Plus Gold Capsule. Ti pareos ni Bicaron, confirmi ka nagapulaw, tambalan sini grabbing imo sini nga demand sa lawas mo sang nutrients eh. Ti ano yung pangdepensa sa lawas mo? Natural nga pangdepensa sa lawas mo, immune system. Ti anong himuon mo da para ma-feed ang imo immune system kag ma-boost pagidang sini nga capacity to kill. Amulan niya nga classic bagay sa lawas ta nga we are giving authority to kill mo immune system ta patyadang kutob sa mapatay nga viruses kag bakterya da so kinanglan nato ng supplementation just like Premium D3 Soft Gel Capsule, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Para malikawan naton sini ang mga problema o kon mga balatian nga mahimo, Sir Josil, mga resulta sang hindi nato natural nga mga gawi sa aton pang adlaw-adlaw. Like for example, ang overeating bala, Sir Josil.
0: Oo.
1: Sang hindi healthy nga mga kalanoon. Pero tago na ton, bisan healthy pa na, Sir Josil, kung nag-overeat ka pirmi. Hindi gyapon mayong iya sini mga resulta. Pero masobra pagid ko dari buwa hindi na healthy nga daan, may mga health consequences gid ni Sir Josel kun nagapadayon.
0: Ang makuha naton yung mga nutrients sa mga nakaon naton nga prutas, utan, actually tigamay-gamay lang ni Dok Leo ha. It's just like all other things nga ginapasulod sa lawas ta. Could you imagine, Dok Leo, confirmi lang ikaw iya nagainom sang imo nga maintenance overdose? Ang imo 5 milligrams, ginahimo mo, permi nga 10 milligrams, amal mo, kaya man. There's always a side effects to that. May side effect na. Amo man na, bisan pa ganit nutritious foods, kung masami nga, sobra-sobra nga to sininga pagpanginaon, tis tingin nyo bala kaon, bala permi, kasantol, bala sobra-sobra, bala Dok Leo. Hindi ka mo kumpormi, ka iya sininga panit, ka iya sininga damlot-damlot lang sang iya sininga kulamog, ito nyo yung ipatiliso. Oo. Ang konsekwensya yan, no, bla.
1: Tanawang tabla?
0: Oo. Ang unang din lang, hindi lang pag sa luri, sila niya sa labador, kay gamali na gatok, gin.
1: Kagang ang bala, no, basang unang sila, Sir Josil, matubo, gina sa imot yan.
0: Oo. Kaya muna pag hibi, pimok batas na nga. Now, Ari, sa mga nagapamati na ito ni mga kuturan subong, ha? Nga, if we speak about overeating, may risgo sang masakit, Dok Leo. Ano ang mga common nga mga masakit sini? Kung permila ikaw nag-overeat, Dok Leo?
1: Kung nag-akaon kita o tanon, Sir Josil, mga prutas, kung gainom kita like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, sa purpose, Sir Josil, nga gusto na ton maging healthy, ang mga hindi puburable nga pagkaon kag mga ilimnon sa lawas na to nagaresulta man sa badatian. Like for example, nag-crave kita permi sa mga mamantika, mga maasin, mga makalamay, ang mga kalanon na dira kadamo artificial flavorings and even colors. Nagataas man, Sir Josel, na risgo na to sa cardiovascular disease. Nag-affecto ini sa aton sa cardiovascular system. Ara dira ang hypertension, ara ang pagtaas ng cholesterol, ara ang heart disease, ara ang stroke, kagiban pagiging niya problema sa radyoso sa lawas.
0: Oo.
1: Ara man sini ang diabetes, nga nag-umpisa na sa insulin resistance, the metabolic disease ni sa radyoso, no? Digestive system disease, ara ang problema sa radyoso sini sa digestive system na ito, mga issues kasubong sa ginabatyag sa kadamaan, nagasaka kung ila acid o kung nagataas ila acid.
0: Oo.
1: Gastroesophageal reflux disease o kung GERD. Araman Sir Joseph, sa gallbladder disease. Doon nabala kadamo sa mga taong ginaoperahan tungod sa gallbladder stone, Sir Joseph. Kag-araman ng fatty liver disease. Kagari ha? Hindi lang siling na like sa una ang ato ni impression sa this, diri lang ni fatty liver disease sa palainom sa makahulubog ng ilim nun.
0: Oo.
1: May aramang kita subong sa non-alcoholic fatty liver disease. At talibis ang halimpas ang una, Sir Josil. Kaling lang, nagdata subong consumption abis ang refined carbohydrates, mga makalamay nga mga kalanon, tigilim nun, Sir Josil, nga nagdata man ang fatty liver disease nga non-alcoholic. Hindi makapaayo, Sir Josil, ano, sa aton sa nga lawas, and even obesity-related conditions. Siyempre, kung nagapanginaon, kasi sobra-sobra, ganako, marahin mo sa nga lawas, araman ang sleep apnea. Ara man ang osteoarthritis. Kagiban pagit siya ni Sir Josil nga problema. Bisan pa ganing cancer, like colon cancer, breast cancer, kagiban pa.
0: Masakit siya ni, kiti may mga masakit na rin, Leo, nga buy one, take one, gidney.
1: Mm-hmm.
0: If you have one, it is a possibility, dako gidyang possibility nga, you have another one.
1: Mm-hmm.
0: Parehas ni karon kung may diabetes ka, laban-laban sina, high blood. Kung may high blood ka, laban-laban, sunod sina, diabetes, gidlock na yun.
1: Correct, Sir Josil. Kagang iban sa na, Sir Josil, hypertensive, insulin resistance resulta sa type 2 diabetes. Tungod sa sobrang pagpanginaon sa una, Sir Josil, pati digestive system affectado, man acid reflux ara man.
0: Mm-hmm.
1: Kag siyempre, tungod yung mga ginakaon na ton, kargado sa mga added ingredients na favorable sa lawas na ton, Sir Josil, mga pro-inflammatory man ang kalabanan sa nadira, nga nagpataas man sa risk na ton sa cancer. So, butang balon, Sir Josil, pwede sa na-mention na ton, nga kung maumpisahan sa isa, sunod-sunod na ang iban sa mga na-discuss na ton sa ni ng mga kondisyon.
0: Oo. Do not attempt to open a can of worms.
1: Mm-hmm.
0: Kay, masinunod-sunod lang na eh. Pagwa sang isa magwa man ang sunod pagid ang sunod pagid ang sunod pagid so mo nang asma gaumpisa lang kita sa overeating, Dok Leo, ha. Sa sobra nga panginaon sini, mas sami nga sobra sa panginaon makaresulta te makuna high blood pressure, type 2 diabetes, taas imo cholesterol, delikadong heart, kausa heart disease, basi ma stroke ikaw, ti diabetes type 2 plus insulin resistance sila na. Ano na, mag-utod. Magulang si ano? Magulang si insulin resistance. Manghud ining si type 2 diabetes. Kasi, antes ka magka-type 2 diabetes, may insulin resistance ka na mo.
1: Mm-hmm.
0: So, magulang si insulin resistance. Una sa bunag.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kaya makon mo na. Sleep apnea. Osteoarthritis. Tapos, ti some kinds of cancers, bao kadelikado, git. Amo ni nga, hindi man aton gustong matabuin na sa inyo. Amo na nga, lungan ta, ang ato ni kayong lawas. Do not overeat. Pero ang pamangkot si Nidok Leari kita, dari. Tips, para nga, hindi kaabi masubrahan sa pagkaon. Pero sa akon, kagaina sa akon, si Nidok branch, Dok Leo.
1: Mm-hmm. Tingob na?
0: Natingob na. Balkoti, mm-hmm. Waikok pamahaw, tingob ko na sa panyaga. Teke, Dok, anamit, gidiya ka kalokalo, Dok Leo, nga may ara, balasang itlog.
1: Open, kami maging ulan-ulan?
0: Oo, pagkatapos, yun ang ginagaw-agaw, malas pinggan sa kainit.
1: Balas, kanamiton. Tapos may mga, kuan pa, may mga dukot-dukot to bla?
0: Oo, kagkalokalo.
1: Abaw.
0: Abaw. So, ti, ang problema siya, kaya kapangita ko gamay ng pinggan, wag iti gamay ng pinggan, Dok Leo.
1: Mm.
0: Sa pagkalapad ka pinggan ko, galuan ko ti isa ka galos, isa ka luwag. Ambo ko, Dok, kagamay haw.
1: Lapad pinggan mo?
0: Tinga nga nagkaon kagay na si, ano, si Katrupang Ira.
1: Mm-hmm.
0: Nagkaon mas Katrupang Lin, Katrupang Alex. Ambo ko, isa ka galunga daw puno ila pinggan haw.
1: Mm-hmm.
0: Kaya gamay ila pinggan mo.
1: So, buto malang, Sir Josil, kung lapad na ton pinggan, gamay ang ginalo ko ni butang na tondra. Kung tanawon. Pero kung gamay pinggan mo, bisan isa lang kaluwag, daw damo na kung tanawon.
0: Uh-huh.
1: Mm. So, buto malo ni sagali ka pamaagi, para ma-manage na ito ng overeating, Sir Josiel, may factor yung galing ato sa rin yung kubyertos or plato na ginagamit sa nisa lamesa.
0: Mm-hmm. Kinanglan na, no, tawag na ito, sir. Ang satisfaction starts with volume.
1: Mm-hmm.
0: Sa cravings ta, ha? Satisfaction starts with volume. Anong volume, it ang appearance ng volume can be, ano, pwede na ito sinima deceive. Pwede na ito madayan ko galingon na ito. Pero ni kuha ka na ka ron platito, sandoke balay sa ka luwag na ka ron, hambal ka udong-udong ba?
1: Mm-hmm.
0: Pero kuha ka na ka ron sa platito, bala na, Dok Leo, hambal ka magkaon ka sa mga hotels na nga, ay, kung kaysa, lima na ka sandok, matiyaga mo, doon pa matunga, how?
1: Correct.
0: Oh, so in short sinim hambal ka do kagamay sini kon ibutang mo sa dako nga suludan pero kon sa gamay ang suludan hambal ka di man udong-udong man isakto dun siya.
1: Pero depende gyapon Sir Josiel eh. Kay dapat una una gid ha may ara ka desisyon Sir Josiel nga gamayon mo gadimo sa nga kaon.
0: Mm-hmm.
1: Kay bisan gamay plato mo kon gusto kay manginaon Sir Josiel bisan kalima ka pa magbalik mo.
0: Ah galing kon kaysa don huya ka masagik balik-balik Dok Leo kon gamay ang plato mo mo.
1: Kung may ara ka pa sina eh.
0: So that's number one, ha. Ang sunod sinit siguro ano Dok Leo. Di ta magdali kon nga kaon ta.
1: Isa sa dapat patawhayan naton Sir Josiel.
0: Oh, lain man yang dali Dok Leo nga isa ka umak insakto na itimo kag magdalagan ha.
1: Lain man na.
0: Lain man na. Mm-hmm. Pero inang panginaon bala nga daw mahad daw na hadlok ubusan sang iban.
1: Mhm.
0: Hambal nga birbirahan ko kay basi kon magdamot niya taon di taktiraw karon.
1: Mm-hmm.
0: So birbirahan na kaon niya pasumusumo ta karon wayat bilin karon labi na gyud sa mga Pasko bala Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: So ang importante, if you want to live healthy, hinahinayon, naglipagkaon, Dok Leo?
1: Sir Josiel, i-consideratan namin Pasko, kaya si Musiling sila nga daw sobrahan kita.
0: Uh-huh.
1: Pasko man na yung occasion na mo.
0: Mm-hmm.
1: Panalagsa, mutan na ito kay isa sa isang tuig.
0: Uh-huh.
1: Pero galing lang, Sir Josiel, ang mga ginahanda sa una sa Pasko, nga once a year lang, sumabi sa nadlaw-adlaw, no, pwede na eh.
0: Mm-hmm.
1: Sa una, makalitson ka sa una, fried chicken,
0: uh-huh.
1: Kung may birthday, kung may kasal, or may bunyag.
0: Mm.
1: Pero subuhin Sir Josiel, lagaw ka lang, may mga kiosk kilid dalan, makabakal ka litson.
0: Oh.
1: Makabakal ka litson manok, fried chicken, kag iban pagid sa ni Sir Josiel. Which is, kung hindi ka pagid sa ni kabalo mag-control, o kung magpahinay-hinay sa pagkaon, impas ka din yung musunod nga ikaing lawas. Gani, dapat ta, eat slowly kita, permanente, gid sa aton sa ginakaon, kutob sa mahimo, kay nga man. Dira Sir Josiel sa mga 20 minutos sa aton sa nga brain para ma-register Sir Josiel ang kabusog.
0: Oo.
1: Di paano na karon kon ang isa ka plato sa ni Sir Josiel nga medyo malapad pa.
0: Mhm.
1: Way pa gani 5 minutos halos ubos mo na.
0: Mhm.
1: Do may ano kay mo ga intra kay mo sa no pagtuag sana?
0: Eating contest?
1: Oh, eating contest or look and eat or kung ano dira?
0: Oo.
1: Nga nagadali kaya nga maubos ta nang tanan dina.
0: Para iya sa mga tawag na to nag-enjoy sa pagkaon, eat all you can.
1: Mm-hmm.
0: Para iya sa nagahingalit, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Hindi na ba siya ma-offend ang iman ka
1: rin? Sali na sobrahan ang chat mo, no?
0: isa dari, sang, ano, sang ginabilin pagid na to is, ang pinakimportante si Dok Leo, pwede man kita, kag pwede ni, mainom ikaw tubig, ana, antes ka magkaon. For example, labi, parang hindi magsulabi, magsulok-sulok. Kaya kung kaysa daw mapilas ang sulok-sulok mo, kung gutom-gutom, kagibala, Dok Leo. Timpla ka bisanthon plus coffee mix, Dok Leo. Kahit tiway man niya caffeine, may ano pa na iya, may soya powder. Before ikaw magkaon, manara ka man sa balay nyo, timpla ka na santon plus coffee mix. Anin paligad di garon mo 15 minutos ka magkaon, Dok Leo. Kaya makabulong, makatagan ka gato mang santon plus coffee mix eh.
1: Correct, Sir Josiel. Pwede good. In fact, makabuli gani para hindi ka maka-overeat. Kamiyara sa sang fiber, halin sinis sa soya, kagti ang protein, Sir Josiel eh. Makauna na nga daan sa imo sa nga tiyan dito.
0: Mm.
1: Compared din mo sa kisa sa mauna ang carbohydrates.
0: Oh.
1: O kung ang white rice. Mga 15 or even 30 minutes before ka magkaon, Sir Josil, pwede kayo makainom sa isang Sunthone Plus Coffee Mix. O kung hindi gani, coffee, kung gusto mo ya, coffee, plain water, pwede kayo magyapon makainom. Pero bintahan na lang may araka fiber, Sir Josil, eh.
0: Oo.
1: Yung protein na linsin sa soya, nga sangkap sa aton sa Sunthone Plus Coffee Mix, para malikawan aton, Sir Josil, ang pag-overeat, kay dira pala nga daan, mahagan-hagan na ang aton sininga kagutom. Tamo may manotis ka mo sini, bisan sa inyo mismo eksperyensya, kag sa mga ginasugid sa aton, nga sa ila sininga kagutom, nagbira-bira sila kaon, pagkatapos, o pagganing iban sini makahingapos, o kung makatunga-tunga sa pagkaon, Sir Josil, nagsakit ilat yan. Tungod sa gulpiada, kag sobra sininga pagkargada yon sang damo nga pagkaon, samtang sila sini ang gutom. So dapat hinay-hinay, anay, alalay lang anay, para mahagan-hagan aton kagutom, either inom kita sa tubig sini 15 minutes before meal, or pwede kita makainom sini sa Sunthone Plus Coffee Mix antes kita sini magkaon sa aton sining main meal.
0: And it is highly recommended, Gidya, nga before ikaw magkaon, dapat nga iban nga ni sini 10 minutes, 15 minutes before meal,

0: tubig or sulito na ton. Para mahagan-hagan ang kagutom pagid sini, hindi ka magulpihan, makapanginaon sang tuman kadamo, aryo, may protina, may fiber, nga makuha ka mo sini kung naginom ka mo sini before meals ang Sunthone Plus Coffee Mix.
1: Kagang pinakimportante, ang key pagid ha, bawari pagid ho, ang iban kon kaysa mahambal nga, mapulaw tatulad ko na, kuway matlasi sa Rumaan.
0: Mm-hmm.
1: Pulaw tatulad na kay holiday man sa Rumaan.
0: Mm-hmm.
1: Butablon, way opisina, big, close kay holiday. Holiday, abi boss, way man klase. Pulaw-pulaw, hala ka, bilid lang ka, cellphone nga. Kung kaysa suguon mo, gani, natulog ka lang ka mo. Hambaliano to.
0: Punag-pulag pa na iban gani.
1: Oo. Hindi ka mati. Hindi kinchende. Basta gabilid na ka cellphone. Pero just a reminder, gali ha. Sa mga palagamit sa cellphone, we are not that gahambal kami nga hindi ka magamit cellphone. Hagan-haganan nyo lang. And please, kung hindi nyo gidman mauntatan na kag grabe na gidman ang inyo sininya gamit sa cellphone, kahit ikinanglano ninyo, laptop ninyo, computer ninyo, inom lang wala ka mo sang Vision X Plus. Eh, supplement to maintain good eyesight. Okay na na. At least makapiyan-piyan sa inyo sininya eyesight para hindi dali-dali magburon kag magharapon ikaw, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Kasi magluwas pa sa distraction sa pagkaon mo, Sir Josel.
1: Oo.
0: Hindi ka kung kaysa makabantay sa mga ginahamal mo, ginatimo mo, dara, tungkol ginabanga ka sa imo sa cellphone, sa imo sa gadget. Ang blue light, pag isa na, Sir Josel, kung constant ang exposure mo sila, dira, makapoy man sa mata na ton eh.
1: Mm.
0: Kagmayo lang kung ang ginatimo-timo na ton, Sir Josel, kung ang ginakaon-kaon na ton, samtang nagatanaw kita dira sa nga ton sa mga monitor, gadget man, o kung ano dira nga ginatamdan na ton, okay tanay kung healthy. Pero kalabanan sa Sir Josel, hindi gid healthy sa ton sa nga lawas. At least, may ara kita sang healthy nga pang suporta sa mata naton yung mga antioxidant kasubon sa lutein, siya sang thin beta carotene and vitamin E. Kung nagatumar kita sa nibisan twice daily lang sang Vision X Plus soft gel capsule.
1: May nagpahingagaw dali, Dok Leo. Sila niya, Dok, sa amon nagbaha, pwede ko man na magamit ang Santon Plus herbal soap sila niya, panghabon sila niya, para matinuan ang akong singi nga siki. Siki daw, taga pututan. Pututan, dumanggas, guro kag pasi ni sa Central Iloilo, Dok Leo.
0: Mm-hmm. Ang pinakaman namin ngayon mo, unta kung makaubog ta sa baha, magbutas tani kita para hindi ma-contaminate o kundi mahigwaan na ton siki.
1: Mm-hmm.
0: O tiil na ton. Pero ti kung tagahawak, why sing butas, Sir Josel nga tagahawak eh.
1: Oh.
0: Kalabanan butas, bilos tuhod yun eh. Tilampas gapon.
1: Oh.
0: Ang isa sang halungan na ton, actually kung nagadata ang tubig sa palibot o kung nagadalom ang leptospirosis.
1: Oh.
0: Ihi sang ilaga, ihi sang isang baboy, ihi sang ido, kuring, iban pagid. Nga may mo, Sir Josel, nga magpabarati sa aton. So dapat habunan gidayon o kung limpyuhan gidayon once nga makatakas kita, Sir Josel. Pangita sa matinlo nga tubig sa niya, as much as possible running water.
1: Mm.
0: Tinloan gid naton, nagamitan naton sa isang Santhon Plus herbal soap kay ti may antibacterial property na, Sir Josel, para ang bacteria, specifically isang makabulig sa leptospirosis, mantik agaw man na para nga ma-wash out o kung ma-ugasan sa aton sa nga panit. Kag may ginabilin ina, Sir Josel, nga problema ni ang ining tingulan bala. Nagadamo man ang breeding ground sa isang lamok.
1: Abaw, oo.
0: Isa pa ginasang concern man naton.
1: Mm.
0: Adlaw gabi ang lamok sumong, Sir Josel. Adlaw ang risgo naton sa dengue infection. Sa gabi, Sir Josel, di may mga lamok man gyapon na nung sarang mag-irritate sa aton kag magkagat sa aton. Pero pwede naton ina malikawan kung halimbawa nagagamit kita sa isang Santhon Plus herbal oil.
1: So may ano ini, may nagarepeal sa mga insekto katulad sa lamok nga hindi makakutot. Actually may sense of smell, may detector ni sila tawag daton, may antenna ni sila eh. So mapanimahuan nila ini nga hindi sila kasaho, amo nang hindi sila makapalapit. That's why it is highly recommended ko may neem tree kamo dang tanong sa balay ninyo actually. Kon imo sini nga dapungan bala, Dok Leo, baga, kalayo ang neem tree. Kapalalagyo ang lamok sina. Amo man ang bisan dahon na lang sa tanglad bro po sa pagkamahal mga dahon sa tanglad niya dan subong. Mga yuon nyo lang na kung magbakal ka mo whole chicken bla. Mga yuon nyo lang dayon. May extra ka pa da nga tanglad niya. Kaya tiisunugong lang ito sa balay. Matamatong lang paaso ito para malagyo ang lamok. Pero kung wala ka mo sina, ati mamanyosig ka mo sa Santhon Plus herbal oil.
0: Correct, Sir Josil. Kahit

0: parang hindi kita bala mapalapitan, nangadaan. Amo na pinaka-safety na to, ne?
1: Oh.
0: Hindi nangadaan kita sa mapalapitan kag makagat sa isang lamok, nga ti dito po kita karoon sa niya magsinalasala kung may dengue infection na kita.
1: Mm-hmm.
0: O kung may problema na kita sa niya sa aton sa niya lawas. Iba news lang sa mga parte sa niya exposed, like sa aton sa niya Butkon, sa aton sa niya Batiis, or sa aton sa niya Tangkugo, dira o kung nabaga, para na kita basta mapalapitan sa niya isang lamok. Pero manami sa niya balita, pagid Sir Josil, kaya kung nagagamit sila sa Santhon Plus Herbal Oil, pati gali mga palang-alay, mga palamuypoy sa kalawasan, madala pa Sir Josil eh.
1: Oo.
0: Tungod sa mga sangkap sining aton sining balanyos o con herbal oil nga ti-proven yun niya, ginapromote niya sa aton DOH nga makabuligid sa mga palang-alay, palamuypoy, palanakin sa kalawasan ang peppermint oil nga isa sa mayor nga sangkap. Sini, kag may nagya-condition pa sa panit naton Sir Josil kung ibanyos mo.
1: Oo.
0: Tungod ara dira ang virgin coconut oil and the moringa oil nga healthy gid sa aton sa nga panit.
1: So, actually initanan mga quality products sa Yes Oils Incorporated eh. Sa mga nagabatsyag na sa masakit bala pagkatapos daw gaduda na nga may ara na kamo bala ginatago dira nga posible maglupok sa ulihi bala dako na nga balatian sa lawas ninyo komplikasyon. Kadto kamo bala ka mapakonsulta kay may libre nga pala konsultahan. Sa mga taga Negros, taga Guimaras, taga Panay, basik kon makakadto kamo sa siyudad sa Iloilo, may libre nga konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center adlaw-adlaw. Umpisa alas 9 sa aga. Ara da ang Yes to Health Wellness Center ang clinic sa A Young Building, Yolo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre da ang konsultasyon ha. Adlaw-adlaw na except sa Saturday. Except Saturday, adlaw-adlaw may ara da. And then, ara man da ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Kompleto na da pating program of supplementation. Sa Bacolod City, may store kita dira nga makahatag sa inyo sang kompleto nga produkto sa Yes to Health nga gusto niyo baklon. Ang pangalan, Yes to Health Store, ang address, Lizari Street, ara da sa Atubang sa Marayo Bank, Barangay 39 na, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Sa mga wala sang Yes to Health Store, wala sang clinic, sa suki niyo mabuti, kabikadto ka mo. Kung kaysa nagkakaubusan na binigakout sa obstacle man, no? Bangon sang demand nyo man bala kay ti nakasaho ka mo pagkatapos nakita ninyo may alibyo mga ginabatsyag ninyo ginakulang kung kaysa sa delivery bala bangod pa kung may mga bulo bagyo-bagyo ngayon ni madelay pwede man kamo kakadto sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, All Green Pharmacy, Generica, sa Watsons, pwede gani kamo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Ara da available ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Initanan, approved sang Food and Drug Administration and it's a good news sana siling na naton aprobado na sang Food and Drug Administration ang Yes to Health Laboratories to operate. And that is a good news kaya ang Yes to Health Incorporated has its own laboratory and experts. Well, ang katapusan de Rigoro Doc Leote, amo nang ginaremind sa ilagid sa mga panahon balang gapakadto kita sa sigisigi nga tingulan bala Doc Leo. Ang hambal bala naton. Daw hindi naton mabatas nga hindi makapanghabol.
0: Mm-hmm.
1: Sa nagligad daw kabugat sang habol nga ginasikaran mo na lang.
0: Mm-hmm.
1: Sa kaginot, subong iya Doc Leo, gabot ang tiyempo nga balmod ba? Daw hindi na ko confirmation sa habol daw gusto ko daw ala ulunan haw.
0: Mm-hmm.
1: So kung magabot na ganit na balana nato na ang iban sila nag-umpisa siya ka may Santhon Plus Herbal Oil ka daw banyusan ta ka banyusan man ako karon
0: banyusan na ikaw mo eh
1: hindi kung kaysa katabo Doc Leo kung kaysa one-sided lang
0: para ba yung nana Sir Josil may kilala kita sana siya ka Doc basta balaan ko na ganyan may amo ng plano sa balaan ko base karon makuhaan mo malang alang ko mo parang dero-deretso ina niya na isang para sa palanakit sa niya sinilawas. Kibalaan niya mo sa niya, basta sumakit, hawa ko bla karon.
1: Oo.
0: Says the pain da yon?
1: May prophylaxis siya, ha?
0: Mm-hmm.
1: If you drink, buta mo lang, kunimnon mo na, inang prevention bala, to prevent na you'll not get infected.
0: Mm-hmm.
1: Tawag siya na is prophylaxis. May pangaway ka na?
0: Pauna na nga daan.
1: Wow, kabay pa kon mo ti. Kabay pa hindi ka masiro. Kaya kung masiro ka ganun mo, bukanugon ma. Nag-take two pa ako. May sakit lawas na. Pagkatapos may turbo na. Tapos, alaws pa.
0: So far, sa iya, sining experience, Sir Josil, mayogid ang efekto. Siya, gambal ka mo sa nidok nga siya may nabatian ko nung katatlo mo. Nakaturbo mo. Nakatatlo ko nung kaliwata. Pero siya, drill lang ko yan sa reality. Dok, bisan twice a week lang, satisfied or taken.
1: Sa turbo dietary supplement.
0: Sa turbo dietary food supplement.
1: Actually, ini ang paggamit siya ni 30 minutes before ang loving-loving. Pero hindi man lang ni specifically gid para sa muna ang purpose, ha? Pero dakong bulig siya ni up to 3 days. Ang isa man siya ni kamabulig niya, nagapanami sa ato siya nga blood circulation.
0: Correct.
1: Kaya ang performance sa mga lalaki, fully and almost dependent man na sa good blood circulation. Kung na-allows ang blood circulation, parang siya ni diabetic, kalapuyot, imudugo, pagkatapos sa puno man grabe man blood sugar mo, bisan amo nang hambal nga bisan guro cups ano ganina blister pack, bisan guro karton sang isa ka karton nga turbo basi kon ini ka mompoan kon taas na imo sini nga diabetes, amo nang hambal nila nga ma good morning lang kon ako hambal na thank you.
0: Te aray Sir Jocelyn, treat gada mga underlying causes. Pero kon din ba medyo gamay lang pag nubo sini sang libido, disturbo gamay sa blood circulation, tuman nakakapoy kon stress, gamay lang Sir Jocelyn sida nga kick mo kon sa motor pa bala. Gamay lang ignition bala parang mapukaw bala Sir Jocelyn ang gana. Hambal ni sang kilala ko sanya naglahog na nga tondo ka pero siya kakita ko turbo. Do, tigaan na yung dila ko mo. Sigaway ka labo tao.
1: So, turbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving-loving. Hi, why not at tiempo sa ito sininga pagparagad. Thank you for joining us. There is a programa The Secrets of Health. Lastly, kuantan lang sa sininga parting words. Ito sininga certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
0: Hindi ito pagkalimtan nga kita nagkakabuhit na sa kaributan, hindi lamang sa pagpanginaon, kundi gakaon kita para mabuhi, para mahimo na ito ng aton salitag sa tagsa ka mga obligasyon. Kag, para mapabilin ang aton sininga ikaing lawas. Kung may mga gamay man nga mga kakulangan, vitamina, minerals, mga antioxidant, mabuligan kita sina kun ginaugali naton nga magtumar kita sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Sa kinandan na ninyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin sa pag-ayo sa badatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tob-tob sa liwat naman nga paginop na naita sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tob-tob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster, Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Visionex Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Sister Pain.
6: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Nga, XFM, kid how?
9: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
8: Nga, XFM, kid.
9: Inami ang music, ah.
8: Nga, XFM, kid.
9: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap ka sa mga balita. Blab, sun, amin, bigit sa mga DJs na nilakad.
10: Wala isang konkreto nga sa bat.
11: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X.
10: Simply,
8: may how, kid, apat.
11: Oo, enjoy lang.
8: Nga, XFM, kid how?
12: Tiyo!
11: XFM 103.9.

0: Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunzone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sunzone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sunzone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunzone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sunzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika, Sunzone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka

0: magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
2: Luzon,
1: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabi dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdugid sa lawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko na daan malik kawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.
12: Kumaan ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
13: Department of Agriculture. Kamusta ka?
14: Ayong hapon.
15: 103.9 XFM.
16: X-rated sa XFM.

0: sexy.
1: Yeah.
0: Between you and me. X-rated. Right here on 96.7 X-rated.

0: Magandang hapon na, mga katropa. Kamusta nga ito nga mga hapon? Ito ka namin kitsang chimpo subong naga tagiti ang init. Muna bala ang balila, no? Nga kung magulan, mariklamo. Kung mainit, reklamo gayapon. Then ako malugar. Color of the day, black and pink. Alright, duka putot di sa kunyaw. Stason tabi. Okay. Ay, kita chan. Sige lang, okay lang ha. Wala ka naman day ginapasiksihan, gita. Alright, alas dos, try tayo uno na sa ngapon mga katropa. Kag nakatutok makamugi hapon dire sa inyo nga. Paborito nga programa, X-Rated tuwing hapon, Monday to Friday, 2 to 4pm. And syempre, kaupo din yung Uncle Bob, aka Boy Turbo, aka Kabokal, aka Taruzu. Shout out sa mga Taruzu, mga barkada, no? Muna nga ako, isa sa mga gin-found ko nga grupo dira sa sila, Taruzo, no? Shoutouts kay MC Nix, kay Kenneth Haro, kay Brad, sa mga Koa family, no? Kagsatalan pa ng members ang Taruzo. Shoutout sa favorito ko nga member, Yok! Alright, and ang petsa subong mga katropa, Agosto 18, 2026. Sa mga nagasaulog dira sa ilang mga birthday, happy happy birthday sa inyong tanan. And of course, sa mga nagatutok dira ya sa aton nga YouTube channel, no? Kapamati dira ya via YouTube, may aram kita dira. XFM 90.3 Bacolod live stream. And syempre, nakatutok man ang iban sa aton nga Facebook page, ang aton official page. XFM Bacolod News and Public Service Authority page na may aras ang 144,000 followers. Thank you so much! Please do like and share. Eh kung gusto niyo naman niya mag-text or magpatamyo, no, meron kita sang official hotline numbers. XFM official hotline number is 0915-628-7926 or pwedeng-pwede man kamo katawag, no, karon kay mabaton kita caller, no, nga may mga gusto ihambal, no, or tawag diri kumera kamo sang opinion sa mga basahon ta karon nga mga letters salin sa ato ng mga katropa, pwede gig kamo diri katawag sa aton nga number nga 0950522818. Akong ini i-post kag ipin sa aton nga official page, no, ang XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Pero kung ikaw ya gusto mo ya kay wala kaya sang load, tagdo pa special kini dia charot. Pwede mo man ibutang imong number dira kay kami naman matawag. Ako mismo matawag si mo. Kag syempre, no, para hindi kita luya do adlaw, no. Dapat syempre ang aton nga lifestyle more on exercise, proper exercise gi dapat, no. Pero blaka yung Uncle Bob nyo, ang tablaw medyo ka-fit na ko matamat. Oh, fit. If it ang chan. Alright. Hindi lang galing mag-side view. Yaka mag-side view, galing lain, galing purmao. O, diba? Muna gani, no? Dapat kargado kita sa mga vitamina. Maayong, itatawag din maayong mga food, no? Kag, syempre, proper sleep and more water in our body, no, drink 8 glass of water a day. Pero syempre mas nakubulig kung naga ultimate trio ta mga katropa. Iningaton nga ultimate trio mga katropa, isa ini sa mga gina always tagidya everyday nga gina remind sa inyo nga para take nyo every single day, no? It is a food supplement. Again, it supplies good food sa aton, labi na gid sa mga prutas nga nagahatag sa aton sang kaiwan sa aton kalawasan. Ano bala ina? Nagapanguna dira ang aton nga Santon Plus Gold, no, sa aton nga Ultimate Trio. Kung nakita nyo sa screen, amuin na ang aton nga Santon Plus Gold, mga katropa. May ara ina sang mangustin. Ang mangustin, amuna siya ang responsable sa pag kakas sa mga toxic sa aton kalawasan, no? Antioxidant kumbaga, di ba? Amo na gani nga, ining Santon Plus Gold Tag, mas damo kung inyo napiran, ha? Kung inyo napansin, mas damo ang mangustin kay the more antioxidant we have in our body, the better it is, because para ma-remove ang tanan yung mga toxic na ginakos ang aton mga ginainom, ginakaon, kag siyempre sa aton nga lifestyle. What if undugangan tapagin sa kampalaya? Hining kampalaya naman, mga katropa, mapait lang pero manamit kanon, no? Kag manami sa aton kalawasan. Normally, iba na yan, ginapugaan nila, no? Tapos ginagisa o kaupod sang itlog, no? Amunang namin nga pamahaw, gid. Inam. Pero galing kiti gimpuga na ti ibanto nga juice to nga importante ti na ano na na drain na. So amo na gani nga gimbutangan ini sa ampalaya para naman na mabuligan kita, pa-lower down sa aton cholesterol kag regulate sa aton mga blood sugar. Gidugangan ta pagit sa malunggay. Ining malunggay naman niya gakadula ni sa aton obsara, no? Sabi na gid ko may makalabay nga daw ma may sang tanglad, may manok na kag may kapayas. Piyona, balunggay na lang kulang tinula na. So muna gani nga, ining malunggay hindi tagid pag ismulon, ha, kay ining mga dahon sang malunggay nga ini rich in vitamins and minerals ina. Maayo gid sa aton kalawasan. What if dugangan tapagin sang garlic? Ining garlic naman, anti-inflammatory naman niya ang aton nga garlic, no? In other words, pangkakas sa mga bukol-bukol sa inyong kalawasan. Labi na gigo may mga sis kada nga gatubo, kag daw para hindi na maglabot sa punto nga maglala, mag-Santon Plus Gold na kita kay may garlic. Ina, no? Anti-cancer ang aton garlic. And last but not the least, syempre, ang aton spirulina. Ining spirulina na ito, no, your source ini sa aton nga protina sa kalawasan. So imagine sa Santon Plus Gold palang busog na ang kalawasan mo sa mga nutrients nga dalas ang ini nga suplemento. What if kung dugangan ta sang aton ginatawag na Sunshine Vitamins? Walang iba ang aton nga Premium D3. Ang ining Premium D3 ta, mga katropa, isa ini ka premium food supplement against virus and bacteria. Agiya naman nga obligasyon ang pagkakas sa mga bakterya sa aton kalawasan. Bungod mi ana ini sang virgin coconut oil, malunggay oil kag may vitamin D3 nga makita nyo lang diri sa aton nga Premium D3. Pwede magpauli sa tanan, no? Ang ikatatlo tanga suplemento sa aton nga Ultimate Trio, walang iba ang aton nga Santon Vitamin C. Ini aton nga Santon Vitamin C naman, mga katropa, isa naman ini ka importante nga vitamina sa aton kalawasan, bagod nagaboost ang imo immune system pag madamos ang vitamin C sa imong lawas. Ano bala ang pagboost ng immune system? Kung mabakod ang immune system sa isang katao, malayo ikaw sa balatian, hindi ikaw dali matapikan sang mga sakit. Ang kulbab, pwede ba bulungon sang vitamin C ang sakit sa tagipusoon mo kung gibiya? Kaya naman ang istorya, ya, karoon ang naa. Kinanlan na gisang vitamin C, no? Sa mga kabataan tanga nag-eskwela, sa mga katropa tanga nag-aubra, kaga para mapagsik sila sa every single day nga nag-trabaho sila kag nagakadto sa eskwelahan. Lain gidya, no? Kumbaga advance gidya ko na nga tao mapagsik, no? Hindi pala luya, no? At least siya, kumbaga, gulpito ko rin mga tagto ko rin bugas siya karoon, hindi kakadlagan kay luya siya.
1: iba ang may lakas.
0: So ano pag ginaulat nyo, bakla nyo yung aton nga ultimate trio mga katropa, no? Sa butika nga malapit sa inyo, lugar, at syempre pwede nyo man orderon through Shopee and Lazada. Pakitaan nyo lang ang Y2H 2011 para masigurado nga legit ang ginabaklan nyo, door to door ang delivery. Kag mayara kita sa Yes Jewel Wellness Center dira namtang sa door number 46 Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Dira nyo naman katuan kaya ara dira ang tanan-tananta nga produkto, no? Mayara kita dira sa Santona Herbal Liniment Oil, no? Mayara man kita dira sa Santona Herbal Soap. Mayara dira sa Turbo. May Vision X Plus para sa atong mga mata. Mayara dira sa Santon Gold Coffee Mix, no? Nga may collagen. Mayara man kita dira sa Clear Skin nga pampagwapo kag pampagwapa. Mayara man kita sa Santon Herbal Tea. Kag Santon Coffee Mix. And Santon D3 Coffee Mix man, di ba? Kadamo-damo sa inyong mga pilian. Ano pang ginaulat nyo? Kag tulong mo dito, kag para naman makakumpra ka mo sa pag-agihatag sa inyong mga pamilya, no? Kay ini mga produkto tayo mo inis ang Yes to Health Incorporated nga nagapati Health is Wealth, kaya mag-Yes to Health! Bifad approve ang ato ng mga suplemento diri kag mga product, no? Kag halal certified, pwede gi-imlon sa ato ng mga kauturan nga Muslim. Kag alas 2:42 na, it's shout out time na sa ato ng mga katropa diri nga nagatutok sa ato ng official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Nagapanguna dira si katropang Melanie Martisano. Good afternoon Uncle Bob, kamusta na? Gapamati lang di kami sa sityo Lapak, Duldul, Barangay Robles, La Castellana. Pag-greet lang sa family Martisano. Thank you! Ariman din si katropang Jessica Gonzalez. Good afternoon, Uncle Bob. Good afternoon naman sa imo, katropang Jessica. Thank you! Kag-ariman din nga itong nga tropa, no? Ariman din si Derek, ariman din si Daryl Burgos, no? Daryl Reels, migo, kamusta ang Barago? Thank you! Kagarina, no? Ginatagna ni Ma'am Melanie ang number. Sige, tawaganda na karon, ha? Kagpamati, agi dapat may Ma'am Melanie sa atong istorya karon, ha? Ariman din si katropang Jessica, no? Good afternoon sa miga ko nga si Rihanna Diestro sa Kunalum Chapter and Kaita Lena Antonio Talde, Ma'am Mizpa Marino Montaño Villanueva. Ariman din si Maricel Largo, Diana Bacani, Richie Talde, and kay Pastor Winston Villanueva. Thank you! Thank you so much sa pag-share kag-like, mga katropa. Ariman din si katropang Marivic Kasten, no? Good afternoon sa imo, katropang Marivic. Thank you! Regards lang ko, no? Ambal ni Lindon, migo, ah. Alright. Lindon, regards lang sa imo! Thank you! Nagsatara niyo mga rin pamati na sila, mga panimalay, ha? Maing hapon, pati sa inyo, mga opisina, maingapon mo sa inyo tanan. Kag sa mga nag-travel dira, no? Gamit ang ilang mga radio sa car radio, maayong hapon lang sa inyo tanan. Kag syempre, no? Before anything else, ato nini i-shout out, no? Ang aton nga mga katropa dira sa Lost Boys, no? Aton mga katropa dira nga nagapamati subong, i-shout out abi ang aton nga mga Lost Boys people, no? Especially sa kay Bro Marlon, kay Tall Marby, kay Bro Julian, Bro Bert, Bro Paul, sino pa Bro kay Bro Manager Lil, no? Ang shout out sa manager sang Kawasaki, good motor trading dira, no? Sa dira sa may magsaysay Shoutout na kay Sir Barry, no? Ang imo mechanic. Kita na lang kita buwas dira sa Kawasaki, ha? Buwas na ko din yung makadtoy, ha? No? Shoutout man dira kay Sarge, no? Kay Sweet Corn, no? Kay Bro Limar, Bro JR, Bro Jav, Sir Mauricio, Bro CJ, Bro Johnny T. Under, Bro Mars Cruz, and Bro Noel, Bro Ridan, Bro Ronnie. No? Shoutout sa inyong tanan dira sa Lost Boys! Ride safe lang mga papang, ha? Kita na naman tayo sa Domingo, ha? Marides naman kami sa Domingo sa DSB din. Diretso kami sa Silay, no? Para mag lunch sponsored by Tolmar Beach. Diba? Bagay nila, ride. Bagay nila. We got lost. We found. We ride together. Thank you. At syempre, shoutout man dira, no? Kay ambal ni katropan Jessica, salamat Uncle Bob from Himamaylan City. Arimandirio, shout out, good afternoon kay Sir Rico Banago. Thank you. Good afternoon sa imo, katropang Rico. And ano ba na pag brown takaron? Simple lang, no? Amo manggiya po, no? Wala kita sang iban ngayon brown. Siyempre ang magbasa sang sulat sa ato ng mga katropa nga nag-send diri sa aton, kag aton ina ay himay-himay yun, no? Lantaon ta ko ano naman ang ma-learn ta kung kagapon. Ang story ta is about may dugong berde sa kuno, no? Or naglubad. Hindi siya tanay magpulisya. Galing kayo ginapapulisya sa iya lolo, no? Graduate na siya sa pulis. At the same time, nakapasar naman siya sa license siya sa pagkapulis, pero ya gusto niya gidya corona. Kagang pangalan sang letter sender ta kagapo, no? Si Bruno Mars. Mars, mare. Kagaron. Ang ato naman yang ang ato naman karon nga istoryahan karon niya ang ariho. Ang tamad kagburara na girlfriend. Amo naman na yung topic takaroon na. Amo naman yung title sang sulat takaroon nga baka bagsahon. Amo gani, no? Uy. And dalang do, dalang kita. Dumiga, tawag niya sa ako na, be. Ato ni si Itamyawon, be. Dalang kid. Alright. And syempre mga katropa, alas 2:49 na sa ngapo, no? Mamati kita sa malipot nga painumdum kag musika kasi aton pagbalik magatalakay kita sa isa na naman kasulat, no? Shoutout galino, mahingagaw ta, shoutout kay katropang Elvira Gilogo. Good afternoon Uncle Bob from Kabangkalan City. Thank you. Alright, sa tanan yung mga gusto matawgan, ibuta lang inyo nga number dira kay tawgan tanan karon, ha, kag istorya unta kamo diri on air. Sa mga gusto mo niya magtawag, ara dira nga aton nga number nga nakapin, ha, 0950-522-2818, no? Ride safe. Mga papangkag mamang, kag I'll be back, okay? Mamati kita sa malipot ka pa inumdum kag musika. Pwede kita dira ka request ang Bad Habit to Break by Chicago. Bawa, ako niya. Alright, no? We're gonna play that song after this, no? Babalik kita. Siyempre, diri lang gyapon sa X-Rated, no? Kaupo din yung Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-Vocal sa Facebook at sa TikTok. Kag-shoutout na galino. Happy birthday galino sa kagapo, no? Kay Sir LD Pilais, no? Sang La Carlota. Salamat, Boss Jess, sa pag-invite sa amon. Dabaw, na-extendi kami gapon. Kinalingaw din sila sang banda. No, kagsubong naman niya ang batay ka celebrate sang birthday, Miss Carla. Happy birthday to you as well. Kag sa tananda ng mga taga-Lakalota, no? Maing hapon. Magkabalik ang inyong programa ng X-Rated. Diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back. X-Rated.

0: Secrets of Health.
1: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
2: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom, makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
0: The Secrets of Health.
3: Southern Plus Gold.
2: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amo ni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diri nga sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Idugang pa naton ang mga vitamins, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini, kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Tidugang padri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang panaton sa radyo sila mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Syempre kay plant source siya kag may zinc.
3: Southern Plus Gold.
0: The Secrets of Health.
2: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tag balatian ng kurason kag utok naton. Kanang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa Sir Josil, isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man gali isang makabulig para ma-prevent nato nina tungod sa sining omega-3.
3: Southern Plus Gold.
0: The Secrets of Health.
1: Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman, Doc Leo?
2: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
1: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil.
1: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na CD ka.
2: Kung diba, kauno na ito na niya in raw form or salad, abi, maximum mga ito sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pag ito niya in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
0: The Secrets of Health.
2: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisa-gisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
0: The Secrets of Health.
1: And pwede gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha naton, Doc Leo.
2: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha taman ang omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa aton saring Sunthorn Plus Gold Capsule nga makuha man naton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
1: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sa alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus coffee mix, Sunthorn Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
2: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
0: The Secrets of Health.
1: Maginom ka mo sang ultimate trio, Sunthorn Plus Gold premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, may ara sa sang glutathione kag may collagen.
4: Jose Amelia.

0: Samsung Plus Gold.
1: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
1: pinahusay.
0: Samsung Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo,
8: iwas sakit sa puso.
7: Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
8: na all-in-one sa presyong magkaan.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Assist the pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
10: If symptoms persist,
8: call your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
8: Samsung Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Samsung Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Samsung Gold Coffee Mix ang super nga kape.
8: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Hala, ka-exciting!
13: Madamo na ang nakabenepisyo sang madasig kagarantisado nga makabulig sa indigestion. Mga produkto ni Doc Hiko, ang Evergreen Herbal Capsule, may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Ara man ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
14: X-rated on XFM. X-rated.
15: Sample Plus Gold.
16: Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
15: Santon Plus Gold.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
19: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
20: Vision Next! Marami na ang natulungan!
1: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Visionix. Epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
20: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
17: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
21: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
22: Go! Let's get it!
21: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
22: Uh-huh.
21: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
23: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
24: Sister Pain.

0: Sister Pain. Ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: X. Rated on XFM.
3: And we're back! Alas tres, Jess na sa ngapon mga katropa, kagining oras, ginadulong sa inyo sa ngaton nga paborito nga suplemento para sa mga kalalakihan, ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ining turbo ta mga katropa, no? Ara dira sa inyo screen, himo ini sa mga kakaglavo, huwas ka nga mga natural nga herbs, no? Nga para ma-enhance ang mga libido sa aton kalawasan. Ini nga aton nga turbo, dako inibulig sa aton, no? Para mabalik ang aton nga gana, kag para naman makalabot kita sa 12 rounds. At the same time, 30 minutes before sang labing-labing ang pag-inom sini sa aton nga turbo para at least mag-effect gid sa aton kalawasan. Mag-init-init ang imong lawas. Para naman, hindi mabitin si Darling. Para may wagas ang lakas. Baka lagi gini sa tanan ng mga butika malapit sa inyo, kag BFAD approved, kag halal, certified ang aton nga Turbo Dietary Food Supplement for Men. Pwede gini minun sa aton nga mga kauturan nga Muslim. And dugang diri nga tamyaw, no, sa aton nga mga katropa nga ari diri sa aton nga official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Ari diri si katropang Len Antonio Talde, maayong hapon Sir Bob and Ma'am Sexy D. Monitor always katropa Sir Bob and Ma'am Sexy D. Don't share, like katropa. Exciting! Thank you! Ramugin salamat katropang Len Talde, no. Ari man diri si Jelwin, no. Good PM Sexy D kag Uncle Bob, daw nag-init na ang tiempo, pwede maka-request sang kantanga White Lion, no, ang banda tapos ang title You're All I Need. Kantanta na kasubong, ah. I know that she's waiting for me to say forever. You're all I need beside me, girl. All that I need is for you to believe. Eh, kung kagapon na rakam mo sa La Carlota, diba tiyan nyo gigkoy kay? Ang ila to gusto din sa La Carlota, ay ano, oldies kuno bat goodies, no? Diba? Oldies, kito yung mga una namon nga first set. Tapos second set, dito na kami nagparty-party. Kaya nagparty-party kami, kundi na-extend kami 30 minutes, diba? Thank you so much, kids, sa Pilais family. Sa mga gusto mo, invite kami, no, sa inyong mga party, no, mapa duo, trio, full band. Alams na. Puntakan nyo lang ako, ha, no. Ari ang ako pangalan ka vocal sa Facebook kag on TikTok. Kag buwas, ara kami sa Infinity Club sa Silay, no. Kita na kita upod ang akon nga kabanda nga si Mark. Duo lang kami anay, no, six strings sa touch band. Sa Infinity Club sa Silay City. Sa tubang lang na sa isang patio. Doon ko na, inano, kay mainom ka kung magmaoy ka, tudlo mo lang patio dahil. Giyada, yeah, maoy ba lang kaya arang patio, blas tabok. Kumataman ka naman kainom, gi, suka-suka, gida, arang patio, blas tabok. Once again, no, shout out dira sa ako ng mga katropa, no, ako ng mga lost boys people dira, no, ara sila subong sa dira sa Lil Diner, no, ara sila dira sa Lil Diner, no, kaupod si Sweet Corn, si Ma'am Marby, si Sir Bert, kagang iyang wife, no, ara sila sa Lil Diner's nakalanaan dira sa may dalan sa likod lang bala sang Upper East. Mapas lang ko datapos ang programa ko. Lapit naman matapos, ah. Shoutout na kay Bossing Marlon, ha. At the same time, mga katropa, no, arena. Arena ng aton nga sulat, no? Ini nga sulat naton mga katropa. Hi, shoutout na gali kay katropang Marvin Garces Sorila, no? Thank you so much sa imong tatlogid nga puso. Siyempre, mamati na kita sa atong istorya aging padala din, no? Ini may kaangot sa isa storya about siya nga girlfriend. Nga gintiguluhan, tamad, burara, maning akon nga girlfriend man. Dear Uncle Bob, maing hapon. Sa una ko nga pagkita sa akon nga girlfriend, sobrang ikon amazing ang beauty nga dumaladi wata. Amo na nga wala ko gid. Kipadugayan pa kag nangaluyag ako dayon. Akon siya ging kilala. Asa soli na hulog ang buot niya sa akon ka nagig nobya ko siya. Pero aside sa iya nga pagkagwapa nga makaakit-akit gid siya sa mga lalaki, no? Grabe man ini kaalam. Ang iyang panit nga durabanus. Kagang figure nga malakok. Kakolabari. In other words, Uncle Bob, doon na sa iya na tanan, no? Ang mga katangian sa babae nga gusto ko. Sa matutuod lang, kapila na siya gani award da, no? Grabe gina siya kaalam sa ilang ubrahan, no? Ka-excel gina sa iyang mga work. Mali pa yun na mong pag-upda na Uncle Bob, no? Kumbaga, in other words, daw siya nagita nga akong pangasahuon. Pero sang gadugay nga gadugay kag mas nagadalom ang pagkakilala ko sa akon nga nubya kay kadali malang kami nagpangaluyagay. Duwala gali kalabo tatlo ka bulan kag ginsabat niya ako, so makahambal gid ko nga hindi ko gid lubos pa masyado gid kakilala ang ako nga nubya. In other words, Uncle Bob, bari kami sa stage ang getting to know each other while loving each other. Pero doon matamat nga kadismaya ako, Uncle Bob. Kitungod miyara ako mga nagkakatukiban sa iyang pamatasan, sa iyang matuntuod nga pagkatao. Oo, ang balunta, hindi gid maperdi ang iyang kagwapa. Given ang iyang kaalam, kagang iyang abilidad. Pero sa likod sang tanan nga mga good traits niya ang Uncle Bob, no? May ara sa galing nga ginatago. Ginatago nga skeleton sa closet. Batasan nga do hindi ko na namian. Isa na diri ang Uncle Bob ang pagkaburara. Naturingan pa naman nga babae siya. Pero grabe siya kalapta sa iya nga panimalay. Grabe ka burara. Iya nga mga lago nagsinampaw. Iya nga mga ano naga mga bayo nga daw wala kaagipiod. Kabalo naman siya magluto, Uncle Bob, wala man gid ako sang masiling, no? Ang kagamit sa iya magluto. Pero ang pamangkot pagkatapos ng luto. Halos hindi niya siya makapanghugas ang pinggan. Kisa malabutan na buwas, no? Kung bisitahon ko siya sa iyang panimalay, ang kung ano ang iyang ginlutuan, ang moment dyan po na makita ko sa hulugasan. Though, nanibago ako, Uncle Bob. Despite of her beauty, brain, and ability, hindi gin man siya galit perfect. Nagresulta sa pagkadismaya ang akon nga nakita ng mga gawi niya ang Uncle Bob. Galing itukod palangga ko ako ano biya, ako ang napilitan nga magugas kag maglimpyo sa iya nga laptop sa iya nga kwarto kay hindi ko gid matiis ang baho sa mga galing lapta nga pinggan kag lapta sa kwarto. Dito ko paginabalaan ang Uncle Bob. Nabis ka ng underwear, yung Uncle Bob, no? Hindi gigali malabhan. Kay hindi siya kabalo magkuso. Hindi siya kabalo maglaba. Agiyang ginaw, bribe, magpa-laundry lang, no? Para sa akong sisa kababayo, no, ang inyong abra kagampanti, hindi na dapat kinapa-laundry. Kusa nyo nang akusuon, kusa nyo nang alimpyuhan because it's hygiene. Balo kung gina wala yung ginatipid, no? Kahit eh. Pero kung sa akon lang, no? Nakuin na nga saving sa iya. Kung kisa, gamay mo lang ang lago niya, pwede niya na lang nakamuto, no? Kagi, laban na lang dayon. Sa mga nagkakalatawa, Uncle Bob, grabe, amat-amat na dula ang akon pagabilib sa iya. Kag nagbulos ang dismaya sa iya nga pagkatamaran. Katamaran nga wala sang malasakit sa mga ulubrahon sa panimalay. Siyempre dito ko naisip, Uncle Bob, no? Na storyahon siya tani, no? Para ma-advisean, pero galing medyo may kahadlok ako basi bala makambal siya nga sobra na nga panghilabot ang akong ginaobra. I know nga may karapatan man ako kay tinubyo niya ako. O galing. Nagaduwa-duwa ako, no, kung prangkahon ko bala siya, Uncle Bob. Pero kisa, Uncle Bob, nag-aabot sa punto nga daw na turn off na gina ko nga daw gusto ko nalang magbulag. Kaya sa pagka-intindi ko, abi ko na nakita ko na or na nakita ko ng babae nga para sa ako, no? Nga pag pangasawon. Inablang katuwang mo sa kabuhi. Pero base bilang guwa ni bala ako magiging housewife. Kag siya magiging padre di pamilya. Ang feeling ba lang ang dunag ko kasang bato kag ipukpok sa ulo mo, Uncle Bob, amo gina ang na-realize ko sa bong. Ano gina lang pulos ang beauty? Ano pulos ang beauty kung ako mismo ya ang maubrasang mga gawain sa balay? Ba siguro na apektuhan ini kitungod spoiled brat ining ako nga girlfriend? Sakto ba lang ning akong desisyon, Uncle Bob? Ito ko na turn off ako, kag nadismaya, bulagan ko na lang siya. I hope nga ma-advisean mo ako kag tagwa lang ako sa pangalan nga Marcos. Madamo gid nga salamat, Uncle Bob. Mabuhay ang inyong estasyon. Mabuhay ang XFM. Thank you. Marcos, thank you so much, katropa. Thank you. Daw maladamdamin gito ingin mo yung ipadala nga shadow kalabalaba kasi yung mga sulat ang hindi puro malanggal reklamo. Pero anyways, thank you so much. Kagadugang nga shoutout, no? Sina shoutout ko lang, no? Ananet Vasquez Susan from Batangas City, good PM Uncle Bob and Sexy D at sa buong XFM, thank you so much. Thank you. Shoutout ko na rin si Ma'am si Loretta Oloroso Ambulo. Good afternoon, Idol. And hello po sa inyo. Be safe na always. God bless you, Ma'am si. Arimandirino si Mayna Dumipig, no? Good PM, Uncle Bob. Mga katropa, barangay Putataytay, always watching. Madamong iging salamat, Miss Mayna. Kung may gusto ka mong i-comment, no, or may gusto ka mong advice kay Marcos, pwede nyo ginibutang diri sa atong official page, ha? Pwede nyo i-type, pwede nyo man tawagan, pwede nyo man ako patawagon sa inyo, okay? Diri sa XFM Bacolod News and Public Service Authority page, okay?

kago anong maayong advice para kay Marcos. Okay, stay tuned lang kita giapo na diri sa X-Rated. Kaupo din yung Uncle Bob aka Boy Turbo aka Ka-Vocal sa Facebook at sa TikTok. Siyempre diri lang Japon sa inyong paborito ng estasyon 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back. X-Rated.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga
2: exciting! Nagabulig pugong sa paglapta sa mga cancer cells. Proteksyon, agud malayo ka sa balatian. Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
3: X rated on X FM.
4: Ano stress try tayo ay binasangapon mga katropa. Kaya ba mo gijapon nga salamat sa tanan niya mga nagapamati subong sa aton diri sa X rated. Kaupo na inyo nga Uncle Bob nga pinakagwapo. Shoutout. Pilingon ka man. Ay guwapa gali.
5: Oh, perfect.
4: Siyempre, no, kag-ride safe lang sa mga papangtadara, no, nga nag-travel, mapa-tricycle, mapa-motor, mapa-salakyan, mapa-truck, mapa-bus, tanan, basta nagagiyo. Shoutout sa inyo! Siyempre, alas 3:39 bilis ang hapon, kag gining oras, ginadulong sa inyo sa aton nga paborito nga kape. Kung ikaw bala may high blood, no, kag kung ikaw bala acidic nga klase sa tawo, ini ang dapat nga kape nga para sa imo, pareho sa ako, no. Santhon Plus Coffee Mix lang, good! Ini aton Santhon Plus Coffee Mix mga katropa, isa ini ka kape nga nagkape ka na, naging healthy ka pa. Mayara ini sa mangustino nga antioxidant, moringa nga manamit sa aton kalawasan, kag soya powder nga nagapananam kag nagapanamit sa ini nga klase sa ang kape. Ining Santhon Plus Coffee Mix ta mga katropa, may bulig ini sa mga kababaihan, no, sa inyong mga misis dira, no. Kung ireg sila, nagabulig ini sa aton nga mga kababaihan nga may ara sang hormonal imbalance. Kag gina shout out ko dagali, no, ang nagatutok gid subong sa ilang mga radyo, sa ilang mga salakyan nga dugay send pa di sila sa mga picture nila, ha? No, duginhuluman gini lang ang programa ta, no. Shout out dira, no, ride safe lang dira, no, kay Papang, no, brother Bro Limar. Nga ginabantayan sang iya nga Mrs. Subong nga si Ma'am Sunshine Agoy. Di ini ka makadto to. Bantayan ka man sang sawa mo, no. Kita na naman ta sa Sunday, ah. Mga pikita sa DSB, kaga man niya, gato ko naman bal ni Tol Marby, no? Speaking of Tol Marby, ah, hindi sila subong sa Lil sa Diners, diri, oh, sa kay Sir Marlo, no? Boss Marlo, na si Sarge dira, no? Sweet Corn. Oh, po dang si Sir Bert, kagang iya nga misis man, no? Shoutout sa inyong tanan dira, maapas lang ko, ah. Mapobra kita na yung sticker kay McCoy Works! Shoutout na kali Boss McCoy Grino sa McCoy Works. Kung gusto nyo magpa-ubra sticker nga bag-o, subong nga UV, no? Ang ilang nga bag-o nga masyindra ang makaproduce ang UV embossed nga sticker nga super quality gid. Kadto lang sa McCoy Works, dira lang sa may Triangle Robinson. Mayara ba siya branch dira sa 888 China Square. Kagarina, tawganta na nga ito nga katropa, no? Nga si Melanie, are you ready? Ato na ibalon kung anong iya mahambal sa ato ng story.
6: The number you have dialed is either unattended or...
4: Ano man naman, the number you dialed is letters? Ay na, ano mga patawag-tawag tapos wala galing yan nga. Charot, diba? Basiguro kay katropang Melanie, ang imo nga signal, no? Ang antena nyo dahil giyugiyo, ah. Basing cellphone nyo dahil di antena pa, ha. Giyugiyo, ah, nyo man. Kay the number you dialed ko na is letters, hindi number. Well, sige, chat out sa akong mga lost boys, ah, do. Ari na, ari na. Ano na, dahil naman ka number? Ay, na, ano? Sige be. 0992 ano siya? 487-5838-5838. Oh, sige. Namin, no? Sana all, kadaan mo kaya number? Kadaan mo siya number? Hello?
5: Is listen on a palihog?
4: Ma'am, si Bertone, may shopee ka?
5: Ay! Sorry, sorry, may siyang callback. Bali, nalipat ko, may callback.
4: Grabe, wala niya. Wala niya ng tingog ko ba? Paano mo nalaman na ako yun dahil sa akin to, no?
5: Hindi ka nakita ko na ang number niya. Ano, kay Kagina, may nagtawag ni Kagina. Pariyo ang punta, pero laenang sa puno.
4: Alain ang puno? Ano sa punto niya? Dupol? Alright, kamusta na no? Shout out na ba? Ano mga kaingod kag mga katropa? Dira, let's go!
5: Agin, nag-greet ko lang nali ang family Marty sa, no? Kag sa tanan-tanan. Nga nagpamati sa mga kolbaba, may hapon din sa tanan.
4: Alright, and siyempre, nabatian mo man to, no, katropang Melanie, no, ang story, no, kagina about sa iya nga girlfriend nga very guapa. Kagwapa-gwapa gid sa iya, no, pero alam man siya, maabilidad, pero galing kay medyo tamaran kagburara. Ano man imo nga masay dira, no?
5: Ate, ma'am, bako lang si Uncle Bob. Sakto pag inangin ang bali, Uncle Bob, nga nang... Ano niya na lang yun, kumbaga, mangita na lang sa bago nga, nubya eh, kay, ang iya man to nubya ka na, hindi man to tanang mapuslan man, anon mo na ang wapa ko ng budhe, ya, ito man.
4: Ay, di tana na ano ya, di tana ko, ano, lapot na, watakon ano ya. Watakon na, ano ya, ako na lima, hindi kahig, ano, karay, ah.
5: Ay, dapat, ay dapat ang kolbab kabalog sa barasan tanan-tanan nga ulubrahon kay ti syempre base sa uli mga manasa hindi lang kay sa legal lang sa yabana kay syempre yabana mangita man ang ubra mo.
4: Correct, correct, correct. No, chak to gid mo. Actually, may punto, ano, katropang Melanie, no? Para sa, pero akong may hatag nga tip sa babae, no? Kaya ba si matagaan, pamalang siya, ginatawag rin nga chance, wala. Ano man yung mga ma-advise ni kay sa amiga ni Marcos, no?
5: Ate, ang mamba ko lang siya, sa amiga nang dapat ma... ma-realize siya na nga ang iya ginaimo sa lana tapos sa tanan-tanan niya tao nga nakarelate sa iya nga batasan ma'am balkong din niya magbago naging kamo kay kabudlay mga saulihe ang inyo nga saulihe mga buwi kamo hindi nyo gina ma ano hindi nyo gina bla madala nga mag saulihe mga buwi kamo kasi syempre dapat kumabuhi ka mo yung tsaktuhon yung gitang inyo nga batasan kay talagsala mo kakita lalaki nga nang napakaubos sa kulbab.
4: Correct, correct. Kis alam sila makakita lalaki yung ginawa labay, lapanti, kagbara, no?
5: Oh, ang dapat yan kulbab yung wala na yung ginapalaba ng panti, kagbara sa laundrya.
4: Correct, no? Dito mo na niya pakampako niya sa suba, no? No, kagi napakabit din sa inyo balay nga doon banderitas nga doon may pista. Alright, no? Iban nga din, ginihimo okay, pala nila sigpaw sa mga tinapya. Alright, madam. Mugid ka salamat once again. Ang aton nga katropang Melanie from Himamahilan. I mean, La Castellana. Alright. Ang shoutout na nagri sa Family Martisano. And syempre, ano man ang pinakatunog at pinakaginapamatian din ang estasyon sa inyong lugar, katropang Melanie?
5: At sa Plan Bacolod News, Public Service Authority, Uncle Bob.
4: Alright, madam, ugin nga salamat! Bye-bye!
5: Salamat
4: thank you!
5: Thank you!
4: Alright. O, oh, diba? May punto si Melanie, no? Kahit kisa ka lang nakakita lalaki nga nagpaubos, no? Pero ti Permi man nagpaubos ang lalaki, wala aw. Permi lang babaw? Okay. Oh, anyways, no? Kung nagpamati, ikaw katropang Marcos, no? Sa atong nga programa, sa X-Rated, madamang isalamat sa mga ipatala nga sulat. Thank you! Ma'am, bal ko man yung si Imo, yung katropang Marcos, ma-advise ko lang si Imo, no? Kaya tiya ko, this is my opinion lang, ha? Basta sa mga nakabati, dira, pasintabi lang, my opinion, ha? Sa akon lang niya paghangop, okay? Katropang Marcos, no? Klaro pa sa hangin, no? Nga, mabugaat gid ang imo nga ginadala subong, no? I think you're confused because of you're in love at the same time you're disappointed. Doka mo na bala, no? Nga in love ka na pero disappointed ka pa, no? Siyempre aragi na sa stage nga kumbaga everyone's life is not a fairy tale, okay? Pero ginaya, kumbaga para sa ako niya ang imugi diay imuo, no? Because gimpalangga mo ang tao, no? Kag pagpalangga mo sa tao, dala na ng tanan mo, kumbaga package deal na ina. Karon ko ni imo na nga hambalan ng imong amiga kag magbago man lang siya, why not give her a second chance, di ba? Ikaw na yung ambal nga gupagwapa siya kadto maladyosa, di ba? Tapos ikabal ka nga sexy nga doon ka Coca-Cola. Kag maabilidad, kag maalam. Di ba? Di gamay na lang para maging perfecto siya, no? Gamay na lang, gid, ang pag-tipa na lang siya pa ni Malay. Siguro ba si Bandi Pendi man kay sobra kasako. Again, galing kiti, hindi taman mambal. Ngabis ka na naman kasako, dapat malimpyo kid sa mga panimalay, no? Pero anyways, amon balay, galing nga way malimpyo, gani. Di ba? Normal na ina, no? Kaya di, siyempre, wala kita sa mga... Kung baga kung doon ka modern na subong sa pangabuhi, wala nag-hire sa mga kabulig, no? Kaya di, kagasto man, di ba? Kung kaya mo malang impyanin mo pa ni Malay. Pero dapat intindihon mo man, no? Ang sitwasyon sa imong amiga, kaga intindihon niya man ka, no? It's a matter of you guys have to talk about it, no? Kuha ka sang time nga, free ka mo pareho. Lagaw ka mo, then you have to open up, no? Open up what kung anong makita mo nga do para sa imo nga do hindi bala pabor, no? Kay ti at least nagprank ka kasi iya. Kis kita maning mga kita ning mirror mo. Kita ang spio. So hindi mo man dali-dali makita ang pungit mo dayon, di ba? Dapat may iba nang ata, uy, may pungit. Ay, ay miara gali, o di ba? Unless kung mang spio ka, di ba? So let these people be act as our mirror, no, in life. May haram mga bagay nga wala kakabalo nga sala na nagali, they will remind you, no? Me myself, no, I have my wife nga nagabantay sa akong sala, my kids, my parents, no, tanan, my friends, no, may haram na yang makanutar, ay iba hindi mo nagpagimuon kay medyo kalaw, ay di ba? Pero sa patutod lang, hindi man na siling kinalamugid bulagan na yun. Unless kung hindi siya magbago, di ba? Kung si ikaw naman, sige, karong panghugas na pinggan ta sa ilakag ka magkalabuka, para karong mabasulan ka pada. Kung ikaw wala ka pang labas, yung pantikag brati, hindi naman na amo, di ba? Kalaw ay, dapat she has to learn how to be a woman inside the house. Okay. Ikaw na ginagamuno ka, nakamuno ka sa imong sulat nga spoiled brat siya, no? Siyempre di mo manabaso lang iyang pamilya kay ti ginpadako siya nga amo na. Then teach her how to be responsible when it comes to mga obligation niya sa balay. Ikaw na ginagambal nga nami siya palutuon. Amo na lang gini. Kumbaga kagamay nga mistake hindi ta siling i-take for granted din ng tao, di ba? Kay chance, no? Gamo sa chance para at least ma-correct niya iyang mga mistake and who knows, she will be a better version of herself. Kaya siyempre parte ina sang pagbato na acceptance na, no? When we love someone, you have to accept the entire package of the person, no? Nga kung ano siya. Kung mahirig, di sabi ka rin mag-rides sa Lost Boys, di, agwanta. Pili, kamo din kami masulod nga club, sa motor club o sa disco club. Bro Limar, kapamati ka, ikapamati, nagro si Ma'am Sunshine. Mangkotabi si Ma'am Sunshine, kung Bro Limar, kung diin ka, ano, diin ka masulod, nabala sa my love. Ano ba't ano, tawag mo na kay Ma'am Sunshine, ubat ang tabi, palangga. Pili ka, masulod ako sa motor club or sa igpat-igpat club, o di ba? O, oh, rigido, o, oh, o, oh, gina-post, gina ginilang, pamati nila sa kay play, tabalaam.
7: Subong sa ilang mga radyo, sa ilang mga salakyan.
4: Agoy, dakpan, gid. Gatutok na yung ako ng mga Lost Boys, ng mga brother. Diba? Grabe, no? Tutok sila, yabala. Kag, bro, kabuka, no? Motor club daw, bawal, gid. Tada sa igpat-igpat. Amorigane, kung mamangkot sa inyo, no? Magabalbin nyo ka mga misis gano'n nga. Ano naman nga club ang isudlan mo man? Nga mga, alaka mo to ka banking-banking itong mga kalatinambling ka mo to sa disbe. Ang balo mo tayo nga. Palangga, mas mayo na lang sa motor club. Kaya puro laki, no? Mas matingala ka kung dito ko sa club sa mga babae. Kabi-babi, ang club sa mga, ano, rides horse, o, di ba? Kuno kabayo ko to. Hi, kidding! Hi, kidding! Di ba? Mamula ng bisyo namon mo ang mga pito, magkutsukutsu sa babaw, maglinabay yung mga motor, mag... Di ba? Muna yan, wala niya kasumuran niya, ano yan, maginaba na, mahal pa ang gasolina mo sa kapito sa disbe. Shoutout na kali sa 202 Cafe sa Disbe, no? Marami kasi salamat. Tiyara na ang baso ko, okay na? Ang baso ni DJ Noreen, Araman. Kaya ko na, no, sudlan na kape, pero may na magkurug-kurug ko, malapis yung bawal ko sa kape, pero madala ko na isang Santon Plus Coffee Mix, kuya! Ilang kayo madala ko na sa Sunday, no? Patilawon na ato mga katropa sa ato nga Santon Plus Coffee Mix. Tamo, tato kinarton. Sa sobra ko nga nanda na nga magkape sa Santon Plus Coffee Mix sa mga katropa, no? At adlaw na niya. Hindi na ko na niya mga hindi na niya pwede, hindi ko kapangape, ha? Kaya mo na yan nanda sa atong lawas mo, di ba? Ride safe lang dira, no, bro? Limar, no? Nice meeting you, Madam Sunshine, no? Sa mga talanta ng mga katropa at sa Lost Boys, ha? At ito yung iba niya sa Lil's Diner, so hindi kung sino da gusto nga nagkapamati. So, buong arak kami ito sa Lil's Diner, sa kita na ito, ha? Siyempre, alas 3:55 na sa nga po, no? Iban nga mga katropa talaga papuli na nino. Ride safe lang ka mo. I hope safe lang ka mo. God bless you, gita. Sa mga empleyado na nga papuli na hinihinay lang ta kay makalabot magkatagyapon sa aton na destination. Iyan, balabis ako galingon, mga Uncle Bob, nga sang time to isang disbe, nga nagkapalanaog ka mo, nagkasinibad ka mo. Hindi man sinibad, gita. Dahil man niyang, no, kiti, labinagin ko nga si Combat Venture ang stubangan mo, makapasibad ka. Kaya ito may nagbangkaw to sa amon nga si Bro Julian mo ti nyam. No, grabe yun, Z500 lang yung bangkaw ang Z9. Grabe, no? Believe kaya kay Bro Julian niya mag-ano ya. Do wala tinae. Pero kita na kita mga brother sa Sunday naman, ha. Alright, so madamog yung salamat sa mga katropa na nagatutok sa aton din, no? Tandaan nyo kita, every Monday to Friday, ini ang aton programa ng X-Rated, kaupod si Sexy D, kaga si Uncle Bob ninyo. That's gonna be at 2 to 4pm every afternoon, no? Pagkatapos ng impeachment, gid, no? Na every Monday to Wednesday, barang impeachment, no? Pero Thursday, Friday, back to our regular time slot, no? Siyempre, nag-giveaway kita para at least ma-update man ato ng mga katropa sa mga kalatabo sa aton ng mga... sistema diri sa katibuukan ng Pilipinas, okay? So mandamog yung salamat sa tanan yung mga nagtutok, no, sa ato ng official page dira, no, sa XFM Bacolod News and Public Service Authority page, our official page sa Facebook, kag sa mga nagatutok dira sa YouTube channel ta, XFM 90.3 Bacolod Livestream, kag sa radyo ta, no, syempre sa mga tanan ng radyo nga nagapamati subong, no, labi na sa ilang mga car radio, mga radyo sa ilang mga panimalay, mandamog yung salamat, maing hapon, God bless you guys, syempre hindi na kita maglaw tawig pa, no? Madam, magiging salamat. This is once again your Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-vocal sa Facebook kag TikTok na nagahambal nga. Nasa Diyos lang awa, pero nasa tao ang gawa. Kaya tayong gumawa ng kabutihan. Hindi lang siyempre sa inyong paborito nga, Estasyon 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting! Goodbye!
3: X-Rated.

0: FM.
1: FM.
2: The Secrets of Health.
3: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
4: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita constipated ng isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka semana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa tonsuri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
2: Plus gold.
3: Pero paano naton masiling dayon, abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon, constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
4: Isa, Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
3: Amo na kalaba ha.
4: Amo lang kung paano nila takso na.
2: Santhon Plus Gold.
4: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule, Sir Josil, kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gadi kita sang Southern Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi nga sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
2: The Secrets of Health.
3: So, if constipated, maginom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
4: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
3: Oo.
4: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
2: The Secrets of Health.
5: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
2: The Secrets of Health. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hariya sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga detoxify sa ato sila nga lawas. Ang collagen da kong epekto yun sila to maintain na sang manami firm na to sila nga skin. At the same time, nagapanami sa ato sila nga mga joints. So, Santon plus gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon plus coffee mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sila nga brain.
2: The secret of health.
0: Exciting, bro!

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: XFM News.
4: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Nagdangat na sa 150 ka individual ang napasakaan sa kaso nga may kaangtanan sa ilegal nga operasyon sa peke nga mga sigarilyo sa probinsya. Sunday ginasa impormasyon sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sunod sa kay Major Judices Katalogo, ang spokesperson sa nga NOCPO, umaligin sa bulan sa Enero tubtob sa Hulyo, naglabot na sa 22 milyon pesos ang balor sa peke nga sigarilyo ang nakustodiya sa kapulisan. Dugang pa di Katalogo or Katalogo. Nagapadayon ang ilang mga investigasyon angot sa pagtumot kung sa diin halin ang nasambit ng mga peke nga sigarilyo nga nagasulod sa probinsya kay ginapatihan nga gikan pa sa luwas sa probinsya ang paghimo sa nasambit ng mga kontrabando. Ginpahayag man sang tigpamakba nga mas ginpahugot pa ang pagbantay sa kapulisan sa ilegal nga operasyon sa peke nga sigarilyo kag nagpalabot sila sang paandam sa publiko nga mangin mabinantayon sa mga ginabakal sa merkado. Kag ginabalita sa 103.9 XFM, makulot pala nakit sa kalawasan magamit sa Sutton Plus Herbal Oil para sa gaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Sa kwasi Mami G, XFM News.
3: XFM News.
2: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupot si Mami G. Extra Drive on XFM.
7: We're JJ Fat and we're here to rock. Like us can never be stopped. See, it's three of us and I know we're fresh. Party rockers, non-stop us and our names are deaf. C, the J is for just, the other for jamming. The F is for fresh, A-N-D, deaf. Behind the turntables is DJ Train. Mixing and scratching is the name of the game. Now here's a little something about nosy people. It's not real hard, it's plain and simple, baby.

Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region. It's time para sa atin yung extra drag. Isuburan gids ang, well, dance music. Supersonic! Sino ang mga naka-remember sa siniya nga song? Ilabi na ang mga nabunag 1980s. Well, bago pa man magtungtong sa 1990, nagsikat ining Supersonic by JJ Fad. Nga kung sa diin, sila ang nominate man para sa Grammy Award for Best Rap Performance sa 1989. So, making them the first female group, all female, okay, for that matter, nga na-nominate para sa Grammy Award. Diba? Controversial subong ang Grammys. Wala labot niya nga ang aton mismo, nga si Lia Salonga, ang wala na-mention sa iyang post sa mga Disney, nga mga nag-kanta, ano? Kumbaga, the voices behind the Disney soundtrack. Wala gina-mention. Although, ara, si Lia nag-perform siya. And then, isa pa, no, ang BTS. Ako sa diin, wala nag-join ang BTS. And ang plano sa Grammys, nga maghimo pagid ko niya sa lain naman niya yung klase sa award para sa butang naton, ano? Sa mga Asians, no? Nga, or Asian na mga performers. Well, what's wrong? Anyway, I'm going to leave it up to you sa mga mahilig dira yung maglantaw sa Grammys. But, ako yung concern na concern again sa mga songs nga pwede sabayan ninyo or let's say, pwede makasabay sa inyo samtang kamodira yung ang nagabiyahe sa karoon. I know some of you are still waiting para sa ilayang mga chikiting makakadto sa ilayang makagwa na sa ilang mga eskwelahan. Although sad to say, something happened kay inasang aga dito iya sa university, no? Ateneo de Zamboanga University, no? Pero sige lang. Nakita niyo naman na sa mga balita, ginakasubo naton. Muna gani nga sa karoon, ginapanawagan na naton ano ang hugot pagidjaya nga pagbantay sa katagsa-tag sa ka mga eskwelahan and also sa mga parents, no? Kung pwede man lang masugat ang mga kabataan, sugatan nyo na lang anay subong, okay? Nga anay subong lang ha, dapat everyday ginasugat na ginasalan naton. Okay, so anyway, we still have some songs here lined up para sa inyo. This is just to power up ang ato ngayong afternoon. Even if you can see nga medyo nagpanaog na gidman si Haring Araw. And of course, nag-aapekto pa nga daan sa karon, ano? Ang habagata diri sa ato niya sa Visayas. But may ara ginabantayan sa karon nga si Tropical Depression Neneng. Although ara pa ini sa sagwa sa Philippine Area of Responsibility, may possibility nga makasunod man ini sa aton. So bunubantayan naton, just be alert, baka ginangadasan kaagahon, perte ginapagbubo sa ulan. Nga daw feeling ko yaya daw grabe gid ang hinagpis ng kalangitan. Grabe gid ang kasubo niya. Oh, anyway, padayon lang kita sa gihapon and don't forget, kay power up man ang inyo dira iyang self. Pagi sa pag-inom sang aton nga Saturn Plus Coffee Mix. Ini ang makahatag sa inyo sang alert level. O, diba? Alert level, Gijaya. Nga kung sa diin, ma-enjoy pa ninyo kay very mild lang ang taste niya. Sa mga hindi ba na mahilig ya sa mga maisog-isog nga taste sang coffee, this is for you or this one's for you, ang Santon Plus Coffee Mix. This is a product of Yes to Health Incorporated and good news because it's available already. Gani pwede gika mo dira kabakal sa mga butika nga malapit sa inyong lugar. Just ask for it. Again, it's Santon Plus Coffee Mix. Or hindi gani, you can try to drop by or visit ang atan Yes to Health Wellness Center sa may Vico Building sa Lizari Street. Antis pa man kami ako haling ka mo dira sa may south, ano? Baliko ka mo dira sa may isa kang gasolinahan and then natubangan ni naiya sa isa kang bangko may pangalan dira nga Yes to Health. Nga kung sa diin dira ka mo, pwede ka
pundo and then try nga magbakal. Hindi lang try, kundi bakal gi ka mo ya, no? Isa ka box sa aton nga Santol Plus Coffee Mix. Oras natin, it's now 4:22. And gusto niyo pa dugangan ang aton nga pag giyo-giyo sa kalawasan? Then let's push it!

sexy, be

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Di pwede ko sa mabatian ko ng Anton Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Anton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Exciting!
6: Exciting!

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Hello, everybody. Good day. God bless. Ari naman kita sa pagtalakay sa isa na naman kakondisyon. Very unique ni nga kondisyon. Ambot ko nabatian nyo na ni. Pero ang tawag sini sa iya is anorexia nervosa. Eating disorder. Amo yun yung pinakasimple nga definisyon sa anorexia nervosa. Seryoso, inike nga life-threatening. Pati mental health kondisyon na sini apektado. Sige. Istorya natin ini diri sa edukasyon sa ikayong lawas. Ang programa nga bagahatag sa mga impormasyon kag mga ihibalo agud nga mapalayo kita sa balatian kag mahalungan nato ng aton sini nga mga kalawasan ug kun ikaayong lawas kag ang pinakaimportante sa tanan para mahibaluan naton kun ano ang mabulig sang duha ka produkto ni Dr. Spinhico ang Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka sangkap turmeric malunggay saluyot ang palaya wheatgrass barley grass kag vitamin C Evergreen Herbal Capsule patimbang mo sa ikaayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin. Evergreen Coffee mix. May kape ka na. Protektado ka ba? O sige na, kito interesado man gani kung magtalakay sini. Kibisan ako gani daw na magkuhan kag daw bagol ang kuya kabati sa kamusin nga klase disorder o kondisyon. Nga konsirin, ang anorexia nervosa pwede nga magtapik sa nagkalain-lain nga rasa.
3: Edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Pwede man ini matabo nga kung ikaw teenager o kung early adulthood. Unique nga klase kondisyon. Mabudlay ini nga sahi sang kondisyon nga bisan mismo ang tao nga may anorexia nervosa hindi nila manutaran o kung hindi nila manotis o kung hindi nila mahibaluan nga sila mismo may aras ang anorexia nervosa. Ay tiyano niya karon? Paano kaya karon makadesisyon kung magpa-check up ka o kung hindi? Ang tao nga may anorexia nervosa, concerned ini sila katama sa ilang weight, body shape, kag ang amount sang calories nga nagasulod sa ila siningalawas, kag ang mga ginainom nila nga sa sobra ka health conscious nabutang nila sa alang-alang nila sa ikayong lawas.
3: Edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Kung exercise ang pag-ambala, so sobra man ini sila mag-exercise, diri naton gali maprubahan nga ang tanan-tanan nga sahi, pagkaon, exercise, inom, tulog, sobra nga pag-control sa ilisining weight. Gausar pa ni sila sa mga laksa tips para nga hindi sila mag-constipate o kung gusto nila madasig mapagwa ang ila sini mga kinahon. Sus, makahalamot na mga simptoma sini, pirmi ka lang nagapanumdum sang pagkaon. Pero ang pagpanumdum mo bala kung ano nga pagkaon ang imo hindi kanon. Kag kung ano nga pagkaon, nga do halos hindi ka na magkaon para hindi ka magdako. Gahalong ka sa mga pagkaon, kag do halos do hindi ka na gani magkaon, kay ginalimitahan mo ang kaugalingon mo. Ay laban sini, dehydration, maluya ka, lingin ulo mo, dasig ka mag-collapse. Pero kung nagakahangawa ka nga hindi ka makapupo, ariyo, ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin, tested na niya. Halos tanan nga nakatilaw sini ang ila sini nga reaksyon, ang ila sini comment, ang ila observasyon, kanami sang ila sini nga pupo. And I am one of the living proof. Purbahan ko na sa inyo, kinanglan mo resistensya, ari tanan halos may mga vitamin C ang sangkap sining mga produkto, turmeric malunggay saluyot ang palaya wheatgrass barley grass mangustin nga ara sa Evergreen Coffee. Ang mga bakterya kag viruses nga amoy ning halinan sa balatian kag nagapanubo sang aton sining immune system. Sampat sina dira sunod sa pagtuon ang turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. Sunod man sa pagtuon ang mangustin nagaamlik sang lawas gikan sa makahalalit ka mga bakterya, viruses, kagaw kag mga toxins kay gina-flush out niya sa aton sining lawas. Ang saluyot, no? Hindi ka na magka problema ara nagabulig ina sa pagpahumok sang etchas sila sang barley grass kag wheat grass nga puno sang fiber. Ang ampalaya luwas sa vitamin C, the best manini nga source ang calcium, phosphorus, folic and iron kag vitamin A. Of course, vitamin B man. Ang wheatgrass, good source man sang vitamin C. Ang barley grass, unique manini yak kay luwas sa anti-cancer na immune system booster pa na nagabulig repair sang DNA. And talking about vitamin C nga present sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule, hindi na niya baha anaw na niya sang vitamin C.
3: Edukasyon edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang sayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: XFM kid how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Naa, XFM kid.
5: Ay, nani ang music ah.
0: Naa, XFM kid.
5: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ka sa mga balita. Labas yung nabibigit sa mga DJs nila.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
0: Naa, XFM kid how?
8: Timo!
9: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

FM time, it's 4:47. Yes, anyone cares. May ara ginaiya nga naga care para sa imo. Gani every day dapat halungan mo gid ang imo yang kaugalingon. And sa mga nagapoproblema dira bala no, ina balang na ospital tapos wala sang pambayad. Let's try to check kay nga may ara subong ginpasar ang Senado parte sa anti-hospital detention nga kun sa diin. Okay na ini ko no ha, pero hibaluon naton kun ano mga detalye sa nagani lapit na no katropa diri sa aton yung extra drive. Kun ako sa inyo patunugi na lang dira para at least may information ka mga may baluan. Next time you know, parte naman niya sa aton yung health benefits. But then anyway, it's a matter of benefits yung ma-consider man naton ano, kay tipo buligan kita especially kung sa siniyang bulan sa Agosto nga nag-agonto no. Ang iban sa aton. And syempre, para nga maiwasan nga ma-hospital, pareha sa lamang kung makadta ni kausan kamot, nga kamot tayo tuloy. Galamok, nga may ara iya sa nga dengue. O dapat iwasan na naton ina. Paano? Ara ang aton niya nga Santon Plus Herbal Oil to the rescue. Man, makabulig ini repel sa mosquitoes para hindi kita makagata. Kadelikado pa nga daan o kung dengue ang pag-aistoryahan. But hindi lamang ganyan makaparepel sa mosquito, kundi makahatag pa sa aton sa soothing care para yang maibsan ano, ang ginatawag nga sa mild nga pagsakit sang aton niya nga mga muscles dira ano. And also it is soothing to the skin kay man ma herbal ingredients no ang ginggamit para dire. So ara na ha, hindi na lalapit ang mga lamok kung kamo ang makapamanyo sa atan niya. Santa Plus Herbal Oil from Yes Your Health Incorporated. Makal na sa mga leading drugstores sa inyong lugar.

0: Juan's right there with Anghel. And kilala nyo bala ang grupo nga ini? Well, ang The Juan sa Isayayaka Filipino pop rock band nga naka-base niya sa Bulacan, dari sa ato niya sa Pilipinas. And ang ilay ang pangalan, ano? Ang nahimo because, di ba, kabalo naman kita ang ato niya nga trademark, kumbaga sa tag-sa-tag sa ka mga Filipino nga persona, amo ang Juan de la Cruz. And samtang ini sila gali, no? Ang nag-discuss. They hanged out, no? Sa Isayayaka Coffee Shop. Pagkatapos ang concert mismo sa One Direction, ang founding members ang nag-discuss, no? Sa group's massive success, ang One Direction abe. Di sila ang nag-joke-joke samtang having a coffee, no? Kagitawag ang ilang kaugalingon nga D, as in letter G, Juans. So that is why The Juans. Ang meaning sila, again, no, the Filipino everyman, Juan, nag-represent kin sa common Filipino persona. And then, music for everyone, The Juans. Ayan, The Juans. Okay, so amoy na ang story behind sa name niya man niya this time sa grupo nga nagkanta sang Anghel. Alright, so magabalik pa si Mommy G, mga katropa, para sa atin yung extra drive for the second hour. By the way, this song is brought to you by Vision X Plus. Clear vision, clear confidence. Ang atin yung daily eye wellness support. Mayara inisang lutein, beta-carotene, zeaxanthin, kag vitamin E para nga masuportahan gid ang atin yung mata. Here on 103.9 XFM Bacolod.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tason ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Mga katrupa, exciting!
10: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang premyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
11: Wednesday!

0: Exciting!
1: Exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News.
4: Kikin sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapangunang balita. Naka-record sang record high ng emissions ang volcanic sulfur dioxide ang Mayon Volcano nga naglabot sa 8,393 tons kada adlaw. Ini ang pinakamataas nga level sang gas nga ginbuga sang vulkano malin sang Hulyo 16 kasunod sang hinali nga pagbuga sang naaminhan kag dasidlangan nga bahin sang vulkan. Bilang resulta, ang DOST FIVOC sa nagpaandam nga ang pagdugang sa mga pagbuga mahimo nagapakita sa panibag-o liwat nga aktibidad nga mahimo man nga manging kabangdanan sang pyroclastic density currents o kon PDC pagkahulog sang bato kag pagkahulog man sang abo. Liwat nga ginpahanumdom sang ahensya sa publiko nga nagapabilin sa alert level 2 o Bulkan Mayon nga hugot nga ginadumilian ang pagsulod sa 6 km radius nga permanent danger zone. Ginapanugyan man ang mga lokal nga panguluhan kag mga pumuluyo nga mangin alerto sa pamahog sang lahar ilabi na sa tunga sa nagapadayon nga mapaskog nga pag-ulan. Kaginang balita sa 103.9, XFM Bacolod pala nakit sang kaliwasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nagaugyod nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mami G, XFM News.
3: XFM News.
2: XFM 103.9.
5: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo.
6: Luzon,
5: Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod,
2: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

6:17 on the clock. Yeah. Well, you found a good way to enjoy ang inyong afternoon drive. Although, a few more minutes and magapatak na ang evening. So, I hope nga nakahapit ka mo dira ano, sa market. And then, have you checked kung pila-bala ang mga presyo sa karoon? Kay tungod ka nagsaka man ang presyo sa gasolina. Sino na nakapag-gasolina? Answer lang sa inyong kamot na! Grabe, nasabayan lang nato ni naamo na yang manami, ano? Maski ano pa darayaya ka bugat subong sa sitwasyon, still Filipinos learn how to smile. Tagu-tagua lang, pero ti syempre kung mapuno na, dapat i-let out, i-let go and ipagwa na nato ni ina. I mean, kabudlay nga daan kung masupot naman sa ato niya nga dughan ang tanan, no? And syempre, yari lang ako din eh para i-lighten ang inyo yung mood sa sige yung pagpauli na ninyo. Because remember, ang inyo nga balay, amo ng inyo yung ang inyo balay yung for, ano na yung tawag sina? Nadula naman ang English term, ha? O mo ng inyo yung ginapulian na kung sa diin na dira ka mo ano nagapahuway at inyo yung bilog ng pamilya ang inyo yung kaupod so dapat wala sa bad mood. Check on your kids, check on your children with a smile. Whatever ang problem na ginatubang Manila sa ilang eskwelahan, learn how to listen and then find a way nga marisulba ina ano, hindi magpainit sang ulo, hindi mamasol, dapat diretso sa pagpaminsar kung ano ang nagaka dapat gabuhaton. Go, go, go! We still have a long way before magpatak ang alas 6. Gani, updan, takamusag ihapon. Dire lamang sa Extra Drive.

0: practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Southern Gold Coffee Mix.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Mga katupa, exam!

0: You know na ba?
1: Aha.
0: Gets mo din to.
1: Mm-hmm.
0: X time you know.
2: 5:39 on the clock. X time you know. Dahil Pinoy ako, Pinoy tayo. Ang ato niyang kinahanglan niya mahibaluan sa karoon, ano? Nga ginpasar na sa Senado ang anti-hospital detention bill. Ano ini? Sa boto abing 1801, ang Senado nagpasar sa isa kahagna, no, or bill nga butangan balasang penalty, no, ang mga hospital nga naga-detain sa mga pasyente bangod sa wala mabayaran nga mga balayran when it comes to medisina. Mismo ang principal author nga si Senator Riz Ontiveros, ang nag-form sa Senate Bill No. 1511. Again, that's Senate Bill No. 1511, ang Enhanced Anti-Hospital Detention Act, nga nagasiling nga ang isa ka pasyente ang iyang medical records ukon mga bangkay ang hindi dapat i-hostage bangod nga wala mabayaran lamang ang iyang bill. Sa idalom sa sini yang hagna ang mga hospital directors ukon mga opisyales nga nagapatuman sa mga kaangay sini nga detention policies ang magapangatubang sa tubtub 1 million pesos nga multa kag pagasilutan pa sa tubtub anom katuig nga pagkapreso. Ginrehistro ni Senator Panfilo Lacson ang loan abstention, no, or abstention abi. Siya ang nag-won sa 1801 nga vote, siya ang nag-won because nag-abstain kumbaga kaya ginpaatag niya nga founder siya abi sa isa ka ospital sa iya nga banwa sa Cavite. So, ginklaro ni Ontiveros ugaling, ano, na wala gina-cancel sang legislation ang medical debts ukon ang utang mismo sa ospital, no? Ukon ginataga ng mga ospital sang blanket tax write-offs. Wala man ini nagabando, no, ang hagna sa gobyerno nga automatic niya nga mag-assume sa wala mabayaran ng mga balayran, okay? So, wala diri labot ang gobyerno naton, still utang niya sang na ospital ukon sa pasyente abi, ano? Kaya mga pasyente nga wala sa ikasarang naman nga ugaling sa pinansyal, kinahanglan sa gihapon nga maghimo sa isa ka promissory note nga nagasiguro sa isa ka mortgage, no, isa ka kontrata api sang paggarantiya gikan man sa mga ahensya pareho sa Department of Health o kon Social Welfare antes pa man siningi sila nga magwa. Okay, so now we know, ha? 1801 ang vote para sa anti-hospital detention bill. So kung mangin mapasal na gid ba yun, mapirmahan na, I mean, o di, napasal na ni siya, no? Napirmahan pa sa presidente. So mangin layi ini. Kaga ini na, ano, ang basihan nga kung sa diin may mga penalties na ang kung sino man ng mga medical institutions nga mag-detain sang mga pasyente nila, no? Kapin pa kung i-hold ang medical records. Nga ti, syempre, medical records kinahanglan man nina para mag-process ka, no? Sang mga refunds or ano pa dira nga kinahanglan na. Kung hindi gani, no, ang bangkay mismo sang mga pamilya, no, nga kung sa diin ang ilang pasyente na patay sa dira yaya nga hospital. Okay, so ara na, ha? Ang isa sa mga bulig man, ano, kung medyo may kakulangan o hindi gani, hindi pa makabayad sa ginatawag yung mga expenses sa pag-hospitalize sa ilang mga katropa or kapamilya. So, amoy na gani, no, nga kinahanglan pa ugaling na manginlayi ini para nga ma-implement na gid para sa tanan-tanan. Next time, you know, usatan niya nga mga katropa. At least, may arat na kamo ihibalo, ano, sa kadamuon, sa ginapangatubang natin, subong nga mga problema. dugang pagid ang mga medical expenses. Bugat-bugat lagi katama. So, pagahimo man pamaagi para mapahagan-hagan, no? Ang ato niya nga mga ang ara sa gobyerno. Amo na siling nato niya bala nga dapat amo na ginobra nila mong para yang hindi ya magpigado na gid or hindi mabudlayan na ang tagsa-tagsa sa aton kundi para yang ma-uplift pagid, no? Ang siling nila gani kuno kabuhi sang mga Pilipino. O baka uplift way kami na dala. Oras nato, it's now 5:44. You're still listening to Extra Drive. This is 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

0: Katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold!
2: Ito nga pala, si minubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sample Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day, sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Sample Plus Gold!
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Coffee Mix. Ihalo sa 1 dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.

0: Sarah sa aking tutukan ni Lilo.
1: Sa aking call center agent.
0: Pero may gina ko nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya ito sa akong sang Sis the Pain.
1: Pero sigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Pagpili sa mga butika. 90.3 XFM. XFM 103.9 XFM News.
4: XFM Time, alas 6 ng gabi mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapanguna nga balita. Posible sugutan sininga bulan o konsumbong bulan ang plano nga pag-disarmas sa mga Hamas bilang kabahin sa Gaza Peace Plan. Sunod kay Jared Kushner nga envoy ni US President Donald Trump. Nagamarka ini bilang bagong attempt sa administrasyon ni Trump nga i-satisfy ang Israel matapos nga nagpangatubang or nagpangatubang si Netanyahu sang mabaskog re-election fight. Ginkasugtan man sang matimbang kampo nga wala sang redeployment o kon reconstruction nga matabo sa Gaza Strip antes disarmahan ng Hamas sa Gaza. Halin sang ginpatuman ng ceasefire sa Oktobre 10. 1,265 ka mga Palestinian ang napatay sa Israel operations base sa data sang Health Ministry sang Gaza. 5 naman ang napatay sa Israel o nga Israeli Army kadungan sang Gaza operations sang amunang tion. Lagi na ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Pabasko ko ng immune system, mag-premium D3 softgel capsule. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
2: XFM News. XFM News. XFM 103.9.
5: Ipupakta na ang hapon. Hapon. Bring it on. Musika? Musika? Historia? Historia?
6: Teko ba, may kukin muna tayo.
7: Ano?
8: Parinig!
5: At iba pa!
2: Extra service!
9: Extra service!
2: Extra service!
9: With James King!
2: With James King!

0: σήμερα, κατρόπα! Αλλά σε ιστρέσει να σαν καπί, καπί, καπί, μασαιά, καπί, καπί, μαζίγκλα! Καπού είσαι κατρόπα, James King, σε 103.9, XFM, Μποκολόν! Ang programa ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Produkto ang makabulik para ma-improve ang imong digestion. Ang aton nga Santon Gold Herbal Tea, mga katropa. Herbal tea nga himo sa turmeric, cinnamon bark, ingredients nga very healthy sa imo, makabulig para nami imo magkaring imo pagtulog, mga katropa. Santon Gold Herbal Tea ang available sa mga butika sa inyong lugar, labi na gid sa aton Yes to Health Store. Good, good, good, good, good evening! Bayong gabi sa inyo tanan, mga katropa. Kumusta ka muda? Kumusta ang aton nga mga panimalay? Kumusta ang bilugad law nyo nga pag-ubra, mga katropa? Kumusta mga kabataan? Kumusta ang pamilya? Kumusta ka mo? May pagulan-ulan? Basi ang ibanda, may sipon na, may trangkaso, ginaubo na, ukon ginailanat. Abaw, hindi ka mo magkalipat. Mamatis ang mga impormasyon nga makabulig para mabatuan ni na. May programa kita sa aton nga stasyon, 103.9. Ang ating nga secret of health, mga katropa. But anyway, kaupot si katropa James King all the way down till 8 sining gabi, petya 18 sang bulan sang Agosto 2026. Malawig-lawig pa na ang puraot days ko, no, mga katropa. Kapag di ka bala sa puraot days, ang iba sining nga sa tao, pero ang iba niya hindi kaya malikon, may arag kaya cycle, mga katropa. But then, mga katropa, no, sining gabi, paano lang, ha? Dagaan lang ka, namo ka mo sa update, mga katropa. Diba mayara kita sa, actually, may tropical depression, nening, mga katropa. Ining, actually, halin sa low pressure area sa may Philippine Sea, no, east of extreme northern Luzon, ang nag-develop na sa tropical depression, nening. Alas 2 kagina, mga katropa, inasuno sa pag-asa. Alas 4 naman kagina, ang hindi nga tropical depression, yara sa may 1,025 kilometers east of extreme northern Luzon. No? Mayroon siya ng kabaskugon, hangin sini, mga katropa, 45 kilometers per hour. Kag may pagbugso nga, up to 55 kilometers per hour. Kag nagagiyo northwestward at 20 kilometers per hour. Suno sa pag-asa, ining sineneng, ano lang na siya, dasig lang na siya, lipot lang na siya, kumbaga short-lived. No? Kay man, mag-weaken na siya, mga katropa, into a remnant low pressure area ang tawag nila. No? Once siyang sang iniyang nag-landfall sa may Taiwan. No? Or pag-landfall niya sa may Taiwan, mga katropa, masyado kong advanced mag-isip. Once mag-landfall niya siya sa may Taiwan, sa Webes, sa August 20, 2026. So, wala siya gina-expect na magkarasang direct effect sa aton pungsod, pero ma-enhance siya niya ang southwest monsoon tukun habagat, no? Kag ang low pressure area karon sa West Philippine Sea. Kinatong update, mga katropa! Hope na nakikita sining kagabi. Madamo kita sa pag-istoryahan. Balita impormasyon at iba pa, balita espesyal. Hope na lang po, mga katropa, no? Well, gabi-gabi, amazing. Gabi-gabi, exciting. Sumabay sa aton nga programa Extra Service. But katropa James King sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra Service. Extra Service with James King.

0: Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
0: Vision X Plus!
2: Marami na ang natulungan!
3: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Ako pala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
0: Sister Pain.
6: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms
8: isa naman kaabya natin ang nagpamatuon sang kanamit kag benepisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako gali si JC, head security sang isa ka mall. Nakatilaw ako sang kape nga Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
10: Mga katupa,

0: Μουσικά, ιστορία,
1: φυσικά, αν είπα πά.
0: Σα extra service.
2: Extra service.
0: Extra service.
2: With James King.
3: Όλας μαγαγατρόμπα, λας εις 38 σονάς αν καμπί. Αιον καμπί, μανιάπον καμόν, διλάγαν. Tubig lang, okay na na, diet. Intermittent fasting, mga katropa. Ay, mga may nabalaan yung mga intermittent fasting, wala man ginahimo. Ay, kami sa inyo tananin ang extra service ko po si katropa James King. Kumusta ang inyong pangabuhi, mga katropa? No? Kumusta? Nakabulig yung nakapian-pian man ka mo sa mga nagligad ng mga binula. Ako nagligad ng tuig. Kabalo ka mo, kabal ka... Pwede? Katropa, kabalo bala ka mo nga ang kapigaduhon ka no, ang kape ko no nagnubo. Ang kapigaduhon ko no sa probinsya, sa pungsod mga katropa no, may pagnubo sang 9.7% na batsagan nyo na. Mamangkot ko sa inyo ako na ini ha mga katropa muning ginapagkaroon sa aton gobyerno nga ang kapigaduhon ko no sa Pilipinas nagnubo labi na gid sa nagligad nga tuig 2025 no 9.7% ang pagnubo sa poverty rate sa Pilipinas ina sunod sa Department of Economy, Planning and Development ukon DEV ha Development of Economy or Department of Economy, Planning and Development. So, nagkakahulugan, katropang 8.8 milyon ka mga Pilipino ang nabatak sa kapigaduhon. Tuod ka, pagkatapos ang saan doon kayo nagsugod ng pagmahal sa mga gasolina? Gatong, nabatak pang kapigaduhon. Pero yun ang ginapagwapa mga katropa no, sa gobyerno ng datos. No? Kung naibaluan, nga base sa Social Weather Station, so kung SWS survey, isang damlag lang, nagapakita nga 49% sa mga Pinoy mga katropa ang nag-rate sang Ilakaw Galingon nga imol sang Hunyo sini, no? Sang Hunyo, ini ang 52 naman nga mas manubo sa record sang Marso. Sini nga tuig? Well, para sa Department of Economy, Planning and Development mga katropa, nag-improve ko no sang no, nag-improve sang poverty rate, no? Ang pag-improve sa poverty rate, ang posibleng compromise na compromise sa inflation kag hindi lamang sa recovery sa income ukon employment. Ang inflation rate sa pungsod, mga katropa, ang nag-slow down sa ikatatlong sunod-sunod nga bulan apang sa Gyapon nga sa ibabaw sa government's comfortable ceiling nga 2% to 4%. So, muna nga ginapagwas ang gobyerno nato, mga katropa. Sa Department of Economy, Planning and Development, ang pamangkot ko, nabatsyagan nyo na, ina, katropa, ang ba nila? Kung nabatsyagan nyo, mga katropa, nga daw nakapiyan-piyan ka mo sa mga nagligad, na binaging nagligad nga tuwig, well, congratulations! Ikaw na! ako yung pwede mga katropa no? Ako personally pwede depende sa gihapon sa mga tao no well ang mga ginpamangkot nila wala ko kabalo kung wala data de kung pila ka mga tao ang ginpamangkot nila no sa ginpagwa nila ng survey no? Pero muning nagagwa karon mga katropa no 47% sa mga Pinoy ko no nag-rate sang Ilakaw Galingon nga imol naman sang Hunyo. Sila lang Hunyo pero nagligad nga tuwig mga katropa no. May pagnubo ka no. Okay. Pagkatapos ang mga gera, pagtaas ang gatong, may pagnubo pagalisan ka kay imulon dir sa atong puso. Kamuya katropa. 6:42 ang aton nga oras sa 103.9 XFM Bacolod. Well, dugang lang nga impormasyon ko naton sa inyo na so, na kagabi na mention naton nga may huring-huring, no? Na may huring-huring nga daw may negosasyon ko no sa tunga ni PBBM kag ni Vice President Sara Duterte. Well, inaya, huring-huring pa lang mga katropa. Pero ngunit subalit datapwat. Nagapabiling focus ang prosecution sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte sa piyak sang huring-huring negosasyon sa tunga sang presidente Ferdinand Marcos Jr. kag Vice President Sara Duterte. Sunod sa kay House Impeachment Advisor kag Prosecution Panel Spokesperson Robert Ace Barbers nga ang ginahuring-huring ko ng political negotiation sa tunga ni Marcos kag Duterte ang sagwasang mandato sa prosecution. Ginpahayag ni Barbers nga ang prosecution ang sa proseso sa subong sa pagpagwasang kamatuoran sa dinang ilang otoridad ang gikan sa constitutional process sa accountability kag hindi sa kung anuman nga political arrangement sa gwasang Senate Impeachment Court. Samtang nagpabutyag naman ang sang pagduda si Barbers sa ginaligar nga Marcos Duterte trade-off proposal kag wala niya ginahuna-huna nga posible ini nga scenario. Ha? Ano ba talaga, ate, kuya? Well, mabalan nato din na sa masunod ng mga inadlaw, bulan, tuig, mga katropa, tugig-tugig ba si ang dasong istoryana na nato, hindi nato tapos ng Christmas election na, mga katropa. Election na sa pagka-presidente, no? Teka, kumusta ka mo da? Okay lang ka mo da? Shout-out lang ta. Pero may times, of course, may shout times ka na makikiay kita. No, dance-dance kita, jam-jam kita. May one ba, hindi nga daw, we go slow, we go with the flow. Pareso subong, may nainay-tanay. Relax, katropa. Sit back. Enjoy the show. So,

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold!
2: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Sample Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng 2 buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Sample Plus Gold!
3: Mas pinalakas!
1: Pinagaling!
3: Pinahusay!
1: Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy.

0: Cafe Mex. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus.
0: Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jen, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang anak ko.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Ay, gusto ko ng isa ka-professional boxer. Sa adlad na trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong mga sa Sister Pain para diro-diritso ang trini.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga bukika.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ang bagong Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak papa, ay may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas malami.
4: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar.
6: Exciting, bro!
7: We-

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: XFM 103.9.
3: XFM News. XFM time alas 7 ng gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari nang nagapangunang balita. Masobra 200,000 ka mga utility customers ang nadulaan sa supply sa kuryente matapos ang pagpanalasa sa bagyong Lala sa Hawaii. Magluwas diri siyan naman ka mga panimalay ang naguba. Mura sa kagatos sa mga balay ang nakagwasuno sa Hawaii Governor Josh Green. Tapod na yan ang Hawaiian Electric sa pagbalik sa kuryente bangod sa mga nagkalatumbang mga puno sa kahoy kagmatas ka tubig sa mga dalanon. Kinapangabay man sa state official ang mga residente nga magpabilin sa sulod sa ilang panimalay magkaligad nga ginreport ang pagkapatay sa lalaki bangod sa car-related accident. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabong nga matamag Vision X Plus para sa nagugyon nga Pilipino sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News. FM News.
0: XFM 103.9. James King.

0: at iba pa
1: sa extra service.
0: Extra service.
1: Extra service. Extra service.
0: With James King.
2: Oras mga katroba, alas 7:18 na sa gabi. Duwang oras, final hour natin mga katropa sa programang Extra Service with katropang James King. Kabalo naman kamo mga katropa, naglagaw kita, ginapangita nato ng mga bagong mga katropa nato na mga katropa nato nga nagagamit git sa mga produkto sa Yes to Health. Isa na subong sa linya nato si Ma'am, mayong gabi!
3: Good evening, James King.
2: Ay, mayang gabi, ma'am. Sino gani pa kilala ta kag tagdiin?
3: Ako gali si Chinette De La Torre, sang Block 65, Purok San Roque. Barangay Hindumanan, Bacolod City.
2: Ayun, kumpleto kit ba? Signature ba? Pakiyan ng signature. Mayang gabi, kumusta ang inyo? Gabi nakapanyapo na, ma'am.
3: Okay lang, galuto. O sang, ano, ang tapos ako prito, sa amon nga pala niya po ng isda.
2: Prito gal,
3: isda? Ano, o sang dog food namon para unsa mo nga idog nga sitso.
2: Ay, wow, my goodness. Special lang ito. Ginalatuan! Sana all! Hindi, mama. Nagtawag lang ko liwat kay ano. Ay, ara. Ano na siya? Shih tzu?
3: Oo, sitso na sila.
2: Wow, pila kabilog.
3: Apat kabilog.
2: Gamaligya ka? Wala.
3: Oo, pag may isa kami kabilgyan, nga dako.
2: Bo, baligya na? Wala.
3: Kaya wala pa kami kagay, baligya. Kaya mga bata sila, doari lang di sa aman balay.
2: Oh, ginasagot. Oo, ginasagot. Oo, ginasagot. Pet ginya. Well, ma'am, well, isa ka sa mga nakilala natin nga nagagamit sa produkto sa Gas to Health. Ano ganing mga produkto ang ginagamit mo?
3: Ang akon, ginya nga nanamian. Nga sa natilawan ko ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Mm-hmm.
3: Na, iya nga sabor.
2: Mm-hmm.
3: Gina-share ko ni sa sapon yung mga migang, gagapangapi, kami kunaga,
2: mm-hmm.
3: Para ma-painting ato niya, Santon Gold Coffee Mix. May ingredients ni siya nga glutathione, ka-collagen.
2: Aba, gusto, luyag mo, pagaling nga magwapa ay.
3: Oo, nag-share ko sa ila, hambal nila. Mabakal kami ni kay... para mahubin man sila kung naman namin ila skin.
2: Oh, na, yeah. Chak to good. So, malang na, ang Santon Gold Coffee natilawan mo na galing. Ano pa, may produkto ka pa ginagamit?
3: Oo, pag ang the best gidya nga natilawan ko gidya nga ang Santon Capsule.
2: Oh, Santon Gold Capsule.
3: Santon Gold Capsule kay... So, yung tilawan ko inisya, kundi ng permi ko ba sulat entries para mo ginahulog namon sa mga raffle bay. Hindi mo na malikawan nga hindi ka sa bilog mo adlaw gasulat pagkagabi, hindi ka may mo, hindi ka kabasa tubig.
2: Oh,
3: mabasa mo okay. Yung mukamot. Manam na siya kay siyempre kapoy yung mukamot, nagbasa ka tubig. Pero kung makainom ka sang Santon Gold Capsule, gaano siya ng gatawhay yung mukamot. Doon mabatsyagan mo, gin siya bala nga nang ano siya, wala siya naganam, da okay lang, relax lang yung mukha mo.
2: Oh, di wala.
3: Oo.
2: Tuod gid na ma'am, no, sa bulig
3: ka. Oo, kahit na-experience mo, nga nainom mo, gid lakag na, na-experience mo, gid yasay mo, kagalingon, nga namin gid siya, ang iyang atik ko.
2: Wow. Salamat gid ma'am, no, sa mga pagpamatuod sa benepisyo na kuha mo sa Santon Plus Gold. De La Torre, madam mo gigalang ni first name. Grabe, edad na gid ko yan. Nakalipat na gid. Anyway, salamat gid nga madam mo. Kag salamat nga mga madam sa pagpamati sa XFM. Thank you gid, kag mayong gabi.
3: Okay, thank you gid. Good evening.
2: Ayan, ten, nabatian nyo na naman. Kada may mga meet kami yan, makilala kami mga katropa yan. Oh, ginakuha ko number nila yan. Para makapamatuod sila sa programa natin on air para mabatian nyo ang mga benepisyo nga nakuha nila sa paggamit o pagtumar sa mga produkto sa Yes to Health. Tuod din na, genuine ginay na mga katropa nga pagpamatuod kikan sa aton nga mga users. Di na sila users sa mga nagagamit sa aton nga mga produkto. Ayon, salamat ka madamo once again. Ay ma'am sang barangay Hindumanan. De La Torre. Okay, kayo. 7:23 ang aton oras mga katropa. Oras ginadulong sa aton nga Ultimate Trio na Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Bantay-bantay lang kamo damasi sa kadaw sa mga kamo sa mapilian naton nga. Ah, of course, mga ambitan sa mga produkto sa Yes to Health. Ako si Katropa James King, ini ang Extra Service sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Sample Plus Gold.
1: Mga pala si Tony, problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabili sa mga butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo, food supplement for men.
5: Ako si Jaime o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog

0: pa. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Sa gari mo, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Takugin na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang akong ikot.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
6: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Ako si Catherine, isa ka sales lady sa bulig sang Xanthan Gold Coffee Mix. Daw no need sang makeup. Nag-clear akong skin tungod sa ingredients na gluta kag collagen sa Xanthan Gold Coffee Mix. Pag-on na ang lawas ko sa bilog na adlaw ng obrahanay. Nag-glow pa skin ko. Ikaw man, mag-Xanthan Gold Coffee Mix ka na. Healthy ka na, nagwapa ka pa.
6: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide. Kag mga drug stores na pizza inyong mga lugar.
8: Exciting! Win!

0: Ρομαντικά, ιστορία,
1: χίκα,
0: at iba pa.
2: Σα Extra Service.
3: Extra Service.
4: Extra Service.
5: With James King.
6: Horas que troba a las 7:43 na sa gabi. Tiyon para sa aton nga balita espesyal. That's right, mga katropa, ang ining bahin sa aton nga programa, ginadulog sa inyo sa Santon Gold Coffee. Santon Gold Coffee, yan muna ang aton nga kape. Kamayara sa nga pampagwapak. Nag-ayo ka na, nagwapa ka pa sa Santon Gold Coffee, mga katropa. Tandaan na, ang produkto nga makabulig para sa imong kayang lawas, kag para sa imong nga kagwapahon. Ukon kagwapahon. Well, anyway, sa aton nga balita special sa inyo sining gabi, mga katropa, no? May aras ang area pinasahigin na yan, no? May mga tawag dyan makapinsar sa mga bagay-bagay nga, no? Mga baka yung pinasahiga, no? Isa yun ika tumalagsaon nga Rosario, katropa, no? Nga ginahalungan sang 90 anyos nga babae sa Brazil. No? Matapos na iyang ginpahimo gamit ang 62 ka mga gallstones, no? Gallstones, no? Ang gallstone ang nakuha sa yalawas masubra 2 ka dekada na ang nagligad. Naoperahan siya, ginkuhan siya sa gallstone, mga katropa. Ginpaygad niya, gintago niya. So karon ang ining babae si Vanda Maria da Cunha Martins nga taga Santa Catarina, Brazil. And sunod sa report, mga katropa, no? Sa nga dekada 1990, no? Sa nga ining si Vanda ang ginoperahan, no? Sa gallbladder, bangod nakita na ang mga bato sa iyang abdo, mga katropa. Matapos ang operasyon, no? Ginayos ang pamilya ni Martins, kunin ni Vanda, mga katropa, nga madala ang nakuha mga gallstones, no? Sa iya, kaginatagman sa medical staff. Pwede man guro, no? Basta yung lisensya mo. Eh, anon ba man nila bini? Ang iba ginabalik yan. Pero nakuha niya, mga katropa, gininga ang mga gallstones. 62 pieces of gallstones, mga katropa. Yan, naibaluan nga, ginapanugutan pa, no? Sang unang pag-uyat, kag-pag-dispose sa mga butang makuha sa mga operasyon, no? And sang gintinluan sang pamilya ng ini nga mga gallstones o bato na diskubrehan nila nga sakto nga 62 kabilog ang mga ini. Gindala ni Martin sa kuni banda sa jewelry shop ang iya nga mga gallstones. Kagkamulo ka mo kung ano nga ang nagkato siya sa jewelry shop. Inpahimu niya ini nga rosario. Bako din. Wala na ginistan pang itsura sa mga gallstones. Gintinluan lang. Gintapik gamit ang metal wire. Tub-tub sa karon, ginagamit pa ni Vanda Martins, no? Para sa iyang pagpangamuyo ang iya tumalagsangon nga rosario. Rosario nga himo sa iya kagulingon nga halin sa iya kagulingon nga lawas. Mga bato sa iyang abdo. Nagpanugyan ang pila ka mga health officials nga ginadumilian nasa subong ang pagdala o kung pagtago sa mga biological materials sila bina kung nalini niya sa mga hospital. So subong hindi niya pwede, mga katropa. Pero sa tuyagin pasugtan siya, subong hindi. Good luck sa mga ito. Ang iba nabi mga muna, di ba? Sa din natin ko na sa isa ka pa balita nato. Alin sa isa ka sapat sa karak sa ano sa baka cow, mga katropa, gallstone sa cow, no? Ginabaligya tapos may ano si may ingredients ini nga pwede mahimo herbal o makon mo na ginagamit sa Chinese medicine, ha? Kadasig sa oras, buwas na naman kita mag-update na yung mga katropa. Salamat gid nga madamo sa pag-ubod nyo sining gabi sa aton programa nga Extra Service with Katropa James King. Hindi magkalipat sa mga produkto naton para sa imo. Para sa imo ikayang lawas, katropa. Mention ko, isasayon ko, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Softgel Capsule, ang aton nga Ultimate Trio. Ang aton nga mga kape, ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee. Katropa, ara naman ang aton nga Turbo Dietary Supplement para ma-enhance ang libido, kag pagod kabilugan daw. Kag of course, ang aton nga Vision X Plus, solusyon para sa malabong mata. Santon Gold Herbal Tea, kagato ng Santon Plus Herbal Oil katropa. And Sir's the Pain. And of course, ang atong mga bon, Santon Plus Herbal Soup, kag Clear Skin. Inang available sa mga butika sa inyong lugar. Labi na gate sa atong Yes 12 Store, namtang sa Malizar Street, sakop sa Barangay 39, Bacolod City! Up on James King saying good night, everybody. Thank you. Keep it right here on 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra service. Extra service with James King.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: FM 103.9.
1: Yes, to help.
2: May naman ko dire, Doc, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo niya ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
0: Santon Plus Gold.
2: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo na dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imo lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
0: The secret of health.
2: May namang kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sapon. Mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
3: Kaya hindi mo naton mapunggan ang magpangape. Kapit pagid ba na, Doc Erwin, kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
0: The secret of health.
3: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
2: Mm-hmm.
3: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So masuggest na ton sini sa ila Doc Erwin, na muning Premium D3 coffee mix.
1: Yes.
2: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
3: Ang Santon Gold,
2: yes.
3: May ara sing mangustin.
2: Mm-hmm.
3: Nga may ara sing benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So mm-hmm. kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagid ang pag-function sa aton sa pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagid sini kay papatamis niya is stevia.
2: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
0: The secret of health.
2: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
0: The secret of health.
3: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
2: yes.
3: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ang duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
1: Yes, to help!
2: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
0: The secret of health.
2: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo nagasakit lapit na 3 months sige sakit 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
3: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
0: Santon Plus Gold.
2: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang bones lang atulan. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
1: Yes!
3: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Win, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal. Ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kaya nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, namin sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
2: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gids mga constipated. Okay, tapos damuon tubig inom Doc Leo.
3: Yes.
2: Kung isa ako lang kita tubig, amo man nga ba Tiger? Tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
3: Mm-hmm.
2: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Inumon mo 3 times a day.
0: The secret of health.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki na gatay kung akong dahil sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sound Phone Gold. Coffee Mix.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult
0: your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold.
2: Coffee
0: Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na wound.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: Exciting, bro!

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
4: Santon Gold. Coffee Mix.

Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.

XFM. XFM.

0: Crisis to Pinus. Kawan tay, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay kastaas akong sugar. Ano abi kay katangkis-tangkis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
5: Ako si Wayne. Patagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng dalawang linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
1: Sa mga butika.
6: Woo!

0: You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Kami nga sa gabi ko hindi taka duty, no?
1: Galing man.
0: Oh, te wala na da burnout pa?
1: Kabay pa.
0: Burnout pa nyo ah?
1: Buo man.
2: Lamig-lamig tulog naman mo.
0: Oh, kinanglan talaga yung mag-invest sa solar.
1: Gani.
0: Ako sa katapusan bulan, may aral ako yung solar.
2: Solar eclipse?
0: Kaya pala gamitan mo ang film para magkita mo to ang, oh, ano, ang bulan kag ang adlaw. Nga nag-tinabunay. Para makita mo ang eclipse.
1: Gani man.
0: So, last month, amo na akong plano.
1: Ba?
0: Sa di mo ibutang? Maka-solar. Maka-solar.
1: Sa di mo ibutang?
0: Maka-solar eclipse. Gani.
2: Amo na yung mamangkot. Sa di mo ibutang?
0: Di ba taka-afford?
1: Ha?
0: Di pa taka-afford?
1: Ka-afford ka na. Ah.
0: Ha?
2: Afford ka sa negative.
0: Amo na sa agad. Taya ka... Sagad tayo ka, ano, no, ka-convince sa aton nga tagpalamati nga mag-solar na ka mo kay para wala brownout. Pero mas pinakamayo, gimana tuod nga gaan nyo man sing, ano, eh, sing budget ang para sa solar nga matamat na bala tipunan bala para investment. Mana mo kay ti, siyempre, do sa ano bala nga mabuhinan ang balairan mo sa kuryente.
1: Tapos, bagay.
0: Tapos wala sing brownout. Ang kontra, tiyempo mo lang da kung magbinagyo kay wala init. Unless... kung tabunan sang NGCP ang adlaw. Pwede ba?
2: Amo na ganyan sa bunga gabakal naman ang ano.
0: Mabakal sila.
2: Ang kandila.
0: Mabakal sila payo nga dako-dako nga payungan nila.
1: Tabunan nila ang,
0: ano, bilog nga Pilipinas. Tapos sara lang silang switch nga i-on and off. Kung ganahan sila nga pagwaw ng adlaw, i-on lang nila. Oh, ano kasi kibuloy?
2: May control sa kalibutan.
0: Para sa remote control.
2: O, tiyan gali, ang bagay sa stop!
0: I-stop nyo yan! Masisira buhay! Hi, good evening everyone. Welcome na sa phone pal. Opo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Wapo na LL pa.
1: Bao ato. Oh,
0: guwapo na, laba-laba pa.
2: Bigalan na, tamsi pa.
0: Gabi kita subong sang?
2: Sang August 18, it's a Tuesday.
0: Are you sure?
2: Very, very sure.
0: 18 gin man?
2: Yes. Ay, kwan ba subong? Amo ni ba subong ang araw ng wika, gidya?
0: Ayo, yun, araw ng wika. Ah, ano gid yaya? Buwan ng wika, hindi kay araw.
2: Buwan ng wika, kung bilog nga bulan.
0: Oh, gani hindi kaya magambal ng araw ng wika.
2: Araw ng wika gadyang August 8.
0: Wrong.
2: Bakit?
0: Is araw ng bika.
2: Kuring mundo ngara sa bakere.
0: Nag-prepare guys lang kasi kaka na siya sa mga gabi. Oh.
2: Correct!
0: Kaya tapos na sila panghugas, tapos na paniben.
2: Wala labot sila bago ulit na nagbalik.
0: Oo, tapos gambal na si mama. Papa, come to mama. Jump, jump!
2: Si papa naman gambal niya, jerk, jerk!
0: Ay, sa mga gusto magpasakop sa among programa, isave nyo na advance. Ang XFM call and text line para sa pagbalik namon, makatawag na kamo
2: 0912-0076-793
0: kag 0915-8311-431 0915-8311-431. Remember, until 12 midnight kita mag-inup danay. May naga-expectar bala Dolph nga dapat may ara kita segment nga lainon sa 11 to 12 na bala.
1: Ano naman na iya?
0: Ato balang sulat-sulat tapos dramahon ta nga duha.
1: Ah, pwede gid.
0: Di, may naka-prepare ka na da nga script.
1: Di, wala pa makakambal nga.
0: Wala na script. Hindi, asuguro na tayo subong nga.
1: Oo, oh, wala na script.
0: Pasahan mo ko karon. Ako no, Brown, basahon ko anay ang ano.
1: Ang sulat.
0: Ang sulat halin sa aton nga letter sender. Pagkatapos, makreate kita dira sing...
1: Characters.
0: Ano, characters. nga si amo ikaw ni tapos ako si amo ni. Okay, ang drama ya imprunto na, pero ang letter aton gid ya kwaon sa email.
2: Sosyalan ba?
0: Siyempre! Tarang-tarang na tao subong mayara ng mga email address.
2: Gani.
0: Oo. Oh, ikaw man urong wala nakapa-register, no?
2: May email address man ko.
0: May email address, gani. Mayara gani.

0: Agi-agi ba? Sige, ang oras, 31 minutes after 9 o'clock. Mabalik pang phone pa lang. Hindi ang programa kayo dulo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Oh!

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Cellphone Plus Herbal

0: kapuya, uy. Bilal ko gabi eh.
1: Naun sa diay ka?
0: Grabe si Unyok. Dugisapian. Kusgan kaayo.
1: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
0: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
1: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
0: Oo, Marie. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sinikailan.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: We've got 10 minutes more to go before 10 in the evening, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Balaan mo gid kita mo. Tanong sa ginawa. Hello, wala tagali na roll ko lang. Ano mo, mga technician gali.
1: Sorry lang, sorry lang.
0: Balik na sa phone, pala po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadalo na sa iyo sa Sandon Gold Coffee Mix. May glutathione at collagen sa magusto, magwapagwapo. Mga kapika na healthy ka pa.
1: Kag ginadalo mo sa aton sa Sandon Plus Mangosteen and Malunggay Capsule. Pinaka-epektibo ng herbal food supplement para sa may mga bukol-bukol, sis, kag tumor.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayang gabi sa mga taga-Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3. Upod na si katropang
1: Kuya Jay
0: James Dean. Sa Iloilo, XFM 100.7 with katropang
1: Alex
0: John Ray. Sa Bacolod, XFM 103.9, upod na si katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Rojas Capiz, 106.5 with katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Kag, sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Neil
0: Noel. Sa Kanlaon, XFM 98 101.7 with katropang
1: Biberon.
0: Correct. Sa San Carlos, 98.9 XFM with katropang
1: Romel.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Correct. Sa Sagay, mabatihan man kita, 87.5 Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 by Star Cable. Sila Ibi Magulo na Victorious man na plaka di Sagay Iskalante. Sila mo sala
1: sa akong sa akong sala sa akong dako
0: dako dako gili sala mo yan no.
1: Hindi na pangumpisaran ko na lang.
0: Hinulsuli ang imo nga mga kasalanan sa imo isiga pareho. Biskan nula katuod may ginalibak pero sa imo tagipusoon kag panghuna-huna ginabwisit kagid sa iya.
1: Katapusan ko nga sala, padre.
0: Ano?
1: Ginamuyagid ko na.
0: Mambal ang pare sa imo. Hindi na pagpadayon na kaya hindi na di pwede sa kumpisaran.
1: Ala, ito yung ginambas ang pare sa akong
0: siya. Ano?
1: Ipos na, ah. Gatindog na, di ba?
0: Higang yung father. Pati ka na, pare. Joke lang to, father, ah. Oh, tindog to ko nung buhok ya, father.
1: Correct.
0: Kay lalagso ni sa daan sa mga bad spirit. So, kung ginapabatsagan, kaya pala
1: nindog. Hindi na sila pang imbitar, ah.
0: Kaya ka pala nindog, yung manay mo balahibo, di ba?
1: Correct.
0: Sa may tangkugo, kag sa imong
1: don't mention them.
0: Are you sure? Basi isa ka na. Ikaw ang tayho o nagtigbaliw sa tao.
1: Ha?
0: Ikaw ang tayho o nagtigbaliw sa tao.
1: Tayo ang ano?
0: Ano na? Tigbaliw sa?
1: Tigbaliw sa Shokoy.
0: Pwede na ako makadial XFM call and text line sa Smart. Tawag!
1: 0912-0076-7939
0: and 0915-8311-431. Ayun, ayun ko kuli. 0915-8311-431. Dumduman mo to kung sino to nga to na color na tagay mamail naging gaan ko GCash.
1: Sino ganito siya?
0: Ang tampuhaw niya, ang iya ginata nga GCash number, ang iya katindahan ng ginautangan niya.
1: Mayroon na kayong tindahan, makapulot.
0: Pagkaagam, balya, ito, di man tutuloy padala ka 300. Ama ko, kamakuta lang ang imo nga gin, ano, ambalya kay ang iya kuno ginhatag nga number sa aton, ang iya sa tindahan ang ginabaklang ginautangan niya. Te. Ambalo ko, munuha, tuliwat, kay nagpadala ko 300, yadi pa itong 300. Kaya para kung ikaso nga magkita na, igin man ka mo sa imama, ilan 200 nila yung mo'y dugang.
1: Amo gadya.
0: Line number 2, good evening.
2: Hello. Hey, Margali, tagay ni Garan.
1: Wala pa man kami ka pamangkot.
0: Mamangkot pa lang gani, kadali kagidiya. Hindi ko may pagunahi, bala. Hello, mayong gabi. Sino ni?
2: Si Jomar, tagay mo garan.
0: Oh, ti ano karon? Mano si Jomar?
2: Mangita uyab.
0: Mangita uyab? Nga aman. Ano natabo si imo nga daw subong ka lang naga ano, nagapangita sing uyab.
2: Dawai kita sing uyab, Troy.
0: Ha?
2: Dawai kita sing uyab.
0: Why ka sing uyab? Di, hindi na naayamon niya ang problema kung why ka uyab. Eh, ang problema, ara sa imo ang problema kay wala ka kapangita nga sa pagkadamo-damo da sa ila. Di ba?
2: Okay, ano, Troy, maadok man sa ako ng bayad din sa amon, Troy.
1: Nga abi nga madok sa day mo.
2: Bye bye sa dyan. Amo ganun sa tumpang lang sa main truck.
0: Nga ang gagadlukan sa day mo.
2: Lawai ka na sa Troy.
0: Lawai ka?
2: Oh, nadadan sila sa mga palakot ko sila. Tiwain lang sa nag-discarte din yung dampi sa amo. Kaya daw mga tulian man.
0: Ahay.
1: Ibasi ko ng caller naman namon ang malagyo sa imo.
0: Ang basi man?
1: Oo.
0: Ano ka gani? Lawai ka?
1: Nan.
2: Troy, amo nga mag-gagos na sa akong Troy.
0: Ginsulit niya pa ba? Te, wala man ako no sa palaway-laway. Ara man ako no sa pinamatasan. Diba?
2: Kasi ko, ma. Oh, gano'n, Troy. Galing ba yung ibang niya, Troy? Mag-tulit, ma'am. Eh, laway ko na sa mo. Tulang ako no. Ambalit na. Hindi ako gawin mo. Laway ko, ma'am.
0: Kapili sila. Nga nga papiliyon mo pa sila kung wala na giman sila pilian. Oh, di paninduga mo na lang nga laway ka. Ang mga malaway, abi mo, may ara na sing ano, sing way para mangin guwapo, di ba? Una, maligo kagid adlaw-adlaw. Tapos, talagsa ka lang kapaligo?
1: Amo na guro nga wala sila gana sa imo kay talagsa ka lang kapaligo.
0: Hindi ka laway eh.
1: Oo, baho.
0: Hindi ka laway ah. Wala ka lang kapaligo. Ha? Te ako mo man? Ako mo man nga hindi kalaw ako mo man nga hindi kalaway, baho lang.
2: Ay, hindi mo ko baho. Pero hindi lang kayo. Wala lang yung tuga. Kaligo. Pero ito sila yung tuga.
0: Ah. Ti, dapat maligo ka gina niya. Ginakiyakin ang lan niya nga hindi. Kaya magpaligo. Dapat ulo-adlaw maligo ka gina. Kita mo, balaan dayon namon nga. Bisan subong lang tayo kilalahay. Nakapamangkot kami dayon nga kung gapaligo ka. Ti, ginako mo ginman nga wala gapaligo.
1: Man, isa pa na sa ano mo?
0: Ha?
1: Isa man na guro ka rason kung nga ang nadlok ang mga bayi si mo.
0: Kay ano sa?
1: Kay baho.
0: Wala na yan sa palaw-law ay tuod, migo. Importante na iya. Nga rang presentable ka. Tapos gapaligo. Gidya mo na pinaka-importante. So, ti ano man? Sa ano plano mo maligo, Jomar?
2: Maligo ko, pre. Talagsa lang yun. Layo mong tubig sa mo.
0: Ang talagsa na sa ano mo pinipirmihon?
1: Oh, correct.
0: Para makakita na tauyab.
2: Ah, ako makakita na kuya, maligo na kuya, adlaw-adlaw eh.
0: Hindi ah, ang wala pag iya uyab ya, Dani.
1: Oo.
0: Maligo ka na.
1: Hindi mo na ipagulato niya may uyab pa nga maluyag sa inyo.
0: Gani.
1: Kamu pagpaligo kay wala, agi na sa inyo makita.
2: Mayroon na-adlaw ang mga uyab sa kontrol.
1: Amo na, gani. Sulit-sulit, liwat-liwat.
0: Sino manabi ni mahadlok gani kay wala ka paligo? Ah.
1: Kasi liton ko pa, Ged.
2: Ano na, Troy, ah.
1: Okay, so good subong. Paligo ka na, adlaw-adlaw,
2: ah.
0: Oo. Manglugod ka man. Tapos gamitan mo sing Santon Plus Herbal Soap. Ang mga laway bala nga nagapaligo ka gamit ang Santon Plus Herbal Soap, grabe, nagdululubli ang nubya. Ginpatilaw pa sila isa-isa. Te, mabakal ka hindi.
2: Papatid, Troy?
0: Woo, tuod na!
1: Hindi ka magpate?
0: Ama mo na nga mong solusyon sa mga laway. Ginababakal lang mong Santon Plus Herbal Soap, pipasabon, nagdululubli ang uyab, nakatilaw pa sa tanan.
1: Te, hindi ka pa na?
0: Te?
2: Ang ginagamit ko, Trey, ngayon naligo ko, Trey. Ano lang yun, darita lang?
0: Eh, amo, palagin mo.
1: Amo na ganit nga, Sahid. Loka na sa Santon Plus Herbal Soup.
2: Ano lang na ganit kami ito lang yun, Trey. Para mami sa mga ito.
0: Hindi kay guru-guro. Kuhaon mo gidyang guru. Amo na ganit mo na gidyang.
1: Oo. Siguraduhon mo na gidlang.
0: Oo, te.
2: Ginagamit ko,
0: ha?
2: Ginagamit ko ang dinag ko ng Santon Plus.
0: Pharmacist ko, aw. Nga ako ba mong kutan mo sa edad mo? Edad yung presyo, gali. Mga pila gani, Dop? Pila gani?
1: Mga 160?
0: Oo, nadira-dira. Mga 160. Pero, hindi na siya maupod na yun. Siguro, mabulanan pa antes maupod.
1: Oh. So, ano yan? Dugay, matunaw?
0: Amo gani. Pero, depende na sa imong ano, buling kagbaho sa lawas. Ang ano na, pati maalma lang siya na kung dasig siya maupod, amo na, para sa imo, kaya wala ka ligo-ligo. Kaya iya pa man i-cleansing ang imo nga mga tagiptip.
1: Oo, kaya kakaso niya pa ng damn bakterya sa
2: lawas.
0: Hindi ba bala ipabatsa siya doon mga dirty-dirty na gisay?
1: Hindi, imagine ba lang wala sa kapaligo? Balaan mo, ang sabon barita, kis, no? Wala taman gila pakalain ang sabon barita. May mga chemicals na saya nga hindi para sa mga panit sa ang tawo.
0: Oo, okay, para na saya sa mga, ano, cotton.
1: Para na saya sa labada.
0: Oo, na. Amo na nga, wala na yung hindi na yung advisable nga igamit mo si Mulawas, pero pampadanlog pwede na yung labada. Pampadanlog. Pampadanlog sa lalaban bala eh, para ang kamot sa labandera hindi magliki-liki, maglitik-litik, mapilas. Oh. Ano to? Hello?
1: Hello?
0: Oh. Ora ka pa?
1: Amo na lang ginang solusyon, bakal ka sa Santon Plus Herbal Soap.
0: Eh kundi narisetahan ka pa.
1: Te,
0: mabakal ka buwas ha, para tapos paplagon na ka number mo, tapos bakal ka buwas, okay?
2: Yeah.
0: Oh, number okay, mo, 09.
2: 09-09-055-11-55.
0: Aliwat.
1: Oh, sige, aliwat.
2: 09-09-055-11-55.
0: Okay, bye. Ang bala naging gamo nga mapaligo, yung gamuya.
1: Sa kapos-apos na solusyon, Santon Plus Herbal Soup, malang galing kinanlan niya.
0: Oh, okay, para kakita sa nobya, magdinubli pa na. Imo gani, di ba?
1: Oo,
0: Ano yung mugi na sabon?
1: Amo na eh, Santon Plus.
0: Hindi lang, gid. Santon, gimana ni mo?
1: Sabong.
0: Oo?
1: Oh? Oo, na lang, ah. Nga. Hindi pa.
0: ano nga sabon?
1: Wala pa.
0: Ah, wala pa? Lang,
1: uh-huh.
0: Ah, balda ka. Buhinan ka naman sa kalibo. Buhinan ka naman sa kalibo.
1: Sa daso na lang ko kay...
0: Di, Santon Plus Herbal Soap yung mga ginagamit mo?
1: Nakatry ko.
0: Nakatry ka?
1: Yes.
0: Pero ano pag ilalabot sa Santon ang imo ginagamit?
1: Clear.
0: Kaamo nang gusto ko nga sabon. Nagulpi gulat sa mga daw hindi masamag ako. Kambala na ganyan nga pamati ipermis sa mga maestro.
1: Mugani.
0: May undas pa ito. Kaya tisingan na malakaw gina-internalize wag ginaman ang imo ang ginapag-endorse sa product. Nga mayo man kay dumduman mo gid siya no.
1: Yes.
0: Makita mo gid manggilis ako ng mga mata nga daw do ihambal ko ginang isa ka product nga sabon ha.
1: Oh, tantalizing nga daan mata.
0: Oh, may nagabol pa may gabi.
1: Hello.
3: Mayong gabi.
1: Mayong gabi man sino ni?
3: Si Leo.
1: Taga diin.
0: Leo.
1: Leo.
0: Do Trompo. Hi Leo.
3: Si Bugtong Bugtong
1: ah. Ah, re, nyasar,
0: nyasar. Daw nagpreparar gini siya ba? Kaya mo gini na dahan na iya nga, ano no? Ang iya bala nga namian ang Bugtong Bugtong. Te, may nakapreparar ka na da, Leo?
3: May ari man, naging bugi na Bagtong Bagtong pa gani.
0: O, te, sige. Bagtong Bagtong pa.
1: Te, kami una. Kung ikaw.
3: Ikaw.
1: Ha?
3: Ikaw.
1: Ako na.
3: Ano, una?
0: Hindi ah.
1: Ikaw una.
0: Ikaw una.
1: Ikaw ginayauna ya.
0: Ikaw ginayauna ya.
3: Ah, sige ah. Kaya, lima kami ka mag-amigo para riho amon apelyedo.
1: Di mag-utod ka mo eh. Then, sakto?
3: Harong.
1: Oh. Lima kamo ka amigo.
3: Para riho amon apelyedo.
0: Klo.
3: Klo. Nag-aabot din ang panahon.
1: Ano?
0: Ano, ano?
3: Nag-aabot din ang chimpo.
1: Taga-abot ko nun sa chimpo?
0: Ano man, liwatabi, liwatabi. Lima ka mo ka mag-amigo, pareho ka mo sing apelyedo. Ha? May sugpon mo man, aguro. Bisan, bisan diin kami mag-upod, isagid ang amon nga pangalan. Amo na, di ba, ang sugpon?
3: Hindi. Nag-ano ko, nag-apid.
0: Nagatapid? Nagatapik?
3: Oo. Oh.
0: Ah, mga tudlo sa kamot ah.
3: Oo.
0: Oh. Sakto?
3: Wrong.
0: Wrong man ah. Sakto na gina. Manda ka lang sa lakang sa bat mo kato. Punta ka ha?
3: Nag-aabot yun ang simpo.
0: Liwat be. Liwat tabi. Liwat. Lima?
1: Lima sila ko yung amigo. Tapos?
3: Talarito amon apelyedo.
0: Tapos?
3: Amo na ay ti ano abe?
0: Amo na gani, mga tudlo sang kamot.
3: Ay, wrong.
0: Wrong.
1: Nga aman?
3: Ay, wala ina apelido.
0: Ano?
3: Wala ina apelido ang tudlo.
1: Di mag-utod sila gani.
3: Ay, hindi gani. O, alam mo gani nga, sila nga bugtong-bugtong, hindi na mag-utod. Hindi amigo. Sila
1: hindi sila mag-utod.
0: Natawad ang sabat sa akon ng mga akon ng mga upo, di ba lang ako kikiga-message sila sa akon.
3: Kami ka mag-amigo, kalariho mo ng piledo.
0: O, oh, nung sabat, ikaw na lang, Bea, paperde na kami, ha? Oh, ah. O, oh, nung sabat.
3: Oo, oh, sige, ha, lima ini, ho. Oh. Una, Lunes, Martes,
1: Biyernes, Biyernes,
3: yan ay, apelido.
1: Nes, eh?
3: Na wrong.
1: Yan ang gali.
3: Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes.
1: Is, gali, is, E-S.
3: Ang apelido.
1: O ano?
3: Santo.
0: Ano?
1: Ano?
3: Santo.
1: Lunes, Santo, Martes, Santo, muna.
3: Na, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Santo.
1: Sabado di Gloria.
0: Areo, areo, areo. Ang tapunghol ko. Ready ka na, mga salo mo? Layo mo ng imo nga papuntong-tong mo naman.
3: Sige, ang Sabado ay Santo, ako. Hasta lang na sa Biyernes.
1: Biyernes Santo?
3: Ako, hasta
0: lang sa Biyernes. Ang imo, pamati, bla, ang imo klo ang ginatag sa amon. Ano to?
1: Panahon ko nung.
0: Panahon, nagkakaabot ang panahon?
3: Abot ang simpo, ang Simana Santa.
1: Hindi mo na panahon.
0: Na, nunin sa iyo yaman.
1: Okasyon na iya.
3: Nag-abot ang simpo ang panahon.
1: Hindi lang sa ganit panahon. Ay magsaling kayo nga panahon. Inap lang.
0: Liwata, liwata. Lalain naman na. Liwata. Hindi acceptable ah.
1: Ang panahon niya. Nang tig-ilinit.
0: Tig-ulan. O, tig-lamig.
1: Pagkalulayo.
0: Liwata. Hindi to yung pwede ah.
3: Ay,
0: parang yung apelido,
3: Santo.
0: Yung buti, buhay yung layo.
1: Hindi kami yung pasupil, ah. Hindi, kami naman, kami naman.
0: O, kami naman, ah.
1: O, Aryo.
0: Idolpo na, ah.
1: O. Nga nga, wala na luyag si Catwoman kay Batman.
0: Na?
3: Bao.
0: Bao?
1: Eh, kilala mo si... Kilala mo si Batman, hindi?
3: Kilala.
1: Oo. Oh, kilala mo man si Catwoman?
3: Oo.
1: Oh. Oo, oh, ang Paris plan ni Batman sa pelikula. O, oh, tiyan mo niyong pabangko to. Nga, oh, wala na luyag si Catwoman kay Batman?
3: Kay wala siya brief.
1: Ah, sala. Brief lang gina. Sa? Lapit-lapit ka na sa, ano ah. Ganyan, sala. Imo nga pag-plastar.
3: Doon nakaagi na sa nguna mo.
0: Liwat ba ko no, Dolph, ang iyong pamangkot,
1: Dolph? Oh, pamangkot nga, wala na luyag si Catwoman sa kay Batman.
0: Ah, okay. Kabalon ako sa sabat.
3: Halagang, halagang niya, bro.
1: Lapit-lapit na lang.
3: Ang niya, bro.
0: Ha?
1: Ha? Lapit-lapit na lang gani.
3: Ah, sige ah.
0: Te? Te? Yeah. Perde na? Paperde na bala?
1: Paperde ka na?
3: Paperde na.
0: Perde na, okay.
1: Perde na?
0: Ako?
1: Oo.
0: Kasi si Catwoman. Kasi si Catwoman. Cat. Tapos, si Batman. Bat.
1: Nan. Nan. Amo na daw sa bat, ya. Hindi po. Si Catwoman. Kuring.
0: Oo.
1: Si Batman, lagit-it. Diba, maluyag pala si Catwoman sa iya.
0: Nare, pudihan ta ka, animal ka, ha? Balibudlay mo nga, ano, ha? Oh, Ari Leo. Leo. May pakpak pero hindi makalupad. May tiil pero hindi makalakat. Ano na?
3: Bullpen.
1: Bullpen man.
0: Lapit na, pwede.
3: Electric pan.
0: Pwede, lapit na.
3: Ano, kulit?
0: May pakpak pero hindi makalupad. May tiil pero hindi makalakat.
3: Aba.
0: Una-una kagid, ha? One, kadugay man, Leo. To,
1: hirit na.
3: Oh,
1: hirit na sa mga.
0: Okay, Kadulpo.
1: Ha?
0: Sabat.
1: Nang alisi.
0: Ha?
1: Alisi.
0: Alisi, ilisi.
1: Ilisi.
0: Wrong.
1: Di ano mang gali?
0: Lapit na. May pakpak pero hindi makalupad. May tiil pero hindi makalakat.
1: Siling fan?
0: Ha?
1: Siling fan?
0: Wrong! Oh, paperde ka na?
1: Paperde bang ko ah?
0: Sabat, lamisa.
1: Hindi ang pakpak.
0: Ha?
3: Malamisa.
0: Nga, wala nyo makita. May pakpak ka lamisa, ha?
3: Si Akilid.
0: Na, di ba? Ari o, table di bala o, di ba may ara mga dog curb-curb di o?
1: Di.
0: Amo na yung pakpak.
1: Lusot siya. Mga kotong kami may stroke o buwas.
0: Oo.
1: Oo ah.
3: Ay kung pakpak man, ari man o, hindi tao, hindi sapat, apat iya pakpak.
0: Ano kuno?
1: Nang kwan?
3: Hindi tao,
1: hindi tapat.
3: Pero apat iya pakpak.
0: Pero apat, iya pakpak. Dahil lang gina?
1: Sigurado kang hindi naman nananggal?
0: Ano to liwat? Hindi tao, hindi sapat, sapat, pero apat, iya pakpak?
3: Oo.
0: Aeroplano?
3: Wrong.
0: Aba! Hindi na! Aeroplano ng sabat?
3: Wrong.
0: Wrong ko no?
1: Helicopter?
3: Roman, hindi tao, hindi sapat, apat iya pakpak.
0: Pero isipa ang pakpak sa aeroplano kung pila hao.
1: Oo.
3: Pila hao.
0: O isipa gani, kung pila. O mag-apat na gani ka rin, manda ka sa akon.
3: Hindi man apat.
0: O, drone.
3: Hindi man.
0: Diba?
1: Hindi tao, hindi sapat.
0: Padako pa.
1: Apat ang pakpak.
0: Apat iya pakpak. Aeroplano lang yun na yung sabat si Naiya. Huwag na iban.
3: Hindi na pakpak. Hindi na aeroplano.
0: O, oh, sige. Are.
1: Clue ah.
0: Ang muna to kuno, hindi tao, hindi sapat. O, oh, are ay. Aparador.
3: Wrong.
0: Barong kuno dyan na rin. Sala man Japon. O, oh, sabat. Anong sabat? Wage.
1: Nang. Duwa kay legit pan.
3: Hindi man.
0: O, oh, sige, sabat.
1: Ng ano?
3: Ano pa kundi karton?
0: Hmm? Ginagulay mo eh. Ano karton?
1: Ang duwa sa kilid ka, ang duwa sa babaw.
0: Waya karton.
1: Tinga! Tinga! Dahil lagi lang, kung napat, iapakpak na sa subong ang karton, di damon, wala magalilupan.
0: Amo man?
3: No? Hindi pa, hindi pa, pat mo. Ang hindi pa, iapak, ibabaw. Ang karton.
0: Ang karton na iyaman?
3: Ikaw
0: daw gina, palingin mo ang ulo na mo na.
1: Daw natunto mo kami aw.
0: Tsakto na tong sabat ni aeroplano, ginalain-lain mo pa.
3: Ang karton ninja.
0: Oh, hari ay, baboy ko sa pulo, ang balahiboy pa ko. Sabat.
3: Ah, kan. Langka.
0: Ha? Ano?
3: Langka.
0: Langka?
1: Umiron mo pa ko karon.
0: Pero chaktoya sabat, langka. Baldang ginatag. Baldang atag ni John Ray sa akon. Sabat, nasabat sa taga-Kapis. O, sa amon to yung technician niya. Ariyang akon, kaya tuntuhod ay. Ariyay, sabi mo, paperde ko ha. Ariyay. Ikaw, Dolph, meron ka, Dolph?
1: O, oh, nga anadok ang elepante sa ilaga.
0: Hmm. Sabat? Wow.
1: Ha?
3: Anadok ang elepante sa ilaga?
1: Oo.
3: Nangadok ang elepante sa ilaga?
1: Oo.
3: Kaya wala ang pante sa ilaga.
1: Kaya no? Kaya wala
3: pa. Wala pante ang ilaga.
1: Hmm. Layo nga sabat.
0: Oo. Oh. Ngaan, hadlok
1: ang elepante sa ilaga.
0: Oh, simple-simple ang sabat sina. Nahadlok ang ilaga sa elepante.
1: Ang elepante sa ilaga.
0: Nahadlok ang elepante sa ilaga.
1: Oo nga ah.
0: Kaya nahadlok ba ng ilaga sa elepante?
1: Na!
0: Nagkagulatan silang dalawa.
1: Oo.
0: Eh, bato ka, bato. Ariay, pilihan ka pag-ida. Isa pag-ida, Ariay. Ariay. Oh, nagadalagan pero wala sing tiil. Nagahutik pero wala sing ba-ba sabat. Nagadalagan pero wala sing tiil. Nagapanghutik o kung nagahutik pero wala sing ba-ba.
3: Angin ah.
0: Ha?
3: Angin.
0: Lapit na. Pero hindi amo nang sabat. Ha?
3: Hangin o ulan.
0: Hangin o kung ulan kuno dol. Wrong. Mera pa?
3: Baka. Tubig pa. Tubig.
0: Sala. Lapit na, lapit na.
1: Mm.
0: Lapit na, pero sala.
3: Ano yung dagat?
0: Lapit na gani. Lapit na. Sabat mo, Dol.
1: Ha?
0: Ano sabat mo?
1: Buawe?
0: Ha?
1: Buawe?
0: Grado ka?
1: Oo.
0: Final answer?
1: Buawe.
0: Oo. Oh, buawe ko no? Mapasugot ka? Leo?
3: Oo, hindi.
0: Pero ano ginang sabat? Ano ginang sabat, Leo? Pauway ka na. Kauway ka na, load. Para pagali. O, sabat?
3: Amen.
0: Hindi gani, wrong gani. Oh, ang sabat? Ang sabat?
1: Hirit ka na?
3: Oo.
1: May hirit na sa kuno?
0: False.
1: Ang busay?
0: Busay. Tsakto, hindi.
1: Mm.
0: Agree ka?
1: Oh, kung sa bagay.
0: Oh, ikaw, Leo, may ano ka? May itugda ka? Hindi na magsabat, masakit ka lang.
1: Ara ka pa da?
3: Okay.
0: Ha?
1: Gadula-dula ka na oh.
0: Oh, ikaw naman, last, ikaw.
3: Last lang.
0: Oh, ikaw naman ah. Meron ka pa?
3: Ang last na lang, amone.
0: Hindi pag lainang sabat ha? Okay, go.
3: Papa. Ginahimas-himas, manay, antes makasudlon.
0: Ala, ginahimas-himas, anay, antes pasudlon. Dahil lang yun. Gaya kami, Klo?
3: Sa inyo.
0: Ha?
3: Para da sa inyo.
0: Ha?
4: Para sa mo.
0: Ginahimas-himas ko no, anay, antes pasudlon. Gina gaya kami bala singklo kung ginagamit ni siya o kung ano. Hindi kayo mambal kang ari si Samon. Damo-damo ni ari Samon.
3: Ginagamit
0: pa. Ginagamit.
4: Ginagamit sa diin?
3: Sa buho.
0: Buho man?
4: Lansang eh. Akwan? Nang hilo kag dagom?
3: Dom.
0: Posporo?
3: Strong.
4: Mas antes pasudlon. Kwan eh,
0: hindi ko man ni pwede mambal ang akon.
4: Nang algodon nga gin, ano sa toothpick?
0: Cotton buds?
4: Ha?
3: Parang, ay lang ang kaya
0: ha?
4: Ano? Anong sabat?
3: Ay.
4: Ice ko no?
3: Ay, ano?
4: Ano?
3: Ay, kumagamit ka siyang, or ano ang ginagamit mo?
0: Gamit, magamit sang?
4: Algodon gani.
0: Cotton.
3: Pandal sa mo. Pang hindi o pag ipasulod ang ano sa buho.
0: Ah, susi.
4: Ginahimas mo na, bala kay wala man.
0: Ginahimas bala na kay wala man na ginahimas. Ginapasulod na iya.
4: Nagapalagpat ka karon na.
3: Dala iya himas na.
0: Kung nga nga akong bihimason kag isangal ko sa baba mo.
4: Base kung ikaw na gay. Base ikaw na gay. Masang imo kag ginapasulod mo.
0: Iimbinto ni siya bala yung iimbinto ah.
4: Ma, mayo na bala nga ang yabi. Imason. Hindi ka bala nga kita yabi ang ginihimas man.
0: Sakto na niya. Daw na init-init na ako sa imo yali.
4: Puro palagpat imo ano.
0: Okay. Okay na, grit na, grit na, grit na.
4: Okay, grit na da.
3: Una sa danan, mayong gabi sa danan, nagpalama siya sa XFM. Ang ako ni Nablo, si Ivan, si Angelo, si Aron Di Guzman, buman si Berdan, buman si Kanagandang nagpalama siya. Pagka si Jimmy, sa Tanong Sabanipatio, buman si Ella, sa Pasig City, buman si Sosa,
0: ang nandang nangyong nagpapalamat
3: eh.
0: Yeah, didamo na sa fans ba?
4: Ano request mo? Go to do to? Ano?
3: Yes, I love you.
4: Wow, Sharon Kunita.
0: Ay, bilman yan, kuya. Upod ko din, noran yan. Tapos ikaw, Sharon yan. Sige, try na moonplay. Salamat, Leo. Mayong gab eh.
3: Salamat
0: sa inyo. Bye-bye. Thank you. Napit-napit ka lang din. Natampuyungan ta na ka.
4: Anong ginahimas mo para magsulod?
0: Ha?
4: Anong ginahimas mo para magsulod?
0: Kargada eh! Ginatoprotoprahan pa ni gani.
4: Ako ang gani kinauilan ko pa.
0: Tapos ama.
4: Amo na ako eh.
0: Ha?
4: Amo na.
0: Tenda di public bang phone pala po yung katropang Troy Tisoy.
4: Si katropang Dolphy lang ka.
0: Nagamamati mo sa XFM katropa mo.
4: Exciting!

0: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
1: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Xanthan Plus Herbal Oil,
2: ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magkaan.
2: Xanthan Plus
1: Herbal Oil.
2: Xanthan Plus.

pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: 10:44, you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Padayan si Gapon sa programa ng phone palubod niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Ikaw si Katropang Dothi lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Vitamin C, ang ascorbic acid kag hindi acidic nga vitamin C para sa atong ikang lawas, papag-unon ang aton nga immune system pinagi sa pagtumarsang Santon Vitamin C.
1: Kagara man ang premium D3 softgel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Bakal ka mo sa iyong mga suki nga Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na mo katawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Nakaprepare na ang monsulat later on. Anong title sinigani isang nagpadala sang aton nga sulat gani? Do a di. Hindi pwede nga do a c or do a m. Do a di gid ya. Balidana kay kuha ko yung cellphone na bilin to sa lamisa sa gwa.
1: Dali pa to. Ginatamyaw naton sang maayong gabi si Jenelle kag si Janelle, of course. Hello kag maayong gabi man da sa may Pututan. Ilabi na gid sa kay Jeanette.
0: May kilala ka na sa Pututan?
1: Yes.
0: Sa sulod, sa gwa.
1: Ah, sa gwa lang. Pabudlay ko sa sulod.
0: Hindi sa sulod. Nandira ka naman guru, alin. Hindi pa man. Hindi, wala ka pa kagisulod, ha? Wala ka pa kagisulod?
1: Naglabay-labay lang.
0: Hindi mo gusto magsulod daw.
1: Mabudlay ko sa Mandaluyong lagi.
0: Ako gustuhan ko na iya sa Pututan magsulod yun. Mm-hmm. Para ma-experience ko man ba lang.
1: Ba?
0: Kung paano mag-high. Pwede ka na. O sige na, tawag na ka mo. Ready na ang 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Kagliwaton ko lang ha, sa Smart Cag TNT 0912-0076-793.
0: Kaga, mayang gabi kay Binayaan, nakasubaybay sa aton nga FB Live sa Troy Tisoy XFM. Wako-wako ti Ebes Espanyola. Hi sa Espanyola family sang Himamaylan. Ah, si Wako-wako. Galitong hitgaan ta sing 300. Oh. Si Wako to. Muna siya naghatag sing number nga iya kachanggi o tangan niya. Kag daw duda sa kung naghatag yung manta sa iya 300. Kung wala, naghatag kami niya.
1: Amo ka ni Eba Mangkoton mo to ang Changi nga gin paano mo.
0: Pero nagambal siya nga amo ni ang NJC, ambal ya. Di ba nagambal siya? Tinaguuman ko kay abi ko iya to number. Kasi pawala lang siguro pero ganay sa 300 na. May pangload na sa gani oh. Hi kay It's Me Budak may gab eh. Are may caller ta sa line number 1. Line number 1, good evening.
2: Sir?
0: Yes.
2: Sir, ang naging request why ma...
0: Away ba na-play karon dugay-dugay pagkatapos ang amon nga letter, ha? Okay. Ano ito ganyan request?
1: P.S. I love you. Upa, teka na si ano man lang da?
0: Okay.
1: Hindi mo na siya sharon yan.
0: Oh, hindi siya sharon yan. Pero okay man ang ano, ang kanta.
1: Kasi Gabi, manada ginalagas siya.
0: Ha, sa PSI I Love You. Mm-hmm. Saan luloy sa Gabi? Amo na nga nakabata sa like Casey.
1: Mm-hmm.
0: Amo na gambal yung PSI I Love You. Di paano nakaroon kay si Kiko na yung abana? Palanggay pa Japon na yan si Gabi?
1: I think so.
0: O, syempre, tilawan niya. Diba? Ay, ilabi na ginsubong ang daan nga problemado si Kiko. Subong ti undumduman niya si Gabi.
1: Ako rin.
0: Ngambal siya nga, may. Tani si Gabi na akong yun. Dayon kay para sa subong tiga-tiga Japon.
1: Correct.
0: Wala naman ni may kapanawag. Daw namin na ginibasa ni isang letter nga ginpadala sa ato.
1: Oo, ang kapangayuan. Taman sila laigay nila.
0: Oo, no. Sila atong palaygayon kung anong ilang gusto nga ilaygay sa atong letter sender, no? Sige, ah. Bantayan nyo dugay-dugay kaya mo na ipagwa ang letter ginpadala sa amon email kadasig lang no. Email kay sa amon nga FB page Troy Tisoy XFM. Dira mo padala kung may ara ka mo gusto nga ano nga ipabasa sa amo ni Dolphy kada gabi na suguran dayon na muna kay para ang mga nagkakatulog pabugtawon gid japo na mo niya. Are may caller ta sa line number 2. Good evening.
1: Hello.
0: Kasabataw.
1: Hello.
0: Elang. Hello, good evening.
3: Good evening po, Troy.
0: Ayun, sandali ah. Ipasok kita. Ayan, pangalan?
3: Joy.
0: Taga saan?
1: Joy.
3: Taga Amtik.
0: Hoy!
1: Oh, si Joy! Si Joy! Oh, naaalala ka na.
0: At naalala ko din yung pangalan Joy kasi ipinangalan sa kanya yung Joy dahil tuwang-tuwa yung ano, yung mag-iloy na bang gumagawa sa'yo, Joy, tama?
3: Yun lang.
0: Kamusta si Joy? May problema?
3: Yun lang, malungkot ako ngayong araw.
0: Bakit?
3: Ayun yung gabi.
0: Bakit?
1: Joy ang pangalan mo, patapos malungkot ka?
0: Oh,
3: hey. Secret.
0: Pinalitan na sana natin ang sad, yung Joy. Eh, hindi na mahalata na ano na malungkot ka. Oo, kasi parang tawa-tawa ka naman eh. Oo. Bakit nga pala malungkot ka?
3: Kasi po kausap kita.
0: Oh, nalulungkot ka kung kausap mo kami?
3: Well, natutuwa. Ah. Natutuwa na.
0: Oh, bago mo kami kausap.
3: Tumapaya.
0: Bago mo kami kausapin, bakit malungkot ka? Ano bang problema?
3: Secret.
0: Ay, ano ba yan?
1: Sigurado ka bang hindi... Pakinggan mo muna ako. Sigurado ka bang hindi ka, ano, babaeng nawawala sa sarili?
3: Really?
0: Baka
3: hindi
0: ikaw yung...
3: Siyempre, nakakaya na. Malungkot talaga, siyempre.
0: O sabihin mo na para magkaalaman na.
1: Bakit naman? Wala,
3: tukulang naman sa bana ko. May sumpong na naman.
0: Ah, bakit sinumpong? Ano, anong ginawa mo?
3: Ela, ugali niya na yun. Yung ano, may sumpong talaga pag-araw naman tesis sa kabiyernes.
1: O oh, baka ano yan?
0: Baka nangalabit, hindi mo pinagbigyan. Tama?
3: Siguro.
0: Hoy!
1: Sigurado ka bang hindi inkanto yung asawa mo? Kasi Martes at Biyernes.
0: Oh, kailangan niya ng incienso.
1: Pwede kaya ka mangyan.
0: Papausukan natin yan para ano, gumaling agad.
1: Oh.
0: Ano ba yung problema? Share mo nga sa amin para magtagal naman yung pag-uusap natin.
1: Kaya nga.
3: Hindi. Kasi po, mahihain ako eh. Hindi ako marunong mag-drama. Yung mag-ripag, ano?
0: Yung bunga,
3: jamming.
0: Yung bunga nga mo, mahihain pa yan? Laki-laki nga ng ano, nga oh.
3: Gusto ko lang po sana mag-request kasi hindi niya po pinatugtog eh.
0: Ang title ng kanta?
3: Yung ano po, I love you, goodbye.
0: Papangit naman kasi ng mga request nyo.
1: I love you. Ay,
3: iba po ba ang pakanta ngayon?
0: Ah, okay naman yan yung I love you, goodbye. Kasi pag magpapatugtog ka ng I love you, goodbye, dapat tutuhanin mo na mag I love you ka sa asawa mo at saka mag-goodbye ka na agad.
1: At saka iiwanan mo na.
0: Oh, iiwanan mo na talaga. Goodbye song kasi yon. Oh, kaya mo ba na iwanan?
3: Parang po yung kanta dati kasi yun eh, dati nung bata, ano, nung wala pa ako asawa, kabataan pa po, tayo po talaga yung kanta na yan.
0: Oh, palitan mo na ngayon kasi may asawa ka na. Palitan mo na ngayon kasi may asawa ka na.
3: Ano tawag daw, reminis? Gusto ko pong may reminis yung lyric.
0: Oh, spell mo nga yung reminis. R? R?
3: Ano po? R-E?
0: Okay.
3: R-E-M-I?
0: Okay.
3: R-E-M-I? R-E-M-I? Tapos, ano ba? Hindi
0: ko
3: alam eh.
0: Sige nga, malapit na yon.
3: And I, tapos ano, S, T, S, E.
0: Ano ba talaga?
3: Eh, ano po S, E?
0: Ang yung totoo.
3: Reminis.
0: R-E?
3: R-E.
0: M?
3: Reminis. M-I?
0: Correct.
3: Miss.
0: Oh.
3: And I.
0: Correct.
3: And I.
0: Correct.
3: See.
0: Ha?
3: See as in chat.
0: Wrong. May kulang. May nakalig, may nakaligtaan.
2: Mahina. Pa.
0: May nakaligtaan sa C.
2: S-E.
0: Nagkabaligtaan.
2: Reminis.
0: Oh, nag- nagkagulo-gulo. Ha?
2: ES ang dulo. ES po ang dulo.
1: Adolf, ES.
2: Na ako sa spelling. At eh,
0: reminis?
2: Ano na ako sa spelling.
0: Ah, basta gano'n na yun, reminis. Okay na yun.
2: Ay, na-try. Request na lang tanta.
0: Oh, title. I love you, goodbye talaga.
2: Opo, gusto lang
0: namin
2: yung kanta.
0: Sige, pili ka. Sino yung gusto mong ano kakanta? Si, ano, si Lindion, si Juris, o kung si Nina?
2: At, hindi ko po matandaan kung sino naman ang ano eh.
0: Kung pwes, hindi rin namin matandaan kung anong title at sino kumanta.
2: Nina.
0: Ah, si Nina.
2: Si Nina po. Iwan ko kung si Nina kumanta na si Lindion.
0: Oh. Saan?
2: I love you. I love you. Goodbye ba kasi si Lilion?
0: Ano pa yan?
4: Sa Lindron?
2: I wish I could be the one who could be the love. Yun po ang ano niya eh.
0: Oh, Nina na lang.
2: Ha?
0: Nina na lang.
2: Kapo.
0: Mm. Oh, sige.
2: Meron.
1: I love you.
0: Oh, sige. Sige nga. I wish I could be the one. The one who wanna F with me.
2: Hindi po yun. Hindi yun.
0: Okay na yun. Alam na namin yan. Gulo-gulo mo. Okay na. Salamat. Goodbye. Kumanta talaga. Ito yun,
2: no?
0: Ito yun, no? Pakinggan mo. Ito yun, no?
2: Hindi ko makabisado yan, eh. Dali na, gusto ko marinig yung ano, I love you, goodbye.
0: Ito na nga.
2: Ito talaga.
0: Ito na, bye-bye.

0: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang concentrate.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
1: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Xanthan Plus Herbal Oil,
2: ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magkaan.
2: Xanthan Plus
1: Herbal Oil.
2: Xanthan Plus.

bumili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: We've got 13 minutes after 11 o'clock and you're still tuning into our favorite radio station. This is XFM.
1: Katropa mo.
0: Exciting. Ay, di ka magalipat. Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
2: Kag ang Clear Skin Herbal Soap. Kutis artista na, kutis artista pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Ay, arin na. Ginaulat ni Dolphy.
2: Kapsang tanan.
0: Umpisa na mo sa mga ma. Try and error kami sa mga amon nga letter sender sa mga gabi. Kagpag umpisahan ta na ang sulat, nga ginpadala kay Dolpo.
1: Aba!
2: Tandaan pa dugo.
0: Mayong gabi sa inyo, Troy, kag Dolphy lang ka. Tawagan nyo lang ako sa ngalan nga Chloe, taga Gimaras. May lover ako nga Arabo, gwapo man tani o galing kay Putso pa siya. Kapila ko na siya gina-convince nga mapapaltak na siya tani, pero hindi gid siya. Kay kuno, amo ini ang ilang kultura. Ano pa, kung magdua di kami, ginagwanta ko na lang ang mabaho nga bichukoy. Okay man siya kung magdua di, mangluya kagidya, pero damalipong kamansang ho ba? Okay lang bala ini Troy kag Dolphy? Okay lang bala kung hindi siya magpapaltak? Total, namit man siya magdoa, di eh. Eh, grabe mo nga, ano no? Imo write-ups no? Mga binastos kidya dayo.
2: Amo niya kitulat sa to.
0: O ba si Mayara ka mo dira sing inugtugda sa sininga problema? Dire ka mo tawag sa 0912-007-6793. 0912-007-6793. Ano dramahon ta pa?
2: Depende sa imo.
0: Tuod man no, kay siyempre may harap pipila ka mga culture sang nanari-sari nga mga
2: pungsod.
0: Pungsod kaga lahi man nga hindi man sa ila importante ang ano ah, ang magpa-cut. Kay ti base gani sila nga culture amo man na. Pero depende man na Japon, cut ka man o kun uncut, ang importante da ang imong ano bala, ang imo nga pagpaninlo sa imo nga lawas, di ba? May ara man iban nga may ara man iban gani nga napaltak man pero galing asaw man ang ilo.
2: Ay, correct.
0: May ara man nagasungaw ang imburna lalin sila chan para to sila sungad.
2: Nan,
0: di ba? Mas pinakamaayo ang hygiene Japon ang pinakaimportante.
2: Correct, Jaya.
0: Kung ano man dang imo nga pagtuoda sa inyo nga kultura o kung ano, wala niya ka matter. Ari kami nagtawag. May harag ini siya isabat. O ano okay. Matugda mo sa atong letter sender nga tayo Gimaras? Okay, goodbye. Noted man.
2: Panawag liwat.
0: Di ba, Dol? Pero kung ikaw ang pambalon, ano gusto mo? Ang nagasisian o kung wala?
2: Siyempre, ang nari-rian.
0: Oh! Ika, pati ka manatuod nga may harag sumoy. How do wala, man?
2: May arap man niya, ano, may arap man niya uncut nga kabalugit siya magtindo sa na iya.
0: Pero to, yung man nga kung wala ka na ririan, may syuho giman ha?
2: May syuho, siya.
0: Bitisingan ko biko nung akon, be.
2: Pero may arap man gani nga, ano? Wala siya, tuli na siya, pero kung hindi siya kabalo man nindo sa kaugalingon niya iya. Shoo man eh.
0: Oo, oh, gani. Hindi, wala na yung matter. Hello, may gabi.
3: Hello, sir. Ma-advise pa kay Chloe.
0: Ah, sige, be.
2: Oh, sige.
0: Okay, sige, go ahead.
3: Ah, Chloe. Agwantaha lang ang kabaho. Kay ang aram lang iya kabaho ng kwarta.
0: Ay. Ah, oo. Sa side din naman niya ng anong ganito tawag siya na ganito.
2: Sa mga finansya eh.
0: Oo, oh, about finances naman niya. Okay man na kay ti, ano siya, practical.
2: Oh, correct. Oo,
3: oh. Mag-practical ka, Chloe. Agwantahan ang iya kabaho, bisan wala siya ma-cellphone. Kay hindi siya makasaho magpapalagpas.
0: Oo. Oh. Sa imo, sino ni Gani?
3: Agwantahan lang si Leo.
0: Ah, ikaw man lang gani, Japan Leo. Sabi ko kung sino, ginangma daw si correct magulo advice.
2: Uy, Kuya Leo, palta ka na.
3: Oo, sa suba lang galing, mantinig sa suba.
2: Oo, oh, okay lang na.
3: Hindi, hindi sa doktor.
0: Pero kung ikaw ang pambalon, ano mas gusto mo, ang uncut o kung...
2: Ang naburikat.
0: Ang naburikat.
3: Yan, may ang burikat.
0: Oo. Ito gid sa iya, no? Tawag ko na yung model kung ano na, naburikat na yung mo.
2: Naburikat na niya.
0: Salamat, Leo. Bye.
3: Pagali lang, Leo. Agwantahan lang, Chloe.
0: Oo.
2: Agwantahan gani.
3: Chloe, ang baho, marami lang pinaksyong isla.
0: Ingin sulit mo malang, oo. Nakuha naman point mo. Dapat maging practical okay. Si Chloe.
3: Mag-practical ka, Chloe. Okay. Salamat.
0: Salamat, Leo. Bye-bye. Mula nakadali. Hindi na napagpalawigon ang istorya. Kay galibot-libot malang Japon ang istorya. No?
2: Okay, sige. Kamo, pwede mga kamo kapanawag sa 0912-0076-793.
0: Sakto man. Kung namangin practical ang babae, sino pa na dayaman. Ang importante, may ara naman Pinay nga naaho naton sa kahirapan.
2: Oo, Dasong kadamo man sa mga Pinay nga nakasaho na malang, mga Arabo man sila, o kundi gani mga uncircumb nga mga ano.
0: Hindi ko na yan magpatis, yan na yan sa mama mo na yan.
2: No, diba? Kaya, kung sa bagay, kung silimu ka gina, nang doon nakasaho ka na malang, ti agwanta ha,
0: Oo man.
2: Ay, importante, da nga fights ka mo ya.
0: Kung gani, badyaw gani, batuan mo pa.
2: Paliguan mo malang na iyo.
0: Kita mo, mga souvenir gani, ara pa sa iyo mo subungo, ginatampi-tampi mo pa.
2: Patugnaw mo. Kamu na ba lang malagay ko lang kay Chloe nga, ikon kasaw ka naglang man, agwantahan na lang.
0: Oh, tsakto man to ang kay Leo,
2: Bisan paano, hindi man ma-hurt ang bana mo.
0: Makapatukod ka pa daasing resort sa Guimaras kung matigayon tagin.
2: Correct.
0: No? Ay, importante daga palangaanay ka mo. Until sa time nga maka-adjust ng isa kag isa, pwede mo na lang siya matudluan nga amon mo ni. Diba?
2: Dispituwala ang kultura nila.
0: Oh. Kag, syempre, sa Gyapon nagapadayon ang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo, millions worth of prizes. Sa tanan nga gusto mag-intra, baka lang kamo sing Gold Eagle Beer nga king size, kag may 320 ml man. Ang tansan ninyo pag-ihaboy, isulod nyo sa sobring puti, isulat ang complete name, ang edad, ang complete address, contact number kang suking atindahan kang ihulog nyo sa mga drop boxes nga nahamtang sa inyo mga suking atindahan kag sa tanan nga XFM radio station sa Panay kag NIR. May grocery package kang madaugan, gadgets para sa cellphone. Kag kada Friday, may cash prize worth 5,000 pesos.
2: Okay, ano ba inulat nyo?
0: Intra na kamo, ngita kamo tansan para maka-join kamo. Okay? Kag, mabalik pa ang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troitisoy.
2: Kag, Katropang Dofilang ka.
0: It's 22 minutes after 11 o'clock. Mayong gabi.

0: 33 minutes after 11 o'clock. Thank you so much for tuning in, mga katropa. Sa mga tech on duty, madamog yung salamat kay sa tanang station manager sang tanan ng XFM radio station sa Bilog nga NIR kag Panay Island. Sa ngalan sa ngamon nga CEO, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tiso.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Madamog nga salamat sa pagpamati kag pag lingaw-lingaw sa amon nga program asa sa mga oras nga ini. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babush everyone, good night. All the hits, XFM.

0: FM Mindanao with more than 50 strong nationwide. Suma sa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eri, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Iaa mo mantinir ka sang kape sang ordinary.
7: Puro lang tamis,
8: wala sang health benefits.
9: Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix
10: by Stevia and natural sweeteners.
11: Halin sa Stevia leaves
12: ang Premium D3 Coffee Mix,
13: ang may aramat sang vitamin D3
14: na pampapasog sa aton natulan,
15: pampagkana sang utok
16: kag pampa-improve sa aton immunity.
17: May Santon nga bugana sa antioxidant.
18: Premium D3 Coffee Mix,
19: madami ta, super healthy pa.
20: Mabili sa mga butika.
21: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
22: Clear Skin Beauty.

0: Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Sansol Plus
0: Herbal Oil.
1: Garantisado.
0: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus
0: Herbal Oil.
1: Ang pamahid
0: na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
0: Chronic pain.
1: Ang sakit.
0: Mag-System Pain.
1: Muscle Fever.
0: Acute pain.
1: Kahit ano pang pain.
0: Basta pain.
1: Mag-System Pain.
0: Ang karang pain.
1: Fast and safe.
0: System Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: The pain.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayong gapa.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa war mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na war.
0: Samphone Gold Coffee Mix.

0: Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mate.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kagabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix.
0: Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala.
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib.
6: Siguradong ginhawa ay hatid.
5: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking kapitan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, hindi ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan efekto siya ako sa Sister Pain. Marasigda, sige naman hulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
0: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Exciting!

0: parang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka.
2: Mga katupa, excited!

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult a doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: Vision X Plus?
3: Check!
1: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapagano naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: Parang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Rodels ang tanguli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pura ka lang, music, magkatapos bukta ko, blam, may harap kayo sa mga balita, blam, sun, amin, kito mga DJs, nila, kag,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X, simply,
2: may how, kita, pag,
5: enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyong magkaas.
6: Santone Plus Herbal Oil.
5: Assist the pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
8: If symptoms persist,
5: consult your doctor.
8: Sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kag glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
5: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.

0: parang pain. Fast and safe. Sis the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pabili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Pabili sa mga butika.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Inanyang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap ko yung mga balita. Wala sa amin, bigit sa mga DJs na lakad.
6: Wala sa konkretong asalat.
7: Wala sa katumbas ng rason kung naka-X.
6: Simply,
3: may how, kita, pa.
6: Oo, enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
8: Timo!
6: XFM 103.9.

0: pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa warm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Santon Gold Coffee Mix.

sa XFM and Mindanao now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay pang akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sound Phone Gold. Coffee Mix.
11: Ako

0: Typhoon Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Typhoon Gold, Coffee Mix, tanggapin ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Eh, nanyang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, pura ka lang, music, magkatapos mugtaw ka, blamayara ko yung mga balita, blamayara ko yung amin, bigit sa mga DJs na lakad.
4: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
1: may how, kita, pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.

0: FM. Sample
1: Plus Gold. Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
5: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
0: Santone Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang, music, magkatapos bugtaw ka, blam, mayarap ko yung mga balita, blam, so nami, bigit sa mga DJs, nila, kanya,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kita, pag...
5: enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Tingin mo!
5: XFM 103.9.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buti ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buti.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
2: Nga XFM kid?
3: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid?
3: Ay,
4: wala ka lang music pagkatapos bugtaw ka blam. Mayarap ko yung mga balita blam. So nami pagkat sa mga DJs nila.
5: Wala asang konkreto nga sabat.
6: Wala asang katumbas nga rason. Kung naka-X.
5: Simply,
2: may how kid dapat.
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
7: Tiki mo!
5: XFM 103.9.

0: Pilipinas! Good morning, Siyudad Sang Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Good morning and welcome sa itong programa yung mga katrampadre sa Exciting Pilipinas. Subong yung adlaw sang Martes na kita mga katropa. Martes, Wednesday na kita mga katropa. Miyerkules na, Miyerkules! August 19, 2026. Agosto desisize na kita. Basig sing tiyempo, no? Dugay-dugay, may mamatian lang ka mga whenever I see you. Luyahon talang tanay kanta, kahit doon medyo layo pa. Alas 5, Jess na mga katropa. Kaya syempre, nagatutok ka mutriya sa programa natin sa Exciting Pilipinas. Kaupod si katropang Wendell Balinario. Good morning sa inyo nga tanan! Happy, happy Wednesday! And syempre mga katropa, subong live na kita sa tunyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Yara man kita sa inyong mga tag sa karadyo, ara kita sa 103.9. Ara kita sa FM Gabanda sa inyong mga tag sa karadyo. So, amat-amat na taasa kung patuluga ang inyong mga volume sa mga nagpamati sa aton para literal ga mapukawan. Ikaw kagang imo tupad balay. Pati tupad balay bugtawan. Pati tupad balay bugtawan ta. Eh syempre mga katropa no, medyo doon na may tiyempo ta subong do wala gaulan-ulan aga pa, di ba?
1: Sakto gagin.
0: Oo. Gag syempre mga katropa. Huwag na magpatupik-tumpik pa. Na matamat na kadto sa aton yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag magkomento na sa inyong mga pa-shoutout and greetings subong yung adlaw sang Huwebes. August 19, Salewa 2026. And of course, galing sa mga nag-celebrara sa ilayang kaadlaw ang rekod mga birthday today. Happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you. Happy birthday na sa kay Rian Margaret Maranan. Kay Garrett, happy, happy birthday. And of course, belated happy birthday man. Ano? August 17, pang birthday kali ni Romano Lance Maranan. Happy birthday, Lance. Belated happy birthday. Oras natin alas 5:12 na mga katropa kag sa lakat sang panahon. Ang Philippine kon ang diwas ti pag-asa mga katropa. Ang nag-post na diri nga ti sulod sa Philippine Area of Responsibility ginamonitor na ang isa ka tropical depression o kung bagyo atong former LPA 08G mga katropa naging isa na kabagyo and buha naging gali mga katropa no? So ang bagyong Nining amuli siya ang formerly atong 08F nga LPA kung low pressure area naging bagyong Nining na siya and mayra pagid sa isa ka tropical depression mga katropa nga bagyo naman sa karon nga formerly LPA 08G nga ginamonitor sa Gwa sang Philippine Area of Responsibility. Sunod-sunod nga bagyo na naman mga katropa. Pero ari si Nining, subong ari sulod sa Philippine Area of Responsibility mo na ginamonitor sa karon siyang pag-asa. So tutok lang mga katropa, no? Driman sa itong istasyon, agad nga ti-aware ka mo sa lakat sang panahon. Kag mayraman sang thunderstorm advisory galidra iya sa bahin no sang Cadiz kag sagay ginexpectar dira nga mabatsyagan ang thunderstorm kag makaapekto man sa Manapla, Enrique Magalona, City of Victoria, Silay City kag City of Talisay. Oras naton alas 5:13 na mga katropa. Amat-amat ta kita tindog kag magzumba. Sa mga favorite natin yung mga musika, always here sa XFM Bacolod. Samtang nagahimos ka mo da sa inyong mga ginadiga mo this morning, sa mga lulutuon nyo dira, sa mga sudaan nyo ba? Namit. Ano mga luto nyo naman? Grabe, ginagutom na ko. 5:14 na mga katropa, rin na mga hindi na ito magpatumpik-tumpik pa rin ng mga musikahan. Dari lang sa Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Na-miss niyo bala mag-basketball? Here's Viva Hot Bay for Basketball!

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chong. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kakareply ng customers, okay lang ang atakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
6: Historia eh! Lainit, pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
7: Wala o halagid ka, pre, oy. Karun pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
10: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning! Welcome sa Lewatres sa programa natin, Exciting Filipinas. Subangyang adal sa Miyerkules sa August 19, 2026. So, ay, kamusta kayo dyan sa may mga birthday dyan? Uy, kita daw. Sa mga nag-celebrar sa ilayang mga anniversary, monthsary. Kapag ito dapat i-celebrar sa ilang mga kadalagaan, sa mga nagdaog dira, sa mga gold medal, second, third, fourth, silver, no? Nag-bronze, nag-top 1, nag-top 2, nag-top 3, or whatever your achievement, nag-best in something. Kada! No? Congratulations! Na-promote ka o kung ano padangin mo yung kadalagaan sining adlaw kung sining asibana. Congratulations! Gagati! Go, go, go lang ang balgan ni Rofa May. Go, go, go! Yeah! Hindi ako kasunod sa iso. Anyways, oras natin alas 5:26 na and... Para sa ito naman yung TikTok and video, na-miss nyo ba lang atong TikTokan? No, TikTokan videos natin from, syempre, mga trending videos online and most especially on TikTok. Kaya, tiba ka tropa, kadamot naman sa mga trending. So, bung pare, oh, ang music ka na, though, ano na ni, old na ni music, pero ang stepping, ay, bago naman. Kay man, ang music ni before saot, ni nasaot ko na ni ganit, tan, tan, tan tan tan tan. Do, set ako muna. Sige na lang, pasensya niyo, hindi ko ka carry ang rhythm, ang beat. Pero amunisya, no? So, sa una, saot ni siya. Subong, nangin, ano na siya? Nangin trending na siya because sa iyaya mga katropang, ano ba lang, sumbag-sumbag ni, nga may twist. Dapat sabay sa beat with a twist. Para mga katropa nga makita na ninyo tanan. Live subong sa ito yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na! Tik-tik ka na!

0: anak kita niya to. Yon, una-una piyo-piyo, pro boxer, boxidor. Boxer yan siya, te. Nanununtok yan siya. Grabe, may straight jab-jab. Oh, may upper, ano na ito? Uppercut. May straight jab. Uy. Tapos namin okay sabay na sabay bala sabit ang pagpak, pak, pak, tak, tak. Tapos sa punta, makibot ka na ng bow. Kahumok. Kahumok sang iyang giho. Kahumok sang iyang nga. Lawas. From Macho to Moscovado. Trending siya subang sa TikTok kay mga katrapa. Wala doon ka unexpected blow. Abi mo, nang ano na to, sa part niya, sa second yan na to nga, sumbag-sumbag, dasig na, no? Kahit daw may galaw eh. Muna malinla sa bat, may galaw. May galaw. Okay, for sure, nanuspeed na niyo after sa second nga pag-play ka music nga, tinaka, ano na, times 2 na ang speed. Ay, lain galiya. Hindi mo na naging kalipay ka mga netizens, mga katrapa. No? Ang iyang videos. Ako na iyang nasamit ng video sa TikTok. And oras natin, alas 5.30 na sa mga iyang aaga. Ari Dreo, mga nagapamatik ang nagatutok na sa aton. Mga katrapari sila Dreo. Shout out sa ilan ni Ramon Arinia Sesbino. Good morning. Kay Ma'am Elvira Glugo. Good morning, man. Sa kay Sir Jelwin. Good morning. Badya, nakashare na siya sa live na ito. Kambalya kaluoy man ko ng mga biktima sa school shooting kahapon sa Zamboanga City. Aha. Yes, yes, no? And isalot ko lang gali, no? Kahit madamo sa mga accounts, vloggers, or di mga nag-claim nga media news outlet online o kon online nga mga media platforms nga nag-post bala sa video, raw ha, wrong video sa nasambit yung live o kon shooting incident. Wala lang man gin blur, wala lang man gin black and white ng mga picture. Kitaon, gitang tsura, mismo tsura ka mga bata nga halin sa Facebook account niya, gin stalk nila, gin post, which is ka insensitive. And kung tutuod ka da nga media, tutuod ka da nga nagabalita ka da or nag-share ka information or information dissemination online, dapat gina-filter mo na, dapat gina-censor mo na, ginatawag nga censorship of sensitive nga mga butang sa social media. That is basic on journalism, mga katropa. Basic principle. So, sa mga, ano di balaw, sa mga nagapost ni makita nato, nung ginahimo nila yabalay ang gatasan sang ilayang mga online content ang nasambit nga issue, gina-post-post nila ya para ti monetization. For the sake of monetization, i-post the picture, video, stock nyo ang picture ka mga nagkalamatay sa mga, sang biktima, sang suspect. Pag i-post para sa monetization, sorry, no? Hindi na ya amo. Kaga, please lang kung may mga friends ka mo dao, kung may mga gagawa na sa inyo nga mga Facebook o kung news feed ninyo sa Facebook, sa timeline ninyo, ipang-report nyo. Report nyo na nga nag-abuse na sila sa post nila o kung nagpangawat na sila picture, no? O i-post nyo dira copyrighted or whatever nga makasulod dira. I-report nyo kay gapay na gusto sila mga katropa, which is kalain. Tanawan nyo ba lang mga mainstream media gani o gina wala ga post picture or ga ano ga sensor, gina blur whatever, tanan na lang para yung maprotektahan ang family and identity sa mga victims or the suspect, no? Pero ang mga tao ni ba ga pinagusto sila, teliog lang ko da ah. Also kay Sir Jelwin, good morning man, mayong aga. Sa kay Kim Mendoza Sanchez, good morning. Sa iladra ni Tita Salina Taraje, good morning man. And sa tanan-tanan yung mga nagatutok sa aton subong programa. Sila ni Ma'am Lynn Antonio Talde, good morning. Sila ni Greg Ditablan Gilyanggala, good morning. Kay Rico Banago, good morning man. And sa mga katropa naton all over Negros Island Region, good morning. Salamat kaliya. Belated happy birthday kay Roman Lance Maranan and happy birthday kay Rian Margaret Maranan today. You know? Happy birthday! Mga katrapati, kita-kits na naman kita buwas. Kagbantayin ninyo mga programa Padre Asang XFM Bacolod. Dari lang syempre sa 103.9. Hindi na paglisuapang yung mga tagsaka radio kay Dugay-dugay magabalik kita pagkatapos ng The Secret of Wealth para sa itong balitaan sa Express Balita. See you tomorrow mga katropa sa liwat. Happy, happy, happy Wednesday! And good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mabibigay.

0: Kape Go Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lulo, grado ng sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog ng akon apo. Ang kapabaskog sa akon, Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka ba?
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.

0: pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM kid.
2: Eh, nanyang music ah.
1: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, bla, may harapin sa mga balita, bla, so nabibigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkretong asalat.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
3: Simply,
1: may how kita pa.
3: Oo, enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
5: Timo!
4: XFM 103.9 XFM 103.9
6: Yes to health!
7: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
8: Kumusta mga sukil nga mga tagbalamati? Saliwat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita sini magatalakay sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas, kag paglikaw sa mga balatian. Kag pananglit kita sini may mga balatian, magahatag magkita sini sa pila

0: mga suggestion pinaagi sa mga natilawan na nga mga food supplements nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration.
1: Yeah!
2: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: The Secret of Health.
0: Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, ululupod naman kita sa inyong edisyon sa aton sini nga pagpangalagad.
4: Sunthone Plus Gold.
5: Sa mga kautoran na to na gusto mag-intra, pwede gid kamo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
3: The Secret of Health.
0: Sa inyong edisyon, isa na naman ka tanom o kon utan ang aton sininga pag-istoryahan ng iya sininga benepisyo sa aton sininga lawas. Aton tukibon ang iya sininga puwersa o kon ang iya sininga kapasidad. Ang iban sininga ginasulo simple lang nila ang ining dahon. Yet, ginatawag alin nga superfood man sa Ingles tungod sa kadamo sa iya sininga sustansya kag iya sininga unique health benefit.
4: Sunthone Plus Gold.
0: Pero dahon ang aton sininga pag-diskusyonan sa inyong edisyon sa aton sinipagpangalagad na hanungod din sa dahon, especially ang ugbos sang kamote aton tukibon ang iya sinipuwersa pag-abot sini sa pagbulig paayo sa aton sininga ikaayong lawas.
4: Sunthone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Pero aton istoryahan subong na hanungod sa isa kasahi sang kamote bala hindi ang green nga kamote kundi ining purple nga kamote. Aton tukibon ang iya sini nga bioactive compounds kun nga naging espesyal ining utanon sa piyak nga komon nini magkadto gani kita sini sa merkado ti kadamo sa makita naton sini nga kamote. Pero pwede kita magpili gili sang purple o kon ang iban sini kita tawag nila nga tapol o kon na murado ang kolor sini. Ano ba lang ari diri? Kagano ba lang kapasidad sini para nga magbulig para sa aton sini nga kaayuhan, especially sa aton sini makondisyon sa aton sini mga balatian.
4: Sunthone Gold Coffee Mix.
0: Makabulig gali ang ugbos ang purple na kamote para nga ma-prevent ang liver damage ukon mapahinay ang pagkaguba sang aton sini nga liver cells. Kag nagabulig ba ni siya para ma-reduce ang liver inflammation, nagabulig support sa liver cell repair kag regeneration. Kaya tinagatubo yung atay, gutob sa masarangan sang atay na ton kung may ma-damage siya, patubuon niya ini.
4: Iwat. Sunthone Gold Coffee Mix.
0: Provided ha, nga hindi tanto ang damage ng aton sininga atay nga kaya pa mag-regenerate. Kag mataas man nini, kung dagaya man nini sa chlorophyll ang ining dahon sang purple nga kamote. Ito ang chlorophyll nga daan nagabulig support sa detoxification pathways sa aton sininga liver. Ang liver na tunti responsable na sa pag-detoxify sa mga harmful substances sa aton sininga lawas. Through three phases ang iya sininga paghimo no sa detoxification sa aton sininga lawas. Sige lang kayo i-discuss na sa iba na aton sininga pag-pangalagad. Kaya makabulig man siya no para mabayad ang certain toxins sa aton sininga digestive tract. So pag-abot sini sa chlorophyll contenta daw sining ugbos sang purple na kamote, pero hindi na siya maglayo sa aton sininga Sunthone Plus Gold Capsule.
4: Sunthone Plus Gold.
0: Inga man, ang aton sininga Sunthone Plus Gold Capsule, may ara man siya sa blue-green algae nga spirulina. Dagaya man din niya, pag-abot sini sa chlorophyll, pag-abot sini sa source sa chlorophyll, isa ang spirulina man sa pinakadagaya nga makuhaan naton sa chlorophyll nga nagabulig man pamagaan sa trabaho sa aton sininga atay sa pag-detox, paglimpyo sa aton sininga dugo, kag sa aton sininga overall health.
4: Free coffee mix.
0: Munigaling isa sa pinakamanami man no, sa aton sininga ginatawag diskusyon diri kay may mga options kita. Kasi sigurado gid ko dugay-dugay may mamangkot naman di. Di paano do kung di ko kauyon sinisang ugbos ang kamote. Sigurado gid niya kada diskusyon naton may ara gid naga chat sa aton diri nga hindi sila kauyon utan, hindi sila kauyon sang laswa kati hindi naton malikawan may mga tao yang ang manamit sa iban, iban di kauyon. May prutas nga mauyon sang an mauyunan sa iban. May ara man iban yang mauyunan nila, hindi man mauyunan sang iban. Ha? Let's say for example, bisan ano ka namit karon sang durian para sa iban, pero ang iban sa din, nagadigwa-digwa.
4: Southern Plus Gold.
0: Kaya hindi magsulod sila sa nga ginhawa, bisan ano mo kasiling karon niya, kanami agatamis ni sang mangustin, pero may haraya iban nga hindi sila kauyon. Bisan ano da ka promote di karon ng ugbos sang kamote, karon na kanami sini kagadamo sang iya sini nga sustansya benefit sa aton sa ningalawas pero ang sabat sa iban sa simple lang hindi kuya malang to tanong may mo muda wala kasi may mo sana hindi ka man makapilit sila kaya bisan ano makanami sa kagkadamo sa benepiso sina karon kung nagakaon malang sa karon nga nagapamurugso kag stressed man o kung aburido man hindi gyapon mangin maayo ang resulta. So isa sini sa manami no pag about sini sa chlorophyll content ang aton sa ningas Sunthone Plus Gold, may ara man sina tungod sa yasani nga spirulina bilang isa niya ka sangkap.
4: Sunthone Plus Gold.
0: Gani kadto kita karon sa pila ka mga unique health benefit kung kita sini ang regular nga nagakonsumo sang ugbos o kung dahon sang purple nga kamote. Number one sini, blood sugar modulation. So dapat ma-regulate, dapat ma-control para ma-balance ang aton sininga blood sugar levels. Base sini sa pagtuon ng iyas sininga leaf extract, nagapakita nga nagapahinay sang glucose absorption. Di ang glucose nga dan ngayon iti kung rapid o kung madasig sini ang pag-absorb. Kapin ba kung may problema kakaroon sa imo sining cellula dito nga wala na nag-respond maayos sini sa insulin, hindi automatic bala nga butungon dayon ng imo sining glucose pakados imo sining cellula tungod gani nga may insulin resistance ka kung diabetic ka dito pagkaon imo karon sang kanon, tinapay, iban pa ganyan mga refined kung mga carbohydrate, refined carbohydrate based nga mga kalanon karon inom ka soft drinks, shoot up a spike ang imo sining nga blood sugar. Kati waay sing nagabulig para nga mas slower o kung mas slow down o kung napahinay ang absorption sa imo sining glucose which is ang extract dili sa dahon sining purple nga kamote nagabulig para mapahinay ang glucose absorption. Kati kabaluman yung lawas na ito sa pagbalansi iya mo sa normal iya nga sitwasyon na kondisyon. Like for example, ang insulin na ito, tiyan mo na nagabulig para nga di tanto magtaas nga ito sininga blood sugar tungkol kinapanami niyang absorption sa ito cellula. Pero kung naganubo man ang ito sininga blood sugar para mabalance, nag-release man ang ito sininga liver sa glucagon para nga ma-raise man ang ito sininga manubo sininga blood sugar levels, especially sa piladira ka mga tagpalamati o kon mga listeners na tondra nga nag-practice bala sang fasting, iban sa intermittent of fasting, kagang iban sa regular lang ang fasting, daw trip-trip lang nila nga, then ay kumahawa. And then ay kumanyaga, mas skip anay ko sang meal.
4: The secrets of health.
0: Inablang pagtapos mo kaon, instead nga ma-energized ka, nagluya ka, naghina ka, daw nami ipahuway-huway, daw nami idag-idag, daw nami iligid-ligid, ginatuyo ka. So, malikawan na to nina, kung natin ba wa mapahinay naton ang glucose absorption sa aton sininga tinai kagang isa nga makabulig sa aton amo ang dahon purple nga dahon sinisang kamote
4: Sunthone Vitamin C ang vitamin C na alkaline.
0: Number 2 sininga benepisyo, cognitive and eye support. Pag-abot sini sa cognitive, nag-pertain ako nag-tumor ni saton sini nga panghuna-huna, saton sini nga utok eh, saton sini nga thinking ability, sa aton sini nga memorya, sa aton sini nga focus, sa aton sini nga learning, sa aton sini nga reasoning, kag sa aton sini nga decision making. Mabuligyan gali ah, para ma-sharpen ng aton sini nga memory, para nga magnami pagid ng aton sini nga focus, para magnami pagid ng aton sini nga learning, ang aton sini nga reasoning, kag mas manami pagid ng aton sini nga decision making kun areglado, kag manami ang sitwasyon na kondisyon sa aton sini nga brain tungod nga may cognitive support nga makuha kita kun kita ang regular nga nagagamit o kung nagakonsume sang purple nga dahon sinisang kamote. Idugang pa naton ang iya sininga ay support. Siyempre sininga iya sininga anthocyanins may ara sa isang binipiso sa aton sininga mata. Kaya makabulig man siya no, para sa ginatawag mental fatigue and even eye strain. Dugay bilang atubang mo sinimo sininga computer. Dugay mo nga himutad sinimo sininga cellphone ba ng iban sininga ginhawal na nila ka himurot sa ila sining cellphone.
1: Southern Plus Gold.
0: Di kong dugay na ton sining tamodera sa ton sining mga gadget. Ang blue light nagpa-stress ni sa ton sining mata. Ang blue light emission dalalin sa ton sining screens. Hindi favorable sa ton sining mata. Kung nagadugay kita nga naga, kung nagadugay kita nga naga, tuto ka nagfocus dira. Kagbasis sa pagtuon, number 3, mayaraman sa isang antimicrobial and gut support. Ang iya sining juice sa sining kamote, ng purple, ang dahon niya, nagabulig retain sa aton sininga antimicrobial polyphenols kaya makabulig man siya para aton sininga beneficial gut bacteria ma balanse ang both ginatawag ginasiling bala naton sining ang mga maayo kag hindi maayo naton sininga mga bakterya o kun kagaw dira sa sunod sa aton sininga tinai mabuligan niya mabalanse without a fiber overload.
3: The secret of health.
0: Kaya although ang fiber manami man sa aton sining lawas, manami man sa aton sini ang digestive system, pero kung masobrahan magkita, butod man ang aton sininga at yan, hindi man komportable, kung mangin komportable ang aton sininga pamatsyag.
1: Southern Plus Gold.
0: Nagabulig para ma-neutralize sini ang mga free radicals. Nagabulig para ma-prevent sini ang cell damage. Kaya nagaresulta siya sa pagpahinay sang aton sininga pag-edad. So isa gali sa manami nga resulta kung nag-consume kita regularly sang tapul o kon purple nga dahon sa isang kamote, nagabuli gali para nga mapahinay ang aton sininga sign of aging. Kag nagabulig para mapabilin kita nga huben bisan pa naga sige ang aton sininga pag-edad.
1: Sample Gold Coffee Mix.
0: Kasubong lang sa nagkaon ka man sini sang ugbo sang tapol o kon purple nga kamote kung nagainom ka sang Sunthorn Plus Gold Capsule. May ara siya sang madamo kag pila sini ka mga sangkap nga hindi lang isa. Kasubong sini sa mga benepisyo nga makuha gani naton sa tapol sini nga dahon o kon purple nga dahon sa isang kamote nga kadamo sa makuha naton nga benepisyo. Much more pagid nga ining Sunthorn Plus Gold Capsule may ara sa mangustin, may ara sang ampalaya, may ara sang malunggay, may ara sang garlic, may spirulina nga ginkombinar ini sila no para nga maghatag sa aton sang madamo nga benepisyo sa aton ikaing lawas. Kag para mabuligan ang aton sininga lawas nga mag-acto sini o mapabakod ang aton sininga immunity, mapabakod ang aton sininga lawas, ma-provide na ton kinanglanon sininga mga antioxidant, vitamins, minerals kag iban pagid sini nga mga health benefit nga makuha naton pinaagi sini sa mga bioactive compounds halin siya sini nga mga sangkap. Manami kun i-combine naton ano ang Sunthorn Plus Gold Capsule sa premium D3 soft gel capsule kag para bugos na lang, may kabugusan na lang gid ang aton sini nga suggestion sa inyo. Kung nagatumar ka mo sa Sunthorn Plus Gold Capsule premium D3 capsule, updan na lang gid naton sini isang Sunthorn Vitamin C. Ano bala ang tahan naton sining ginatawag ultimate trio o na suggest naton sa inyo? Sunthorn Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Sunthorn na Vitamin C. Kung tingbon mo ini sila tanan, may ara man ini sila mga polyphenols kag may flavonoids, may ara man ini sang ginatawag chlorophyll kag may benepisyo ini siya ha, para sa pagbulig balanse sang aton sininga blood sugar. Ug man nami sini iya no sa ginasuggest naton, kon suggestion naton nga kombinasyon sang mga suplemento like Ultimate Trione naton nga ini, Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthon Vitamin C, kay hindi lang basta nga nagapanubo lang ya kung nagabalanse sa blood sugar, kundi dito sa iya sa insulin sensitivity. Kay in the first place, ang problema naton kung nagtaas nga ton sining triglyceride, nga nagtaas sa ton cholesterol, nga nagtaas sa ton sining blood sugar levels because of insulin sensitivity. Ang mga sangkap sini, sining kombinasyon sang tatlo, nagabulig para nga maamat-amat panumbalik ang aton sining insulin sensitivity sa may mga insulin resistance. In fact, sa mga pagtuon gani nga ang premium D3 capsule, ang vitamin D3, may direkta niyang efekto sa pagpanami sa pag-function sa aton sining nga insulin. Pag-abot naman sa cognitive, pag-abot naman sa aton sining thinking, pag-abot naman sa aton sining problem solving, focus, decision making, learning, reasoning, makabulig ulig man ining tatlo kasubong man sa doon nagkaon magkita o kung naginom makita sinisang sabaw sang ginblend nga ugbos sang purple nga kamote. Kag may ara man sa sang antimicrobial and gut support. Isa sini ang sangkap nga garlic nga nagabulig man balanse sa aton sini nga gut microbiome. Isa man na siya nga nagabulig para magbakod ang aton sini nga resistensya. Kag tidugang pa ang garlic sini nga ara sa Sunthon Plus Gold Capsule, the natural antibiotic ni siya nga nagabulig para magpatay sa mga kagaw, mga bakterya nga may mo maghalit sa aton sininga lawas. So pila lamang ini sang madamo nga binipisyo nga aton sininga makuha kung kita nagatumar sang aton sininga Ultimate Trial, Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthon Vitamin C.
1: Sunthon Plus Gold.
0: So nagapamangko tong kapila mag inom o kung magtumar sini, depende sa sitwasyon. Pero regularly, o kung gusto mo lang mapabakod ang imo sininga resistensya, gusto mo lang maintain nga manami ang imo sini nga paningkay singkay, manami mudo, manami sini imo pamatyag do ka mag-an lang kag daw kanami lang sa imo sini nga pamatyag, pwede ka na sini makatumar sang twice a daily Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ug Sunthon Vitamin C 30 minutes before magpamahaw. Amo man Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ug Sunthon Vitamin C 30 minutes before sini magpanyapon. Kag ang manami sini no sa aton sini mga tagpanamati, updan pagid naton sang regular nga ehersisyo, healthy nga mga pagkaon naton, kag manami pagid kay nagabulig man ni panami sang aton sininga tulog, nga ang tulog tuman kay importante para mapabakod ang aton sininga lawas, kay mapabakod ang aton sininga resistensya para madasig kita sini mag-ayo sa mga balatian, kag mabuligan makita nga makalikaw sa mga palaabuton pagid nga mga infeksyon kag mga balatian.
4: Sunthon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Available gali ini no sa mga butika liwaton ko sa mga parmasya malapit sa inyo sininga lugar diri sa siyudad sang Iloilo, kag dira man gani sa siyudad sang Bacolod, Negros Island region. Pwede kamo direkta makakadto dira sa Yes to Health store na hamtang ini sila dira sa Barangay 39 Lizare Street, Bacolod City. Atubang lang gid o kung tabok lang gid ini sila sang Marayo Bank. Pero kung diri kamo sining sa siyudad sang Iloilo, mga taga Iloilo province o kung Panay Island dira makalagaw kamo sa siyudad sang Iloilo, pwede kamo makahapit dira sa Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang din sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira na hamtang ang Yes to Health store. Pwede kamo dira makabakal sang nahinambitan naton sini nga mga produkto. Kag ang bintaha kung magkadto kamo dira sa Yes to Health Wellness Center, kay pwede kamo sini makapa-check up sang libre. Kay ara dira ang ina sining alternative medicine consultant nga hambal gani sang kilala ta ang bintaha senador, kag ang pabor senador sa mga gusto magbakonsulta dira pareho sa akon, kay ang gin prepare ko nga 1000 pesos for my consultation, gin bakal ko na lang sa Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthon Vitamin C. 2 months kadako nga bulig sini no, instead di bayad no pa sa imo sining health consultation, ibakal mo na lang sa imo sining mga suplemento nga makabulig sa imo sining nga ikaayong lawas. Ilin Domingo tubto Biyernes open na dira ang Yes to Health Wellness Center. Alas 9 ang takna sa aga, nagasugod na sila sa ila sinadira nga libre nga health consultation. Kung magbakalma ka mo dira sa mga suplemento, pagdugang sa inyo sa mga suplemento nga natilawa na nga nagabulig pabakod sa inyo sa nga lawas, alas 9 sa aga, pwede na ka mo dira ang makakadto kaga makasulod sa pagbakalman ukon pagpakonsulta sang libre sa Yes to Health Wellness Center. Pwede ka mo sa maka-order online sa Lazada, Shopee, TikTok. Pangitaon nyo lang ila sa nga official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag-click nyo sinang ila sa nga official store, magwa dirang ila sa nga mga product. Pwede ka mo dira kapili, order, kaguhulat na lang ka mga i-deliver sa inyo sa tagsa-tagsa ka mga puloyan ang inyo sa nga in-order. Mga food supplement na makabulig ka, pabakod sa inyo sa nga ikaayong lawas.
3: The Secrets of Health.
5: Sa mga kautoran na to na, gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637. May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kagsang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi. Kung hindi siya kapangapi, ilabi na mga alas 2, alas 3 sa hapon, mainom gid kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
0: Kaya hindi mo naton mapunggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na Doc Erwin kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
3: The Secrets of Health.
0: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
5: Mm-hmm.
0: Kundi may benepisyo pa sa imo sa nga lawas. So masuggest na ton sini sa ila Doc Erwin na muning premium D3 coffee mix.
6: Yes to help.
5: Ano bala ang kinalain sang premium D3 coffee mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend na ton?
0: Ang Santhon Gold, yes. May ara sing mangustin.
5: Mm-hmm.
0: Nga may ara sang benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So mm-hmm. kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagpag-function sa aton sa nga pancreas. Ini magustin kag vitamin D3 ari na sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pagid sini kay papatamis niya is stevia.
5: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
3: The Secrets of Health.
5: May mga kautoran kita Doc Leo nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santhon Gold coffee mix. Ang Santhon Gold coffee mix kung ano ang ara sa kapsula nga Santhon Gold, ara na sa aton nga Santhon Gold coffee mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
3: The Secrets of Health.
0: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
5: yes.
0: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
6: Yes!
5: Ari na sa aton nga Santhon Gold coffee mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
3: The Secrets of Health.
5: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
0: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
1: Plus gold.
5: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid, sa hawak, Doc Leo, na may problema man ang ilang bones nila nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
6: Yes!
0: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Win, nalimbawa may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal. Ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhon Gold Capsule. Kaya nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, nami sini maimnan mo gid sang Santhon Gold Herbal Tea.
5: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gids mga constipated, tapos damuon tubig inom, Doc Leo.
0: Yes,
5: kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger, tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
0: Mm-hmm.
5: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, kag premium D3. Inomon mo 3 times a day.
4: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: The Secrets of Health.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: So may mga insulin resistance, nagataas ang lessening sugar, nagalapuyot ang dugo, nagahina ang sirkulasyon, apektado pati ang panulukan. Pero ang pagburon sa panulukan, may ara man tungod sa mga factor ng overexposure sa mga gadget, cellphone, sobrang pulaw, kag may ara man sa kakulang sang sustansya. That's why ginasuggest ginato no, nga maggamit gid sila sang VisionX Plus.
6: Yes!
5: Kaga ang unod sini Doc Leo unique may astaxanthin, may zeaxanthin, may beta carotene, may vitamin A. Ini siya mabudlay ni pangitaon sa pagkaon kung hindi ka palakaon sa mga wild berries, hindi ka makakuha sini.
3: The secrets of health.
5: Stress ang imong mata, dugangan mo pa sang kulang mga pagtulog plus wala ka kakaon sa mga suplemento. So dako pagid ang damage ang imong mata. Amo nang gatuga sa pagburon pero isa man nga contributor dira ang ginasiling naton pagtaas ang blood sugar. So ang isa sa mga solusyon, iupod nyo sa bisyo nyo kung sige ka mo bipulaw, sige ka mo da inom sa mga alcoholic drinks, budgetan nyo sigarilyo, Dukleo, iupod sa ilang budget. Ang suplemento nga VisionX Plus. Available na sa aton nga butika, sa mga pharmacy kag dira man sa aton nga center, sa clinics kag sa aton nga store.
3: The Secrets of Health.
9: May nagapamangkod rin Dr. Rino. Curious ganyan siya. Gusto siya magpangapi, pero ang gusto niya ang kapi nga pwede siya sininga bata. Napulo katuig niya sininga bata. Dagi na himo niya, nagasanlag siya kuno bugas. Daw ni kuno kasaw iya sininga bata. Dano kuno ma-recommend na ton sini?
6: Yes!
5: Ang pinakanamay dira ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kapi ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Santon Plus Coffee Mix, amo ni siya ang suya. May suya ni siya, may mataas nga isoflavones, may malunggay, kaga mangustin. Kay biskan bata, tigulang, pwede. Labi na sa mga tatay dira nga mahina ang performance or mahina ang ilang bawel movement, makabulig ni kay taas ang fiber sang suya beans. Kagamo ang main ingredients ang aton nga Santon Coffee Mix.
9: Tignamin ganyan sa mga bata, Dr. Wynn, especially sa mga nag-eskwila, bala?
5: Yes.
9: Kaya nagapaktibo ni sang memorya?
3: The Secrets of Health.
5: Mga nanay dira nga kung kisa Doc Leo naga bugit-bugit kung tawagon sa iban. Okay, abi mo kung niga pa ang gaangga lang niya akong misis. Gali Doc Leo, hormonal imbalance. So kung hormonal imbalance ang aton nga paghambalan, manami gid ang pag-take sang aton nga mga suya products kung available ang suya milk. Pero kung kisa wala dira ang suya milk mo, so gina-recommend aton ang Santon Coffee Mix kay magabulig ini siya balance sang aton nga mga hormones. Agod nga kung mag-edad na 40 pataas ang mga babae, madula ining mga problema sa ginatawag hormonal imbalance. Kang ang lain, pagid nga resulta sang hormonal imbalance, Doc Leo, ning gamalanag, ginatawag nag-dryness, no? O so, ang iba na gapangakig na kung kalabito ni Mister. Mayo lang kung hindi makainom turbo si Mister. Mainom turbo si Mister. Dako nga problema kay nga ilan na ma-feel nga hindi na manami during sa activity once nga may problema kasi ning hormonal imbalance. So para balance nga bisan edad 40 pataas nagabato pa si Mrs., mag-inom sa aton nga Santon Coffee Mix. Kagang Santon Coffee Mix makabulig man ini sa mga lalaki nga may mga problema sa prostate. Kisa discomfort sa pag-ihi, panahon sa gabi, kadamo magbalik-balik sa CR, hindi na makatulog mayo, kay nga man, ga-ihi-ihi ang problema. So makabulig ini ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secrets of Health.
5: Kung si Mrs. naka Santon Plus Coffee Mix, si Mr. naka Turbo. Manami gid ang inyong performance kag ini sila puro natural.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Wala ni siya side effect, Doc Leo. O, ano lang nga aris ini? Amo ang frontal effect.
2: Yes, to help!
1: Ini man si Doc Erwin Lapos kag
3: Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan.
0: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: God bless po sa aton tanan kag ang Diyos mag-aayo sang inyo nga mga balatian.
0: Inyo na batian of the secrets of health. The secrets of health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes to health.
0: Santon Gold live testimony.
4: Lin anyo sa po. 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Copamex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Copamex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Copamex. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng palingin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. O pagbibig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Redder. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbibili sa mga butika.
2: Exciting!
9: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: Mga katropa, X

Center. Makabalita nga una mo babaltiri mo babatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon yari ang inyong mga newscasters.

0: RM News Express Manila.
1: XFM tayo mala 6:17 na may nga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkong sinigaman sa bungubahin sa kalibutan, welcome. Medali sa pagpalayag sa ito nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sa Miyerkules, Agosto 19, tuwing 2026. Kag, subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Igadulong namon sa inyong mga katropang makaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagibanta. Sa mga nagamonitor dira sa ton sa ilang mga radyo, ang XFM Bacolod. Mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. Ang XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. Sa Southern Negros, XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita ang malantaw man sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Miyara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod, mahimo na ninyo ma-download nga libre nga atong official streaming app sa XFM Philippines. Dras ninyo nga mga Android phones, pangitaan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-install kag ma-download nga libre mga katropa bangod. Inyo dira ma-access ang kapinsay senta ka mga on-air stations sa XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, miyara man kita sa text line. Adres sa itong estasyon ng atong nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:18 na. Kag mga katropa, itong padulungan ng mga pangulong dinala sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa itong mga headlines sa balita diri sa lokal, Deped Negros Occidental magapatuman sa masugot nga pagbantay sa mga dalasang estudyante kasunod sa bago naman nga campus shooting sa siyudad sang Zamboanga.
2: Matunog man ang pagpares-pares sa mahimo nga mga kandidato gobernador kag vice gobernador apang Governor Lacson nagalaom nga buhi pa sa giyapon na alyansa sa tunga sang uneg kag Love Negros.
1: Si ADG nagkumpirmar nga yara ang presensya sa mga Chinese nationals sa paghimo sa peke nga mga food seasonings. Kag sa itong mga headlines sa balita sa national, suspect sa Ateneo de Zamboanga shooting ang top 1 sa klase. Incident Action Center ginestablisar sa PNP kag lokal nga gobyerno upo ng school administration.
2: Anti-hospital detention bill ginpasar sa Senado.
1: Kag sa itong mga headlines naman sa balita sa international, gobyerno sa Singapore luyo nga pasabton ang nag-abusar sa artificial intelligence sa online.
2: Inhingyo ni President Trump ang Iran nga magsungka agod tapuson ang giyera.
1: Kag sa itong balita sa sports, Alex Ayala natapos ng kampanya sa Cincinnati Open.
2: Kag sa ito naman nga balita sa showbiz, mga katropa, ining sikat sa karon nga online content creator kag host nga si Joy Bacorma ang nagretiro na sa pag-intra sa pageant nga.
1: Kag sa ito nga balita, espesyal si kaupon natin si katropang James King o kung katropang Ed Sese. Ibalon tani, ano naman ang ginhimo sa 97 anyos nga babae nga naka-break naman siya sang record. Alas 6:20 na. Inyo na ba tayo mga katropang mga pangulong dinalan sa balita sa lokal, national, international, kagibat pa. Lagi na yung mga katropa, ginadulo sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
1: Ato na padulungan mga katropa ang mga detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Dugang nga pagahugto ng pagbantay sa mga dala sa mga estudyante nga nagasulod sa eskwelahan sa public at private schools. Ining mando ni Provincial School Superintendent Amelaine Sales, natapos ang natabo ng isa naman ka-campus shooting sa Ateneo de Zamboanga kapon sa aga. Kapon sa hapon, may gipatigay nga pagsapol ang Regional Director sa DepEd-NIR kagining nga bagay ang natalakay. Duang patay kag isa diri mismo ang nagpanglutang, may siya mang seriously wounded ngayara sa mga bulungan. Grade 9 student na suspect nga nagpanglutang sa mga estudyante kung sila napatay sa grade 10 student. Apangantis na ka panglutang sa classroom ang suspect, ginaligar nga nagluntad na ng paglutang man sa duwa ka mga gwardiya sa ang bulutuan. Sunod kay Sales, bisan matuod sa private school na tabo ang insidente sa Zamboanga apang dapat gyapon hukto ng pagbantay sa public schools. Ilabi na gid sa probinsya sa Negros Occidental, bangod mera naman nga daan nga mando. Ginaos isa pa sa karon kun balamay kay labtanan sa online gaming ang motibo kun nga anahimo sa estudyante kag nagpakamatay man ini matapos ang krimen. Dugang pa ni Sales nga sa madasod pa nila nga meeting sa katapos ng school board sa Setyembre magapasar sa supplemental budget para ibakal sang mga dugang nga mga metal detectors nga gamiton sa pag-usisa sa dala sa mga estudyante.
2: Isa kadako nga talupang doon ang sunod-sunod ng mga kaso sa shooting sa sulod sa kampo sa pila ka bakin sa Pilipinas. Sunod sa kay Negros Occidental Governor Bong Lacson na madamo sa sektor kag ahensya sa gobyerno ang dapat magbuligay agud pangitaon ang root cause sa problema nga makabitbit sang armas sa mga estudyante kag paano nga magkasulod sa school campus. Suno sini sa tuig tatlo na ka kun sa sini nga tuig tatlo na ka kaso sang campus shooting. Una ang sa Tacloban City, kaduha ang natabo sa Cavite City, kag ikatlo ining natabo sa Ateneo de Zamboanga. Isa ka grade 9 student ang nagpanglutang gamit ang isa ka high powered pistol. Sa diin ang napatay ang isa man ka estudyante kag inaligar natirohan ang duha ka mga gwardiya.
1: Matunog na ang mga pangalan sa mahimo mga kandidato pag sa pagka-gobernador kag bisi-gobernador sa probinsya sa mabot ng tuig 2028. Apang handom gihapon ni Governor Bong Lacson nga marespeto ang alliance nga na-establishar sang Love Negros kag United Negros Alliance. Sang naglingkay kasi mana nagalutaw ang pangalan sang pares nanday Congressman Abe Benitez kag Congresswoman Mercedes Alvarez. Meron man sang nagapapares nanday Congressman Terry Marañón III kag Congressman Jeffrey Ferrer. Bagay nga para kay Gobernador Lacson, hindi niya mapunggan ang hindi mga katapos ng alliance. Nagando, meaning ipabili ng alliance base sa kasugtanan. Suno sa kay Congressman Alfredo Marañón III nga ang tanan nga status ang tanan status quo subo nga kagaabot ang adlaw nga mangin atag kun bala maguba ng alliance. Sila kasugtan iya na kunta ni isang United Negros Alliance ang pagbutang sa gobernador kag Tagalog Negros ang mangin vice governor. Dugang ni Marañón nga hindi man mabudlay sa ilabahin nga katapos ang una kung sinong ila maging kandidato kung wala na sang alyansa.
2: Yara na sa mga barangay officials ang pagsawat sa mga reklamo sang ila pumuluyo sa ganaligar nga kabataan man lang. Ka mga barangay officials ang nakaambit sang scholarship fund ang pondo nga halin sa 200,000 pesos nga ginhatag sang Malacañang sa tanan ng mga barangay sa Negros Occidental. Sa among nga pondo ang 100 mil gamiton sa infrastructure samtang ang isang gamiton naman sa barangay scholarship program. May mga reklamo sa social media nga kutob lang sa mga kilala sa barangay o kung nakilala sa barangay kapitan ang mga estudyante ang nalista. Ang iba naman na pinili lang ang magkaambit. Sunod sa kay Governor Lacson, nagpatigayon lamang ang probinsya sa pagpanagtag kagyara na sa liga sa mga barangay ang pagpahibalo sa guidelines.
1: Ginaangot ang pila ka mga Chinese nationals nga ara sa likod sang paghimo sang pike nga mga food seasonings nga nakumpiskar sa Criminal Investigation and Detection Group o kung si CIDG Bacolod City. Sunod sa kay Police Major Christopher Dulagan, ang chief sang CIDG Bacolod, sa di sa ilang pagtutok sa investigasyon, may mga pila ka mga angulo nga naangon sa nasabit nga mga dumulo sa pungsod ang ara sa operasyon sang paghimo sang pike nga mga produkto. Dunga pa ni Dulagan, ilaman nga natukibaan nga ang consignee o kanang nagabaton sa mga produkto ang ara sa syudad sa Bacolod, kagikan pa ini sa Luzon. Sa karong ginatipo na sang CIDG Bacolod City ang nagakaigo ng mga dokumento para sa nagakaigo ng tikang batok sa nasambit nga consignee diri sa syudad.
2: Natap na sa National Bureau of Investigation Bacolod City o NBI Bacolod City ang illegal nga operasyon sang pag-refill sang butane tin canisters sa Poroca Pedring, Barangay Estefania, Syudad sa Bacolod aga sa Agosto 18. Ang natakpan na nagaidad sang 60 anyos sa lalaki kang residente sa Barangay 19, Syudad sa Bacolod apang temporaryo nga nagatinero sa Barangay Estefania. Sunod sa kay William De Arca, ang Executive Officer sa NBI Bacolod, ila nga ginserbiyang search warrant sa nasambit nga ni Golsho. Bangod, nakabaton sila sa impormasyon kag reklamo angot sa illegal nga operasyon kag pag-refill sa canisters sa butane sa lugar. Ilang nga ginsulod ang negosyo sa suspek kag natabuan nga ara man ini sa lugar kag natukiban ang madamo nga mga canisters kag tatlo ka mga ginagamit sa pagtughong kag pag-ukon mga suludlan sa butane. Dugang pa ni Diarca, bawal ang nasambit nga operasyon na bangod delikado ini sa nagagamit sa tughong nga liquefied petroleum gas kon LPG sa nasambit nga mga canisters. Mga branded pang ginagamit apang nagakinahanglan man nga ipatigayo na refilling sa mga lisensyado. Sa karon, padayon pa ang ginatipon ang detalye angot sa posibleng kadamuon sa mga canisters sa lugar kag ikustudiya sa NBI ang persona kag magapangatubang ini sa kaso sa Section 4 sang RA 11592 kon ang Illegal Refilling Act.
1: Nagdangata sa 750 ka individual na napasakaan sa kaso nga may kagtanan sa legal nga operasyon. Angot sa piki nga mga sigarilyo sa probinsya sa digsa impormasyon sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Nokpo. Sunod sa Kaige Police Major Judy Sis Katalugong spokesperson sa Nokpo, humalin sa bulan sa Enero tubtob sang Hulyo naglabot na sa 22 milyones pesos. Ang balor sa piki nga sigarilyo ang nakustudiya sa kapulisan. Dunga pa ni Katalugo, nagapadayon ang ilang investigasyon angot sa pagtumod kung sa diinhaliin ang nasabit ka mga piki nga sigarilyo nga nagasulod sa probinsya kag ginapatian nga gikan pa ini sa luwas ang probinsya ang paghimo sa nasabit ka mga kontrabando. Gimpaigman sa tagmama ba nga mas ginapahugot pa ang pagbantay sa kapulisan sa ilegal nga operasyon sa piki nga mga sigarilyo kag nagpalabot sila sa pandam sa publiko nga mangin mabinantayon sa mga ginabakal sa merkado.
2: Patay ang isa kalalaki matapos mahulog sa ginasakyan sining tricycle sa Purukwan na Barangay Asya Banwa sang Hinubaan hapon sa Agosto 17. Ang nagtaliwa naging kilala sa kay alias Richard 51 anyos samta ang driver sang tricycle ginkilala sa kay alias Alvin 39 anyos lunsay mga residente sa nasambit ng barangay. Sandig sa investigasyon sang Hinubaan PNP kag sa pagpangusisa sa asawa sang biktima nga si alias Sharon 52 kung 52 anyos gikan sa proper sang Banwa ang tricycle kag ara sa backride ang biktima. Pagkadangat sa lugar sang insidente ginaligar nga nahulog ang biktima gikan sa tricycle kag ginaligar nga hapa ang pagtupa sang biktima sa dalan. Gilayon man nga gidala sa ospital ang biktima apang ini ang gideklarar nga dead on arrival sang doktor. Sa karon nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan nga kung ano ang kabangdanan sa pagkahulog sang biktima sa salakyan kag ara sa kustudiya sang kapulisan ang driver sang tricycle para sa nagakaigo nga investigasyon.
1: Kapin 30 ka sidewalk vendors sa Barangay Tingob ang nagpirma sa affidavit of undertaking sa City Legal Office pagi kay Attorney Ruben Mikael Sabiga bilang kabayan sang pagpatuman sa mga pagsulundan sa ilang temporaryo nga palamugnan sa tangin na trabaho pang bagong merkado. Lagay pa sa mga kondisyon ang pagkuha sa special permit, paglimit sa tagsa kapwesto sa 1 by 1 meter, pagpasiguro nga hilway ang alagyan sa mga pedestrian kag pagpatuman sang no parking sa atubang sang ilang mga pwesto. Yan paanumdo man nga ang mga vendors nga maglapas sa napirmahan nga undertaking mahimo nga ipakuha o kung ipademolish sang city government ang ilang mga struktura nga wala na sang dugang nga pahibalo.
2: Napasulod na sa sesyon sa Sangguni ang Panlunsod kon SP ang plano sa syudad nga mag-time deposit sa 90 days sa Veterans Bank sa balor nga 100 million pesos. Sunod sa kay Councilor Tari Saison ang chairman sa Budget and Finance kung mahimo ini sang syudad sa rang maka-interes sa syudad sa sulod sang tatlo ka bulan sa 900,000 pesos. Halos tanan ang nagpabor sa hagda apang nagpamalabag naman si Councilor John Gamboa bangod para sa iabudlay na bangod isa ka private bank ang Veterans Bank kag napanagiyahan ini sang mga Romualdez. Dugang sini nga base may syukan ang syudad sa karon ilabi na sa gamo sa politika sa Pilipinas apang dugang pa ni Saison gin-endorse man sa Department of Finance kon DOF kagluyag lamang sa syudad nga badako ang interes agud nga bulig pa ni sa syudad kag madamo pa sang proyekto kag pumuluyo ang mabuligan. Sa karon apat ka bangko ang nagauyat sang kwarta sang syudad, among Land Bank, DBM, Philippine National Bank kon BKG Veterans Bank.
1: Gipirmahan ni Bacolod City Mayor Greg Estaya kag pamilya Gonzaga nga tagiyas ang duta sa New Government Center ang Memorandum of Agreement o kunmowa para sa ipatindog ang merkado kung baligyan sa likod sang NGC. Ginabanta kapin isa kagatos ka mga vendors na sarang makapwesto Sa nasabit nga area, konsidering tagaan sang anong mga square meters nga pwesto. Ang managbaligya nga may arkabala adlaw nga tag-shin pesos. Suno kay Attorney Mayo, base sa naistoryahan ka po ng mga vendors sa rangman, makadugang kuha sang pwesto. Pero may bayaran nga dugang nga 100 pesos kada pwesto. Natigayon ang nasambit nga plano matapos nakiginunanon si Mayor Greg Estaya sa Taguia matapos pila ka mga vendors ang nawadaan sa pwesto nga makabaligya sa palibot sang NGC sa ginpatigay nga clearing operation. Suno naman kay Councilor Tadi Saison, Chairman sang Committee on Budget and Finance, makabuling man ang pagbutang sa pwesto sa area para sa baligyaanay sa mabot nga Maskara Festival. Madumdumani sa paka-pribado nga duta ang bayan sang NGC nga gin-donate sa pamilya Gonzaga kag nakasaad sa nakasugtan sa syudad nga bawal ang business ukol pagbaligya sa nasambit nga propiedad. Alas 6:32 na mga katropa, hinabatayan ng mga detalye sa balita sa lokal kag ginadulon sa inyo sang Santon Vitamin C.
0: Express Balita, dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C, wala sa hapdi sa tiyan, nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
1: At naman mga katropa, padulungan ng mga detalye sa balita sa national.
3: Express Balita, national news.
1: Apat ang patay kag siyam ang pilason sa naglutag ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University sa Martes, sunod sa National Bureau of Investigation on NBI sa rehiyon. Napatay ang duha ka mga gwardiya kag duha ka mga estudyante sa high school nga wala ginhibalo ang ilang mga identity. Ang nangluta ang ginkilala nga lalaki, isa ka 4th year high school student nga amay ang ginpayag nagatrabaho sa Zamboanga City Customs Office. Gingamit sa suspect ang 9mm pistol kag isa ka rifle sa pagpanglutang at isnagikog. Padayon pang maindit nga investigasyon sa mga otoridad agad may baluan ang motibo sa suspek kung paano gindala sa sulod sang espilaan ang mga matagas nga kalibre sang armas kag kung ano ang opisyal nga identity sang mga biktima.
2: Sa botong 18-01, ang Senado nagpasar sa isa kahagna nga magasilot sa mga ospital nga nagadetain sa mga pasyente bangod sang wala mabayaran nga mga balayran sa medisina. Si Senator Risa Hontiveros, principal author sang Senate Bill number 1511, ang Enhanced Anti-Hospital Detention Act, nagsiling nga ang isa ka pasyente ang iyang medical records kung mga bangkay hindi dapat i-hostage bangod sa wala mabayaran nga bill. Sa idalom sang hagna ang mga hospital directors o kung opisyales nga nagapatuman sang kaangay nga detention o kung detention policies ang magapangatubang sang tubtub 1 million pesos nga multa kag pagasilutan sang tubtub 6 katuig nga pagkapreso. Ginrehistro ni Senator Panfilo Lacson ang loan abstention nga nagapathag ang founder siya sa hospital sa iyang banwa sa Cavite. Ginklaro ni Hontiveros nga wala ginakanselar sang legislasyon ang medical debts o kung ginahatagan ang mga hospital sang blanket tax written offs o kung write-offs. Wala man ini ginagamanto sa gobyerno nga automatiko na nga mag-assume nga wala sang balayran o kung di pagbayaran ang mga balayran. Ang mga pasyente nga wala sang ikasarang sa financial hanglan gihapon nga maghimo sang isa ka promissory note nga nagasiguro sang isa ka mortgage, isa ka kontrata sang garantiya gikan sa ahensya pareho sang Department of Health and Social Welfare antes ini nga mapaguha.
1: Nang labot na sa 1.03 billion pesos ang gasto sang kalitan kag gitugas ang nagligay ng mga bagyo kag southwest monsoon sa sektor sa agrikultura sa Pungsod. Masobra 30,000 ka mga mangunguma ang apektado. Subong man masobra 25,000 ka hektarya sang duta sa nga panguma kag 25,280 metric tons ang sa mga produkto panguma kag pangista. Bilang resulta, ang production sang agrikultura nagtaas sa 16,105 metric tons gikan sa 23,206 ka hektarya sang uma. Nagangkon man sang 9.26 million pesos nga kalitan ang sektor sang pangista samtang 6.91 million pesos naman ang naangkon sang livestock nga ginalakipan sa masobra 6,000 ka kasapatan. Na-record ang kalitan sa 7 ka rehiyon sa Car, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa kag sa Western Visayas.
2: Ginit pa din tugan ni Department of Budget and Management kung DBM Secretary Kim Robert De Leon nga wala sang leadership fund sa idalom sa ginadusong nga national budget para sa masunod nga tuig. Una na nga ginbuyagyag sa judicial affidavit ni NIDPWH Secretary Manuel Bunuan nga mayara sang ginaligar nga pondo nga ginpain para sa mga senador nga nagabalor sang 500 million pesos.

0: Ang pungsod Singapore ang magapatuman sa bagong mga kasuguhan nga nagatuyo sa pag-amling sa ilang mga pumuloy gikan sa online sexual abuse. Lagi pang paggamit sa artificial intelligence o AI sa pag-imos ang hindi disente nga mga laragway nga wala sa panugot. Sa dalom sa ilang bagong kasuguhan, manginisa ka krimen na pag-imos sa mga intimate images. Lagi pang mga materialis nga ginimos ang AI nga wala sa panugot. May mo ini mabilanggo, tub-tub sa 2 ka tuig kag mamultaan. Mas mabugat pagid ang silot kon minor de edad nga wala pa sa 14 anyos ang biktima. Sunod sa Singapore, Ministry of Home Affairs, katuyuan sa nasabit nga lagi ang nga mapadali ang pagpatuman sa mga kasuguan batok sa online sexual abuse kag mabuhinan ang production kag pagpalapnag sang AI-generated sexual materials.
1: Gininyo ni US President Donald Trump ang Iran nga magsungka agot tapuso na nagapadayon nga inaway sa tunga sang duha kapunsod. Sunod sa kay Trump, ang Iran dapat magsungka samtang ang mga paghambalanay sa pagtapos sang inaway nagapabilin nga nauntat sang Hunyo ang Washington kag Tehran nagugyon sa isa ka memorandum of understanding nga nagasiling sang gilayon kag permanente nga paguntat sa mga operasyon militar sa tanan nga bahin. Apang wala ini nagdugay kag ginpahayag ni Trump ang mga nag-expire na ang kasugtanan sang Hulyo 7 samtang ginkompirmar sang Iranian Foreign Ministry na kaligad o kon makaligad ang isa ka semana nga ila ginkanselar ang kasugtanan.
0: Alas 6:39 na mga katropa inyo nabatihan ng mga detalye sa balita sa international kagining na dulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
0: Ato naman mga katropa, padulungan ng mga detalye sa balita sa sports.
2: Express Balita, sports.
0: Natapos ng kampanya sa Filipina tennis star nga si Alex Yala sa 2026 Cincinnati Open. Ini matapos gilutos ni Amanda Anisimova sa Amerika sa score nga 6-4, 4-6, 2-6 sa round of 32 match. Umpisa pa lang nanginhugot ng hampang sa tunga sa duha pang nagpangibabaw si Yala sa first set sa score nga 6-4. Sa second set sa hampang nakabalos naman si Anisimova kay Yala sa score nga 6-4 kag wala na makabawi ang Pinay tuptop sa last set sa score nga 2-1 ang kabugusan. Sunod nga magapasakop si Yala sa US Open sa New York nga natalanan sini nga bulan sa Agosto tuptop sa bulan sa Setyembre sini nga tuig. Ang balita sa sports mga katropa nga nadulo sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: Mga katropa, itong padulungan ng mga detalye sa balita sa showbiz.
2: Express Balita, showbiz!
1: Mga katropa, sa ito naman yung balita sa showbiz. Ang mas kilala, bala mga katropa, si katawag nga Jusa, ngayon kung si Joy Bacorma, mga katropa, ang nagpahayag nga mag-retiro na ini sa pageant. Ambal niya, ayoko na. Ambal niya nga mag-join pa sa pageant. Yung mga katropa, siya naman ni Daan na nag-represent sa Pilipinas sa Miss Earth Philippines. Kag siya maningin koronahan yung Miss Earth Philippines, yung mga katropa, sa 2025. Kag sunod sa iya, mga katropa, hindi na sa kayang balniya. Usually, kung mag-join ka sa pageant, ang balniya, ang imo ginahambal nga, I want to use my platform, I want to use my voice, muna ko no, usually mo nga ginahambal, especially sa iya, nga part yung gusto niya, permi nga, may platform siya, para nga ti, mag-use ang iya, gani nga, ano, nga, voice, kagsang, ano bala no pa sa iyang ginapakigbato, kod kausa niya, especially sa environment, mga katropa. Pero ang balniya, nga ti mahimo yan naman kuno ang iyang nga kausa sa karon nga outside sa pageantry. For example, sa iya estado subong, sa iya nga ubra, nga maka-voice out man siya. That's why ang balniya nga maritiro na siya mga katropa sa iya yung intra sa pageant. Kaya tinahibaloan mga katropa nga tiisa ini siya sa content creator subong. Ini mas kilala nga si Jusa mga katropa online. Kati gapang debunk ni siya mga katropa sa mga fake news online. For example, may mga fake news na bingin na post bi ang mga DDS o kung mga pro-BBM or mga content creator bi online nga mga nagapalapta abi sa mga fake news, gina-debunk yun yung mga katropa o kung himuan yun isang content which is gina-insertan yun sa mga facts mga katropa. Kahit hindi siya luyag, nga ti ang platform supposedly, nga for example, Facebook mga

0: Pero pa nga dira kita naglingaw-lingaw, dira kita makakuha sa information, supposedly, gada information nga ti magamit na tunlaw-adlaw, naging toxic siya because of mga misinformation, kag mga fake news online. So, amo nang isa niya ka, ano, no, ka ubrasubong content creator ni siya, nagapang ano man ni siya, ha, nagapang commentator man ni siya online, especially sa mga, gapang call out ni siya sa mga politiko, nga mga, may mga issue, nan, amo na da, tiyan baliya, nga baka, ano man siya, maka-use man siya sa platform niya subong. Kaya may mga followers siya, dira siya nag-voice out, nag-rant, nag-pang-call out. Also, host man ni siya subong mga katropa sa GMA, no? Kumbaga, ginimo siya sang GMA, bilang nga host sa early nila nga program nati. Ang bali niya, nga do ka okay na gid nga magretiro siya o kung magretire siya bilang isaya ka beauty contestant mga katropa kun beauty queen ano sa mga pageant kay ti do ka okay naman sa career niya subong kag may platform na siya para ipagwa ang iyang mga luyag nga ano bala no nga mga ati thoughts niya or kun ideas kay ti isang sa pageant gani siya mga katropa ang baliya hindi siya gani mismo eh maka voice out gid bala kay ti magina balikdan siya nga corona suno sa iya ti subong hambaliya mas free siya mas makapabutsyag siya sang iyayang gusto kag maka ano siya no maka serve siya sang freely sa publiko mga katropa. So muna, ma-retire na si Josa bilang beauty queen kag manginisa na siya ka host and of course isa siya ka content creator nga ti mahambala to niyang with facts sa muna mahambal niya mga katropa. Sa oras na to, 6:44 na, alas 6:44 kag ang aton mga balita sa showbiz ay nadulong sa inyo sa ato niyang Santon Plus Herbal Soap. Ang ato niyang Santon Plus Herbal Soap ang may mga ingredient kid mga katropa nga makaprevent early signs of skin aging. Makapaputi sa ato mga panit plus makapadula sa mga germs kagbaho sa aton lawas adlaw-adlaw. Para sa bugos nga pamilya, Santon Plus Herbal Soap. Siyempre, may isa kita kahabon man sa mga mahilig dira sa glutathione and collagen o kung sa Kojic mga katropa. Gintugangan pa din niya sa virgin coconut oil o kung sa VCO. Ginimpon sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
2: Alas 6:45 na mga katropa niyo na batian. Ang detalye sa showbiz. Kag mga katropa, itong padulungan ng balita espesyal, kaupod si katropang James King. Pagkibaloon tanin, no? Ang nangin na nakakuha naman isang record ng isa ka 97 years old nga babae. Mga katropa, pero hindi lahog-lahog ning iya ginhimo, ha? Surpresahon ta ka mo, anay. Kay si katropang James, siya gini ang nagbantay to sa stunt ni nanay. Ginbidyohan niya to, ginbantayan niya gin. So, anong ginubaran ni nanay katropang James nga nagkakuha siya sang record?
1: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
3: 97 anyos na Wind Walker na break ang kaugalingon nga world record. Sa edad nga 97, ano pa ihan ng masarangan mong hibuon na break sang babae sa Britanya ang iya kaugalingon nga Guinness World Record sang nag-wing walking ini sa edad nga 97, isa ka tuig matapos magsa-prayer sang stroke. Nakumpleto ni Betty Bromage ang iyang latest stunt sa edad nga 97. Gin-break niya ang iya kaugalingon ng Guinness World Record para sa pinakatigulang nga babae nga nag-wing walker. Naset niya ang abunang na record sa edad nga 93 sang 2022. Halin sa nag-edad siya sang 87, anong kabas na siya nga nag-wing walking? Kaya mo na. Inaato niya balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Dulaon ang mga bukol-bukol sa lawas, mag-Santon Plus Gold. Para sa nag-ogyon na Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
2: Wow! May imo mo man to, Katropang Wendell.
4: Saya, wala na sa nagdukan niya sa iyang live.
2: Oo, oh, gano'n, no? Why sa ano, no? Oo,
0: ba, si Bleo?
2: Why sa ano?
0: Why na siya nalukan, madagdag eh?
2: Oo, oh, gano'n man. Sabi, nakisipi naman ko. Kundari sa ato niya, halungan, gano'n nga?
0: Oo. Oh,
2: halungan kayo nga, ate, mag 100, may 100,000 mo.
0: Siguro ay mo na ino mo na nga sa kasaka.
2: Pero ano na sila yan ang may mga subsidy na sila dito.
0: Sa government.
2: Yung government eh. Kulay sa tanya.
0: Wala
2: eh. Nay, tay, ilungan ka gid namo. Tay nga makalabot kay sa kagatos kay may 100,000. guilty sila ay. Kasi magkalano, pabisa wala pa na 100 mil pesos kinikana to, parang gawin na gyak. Drisatos, Pilipinas, sa muna mo, centenarian, makalabot 100,000, ah, 100,000, sana all, makalabot 100 years old, may 100,000 pesos, diba? No? Eh, bisan mo may 100,000, kung wala, palang gawang tangin ni kanan, ta, palang gawang ta, dito sila yung palang gawang, tas la, muna, iti, bangod nga, palang gawang, tas nanay, makalabot siya, may 100,000, tas nanay, kaya na kamo gani da.
4: Sakto gagi.
2: Salamatan nang gini kanan tayo makalabot sa munang edad. No? Blessing na na ya, ba? Kita nga mga kabataan ng ano na nasa to niya. Blessing na nasa to niya. Dako na nga blessing nga. Parents na maglabot sa isa kagatos. Maglabot gani no binta. Ngabi na nang blessing sa isa ka tao sa sining mga henerasyon. Sa mo ning mga tion. Sa una ya katropang Wendel daan niya, ti mention diyan ang mga edad sa tao sa una ya, ano no? Lawig, mm-hmm. 'Di ba? Lawig. Di subong na yung mga henerasyon, subong na ning mga tinion. Do laka ka na lang din, no? Very few mga katropa ang makalabot sa edad nga isa kagatos. Diba? Salamat kita. May harap ko sa dintuman sa China na feature tama din sa Balita Espesyal. 120 na to siya. 120? Ang sikreto yako no, utan lang. Pwede sa kuno kakaon, karne. Ano pa mindel ang sikreto ito? Do balance ang iyang diet. And damo sa blame gino bra kahit ang lugar na bukid na parte sa China. Sabi no? Niyara gina yan? Gapati, kaya kung nga dako yung madalunggan, ano yung mo...
0: Amo mo na ang bals.
2: Anong term na gani sa ito? Palong, no?
0: Kung palong ka, lawig ko niyong makabuhi.
2: Lawig ka makabuhi. Kutuot ako lang.
0: Pati ko kayang samon to. Baskog pa yaga. No. Kaso katropang France, doon notice ko bala. Nang nakita mo, grabe, bala mag-urab, mga utan na.
2: Sakto na.
0: Tapos katropang doon sa bubo namon, may ginabutang na sa yung daw kabo, magsampot sa bubo namon, ano lang na yan, patubda nila na yung kabo. Kung imnon, ubos na yung dumulang kanda ko. Tapos ko daw ng
2: kaya limpyo na to yan mo sa bukid, limpyo na to yan. Hapos, katropang Wendel, tanang yung pagkaon, instant. Ning life ta, instant. Dasi kaibla. Kaya mo na. Tilay niya ang pacing sang aton nga lifestyle sa city kung nagkumpara dito sa mga nabukin nga porusyon. Mga slow pace bala. Kaya mo na kay nga ah. Mga slow pace nga lugar, especially ng inyo being ano ang inyo nga mga daily routine dukas slow. Dito nito mga tropa ang life galawig na to. Kato na yan, tasigaya na, di ba? Tingiti siyempre ang mga lagyo, ang mga distansya, lakto lang nila mo. Kaya why mas na may ginadalian? Kita yati siyempre, ga-upra mo na yung muna kinang natumagsakay or ato nga mga masamit ang ginahin mo, hindi nataka-exercise, di ba? No? Ginatsak to na katropang Wendel, mo nasa? Tuhod gina? Ano no? Grabe man no? Ang mga nablang mga istorya. So, timisan na kailangan pa dati. Palanggaw talaga yan pong ginikanan ito. Palanggaw talaga hindi bangod sa 100,000 mag 100 sila. Alas 6.52 ng mga katropa. Inyo na ba tayo ng mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa? Katropang Wendel, mga produkto sa ngayas 12 din tanima bakal.
0: Mga katropa, mabakalang atong mga produkto sa atong mga Yes to Health store sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46, Civinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ini mabakal man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa itong mga online shopping applications, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. And syempre, mabakal man ini mga katropa sa mga lokal nga mga butika, gali malapit sa inyo nga lugar. Pamakutan nyo lang nga ang produkto sa Yes to Health o kon ang mga Santone products.
2: Okay. Sa mga rinang katropang Wendell, mga nagamonitor sa atong good morning na.
0: Yes, good morning. Sa mga katropang pips sa ila yan ni Sir Lloyd Navales. Good morning. Sa iladra ni Tita Salina, trahe, gali kaginaan. Nagpakita na to si Tita Salina. Nagpangalimpyo, wow. Good kadaaga. Dra sa tubang skulahan. Wow. Kaya Mayna, Celiadora, Dumipi. Good morning. Mm. Galantaw siya kung nasubong sa may punta tay-tay chapter. Sa punta tay-tay wow. Moms chapter. Good morning. Si kay Ma'am Lia Lombrado. Good morning man. Salamat kung may internet na mali Ma'am Lia Dereo. Kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Kay Sir Jelwin, mayong aga. No, nakadulong na naman siya sang iyang estudyante. Kag oo. Kag kay Ma'am Cheryl Charisma, good morning. Galantaw sa Barangay 1 chapter. Sa kay Sir Lloyd Navales, galingan sa tamyaw ta na. Good morning. Sa kay Tita Daisy, galingan. Good morning, Manda. Mayong aga.
2: Good morning. Sige, mga katropa, standby kayo magabulos ng bulos sa ikaw po si katropang Erwin Salinas. Saliwa, kami inyong mga tagbalita.
0: Ako si katropang Wendell Balinario.
2: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawgyon ng Pilipino sa Pilipinas, XFM News.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kapot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kising!
11: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
12: Turbo!
10: Oh, yes!
11: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
10: Mas lalakas ka pa!
11: System Pain!
13: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nag-take mo akong lalisa. System Pain para dire-direcho ang training.
11: System Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! System Pain!
14: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagbili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
16: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone
12: Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: FM 103.9.
1: Yes, to help!
2: May namang ko, Diridok, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga mangkapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano pa lang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
0: Santon Plus Gold.
2: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makapabulig ni pagpabako sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo nag dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic nga mga pagkaon.
0: The Secret of Health.
2: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Labi na mga alas 2, alas 3 sa hapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
3: Kaya hindi mo na tuno punggan ang magpangapi. Kapin pagid ba na Doc Erwin kung may sakit ka? Kundi pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit tilaw.
0: The Secret of Health.
3: Kay hindi ka ganyan maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
2: Mm-hmm.
3: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin na muna yung Premium D3 Coffee Mix.
1: Yes!
2: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend na ton?
3: Ang Santon Gold, yes. May ara sa mangustin.
2: Mm-hmm.
3: May ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag ang pag-function sa aton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag itsinik ang papatamis niya is stevia.
2: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
0: The Secret of Health.
2: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
0: The Secret of Health.
3: Ang gluta kag collagen, kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na,
2: yes.
3: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Kuha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
1: Yes, to help!
2: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamong nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
0: The Secret of Health.
2: Dok, ano ang bulong sa kilit sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
3: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sang kilit tungod sa constipation.
0: Santon Plus Gold.
2: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilit sa hawak, Dok Leo, nga may problema man ang ilang nga bones lang atula. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
1: Yes, to help!
3: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Erwin, nalimbawa, may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal. Ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kaya nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, nami sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
2: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid mga constipated. dehydrated, tapos damuon tubig inom, Doc Leo.
3: Yes,
2: kung isa kulang kita tubig, amo maraga ba Tiger, tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
3: Mm-hmm.
2: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
0: The secret of health.
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
2: Luzon,
1: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
6: Sa doctor. Pipili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang

0: XFM kid how?
1: Kay pagbugto ko balita din mo.
0: Naa XFM kid.
2: Inamyang music ah.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, gid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9. XFM 103.9.
5: Sample Plus Gold.
6: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Visio Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision Mike Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutatayon. Makapahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold.

0: sa XFM. And now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-take ng akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sa mga butika.
8: Mga katupa, exciting!
9: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kung kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sa

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
2: XFM 103.9
3: XFM Network Philippines
4: mga katropa X

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Niliwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinakta.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman. Bullseye!

Ang aga mga katropa, may aga sa mga suki natin nga tabaramati. Welcome sa Bullseye na naman. It's Wednesday mga katropa, pizza just in Webby na para sa bulan sa Agosto 2026. Obdaray naman kita, tungto balas sa just mga katropa. Sa aton nga pala tuntunan, it's a new day, it's a new challenges, no? It's a day of full of blessings. May kabuhi mo. Mayara sang ga-enjoy pa ta sa ato mga inadlaw mga katropa subong. So that's why bisan na ano pa nga hambal sa ati blessing Japan, no? Ang aton nga ginatamasa sa aton subong. Na imagine na lang mga kauturan ta nga nagaka-problema tungod sang mga financial nga problema, pamilya nga nagabinulagay, mga kauturan ta nga confined sa hospital tungod sa mga masakit. And that's why salamat kita mga katropa nga may ara kita sa kamuling adlaw, no? Nga nahatag sa aton mga abiyat. Pila ka mga latest balita? Headlines. Aksidente mga katropa, nagluntad sa Silay. Sekonta, pila ka mga detalye karon? Samtang ang KBP nagpalakot mga katropa sang nagakaigo nga ukon insakto nga mga balita nga dapat magwa mga katropa kadungan sang sininga nagluntad nga school shooting dito sa Zamboanga nga nagkutil mga katropa sang duha ka mga kabuhi, no? Ang iyan nga chilling effect mga katropa sa mga eskwelahan subong daw lain naman, no? Mabatsaganta ang kulba sa mga eskulahan, sa mga estudyantes, mga igrikanan, most probably. So, halong-halong ha. Pagkatapos mga katropa, ang pinaka mga eskulahan diri, nagpahugot naman sa ilang nga seguridad. Dugang metal detector sa mga public schools, mga katropa, ipahugot. Ipasiguro para hindi hindi makasulod ang mga armas sa mga pampubliko o kung privado nga mga eskwelahan. Tiyari private school ni abi mo. Ang Ateneo di Zamboanga University mga katropa Junior High School. Istoryanta karon pira ka mga detalye sa na pira ka mga balita na tungod nagalain gid no kita tang pira ka mga sitwasyon mga katropa daw hindi ta may tindihan kung anong nag-trigger sa mga estudyante nga maghimo sang karakasan sa mga bulutuan. Way man ta hindi naton matansya kung ano kadalom ang ilang ang ila nga mga rason kun nga kaya nila ibuwis ang ila kabuhi tungod sang ining mga influence para sa ila, no? And that's why importante mga katropa at this point of time, no? Sa aton nga mga ginikanan ang pinaka-importante lang siguro hugot nga pag pagpasanyog sa aton nga relasyon sa aton nga mga kabataan. Kag mga kabataan, mga katropa, ang influence, I don't know kung social media naman eh, or base may trigger in mga katropa, or kung ano nga mga sitwasyon, pero lang taon tira mga latest update karon, no? Kay mga eskulahan, dalis makulod, bakod naman, o kung pasanyog naman sa ilang mga security measures diri sa Bacolod tungod sa nagluntad nga hitabo dito sa Zamboanga kahapon mga katropa. Doon nakibot kita mo gulpi-gulpi lang, no? Ay nako. Anyway, tanaw-tana, no? Mga katropa, karon story-storyahan natun ina ang bagay, no? Aray pa mga katropa, pila ka mga update ho. Ato ba lang ang presidential grant para scholarship para sa mga kuturanta, para sa mga
nag-graduating student nga daw ga alang-alang nga makagraduate tungod sa financial constraint. Problema pinansyal, no? Experience naman na mo, no? Huwag mo nabudlay, good man, tsakto na. Mag-graduating ka. Nabata mo sa requirements mo, halin sa thesis mo, pakadto sa mga damo, mga balayran to, mga katropa. Damo sa mga balayran. So, ang aton nga presidente, mga katropa, nagpaina siya, nagpain siya sa ining budget, mga katropa, para sa scholarship grant, mga byan, sa mga graduating student, no, nga gusto tani nga graduate man, pero ang problema lang kay ti ang budget a kwarta, no, nga igasto. Igasto tani bla sa graduation, hindi ma-fulfill. Kay ti waigid, wala pundo mo, wala budget mo. So ang ibanda, sa isa ka tuig, nga talapuson lang tani, no? Hindi na magsaka kay way kwarta. Hindi makagraduate tungkol sa kakulangan, mga katropa, sa budget, mga katropa, para sa ilang pag-eskwela. So, ginimo sa presidente, nagpainsa, ginimo sa programa, Bagong Pilipinas, o kung ang scholarship program nga ginhatag sa presidente, mga katropa. So, na hatag ni sa mga barangay, no, ang ining scholarship grant, mga katropa, no. Pagkatapos ang selection process naton ara sa barangay, sila nakitsindi, sila nakabalukon sino ang pwede nga makabenepisyos ni sang mga scholarship grant. Dito nakita to nga mayara gli sa mga pigado nga kadabo sa tagalugtad nga muna nga masitwasyon. So ang nagapangita da ang barangay, ang kibot lang kita. Matapos ang pila ka mga inadlaw, mga katropa, sa mga programa nga ni daw 200,000, no, 20,000 each, no, ang grant ni hatag, pero nagkadtuod sa mga nag-apply sa programa, pero kadamo sa mga officials barangay nga nakabenepisyos ni, no? Kay mga ngalan sa mga bata nila, pinasulod nila to. May statement ang Malacanang, mga katropa, angot sini, may statement ang aton nga Malacanang, angot sini, mga katropa, ang punto amos ni hindi plastado ang guidelines, no, nga nagahambal nga hindi pwede ang kabataan ni barangay kapitan, ni kagawad, barangay secretary, ni barangay kunano da na mga officials barangay, because wala sang mga sa mga guidelines, angot sila, mga katropa, no. Pero ang ginahambal ni sa tao, ang delikado sa seka, tani man lang hindi pag upod ang inyong mga kabataan, kiti ara kamo gariga panerbisyo kamo gani ang programa ipatuman ni gani nats pamilya, kundi sa mga pumuluyo nga nagakinahanglan. May ara na karon, mga katropa, may statement ang aton ABC president sang Negros Occidental. Pagkatapos may ara na testingan taman ang mga official na tons barangay kung kaya nila magsabat sini, mga katropa, no. Ano pa rin awan ang opinion nila to? Pwede ba la? Kahit why man sang pagdumili, why man sang restriction ng aton nga guidelines na da sang presidential scholarship grant, no, para sa mga manugtapos na manuggraduar nga mga estudyante. Amo ra pinakalang taon ta karon sa pagpakalagad ka. Ari pa, mga katropa, padayon sa Gapon ang ati na cancel, na postpone to
Atong impeachment mga byan tungod sa grabe nga baha dito sa dito sa Metro Manila. Pero sa gihapon nga pa dayon ang pagpanawagan sa mga grupo sa accountability kag pagpanawat sa mga opisyal sa gobyerno nga naglustay sa kwarta sa atong pungsod, no? Ato ba lang ghost project? Ato ba lang mga flood control project, mga katropa, nga overpriced na, dali pa mag-guba. Pagkatapos, may itong mga project, mga katropa, nga wala man nag-exister. No ghost project na kami yan. No? Diri na tanan sa DPWH, no? Ano ang kumusta nga ito nga investigations na da? May pila ka mga grupo nga mag patigayon sa kilos, protesta naman, pagpanabat, mga katropa. Sang sining ginakabig na ito na... one of the biggest heist, no, sa aton nga kaban sa gobyerno. Pinagis proyekto sa aton DPWH. Di na to. Plus gati ang impeachment, mga katropa, angot sini ginalantaw pa ngati mapasabton pa ang presidentis na di kay ti sa vice presidente may ara sa ginakabig ta intelligence and confidential fund, mga katropa, grabot sa lapit bilyon na, no? Lapit bilyon, katropa. Ang aton presidente may ara man sang iyang confidential fund, intelligence fund nga nagrabot, mga katropa, 4 billion pesos, no? Hindi na sa mapaidalom sa ano, sa liquidation, no, for confidential sa mo, no? May ginahibo ang presidente tang hindi dapat mahiwalaan, no? Kag hindi ni subject sa liquidation. So that's 4 billion pesos, mga katropa, kag ginalukar sa atong presidente, office of the president, mga yan, no? Para maggasto siya, para igastohon niya kung ano gusto niya ipatuman, eh, no? May mga programa sa angot sa security sa pungsod Pilipinas gamit ang compensation fund, no, or military operations abi nga kinahanglan sang pundo nga maghalin sa presidente, mga katropa. Amo ni ang ginahambal man paano gingasto sang presidente ta ang confidential fund naton diri sa pungsod. Olan taon ta na karon, istorya-istoryahan ta man ang ini nga mga datos tungod di nagrevokahon na ang config kag intel fund mo. Di ang aton nga presidente paano compliant man bala ang iyang liquidation sa aton COA? Mabalaan ta na pagtapos ang termino sang aton nga presidente. Ari pa, mga katropa, kundi kahapon nagsaka sa kapin 4-3 pesos ang presyo sa petrolyo. Kaya sa mga katropa, naglabot gid sa 4 pesos. Ang kululbaan may ara

ng mga agreement, abi, no, para matapos ng pag waswasana ito. Ang pamahog sang Iran mga katropa nga mag-escalate pagid ang kinaguan dito sa Middle East. Kung hindi mag-pati, hindi mag-hatag sang atensyon ang US na di. Okay, ano na hindi nga mga agreement? Istoryahan tama na karun, no? Kay masadya ini mga katropa kay daw may ara sang pila ka mga kapungsuran nga maintra sa away pabor sa Iran. Amo ni kululbaan nga naghatag naman sang warning ang aton nga ang presidente sang US nga kon may mag-intra pagsugod pa lang bundakon na nila dayon. Amo ba tutukan na to karon sa pagpangaragad ta mga katropa. Samtang nag-escalate pa ang airstrike nga ginhimo karon sang US sa pila ka mga military installation sa mga katropa sang Iran subong, no? Ti amo ni ang mga rason sang posible pagsaka sang presyo sang petrolyo dason nga semana mga katropa. Ang ginahambal bi big time eh, no? White akabalo kung big time is 5 pesos. White akabalo kung 10 pesos ang masaka mga katropa. Pero di, basta may pagsaka kung ano dasan semana. Ang aton nga DOE, why pa man sang ano ni, why pa man sang reaction katropa sang siling mga balita. Pero daw amo-amo na ni ang posible matabo next week, no? Tanaon tama na, no? Ano pang lantaw nyo, daw mangita ng amo ni atom lang biodiesel naton nga ginahambal. Kahit di nagpulo-puis-puis naman, puas-puas naman ang presyo o kung ang isyo sang presyo sa gasolina, nagnubo-nubo na. Datong lang pagsaka to sang sobrasin, nagdamo na itong proposal nga ang biodiesel dapat i-improve, no? Kari sa Pilipinas, wala na mag-iwaan mga katropa. Ang mga ginahulat-hulat na ito, nga anong pamaagi sa atong gobyerno para mitigate mga katropa ang igo sang aton nga ano, ang igo sang aton nga ang igo sang krisis sa Middle East sa ekonomiya sa pungsod Pilipinas. Noti supply mo lang nimo sang aton nga oil nga magnubo mga katropa. Ang DOE tagani naghambal sila sinya kinahanglan ta nga mag observe sang pagpatay sang aton nga mga equipments kung hindi kinahanglan. Pagkatapos may ara sang ginahambal nga daw 5 minute na nga earth hour nga gina ano nga gina encourage sa ato DOE para implement na ipatuman sa mga tagsa ka mga pampanimaray galinti. Like for example dito sa mga mall, ang mall napilit mo na siya ng taon ta mga katropa. Ang ato naman pinaka mga latest update because ang NGCP nagpahayag man to na may ara karon sang pagnipis sang supply sang kuryente dari sa Visayas grid, no? In fact nagligan nga daw mga katropa napaidalom kita sa red alert, no, sang tungod nagninit na inibunga sa mga outages gikan sa mga power suppliers sang NGCP mga katropa na nag-untat operation sila why na naghatag sang supply. So plus nga nagtaas ang demand, taas na nga daan ang demand sang kuryente diri sa Western Visayas, nag-outage pa, may mga outages pa nga nagluntad. So kulang ang supply. Ang mahimo sang aton pila ka mga electric companies kag NGCP is to implement sang rotational brownout. May mga schedule mga katropa sa rotational brownout diri sa Bacolod kag bilog nga Negros Occidental. Amo na mga brownout nga na anahan nyo na batsagan nyo subong. Pero sin ogid bala, ano gid bala nga mga sektor ang pinakadako nga may pinakadako nga kaon sa supply sang kuryente, kun kuryente pag-istoryahan ta. Duha ba lang nimo? Is it residential or commercial? Ano ang pinakadako nga consumption sa kuryente ta as far as Visayas grid is concerned? No, lang taon tama na mga katropa karon, no? Sa aton pagpangalagad sa aton talatuntunan bullseye. Mga katropa, ang produkto sang Yes to Health available sa mga pharmacy malapit sa inyong manugar dira sa Mercury Drug Store, South Star Drug, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Or pwede ka makabisita mga katropa sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46 Vinco Building, Lizares

0: District, Barangay 39, Bacolod City. Arad ang aton Ultimate Trion, ang aton Premium D3, Santon Plus Gold. Aramanda ang aton Santon Vitamin C. Amo ni ang mga kompleto nga kombinasyon para magpabakod sa aton lawas, para magpabakod sa aton depensa kontra sa mga viral diseases. Ikaw, batsag ka na sa pagtaas, timbuok sa imo blood pressure. Ikaw bala, nagtaas ng kalamay mo, mga katropa. Pag-check mo sa doktor, ang imo kalamay, nag-sobra na 300, mga katropa. Kina-consider ka na diabetic, ha? Or ara ka parang sa average, na? So, mas maayo nga may ara kita sa pamaagi para kontrolon ang pagsaka sa aton nga dugo, mga katropa, sa aton nga adlaw, ako sa aton nga pag-ginawi, adlaw-adlaw, no? So, amo rin aton ginaduso ang Ultimate Trio, mga katropa. Vitamin D, halin sa Premium D3, mga katropa, with VCO, kag Barangay Oil. Ara naman ang aton nga Santon Plus Gold, mga katropa, full pack sa mga ingredients, no? Mangustin, ang palaya para i-control ang aton nga blood sugar, mga katropa, hindi magtaas. Marunggay nga nagasuplemento sa nagakaigo kag madamo nga mga vitamina, nutrients nga kinahanglan sang lawas ta. Garlic, ara manda, nagabulig bato sa mga infections. Kag spirulina, ginaponggan niya ang inflammation sa mga body organs natin or sa lawas natin, natunaan sa mga seryoso nga mga kondisyon. At to ang takaroon ng patrol, mga katropa, may pila ka mga latest kita nga mga update sa aton nga pagpangalagad, sa aton panatuntunan, mga katropa. Pagkatapos anay sa mga panumdo, mga commercial ko, balikay kita pagkatapos sini.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain.
12: Ako si Danny, isa ka ba's try

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms present. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Hindi naman bla namon makaya ang ina.
3: Perdeng, nag-atrust ang public opinion.
5: Objective.
4: Pangayon ko naman ang atrust ng satang mga kapulisan.
3: Franka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.
7: Balik kita mga katropa sa pagpaparag natin sa aton nga palatuntunan dirigid lamang sa Bullseye. Oras natin 7:47 na. At sa aton nga palatuntunan, kumusta lang sa mga katropa natin nga ara social media, no? Ara sa aton nga Facebook page. Nga nakatutok man, salamat ha. 7:47 ang aton nga official page mga katropa is XFM Bacolod News and Public Service Authority. Okay? Pamatayan ba kita mga katropa pagpaparagad natin sa XFM Kabankalan. Live nagpangalagad kita simultaneously, so you can check out sang aton nga mga Facebook pages sa XFM Kabankalan kag sa aton nga XFM Bacolod News Public Service Authority, no? Paki-like and share naman mga katropa sa mga content na sa mga balita para makapalabot man kita sa mga balita subira ka makutunan ta sa Binog Negros Occidental. Okay? Oras natin, 7:47 mga katropa. Check on ta, pinaka latest update with the katropang Franz Andrew Burgos mga katropa sa mga update sa mga balita karon, no, sa aton nga pagpangalagad kay Aryo, may NBI na tapna na ang illegal na operasyon sa refilling kag sang butane sa Barangay Estefania. O, kag mga consign ni sang piki nga mga food seasoning sa sudan sa Bacolod, Chinese National ang ara sa likod sa paghimo sa mga piki nga mga produkto. Ay, terrible ba? Kaga ari pa, lalaki nga nadakpan ang nalapakan sang truck sa sudan sang Silay na may identity na mga katropa. Wahon naman Italia, with katropang Franz Andrew Burgos mga katropa this time sa aton nga patrol.
8: XFM Live Reports.
7: Katropang Franz, may aga.
9: Katropang Irving, dito kita na sa butane canisters ni. Kaya isa nito sa karoon sa pinaka-importante nga mga kinangladon sa mga katropa na doon mo. Ilabi na kita sa gluto.
7: Oo.
9: So na lang magkinabi nga mga galawiyon sa kusina.
7: Oo.
9: Kasi very convenient. May spoon, eh, makal ka lang na niya sa ng stove pala.
7: Oo.
9: No? Butane stove, yeah. Makaluto ka na yung kondinya. Pwede mo yung mga dala kong din din kaya po, no?
7: Oo.
9: So, di ka rin ka tropa rin. May naglikat pa ni disponsor na sa Bacolod.
7: Mm-hmm.
9: Nagapandam na ligat sa mga nagabalikya pala sa mga refilled yung mga canisters ng butane. Ay, ka tropa rin, makatuka. Di ka rin ko sa delikato. Wala nga epekto.
7: Ligado ni?
9: Sa aton nga sulit ng palay, no? Mm-hmm. Kaya po sa mga nagagamit din na. Pero katroparvin, ang paggamit ng butane, hindi na siling ang delikado. Pero, dapat pag-off ang kanister. O kung na-retail sa gusto nga chemical. O kung size ang gatong katroparvin, ang i-retail sa siling mga kanisters. So, dari sa aton sa syudad sa Bacolod, nakabato mismo sa reklamo ang National Bureau of Investigation Bacolod City na may illegal na operasyon ng pag-refill ng siling mga butane canisters katropang Irving. Kasi kung madumanta ni ang mga canisters dahil sa butane makita na ni katropang Irving daw laka ni siya. No? Tin cans pala. So, kung pag-its hindi ta, hindi man yung aluminum eh. Kaya yung aluminum niya, medyo humok-humok. Hindi ako ni-kumparar ka sa laka. Oh. kahit din kan ni Kantor Farvey ang ginagamit, or tin na material ang ginagamit for the canisters ng butane. So, di Kantor Farvey, din na talupangdan sa pila ka mga residente mismo doon sa may Fort Pedring, Barangay Estefania, Ciudad Simapolog, na may ginaligar illegal na operasyon sa pike or illegal na pag-resell sang sini nga mga butane canisters ka tropang Irwin. So gilay nini nga gipadulungan sang NDI sa pagpanguna madrani agent Julian De Arca, ang executive officer sang NDI Bacolod City.
5: Oho.
9: Kay dito ka to Irwin in Perde ang warrant of search warrant.
5: Oho. Oho.
9: Search warrant patok sa sinangay illegal operasyon ang pag-refill sa sining ng mga butane canisters katropang Irwin. So, rin ito natutiban na bangod sa reklamo sa pila ka mga residente and also sa mga lehitimo bala katropang Irwin ng mga tag-iya sa sining ng mga canisters bala. Kahit every time nagbakal kita sa butane, kung magbakal kita pala sa magong ng mga bala or canisters, mayara na katropang Irwin sa mga brands mo. No? Mga mga ano na yun, no? Mga, may mga tatak pala ang sinang mga kompanya at sila mismo ang nagabuhat sa sining mga canisters at nagabutang isang husto na chemical or katong sa sining mga canisters, no? Pero galing ka sa Irwin, rin na to, na ibaluan sa mismo sa kay Agent Yarka na ang nasambit ng mga butane canisters ang mga tag-iya sina sama sa nagpalapot sa hangawa na tunaan ang nasambit niya illegal na pag-retail sa sining mga canisters ka tropang Irwin. So, tiging padulungan ini sa NDI ang nasambit niya lugar dahil dito na tukiban na nag-sinapaw-sampaw ni galing ng mga kaha pala. Para nasambit niya ka tropang Irwin ng mga canisters ang nakitaan sa mga otoridad sa sulod sa sining pag-ng lugar o sila yung nag-patigay ng illegal pag-retail sa sining ng mga butane canisters. So, si Katropa Irwin, ilayan nini nga din serbihan sa search warrant sa NDI. Pero Katropa Irwin, prior sini, din pakinginupan na yung barangay para iga-serve na ni search warrant. Kaya ang pag-iadra ko noon, napakibahan nga araman. Natabuhan nga araman siya Katropa Irwin sa kiyon nga nag-abot ang NDI. So pag nabot sa barangay, gilay na nga din survey search warrant. At dito, Katropa Irwin, it on hold ang pag-iya sa sining illegal operasyon. At dito natukitan niya ito may tatlo ni ka mga makina. No? Nga muna Katropa Irwin ang ginagamit, retail, sa sining mga butane canisters. Pero Katropa Irwin, din natukitan mismo sa mga otoridad na hindi butane. Ang ginasulod sa sininga canisters.
5: Uy.
9: Oo. Kundi liquefied petroleum gas.
5: LPG.
9: Oo.
5: Nika.
9: Kaya din na natin na ang mga papakal, kanibla kahit isubuan canister, papakal mo tag 25 pesos to 30 pesos mo. Unless kung ang ibang tidong medyo malahiro, nagiging ibang, 35 pesos na maligya per canister eh. Pero so far mabatian pa 25 to 30 pesos sa karon ang presyo sa mga retail na mga butane canisters. So di Katropa Irwin, rin na tukipan mismo sa NDI na indeed butane ang ginagamit.
5: LPG.
9: Tugong gara sa mga canisters today is LPG.
5: Okay.
9: Katropa Irwin.
5: Katropa fans, ang ato lang concern is LPG sa ginabutang. Anong dapat nga ginabutang sa canister nga ining butane?
9: Which is, tayo mo gina ang gas nga butane din Katropa Irwin.
5: Ay, okay.
9: So, gas gina nga butane, tayo mo na ginatawag na itong butane canisters mo.
5: Ako bra, LPG mo na sa tuod. Kaya baho bla, ang baho ya LPG mo.
9: LPG, kiti. Ba, siguro,
5: ay, hala ka, damos na di. Damo na di gali, ya?
9: Oo, oh, kaya mo na ganing nga nagbigad to, nga grabing operasyon sa ang syudad nga tigil na pang bawalan na nakatrofarbe ng mga nagabaligya o yung mga nagabaligya na pala sa retail din nga mga canisters.
4: Kaya makisahan pa man rin mismo sa sudan sa Pakulod na lang. Ito ka na mo, na mo.
10: Mm-hmm.
4: Oo. So, tingin mo, Perwin, aring galing, or going, taga pa tayo, ang galing, ang mga, ano, na mga nagabaligya niya rin. No? So, tingin, lun, sara ni Kato Perwin, sa nasambit yung mga opisina, para matakman yung pagpatayon sa nasambit ni Kato Perwin na pagbaligya sa mga retail nga mga illegal nga operasyon sa pag-retail sa sini nga mga eating canisters.
10: Mm-hmm.
4: Oo. So, tingin Kato Perwin, tinainin siya yung daan niyang gustayin niya mo.
10: Mm-hmm.
4: No? Pwede kumparar mo yung daan niya sa LPG.
10: Mm-hmm.
4: Oo. Kahit ang LPG, may pangkini ang nadako, ya?
10: Oo. Oo.
4: Diba?
5: Daw ginano nila, gina bakal si LPG pagkatapos mo nang itughong to nila. Pero hindi sila puto. Mahal-mahal LPG, blas mong.
4: Siguro, Atro Perwin, may mga ano siya duro rin kasi may mga sources na sila
10: yan. Mm-hmm.
4: Oo.
10: Mm-hmm.
4: Kaya okay. Kung ito po ang natukiban sa NDI,
10: uh-oh,
4: na abunadali ang operasyon dira, no? So, tingin sa Benicio Suaran,
10: uh-huh,
4: ito natukiban na napunigali, no?
10: Uh-huh.
4: At sa likod siyang sininga pag-tugong sa mga daan ng mga butane canisters sa tropang Irwin.
5: Question is, paano tamabalaan nga ang LPG gas gid siya, hindi sa, ang butane, hindi gas siya, kag hindi LPG ang iya unod, kag ano nga mga stores ni kay kadamo katropang France daw halos sari-sari stores gabaligya na nimo
4: mo gani na si katropang Irwin iyang ano giniya mo may ano ni siya may kinalain ni siya ito yung LPG dahil niya may party siya daan sang ano mo so may liquid under pressure din siya daan niya yung LPG ya.
10: Mm-hmm.
4: Unlike sa butane niya kasi may ano din siya eh, medyo ano niya yung karakter niya daan niya nga ginagamit niya sa daan niya sa Parwin for portable single burner stoves.
5: Oo. Oo.
4: Oo. Mm-hmm. Ting LPG ya for large hot water systems and outdoor heating niya siya kan ginagamit sa home kitchen stoves mo.
10: Mhm.
4: Kaya ang butane daya for pwede mo yung magamit pang ginagmay lang.
10: Mhm.
4: Pag isa kaan kung hindi ka nang kabalo, at may mga videos kita nga nakita nga muna black isa ka sa Parwin ka si Grabba lang. Kaya gali, LPG na nataang uno sa canister nga na yun.
10: Mm-hmm.
4: No? Nga gulpin sila doon nagalupok pala or doon si Grabba sa layo.
10: Oo.
4: Kaya kung butane ka sa Parwin, hindi siya dali-dali maka mag-abuna sa mo.
5: Okay. So, okay. Oo.
4: So, kasi siya ba naman, ano ba, do ang kalayo eh, do gadako ba din ang kalayo.
10: Oo.
4: Kung isa natin may sala, katabi ng pagbutang, or may lake ang pagbutang mo, kung ang mismo kanister din may lake man.
10: Mm-hmm.
4: So, tiyan mo rin sa Katro Parwin, ang isa sa mga delikado, wala nga posible manging epekto sa sining pagamit ng LPG o containment katropang Irwin.
5: Ah, muna gali, no?
4: No, LPG, ya.
5: Oo, oh, muna gali, no?
4: Kaya muling siling.
5: Oo, oh, likado, gali na.
4: Gani man. Kaya muling subong katropang Irwin na nga takiban mismo sa NDI, kaya muna gali ang operasyon nila. At isa pa, na takiban man ang ano gali katropang Irwin, ang owner nila sa nasagiting operasyon.
10: Mm-hmm.
4: Ano gali? May mga kaso man?
5: Ay?
4: Oo?
5: Oo.
4: Pero parang barangay 19 ni Saya, nagsahilo dira sa barangay sa kanila pa si nagpanago-nago.
10: Mm-hmm.
4: Kaya may mga kaso man nagkali ka itong Irwin na tabo man.
10: Mm-hmm.
4: Oo. Kasi mo nasubong natutiban sang NDI na nag-alligence for his illegal operation sa pag-retail sa sining mga canisters.
10: Mm-hmm.
4: May mga criminal case pagit siya gali.
10: Oo.
4: Kaya mismo sa kay Agent Di Arca, katropang Irwin.
10: Mm-hmm.
4: So, pamatian to na si Agent Julian Di Arca.
10: Oo.
4: Ang executive officer sang National Bureau of Investigation, Bacolod City.
11: Julian, yung isang mong service of Sir Suaran, so implementation of Sir Suaran for violation of illegal refilling. So, nag-apply kita sa search warrant para masista na ng mga devices, mga canisters, pag mga tanks na ginagamit pang illegal refilling. Kasi pag-abot namon, kay ining atong subject is gadelivered na niya mo. So kung kita niyo po ron, ang iyang salakyan ni puno pa niya sa mga canisters. Eh, since hari naman sa big, ginserve naman ang persuaran sa iya. That time naman start kami, before kami nag-start sa search, nagpapal kami na isang ano, sa barangay, sa mga barangay sa pamilya, and immediately after, nag-abot sila. So baka nang sugod sa pantas ng mga search. Tamamon, na there are several numbers of crates with different brands of LPG canisters. Tapos, sulod sa iyang balay, may isa to sa kakwarto.